0: At the same time, hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag MyTC para ano, layo ka sa balatian.
1: DTX 500 Health Alert with Dr.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: Una,
7: problema, gid ako sa akon body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
7: Pero subong,
8: sadyan na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: nag-hamis ka nagputi gid akon nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
0: Xtend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Xtend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Xtend Food Supplement for Men.
0: Xtend Food Supplement for Men.
6: Xtend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Xtend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow.
10: Ayos,
11: gid. Kamuman bala, testingin nyo
10: ang Xtend Food Supplement for Men.
0: Xtend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
6: Happy kanunay.
0: DTX 500.
6: Masaligan.
0: Epektibo.
6: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
0: Ikaw pala
6: ang may diabetes.
0: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
6: Ganagapanupo.
0: Kagakontrolar
6: sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
6: Masaligan.
0: Epektibo.
6: DTX 500.
0: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
6: Ang D3.
0: Yung may Physio.
6: Physio.
0: Yung may D3.
6: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
6: Ang D3.
0: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
0: Yung may D3.
6: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
0: D3 Bio.
14: O si Karen, nadamog itsang akon hair fall. Hindi manami. Akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
6: Ang D3.
0: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
0: Yung may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
0: Yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
0: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
6: Happy kanunay.
0: DTX 500.
6: Masaligan.
0: Epektibo.
6: DTX 500.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
18: Oras, alas 8:06 sa aga. This time check is brought to you by Ginebra San Miguel. Tatak, tapang, tatak, Ginebra.
19: That time check was brought to you by Ginebra San Miguel.
2: Tatak ng Tapang, Tatak Hinebra.
3: Foro de los Pueblos.
18: Padayon sa Foro de los Pueblos, sa gihapon kaupo ninyo, Ted Aujero, Francia. Sa managalingin ng ulo, magtumarsang Mighty C, D3 Bayo, kag DTX 500.
3: Foro de los Pueblos.
18: Today in history, balikantang kasaysayan, Mayo 21, 1963. May 21, 1963, or 63 years ago, si Anay Presidente Emilio Aguinaldo nagpirma sang formal deed of donation nga ginatugyan niya ang pagpanag-iya sang iya historic ancestral mansion sa Kawit, Cavite sa gobyerno sang Pilipinas. Agod nga ma-preserve ini as national heritage.
3: Foro de los Pueblos.
18: Itataplis ang Aguinaldo Mansion. Sa diin, kada Independence Day, makita ninyo nga dragin alsa ang ayahay sang Pilipinas sa Kawit, Cavite, sa terrace, sang balay ni Emilio Aguinaldo. So, 63 years ago, nagpirma sang kasugtanan, formal deed of donation, si Emilio Aguinaldo, kaginatugyan sa gobyerno sa Pilipinas, ang iya historic makasaysayan ng ancestral mansion sa Kawit, Cavite, agod mangin national heritage sang pungsod.
3: Foro de los Pueblos.
18: Today in history, May 21, 1967. 1967 or 59 years ago, may nagluntad nga masaker. Gintawag ini nga Lapiang Malaya Massacre. Lapiang Malaya Massacre, ang mamembro sang peasant religious sect, ang mga mangunguma nga ginatawag Lapiang Malaya, sa pagpanguna ni Valentin de los Santos. Valentin de los Santos, nagmarcha padulong sa Malacañang Palace sa Manila agod nga magprotesta batok sa gobyerno ni Presidente Ferdinand Marcos Sr. Armado sila sang binangon kag mga hamong-hamong, may mga amulets. 33 ka mga miyembro sang Lapiang Malaya ang ginratrat sang Philippine Constabulary PC matapos gintabog sila palayo sa atubang sang Malacañang.
3: Foro de los Pueblos.
18: Subong man nga adlaw, May 21 until May 27, week-long provincial celebration sa Camarines Sur, kadungan sang Kaugma Festival. Kaugma Festival ay ninga festival nagapakita sang local culture, mga produkto kag festivities sa probinsya sang Camarines Sur.
3: Foro de los Pueblos.
18: Ano na natawag nga Kaugma Festival. February or May 21, in history of 1904, 122 na katuig na kaligad, ginpundar ang FIFA sa Paris, France. Agod nga unify and govern ang international football in 1904. Ining FIFA, FIFA, Federation Internationale de Football. Ang founder sini, amo si Robert Guérin. Sino si Robert Guérin? Si Robert Guérin, French journalist, nangin una nga presidente sang FIFA, kag nagserbi nga driving force sa among nga grupo. Ang Coalition of Seven European Nations, amo ni nagbug-os ang FIFA, Belgium, Denmark, France, Spain, the Netherlands, Sweden, kag Switzerland.
3: Foro de los Pueblos.
18: Ang una nga FIFA president, si Jules Rimet, siya ang nagbukas sang oportunidad nga maiyara sang World Cup tournament. It was in the time of Jules Rimet as FIFA president nga nagsugod ang World Cup tournament. Siya ang founder sang FIFA World Cup. That is why nga sa June 24 until July 25, 2027, may 2027 FIFA Women's World Cup nga iwaton sa Brazil. 10th edition sang tournament. First ever Women's World Cup sa South America. 32 ka mga nasyon magapasakop. Ang defending champion, amang Espanya. May 6 ka team salin sa Asia, 4 ka team salin sa Africa, 11 ka teams salin sa Europe, 4 ka teams halin sa North, kag Central America, kag Caribbean, kag isa ka team ang halin sa Oceania.
3: Foro de los Pueblos.
18: Amin na ang Today in History, pagbalik naton sa nakaligad.
3: Foro de los Pueblos.
18: Last 8:11 na sa aga, check tang report ni K5, Jenny Kaoyonan. Ano ang mga measure ngayon mo on subong sang Metro Pacific Iloilo Water? ining desalination plant nga ining kakuri nga dapat ang tubig dagat i-desalinate ini Ma'am Betty Soloso Sir Bebot, Ma'am Rose Kabangaling Bagi, para nga mangin potable, mainom, kag magamit sa paginawi sa mga pumuluyo, kag mga consumer, diri sa sudad sang Iloilo. Pero tamaan ka, kore sang sitwasyon.
3: Foro de los Pueblos.
18: E ano ang imuon nila kay gina-project, gina-forecast nga may Super El Nino. O sa lingon nga lang-alang ang tubod sang ulani. Batian nyo man to kay nasa forecast sa pag-asa with Engineer Ferdinand Rubin nga may Super El Nino. Kag may mga irrigation systems na gani sa probinsa sang Iloilo nga halos maglahubas na Rotak Viejo kag sa iban pang parte sang probinsya.
3: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
18: K5 Jensen, go.
4: K5 Ted, excuse me.
18: Okay.
4: Kahapon nagpatigayon sang sa PressCon ang Metro Pacific Iloilo Water with regards to the updates sa ilang El Nino preparation. Sumuman, naghaptag sila sa updates sa latest developments sa ilang patukuron nga desalination plant dira sa may barangay Ingore, La Paz. Kung madumduman naton sa tuntag palamatika K510, ining desalination plant na nagka-issue ini matapos nga nagpagwa sa statement ang Metro Pacific Iloilo Water nga 8-month delayed na ang ilang construction because nga wala sila nahatagan pa sa permit sa Office of the Building Official o kon OBO, but later clarified sa OBO nga wala ang lapses sa ilang office but rather sa lapses sa Metro Pacific Iloilo Water nga wala nag-comply sa ilang mga needed nga mga requirements sa based sa findings ang evaluation sa Office of the Building Official. So last week, according to Mr. Berba, ang Chief Operating Officer sa Metro Pacific Iloilo Water, nag-meeting sila with the Office of the Building Official and other concerned agencies like the SENRO and the DPWH kag City Engineers agod man nga mapadasig ang pag-release sa permit. So after the meeting ka K5 at Ted, gin-confirm ni Mr. Berba sa aton sa press conference, kaupod man sa ibang nakatapos sa media, nga nataga na sila sa go signal nga mag-proceed sa construction sa ilang desalination plant, and he even confirmed no, ka K5 Ted nga nag-amat-amat na sila deploy. When we say deploy, like nag-amat-amat na sila sa ilang materials, nag-takos na ka K5 Ted for the construction sa ilang structural building lang anay. Amuni ang gin-confirm sa ato ni Ms. Mavi Gustilo, ang head sa Office of the Building Official, nga naghatag sila permit nga mag-start na sa construction ng anay sa structural building. Wala pa ang sa administrative building kag sa ilang mechanical plan ka K5 attend. So, muna, nagpasalamat man siya nga after the serious meetings with the OBO kag with the help man sa ni Mayor Isa Trenas, na according sa iya nangin mahapos ang madasig na ang coordination between their office kag sa mga concerned offices like the DPWH both city kag region as well as man sa city and Ronaton kag K5 Ted, and gin confirm yaman actually ginako nila nga may lapses sa ilang part kag K5 Ted kag gin clarify nila nga wala sa 8 month delayed. So ginako niya man ni Mr. Berba nga March 26 ginman sila 2026 nagpasa sang ilang final applications Office of the Building Official, and to clarify wala sang 8 month delayed sa bahin sang Office of the Building Official nga mag hatag sang ila sang ilang permit kay 510 no. So right now instead of sa unang projection nga 2027 mangin operational na ining desalination plant, target nila nga na move into first quarter sang 2028 kay 510. So if ever nga tawag sini matapos na ining desalination plant, ang desal ka K510 makahatag ni isang more or less 66 MLD o kon million liters per day nga tubig that could cater more than 400 household ka K510. Kag amuni ang kumbaga
18: 400 household or 400,000?
4: 400,000, I'm sorry, nga household ka K510 no, nga amuni ang kumbaga isa gid sa ginalantaw
18: Iloilo City alone lang ni
4: Iloilo City alone ka K510 do, kag amuni gini ang ginalantaw nga project nga makasabat sang kakulangan sang supply sang tubig diri sa may syudad.
18: Oo. Sa pamatian tayo si Mr. Berba, kung sa atong blatani ni mga binasulining may mga delay, pay God na lang na, meet halfway, win-win solution, tiyan na mahimok ta, tara sa adon na to, dualok bulan, tiyan na to na mabalik to, bayin na lang to nakaligad, ano yung muon ta, para mas speed up. Tani mo na, tani ang mindset sa mga opisal ta sa syudad, buligan, jen-jen, di ba? Hindi nga, mambalang ang OBO, Office of the Building Official, Atrasado ka mo, kamo yung may magulag. Di tani, kung nakita man sa city government nga very beneficial ang ining proyekto, kay ti time of is of the essence mo. Kay may water shortage diri sa sulat, kay nagadamo na ginang tao. Tanikin initiate ang city government. Mabanga ko MPIW, Metro Pacific Iloilo Water. What's wrong? Atrasado ha? Kaya iti para ni sa benepisyo sang tanan dyan dyan. Yung bla? Binipisyo yes. Anay sa mga pumuloyo. Ini nga binipisyo sang iban. pa delay nga. Di ano ang assurance ni sang MPIW pamatian ta? Si Mr. David Berba.
19: Contractor and our other company is handling the permitting. So last week I attended the meeting with the OBO. And of course, sabi ko nga kay Engineer Mabino, we are thanking her kasi you were given the blue signal to deploy right after that meeting. BFP, CENRO, and other agencies were also present during that meeting. So yes, nakapag-deploy na kami on-site. Meron na kaming blue signal from OBO. Other permits, the DPWH, region, district, very good ang coordination. In fact, it improved after the leadership changes. No? But we are highlighting lang na gumanda talaga yung coordination namin with DPWH, our region.
20: So, i-clarify lang po namin, sir, sorry for the follow-up. Wala na pong yung 8-month delay na na-mention nyo prior po sa pinatawag na meeting with Councilor Don.
19: Okay, so we clarified that, no? Yes, we agree na March talaga yung submission. And after that, we had a technical meeting with OBO to itemize yung mga pending na aming contractor. And that was resolved naman right after that meeting. So again, we are very thankful sa kay Engineer Mavi and the OBO person and even...
18: So at least may assurance na but so matapos sa target date of completion year 2028 ba?
4: First quarter sang 2028 kakif of that.
18: Pila gani ni ka billion nga balor sang project?
4: If I'm not mistaken 4.5 billion ni kakif of that ang gina-fund para ma matapos ining desalination plant kakif of that.
18: This is an ambitious project but one time big time ka K5 Jensen. Kay ti Iloilo City is fast growing mo. Outside of Manila ang palautwasan sa mga tao is Iloilo. Nagluwas sa Cebu. Nagigad nga si Mana nakasakay kita sa taxi ang driver taga Manila. Mag-o sir ba't nandito ka? Amin niya sir mas okay dito. Sa hambal niya dito sa Cebu, ang migration nagadamo na. So ang mga opisina nagadamo man. So dapat mapadasig ni Jensen. Mapadasig na and dapat on top andari si Mayor Raisa Chu. Anong imuo nila sa mapadasig na, anong mabulig nila? Bululigan blanay kung may mga daw delay pay para for the greater good sang tao diri sa sudad. Padasigon. By the way, ti anong plano sang MPIW anong ilang mga measures subong kay gina-project ang Super El Nino. Of course, tayo, mga pagka-Super El Nino equals to water shortage or pag-ninits ang supply sang tubig dire sa syudad na dyan-dyan kay why pa sila sang bulk water supply or planta.
4: Actually, ka K510, no, isa man na sa nangin highlights ang press con, ang preparation sang MPIW with regards sa mangin epekto sang Super El Nino dari sa may syudad sang Iloilo. According to Mr. David Berba, nga handa kagpreparado ang ilang office sa K510. Ang worst nila nga na-experience, kag madumduman naton 2024 to ka K510, no, nga 50 MLD gid sang tubig ang nadula sa aton or sa ilang supply kada adlaw. So, subong, since nga grabe ang back clash sila 2024 as early as now ginapreparahan na nila ka K5 TED. So isa sa mga notable nga mga preparations sang MPIW ka K5 TED, kung makita nimo ang previous nga mga concerns ni bala ka K5 TED, ang mga reklamo niya sa mga commuters naton sa mga dalanon nga may mga ginabakbak nga mga dalan nga may mga signage sa Metro Pacific Iloilo. Isa na ka K5 TED actually ang pipe laying nila, which means ang pipe laying nga may mga gina-replace sila ka K5 TED nga mga tubo nga daan na bala ka K-5 Dead nga may mga katuktukon, tapos mga tuktukon, may mga leaks sa dala ka K-5 Dead. If ever, kung makomply nila ang ilang mga pipelaying sa mga certain barangay sa K-5 Dead, it would save more or less 10 MLD of water. Ang 10 MLD of water, makasustain pala ka K-5 Dead mo. So more or less 1,000 ka mga consumers nila. Other than that, gindoble nila ka K-5 Dead ang ilang tankering if ever nga may water shortage. So sang 2024, according to Mr. Berba, 32 ang ilang tankering or tankers na ginagamit sa pag-distribute sa tubig. So right now, nagdugang sila plus 20. O so more or less, may na sila sa 50. Agod nga makasupply sila ka K-5 Dead.
18: May rationing yung matabo?
4: May rationing, good. Kumbaga, gina-acknowledge...
18: Worst case scenario, kung hindi makalabot ang tubig sa barangay, hina na kitabi ang supply sa tubig, through water tanker.
4: Yes.
18: But that's for free.
4: Ang water tankering nila K-5 Dead, amo na i-check natin if free ang tankering nila kaysa pagkabalo naton may bayad ni.
18: Ang may kontraktor sila daya mo. Dawa-dawa na mga kontraktor dumduman mo sa una to sa isyu sa MIWD bla nga gi-declare nila nga may water shortage. Ang the most nila nga mahimo nila is ma-rason tubig sa kabarangayan gamit ang water tanker. Dali kay ang iban nga taga MIWD sad to, sila man niya may tanker. Amo tong isyu sa unang lupok mo. But ati kay balo nam kita nga lain naman niya nga nyawanis met ang Metro Pacific Iloilo Water. Ang ilang mga worst case scenario lang nga kung hindi kalabot ang tubig sa kabarangayan or mga subdivision, so may water tanker nga mag-deliver na.
4: Mm-mm.
18: But libre na lang para sa mga konsumidor.
4: That we check, natong K-5 Dead, kung libre de or may bayad. Pero sa pagkabalo na to, even up to daw, may mga... water tankering sila ka K-5 Dead to those mga barangay nga hindi bala malabot sang ilang linyana.
18: Ah, sa Subong, sige pa.
4: Asang sige pa.
18: Hindi sila kakuha.
4: Asang ilang tubig. Ang ilang tubig ng source ng ilang supply ka K-5 Dead.
18: Kami nakita ko sa Lanit, haro daw ilan na da. Gakuan sila, ano ganina daw, ginagakontrata lang sila.
4: Amo na ang i-check nato sa K-5 Dead kung kakontratan sila. Pero ang source ng ilang water o bulk supplier nila ka K-5 Dead, ang MIB. Kag ang flow water ka K-5 Dead.
18: Aga kuha masala sa flow water?
4: Yes. 30 MLD ang ilang ginakuha kada adlaw sa flow water and 50 sa ilang kaugalingon nga bulk water supplier ang MIB ka K-5 Dead.
18: Anong MIB man?
4: Amo na ang i-check na ito ng MIB.
18: Kay dumduman ko, sang mag-take over sila sa Metro Iloilo Water District, ang ilang pasalig, nga mag-tukod sila sa ilang kaugalingon nga bulk water supply. Like sang flow water, ang flow water dira ina sa Nangapototan. Kuha sang supply sa suba dira sa Nangapototan na Saraga area. So, billion peso project ato. And, di amo na nag-supply sang tubig dira sa syudad. But ang Metro Pacific Iloilo Water, pag-insindi ko sa ni-gen-gen, dumduman ko gid, na nag-promise sila nga, they will have their own bulk water plant nga dira sila yung makuha kundi ito suba man na or ano daw may aras lang nga pasalig sa ito nga dira sa tunga-tunga sang Santa Barbara kakabatuan pero ti wala na sila tuig di sa Iloilo Subong may anom na tuig pito
4: sobra na
18: di why di the best thing is ining desalination plant. It will take time pa.
4: So ang MIB ka K-5 Dead, ang Metro Iloilo Bulk Water Supplier.
18: Di nila gagawa, di nila planta?
4: Ang planta na nila ka K-5 Dead sa Maasin.
18: Ah, Maasin man?
4: Maasin man.
18: Ang muna sa may daha, Maasin?
4: Ang sa Maasin Dam ka K-5 Dead.
18: Okay, sa una mo, gimana yung original nga supplier sa tubig sa sudad mo? Ang daha sa Maasin, galing kinagninit man, hindi niya masarangan ang water demand dari sa aton?
4: Ang Maasin Dam ka K-5 Dead.
18: Ah, Maasin Dam. Ang muna nga, may lang ganit, may flow water na, pero kulang gapon dyan. So the best thing is i-desalinate mo ara man lang ganin ang tubig dagat dati kung may technology na pareho sa Singapore, pareho sa Saudi Arabia, why not? Ibla?
4: Amo na ka K-5 Dead nga always gid gina-highlight nga ang desalination plant gid ang ilang nga dako nga solusyon.
18: Pero madugay-dugay pa.
4: Madugay-dugay pa.
18: Nakahulat-ulat pa si Sir Roding Villarosa. Sir Roding, Mr. Game Time. Mighty Sea Morning, when the ball is up, it's game time. Jen, salamat kid ha!
4: Sige, ka K-5 Dead, hindi nga balita.
18: Dapat mabaka, ka, amo nga ni! Pati amo nang uso sa mga tinaga ka mga bata?
4: Ngani!
18: Ngani! Di ka maan ka o kundiin maghalin dyang tinaga nga ngani. Kung si may nag-message si kina, si Sir Golden Coco, si Sir Gilbert Abunyawan de la Peña. Manyated, tinagaan na sa mga kwan, pitla. Hindi! Mate, mate. Kaya man amo ko ni magili ng tinagaan nga ngani. Amo ngani, Jinjin. Amo nga hani, Sir Roding. May nag-message sa kina, Sherwin Marco. Thank you, sir, ha? Kay Leonard Rimonsada. Violeta Padrones Joso, Aisha Ahmad, Rosemary Agramon, Jean Seaman, Adelpha Lagdamen Kanha sa Kalinog, Iloilo. Jen Jen, amo ngani. Kabe?
4: Ngani.
18: Ngani.
4: Amo ngani.
18: Amo ngani. Kagamo ah. Jen Jen, thank you.
4: Sige, kakifab dad, ini nga balita ang nadalon sa inyo sa DTX Cafe Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City. Ini si KK5, Jenica Uyunan, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Foro de los Pueblos.
18: Alas 8.27.
1: K5 News FM. Flash Report.
18: Hoy, may Flash Report. Na sapuan patay lalaki o babae ni pero ginadudahan nga may foul play. Report ni K5 Eric Joel.
1: K5 News FM.
18: Patrol go.
21: K5 said may isa subong ka na sapuan nga patay kag nagakabit ang isa ka lalaki sa Barangay San Carlos Banwasang Anilaw ka K510. So isa ka lalaki ang nasapuan ka K510. Kag sa karon padayon pa ang investigasyon sa Anilaw Municipal Police Station sa area ka K510 kung sa din nakita ining lalaki. Kag dugay-dugay ibalaw naton ang full nga details ni ka K510 agud nga maklaskar gi naton sang maayo sa kining mga kanpalamat.
18: Ginadudahan nga may kunaw, ginadudahan nga may foul play kag ginpatay.
21: Yes, sa initial information kasi 5-10, amo ina ang nag-kuan may foul play. Pero, confirm natin pag ito sa Anilaw Municipal Police Station kung ano ka matood ini nga may foul play kasi 5-10.
18: Thank you.
21: Sige, kay 5-10, ang inyong plus report na ginadulong isin nyo sa Kalwansan D3-Bio para sa obosipo nila na trangkaso mag-D3-Bio. Kaupon sa patrols kay 5-10 talaro. Ako naman si kay 5-EG Cordoba para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Lilo. K5 News FM.
1: K5 News FM.
18: Mantayan ang dugang update, may bangkay sa lalaki na sapuan sa barangay San Carlos, Anilaw, Iloilo. May foul play o kung wala, anong alam sang victim? Las 8.29 sa aga, Sir Blair Matoliano, Dodoy Altoveros, Helen Tanangonan sa LNJ Store sa Rizal Oton. Pangape na kamudra, DTX Coffee Mix ha. Arman Guway, Sherwin Marco, Ma'am Criselda Buico Almuen. Ted Purogid Famas Awardi, ang mga senador. Best Actress in Senate, Rosemary Agramon. Si Robe, nag-artista, anay, antes mag-senador. Si Pia, nag-senador, anay, antes mag-artista. Ang balimam Laura sa Magaysay, Leonard Rimonsada. Kadamo na sang problema sa gobyerno nga hindi na matalupangdan. Kay focus lang sila sa ila political agenda. Ang balimam Aisha Ahmad. Kim Hiroso Panes, Sir Roding Villarus, Mr. Game Time. Adelpha Kanha, sa butika ako gabakalted DTX 500 kag Mighty C. Very good ma'am Adelpha Lagdamin Kanha. Alas 8:30 sa aga oras sulong sang Mighty C kag D3 Bio.
1: Foro de los Pueblos.
18: Pagbalik ta, di magalain ang tilaga nga ngani. Mambay ka mo ano na saya hiligay nor hindi. Sino nagdala sang tinaga nga ini? Ano ni tinaga ni isang pitla? Bata ni tinaga ni isang bata nga hindi ampot, hindi ambal. Kaga update sa Palarong Pamansa. We'll try nga makalabot sa aton nga delegation dito sa Prosperidad Agusan del Sur. Pero inisal naton nga information kahapon and we appreciate kids sa dako gid nga bulig ni Mr. Game Time, Sir Roding Villarus. Kay na istoryata si Ma'am Victoria Francisco Saturnino, ang trainer sang Western Visayas Volleyball Elementary Girls sang La Paz 1 Elementary School. Hambal niya, nami-nami di amon sir nga sitwasyon. Aircon ng amon mga school nga kwarto di. Kag bisan diin lang may washroom. Nami ang tulog sa kabataan, nami man ang ilang paligo.
1: Foro de los
18: Pueblos. Ano ilang sitwasyon dito? Sanong ilang sanong ilang hampang?
1: Foro de los Pueblos.
18: Kaya ang Palarong Pamansa, ang Western Visayas naghandom nga mangin kampiyon. Alas 8:31, magabalik ang Foro de los Pueblos.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: D3 Bio with Vizio.
22: Ako si Anay. Before, problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
8: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
8: Yung may Vizio.
23: Ang Vizio.
8: Yung may D3.
23: Malakas, mga butika.
24: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
25: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
24: Tama. Red Horse Beer. Namin. Sulit.
26: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
24: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: D3 Bio.
27: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
23: Ang D3 Bio.
8: Yung may Vizio.
23: Ang Vizio.
8: Yung may D3.
23: Matakas, mga butika.
28: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka.
28: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na.
28: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
28: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
28: Garantisado.
8: Epektibo.
28: Aramis
8: Whoa. DTX 500.
28: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
28: Masami nagapangihi.
8: Masami ginauha.
28: Masi may diabetes ka na.
8: Mag-TDX 500 na.
28: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
28: Ganagapanubos
8: ang imo blood sugar.
28: DTX 500.
8: Garantisado.
28: DTX 500.
29: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino, nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa Himpapawid. K5 News FM Philippines.
8: DTX Coffee Mix.
30: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
31: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C,
23: ang alkaline ng vitamin C.
32: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
8: Mighty C,
23: mabaka sa mga butika.

0: Tini Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling the setup.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
4: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamig sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Pag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
9: Wow!
6: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Postmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Kadaragsa nga punggot,
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit,
11: DTX Beauty Soap.
10: Gala o magputi,
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol,
11: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
12: I Care Gold.
13: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Hambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amo na ako no ang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akon panulukan. Nadula man akon muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Extend Food Superman. Superman.
15: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. No? Kanamit gid sa experience ba?
14: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
16: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: Extend Food Supplement for Men.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow, may kumso.
19: Oras, alas 8:39 sa aga. Oras, sulong sang Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500.
20: Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Agujero Francia, para sa Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
19: Kung nabudlayan ka magpamuhi, nagkutoy-kutoy ang tiyan mo, magkaon ka sa mga mamantikaon nga pagkaon, magtumar sang Klinika Spore Biotics. Sa mga babae, parang nga waibla lang. Og! Iban ga, labay ka mo, may gapabilin! Okay lang akong mahumot, bla! Hindi man sa pag-offense sa imo. Ang naimuon mo da, magtumarka, Klinika Spore Biotics.
20: Foro de los Pueblos.
19: Are you still there? Arepa ka mo da! Daway kayo magpabatsag! Iban sa inyo, abyanta ka mo for 20 katuig na pulo katuig. Kahit ni isang tawag, kumusta kayo dyan? Hindi kayo nagparamdam. Wala ni isa sa inyong nagkamusta sa akin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear anything. Kumusta ka dyan, Ted? Napakasakit naman sa akin. Sobrang sakit ito. Mabakati, ano ka si Pia? Bakon si Pio. Sa CPU ako nag-graduate. Alas 7, alas 8 ka rin pa na sa aga.
5: Foro de los Pueblos.
19: Te, ang tinaga nga ni, ngayon ni Miss Salakadon din, maghalin abi, hi. Amo nga ni, nga si Pia naghibe. Amo nga ni, nga si Lauren, kon si Ma'am Laura sumagaysay pa, naglumaw-lumaw yung mata na, naghibi pa, isa lang ka mata na yan ay may luha, hambal ni Ma'am Laura, amo nga ni. Ma'am Bete, hindi ka bala magkadlaw? Taga timon niya kakadlaw, blaw? Amo nga ni! Sir Janley Sarabia, sir, kumusta ka na? Idla na to sa imo sa old trade ba? Ma'am Rosemary Agramon, Winifreda Sarmiento, Aripateda, Royce Yar, ba? Si respetado nga manunulat kag broadcaster, Sir Roy Pineda Sihar. Anong Roy? Kay pa Sir Jami? Amo nga ni! Ang tinaga, ang hiligay nun word of the week naton subong. We acknowledge Sir Neryuluhan sa yaman sining gin-share. Ang tinaga nga ngani, no? Kay balo ka mo nga si Reverend Father John Kaufman nagpublish sang la editorial in Iloilo in 1934. Si Kaufman nangin Mill Hill Missionary dira sa distrito sang Mandoriao, Manong Roy Sihar. Diyan ba sa may Pueblo Concepcion Mandurriao, may Mill Hill Missionary Building dira mo, no? Nga nag-abot sila diri sa panay in 1926. Nagserbi siya nga parish priest sa Sibalo Antique, San Pedro San Jose Antique, kag patungo ng Antique, kag sa Igbaras. Asta napatay siya sa 1942. Si Kaufman nag-compile kin tipo niya ang 10,000 word dictionary samtang nagaserbi nga parish priest sa San Pedro sa San Jose Antique. Iyang naging translate Manong Roy Sihar, Pastor Jami Tiham, Mamarilo sa Kuebo, ang New Testament sa Bible. Pakadto si Ligay nun. Kaya nagsulat sang grammar book sa lingwahe, atong lingwahe. Ang entry nga ngani, N-G-A-N-I, ngani, si Kaufman nag-define sang tinaga ngayon ni sa English nga indeed, certainly, surely, really, therefore, hence, ergo, and noted, nga synonymous pareho sa tinaga nga gani o kon busa. Busa, usually sa mga Bible or sa mga hymnal sa Bible sa Baptist churches, Ma'am Ningning Ilumba, Pastor Bobby Riman, may tinaga niya nga busa. Therefore, sa foreign missionaries, nagtuon sila sang local language. Isa pagid ka nagdala din sa tinaga nga gani, amo si Alonso de Mentrida. Sino si Alonso de Mentrida? Agustinian missionary nga na-assigned rin sa Panay from 1607 to 1611. Nga gin-document niya sa Diccionario de la Lengua Bisaya, Heligenia y Haraya de la Isla de Panay. Nga gin-publish sa Manila sa 1841. So una si Alonso de Mentrida kag ginsundan ni Father John Kaufman. Ay ang entry ni Mentrida sa ngani as yaun por eso, archaic Spanish phrase meaning thus or therefore, nga nagaangot ini sa interpretation ni Kaufman sa tinaga nga equivalent to gani kag busa. Amo na ginalinan sa tinaga nga ngani. Hindi nga tinaga tuya sa mga pitla nga bata or gani punga. 8:44 sa aga ha. Check ko ang ato nga update sa palarong pamansa. Let's try nga makakontak ka guna sa linyata. Very good, very good. Makakuha kita sang update sa palarong pamansa 2026.
5: K5 News FM. Palarong pamansa 2026. Special coverage. Special coverage.
19: Ari sa Linyata, si Ma'am Jeanette Mujica Laganya, ang chaperon sa Western Visayas Elementary Girls Volleyball. Halin sa La Paz 1 Elementary School, we would like to acknowledge kay Sir Roding Villarus ang game time na nagpatigayon gid para makontak nato ang team ngayon ni Ma'am Jeanette. Si Ted Aujero Francia diri sa K5 News FM Iloilo. Mighty C, morning ma'am.
7: Good morning, sir.
19: Yes.
7: Thank you.
19: Good. Oo.
7: This area.
19: Oo.
7: Ang number.
19: Ma'am? Hello, ma'am? Hello, Ma'am Jeanette?
7: Hello, sir.
19: Sige, ikaw na lang. Kilipot man oras na mo. Kumusta ka, Mudra? Subong, at least mahibaluan niya sa mga nagpamati sa inyo dito sa La Paz. Kumusta ka, Mudra, Ma'am Jeanette?
7: Okay, man, sir. At kung sa part kayo sa nilang
19: okay. Dali lang din lang. Kaya nagutod-utod ka mo. Kagagabi na istorya ta ikaw, kag ang trainer ninyo, si Ma'am Victoria Francisco Saturnino, nga taga-ri sa La Paz. Namin inyo nga si Tasonda daw, hotel ang inatulugan nyo, may air condition giling inyo nga tulugan?
7: Sir, good morning. Ma'am Vic Saturnino.
19: Ay, very good. Sige. Ma'am Vic. Yes, ma'am. Okay.
7: Moment.
19: Thank you again, ma'am. Ma'am, si Ted ini, ang istorya ni mo kahapon. Salamat kay Sir Roding Villarosa. Ginakalalis ka natin si Mr. Game Time.
7: Salamat ni Sir Roding.
19: Kumusta ka mo da? Yes, ma'am. Kumusta ka mo?
7: So far, ang Agustan del Sur is very live, active. Kanami sa area na dyan. Bisan malayo yung playing venue. Preparado yung Agustan del Sur. Bangko kita ng mga steel na nare-pilid para ma-accommodate ang manoglang tao. Kagsubong, ari kami dali para mag-practice ang volleyball para sa kahilapit naton na opening sa
19: May 24.
7: Sa aton palarong pambansa 2026.
19: Okay. Ma'am, ano yung bracket?
7: Kasi nang balik sa inyo ko dapon, sir.
19: Yes,
7: very
19: ma'am.
7: Accommodating din sila.
19: Very accommodating.
7: Very rested. Hindi lamang sa mga eskwelahan, sa among din dito sa Rosario Central Elementary School, ang tanan nga kwarto with air condition.
19: Oo. How about ang tubig?
7: Natipat ako mag-ambas mo with matching tubig na mineral na naga...
19: Pasante,
7: hot and cold. Nakarapin pang hatag sa kada room. Nagpangit namon.
19: Oo.
7: Pag-abot din namon, itakas kami sa pagkitaan na foam. 18 kabilog.
19: Oo.
7: With matching ulunan, with matching habol.
19: Oo, bao.
7: Itakas kami isang bag na kit.
19: Oo.
7: Na makiata sa sulod ang mga toothbrush, toothpaste, tag ang kinanglan sa kabataan.
19: Oo.
7: Pag-tabi na gintaga ang tumbler.
19: Oo.
7: Na pwede hot and cold.
19: Kada isa?
7: Sa Amon Agro Actor Bag.
19: Oo.
7: Actor Bag na ina. Daw pwede mo madala. Kung din ka magkato, pwede na masudlan sa mga gamit sa kabataan. Pag ang tumbler, makaigo mandara sa bag na ina. Terno tanan, blue.
19: Blue
7: patulat,
19: tanan.
7: Agsor, palarong, papansa, 2026.
19: Okay. Ma'am Victoria, ang ginapamatayan nyo subong from Ma'am Jeanette Mujica Laganya, subong ang trainer na, si Ma'am Victoria Francisco Saturnino. Ma'am, sanong inyo nga first game? Kaganong inyo nga kontra?
7: So far, ma first game guro kami, sir. Ang first game guro sa May 26, kag ang mauna guro namon nga kontraon, amo ang... wala pa namon din na wala pa mal schedule din sir pero first game kami sa 26.
19: First game kamo. Okay.
7: Tapos pang solidarity. Kag sa boss pa namon mahibalaan kung anong amon nga mga first game nga encounterhon nga mga region.
19: Ma'am.
7: So far ari pa kami di sa playing venue para nga mag-practice kag kun ano man ang mag-tune up diri sa amon. Open kay the region 6 para sa pag-tune up game sa ila.
19: Oo. May tune up game ka mo sa bong. Anong kontra nyo nga team?
7: Pero wala pa, ginaayo na. Hindi ko ma-tune up sila.
19: Okay.
7: Pero sa kadlaw, nag-tune up sila. Duha ka game ang in-tune up.
19: Okay.
7: Ang in-tune up nga una, mo ang may maropa.
19: May maropa ang tune up game ninyo? May maropa?
7: Tapos may katuha pa gid.
19: Okay.
7: Extra A.

0: target gid nato namong kadalaga championship. Kung anong ipagbuot ni Lord nga hatag sa aton batuno naton, pero gating huwagid ang Region 6 sang kadalagan. Sa damo ng experience nato, nahibala na naton ang pagkakarampang.
1: Okay.
0: So far may panigana naman kita kung anong dapat na punimuon. Nga hindi kami ma-dilin kag mababanggit ang
1: kumusta mga player, ma'am? Kumusta sila? Kumusta ang mga players sa in high hopes sila?
0: Ang mga players naton subong ready. Subong nagalantaw kami diri kay may naga-practice pa sa gym, may nakauna sa amon nga schedule, dapat pa kami.
1: Okay.
0: Pag nagalantaw diri ang aton 15 ka mga atleta, halin sa number 1, si Gabion, number 2 si Santander, number 3 si Aklan Namon, di Matolak, number 4 ang aton nga lapas nga Silaho. Number 5 is Espinosa. Lantaw man ang number 7 si Peronil, number 8 ako Zalem. Nagalantaw di sila subong.
1: Okay.
0: Number 10 ang aton team captain nga si Recto. 11 Kopeta. Aton nga pick up nga si Pio nga si Ramirez, ari man diri. Parang bilog nga lapas 1
1: yes,
0: elementary school.
1: Ma'am Victoria, ma'am.
0: Hello, ma'am. Manila, para at least makita mo na ito ng ilang mga hampang.
1: Ma'am Victoria. Hello, ma'am.
0: Yes, sir.
1: Yes, ma'am. Yes, sir. Anytime manawag kami liwat sa imo. Salamat gid sa inyong atinyon, ma'am. Victoria.
0: Okay, salamat,
1: sa tornino,
0: ma'am. Regards dira sa amon nga mga lideres sa siyudad sa Iloilo City.
1: Okay.
0: Sa amon division superintendents, ma'am. Villero sa aton mayor dira nga si Mayor Rice sa Trenyas.
1: Thank you, ma'am.
0: Kanan nga nagbulig ng mga ginikanan. Nakalapot kami dari.
1: Thank you.
0: Thank you, ma'am, sir, for
1: Mighty
0: the interview. Mabagid nga.
1: Yes, ma'am.
0: Saan kita ni Lord sa kagayunan sa kadalagan sa sining palarong pambansa.
1: Thank you, ma'am. Thank you.
0: Good morning and God bless us all.
1: Likewise.
2: Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
1: We acknowledge Sir Roding Villaruz sa game time sa pag-facilitate ng malabot naton ang Team Western Visayas Elementary Girls Volleyball.
2: Balitang sports.
1: Ang team nga ini kinabukusan nanday ang team captain si Jasmine Kate Flores Recto, grade 6 ang Lapas 1 Elementary School taga Tikod Lapas. Upod kay Jessica Chloe Ligayada Ramirez. Jessica Chloe Ligayada Ramirez, taga CPU. Best middle blocker sa Western Visayas Regional Athletic Association meet, taga CPU. Upod man sa pick-up niyang player man ni Sir Roding Villaruz, Rain Akisha Santander sa Manduriao Elementary School. Kag ang ilaman nga pick-up from Nabas Elementary School sa Aklan. Grade 6 nga si Chanel Di Matulak. Kag ang big man nila, si Kenny Amara De La Cruz Gabion. Spiker nga taga La Paz 1 Elementary School. Ang oras, alas 8:53. Update sa Game 2. San Antonio Spurs kag Oklahoma City Thunder. Ang score subong 18-16. 4:57 of first quarter, abanse ang San Antonio Spurs. Sa series subong 1-0, pabor sa San Antonio Spurs. Ang hampang subong yara sa Paycom Center, ang home court sa Oklahoma. Las 8:54 sa aga. Oras ginadulong sa Mighty C, Clinica Sport Biotics kag DTX 500. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa mga constipated, dumar sa Clinica Spore Biotics. Clinica Spore Biotics.

0: Maginota makaunta ice cream. Las 8:55 sa aga. Ted Auhero, Francia, para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1.

K5 News FM Dr. Roman 107.1 K5 News FM on Longapo City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 95.7 K5 News FM San Jose Antique 94.5 K5 News FM Calibo 100.9 K5 News FM Rojas City 89.1 K5 News FM Pasig City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
5: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, pamahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
6: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay pang pain.
7: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
8: Damo no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
6: Hindi lang ni carrots.
8: Hindi lang carrots, mga natural.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
6: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulo.
5: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Saling ka na, babalaan yung mga flowers na damo probiotic.
9: Masto,
5: ano ba yung engineer ba?
4: Maedukar ka pa.
5: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Itong ihanta ka ron, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Ramil.
10: Sa tanan natin ng mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
6: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dok Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dok Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
10: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sa gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions ang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, ipaadugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sa higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sa imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituwag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C. Agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga naga-damage bangod sang inflammation.
6: Quick review lang ta ha sa pinaka-importante nga function si atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
10: Including na Sir GP ang gituwag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituwag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituwag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudpulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 500. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
6: Palainom
10: no?
6: Ako.
10: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang nagarepair sang imo nga mga liver sa imong liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
6: Correct, Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agot mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
10: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
6: Wow.
10: Ahos, siyempre, natural antibiotic na. Kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
6: tinlo. Tayo, no? Like avocado, Dr. Mel. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver
10: avocado
6: cells.
10: Subong.
6: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
10: Take note, ang avocado may glutathione man.
6: Ay,
10: na,
6: wow. No?
10: Actually, anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan ng organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Nang lang mapapahawayon man, gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
6: Oho.
10: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mahilo pa na mata mo. Kagpanit, mintras okay pang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: DTX 500.
12: Imo pangalan na partner.
13: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
12: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
13: 470.
12: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
13: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali, 2 times at it.
12: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
13: 160.
12: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
13: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500.
9: DTX 500.
6: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
10: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. May heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na Mighty C or Pure C. Agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
14: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair, but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sa inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
6: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
10: Agoy.
6: Untat, inom alcohol.
10: Agoy.
6: Magkaon sang healthy nga diet, which is more on fruits.
10: Ngrustan, palahubog.
6: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne. If hindi gid malikawan, i-on ang puti nga karne na kabalos. Ang...
10: ha? Kabalos?
6: White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
10: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinuan pa imo dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sang health management, ti permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba gawa panago nago lang na siya.
11: Ha? Ano sikreto niya?
6: Milik siya tagoay.
10: Wala siya panago siya ra ba gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabula ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
11: DC, ano, DC?
6: 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18, plus mo. Uy, ka 19, ha?
11: Ah, kampiyon ni
10: Kabula ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
6: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa baos ng ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
14: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
6: Basic.
14: Oh, maligo. Basic.
10: Ang pagligo is not enough.
14: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil. Giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
15: Informasyon sa ikaayong lawas.
16: DTX 500. Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
16: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
6: So, wow.
16: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
6: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
16: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
17: DTX 500!
18: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: So pareho man imbla nga permi na mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gi kadadlaw.
10: Dapat lang.
6: Oo, oh, hindi pwede nga.
10: Kung maligo ka kadadlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
20: para may pares na may pares.
10: Di siyempre, Klinika Deo Fresh.
20: Klinika Deo
10: Fresh. Damo yang ano, hindi kasaw sa iban nga deodorant. Try nyo Klinika Deo Fresh.
20: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na way gay pekto deodorant nyo, amo niya. Ang makapepekto sinyo nga akig ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ada sa Klinika Deo Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Deo Fresh.
6: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
20: Ibo si malatnan ka nga. Sabang taas.
6: Nakapangapi ka na.
10: Of course. Favorito nga kape ni Sir Iljan, wala na sa iban.
20: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirila. That's why gaamat-amat ka Rubin, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Rubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
21: Sir Boy. Huh? Pwede sa mga diabetison.
20: Pwede sa diabetison.
21: Nagkabituan na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaantan na lang ato nga kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio.
20: May...
21: Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
20: May protection
21: may
20: pa.
21: May antioxidant ka pa.
20: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Kaya puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may harakap pa monolaw rin nga rin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Baga, tindog tanan.
10: Kaya, General, kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
20: Oy, kampiyon. Anyway, nami extend, kinami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
20: Thank you, Sir JP. Kabalo na kitang D3 Bio. Gaamlik sa itong kuntatlang kaso ubusip on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
10: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, ito, wala kaagiinit, Sir Boy.
20: Pinaka-kampiyon klase.
10: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
20: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang haloblocks ni lipids.
10: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
20: Nagpamati sa aton.
10: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula na responsable na mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
20: Uy, anak.
10: na. Mm-hmm. Ano ng glutathione? Na nga may glutathione sa kada selula. Tungod kay kada selula may ga-produce nga gito ag free radicals.
20: Mm-hmm.
10: Gapang damage siya.
20: Mm-hmm.
10: Grabe ang ginono, di may ga-damage.
20: Mm-hmm.
10: Ang ato selula
14: may ga-repairman.
10: May ga-repairman ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy.
20: Mm-hmm.
10: Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga aras sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which mm-hmm. is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
14: Uy, kampiyon. Mm-hmm.
10: So, sano kaya man ditribayo ya? Niya, so, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
14: Kulang na.
10: Mm-hmm. Kulang na kung ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
21: Mm. So importante na ang good fat sa aton yung mga cellula, sir boy, lalagid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yes, sir boy, 60% is made of fats. So,
14: correct.
21: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
10: Oh, pero pina itong patihan sa una, no? Kaon mani.
21: Kaon mani. Oh.
10: Pero lain nga mani ang ginakaon, sir boy, no? Nga, anong aras sa mani? Oh. O, di ba? Perdi ang mani sa ano sa D3 bio.
14: Oh. Layo lang. Mm.
10: Layo, gidya.
6: Yeah.
10: 100 times.
6: Isa, mas nalakit ang joints ng kaon mani, guro.
10: Mm. Oh.
6: Hindi ko umakuha ang the same effects ng oh. D3 bio.
21: Diyari, tunlon mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets.
10: Mm-hmm.
21: Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
14: Nerve cells,
21: no, ang electrical wire, sir boy, may putos na siya, eh.
14: Damo no? Nagnatag sa D3 bio.
21: Para hindi mag kuan, hindi mag short circuit.
10: Mm-hmm.
21: Amo man na ang aton nga.
10: Try nyo lang mga wire nga live wala putos.
21: Oo.
10: Di ba gasiga-siga?
21: Kurente ka, no? Kag amuan ina ang kamundanan kun nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas, sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang D3 bio hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga auto pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
14: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka energetic nga, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapag sa imo cell membrane, ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa si imo selula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapagkagit may lipid siya nga go help putos sa ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong buot silingon sina? Kung D3 bio ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina si Mosilila, which increases which decreases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo selula. Ina tanan ginahatag sang D3 bio. Mm. But there's more, Dr. Mil. Mm.
10: Kung wala kaga inom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imo selula against virus and bacteria.
20: Mm-hmm.
10: Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imo selula. Guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio pag inom mo na ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermi na mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayoy ang bulig sa imo ano? Immune sa imong system. Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang ditribayo nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka ditribayo para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours sir boy. Okay. Isa lang.
14: Every 8 hours.
10: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah kay wala man na sang ano, wala side effect, wala
14: it's all natural.
10: Tanan natural na, wala na yung chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka ditribayo, hindi lang protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ag cancer. Sumining pa, maamligan pa against sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te, may amo ka mo nga suplemento, ditribayo, no? Ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
0: Ditribayo with Physio.
17: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla, is agalabot gitatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang Ditribayo bow okay gidang resulta subong normal na gid.
0: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. Ditribayo.
22: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease, tumana gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang Ditribayo. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Ditribayo.
0: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
18: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupag sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang Ditribayo kadadlaw, Dr. Mil?
10: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalonin mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na Ditribayo. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom Ditribayo.
6: Abisan dinggi, ganig inom ko
10: yan. Di ba dinggi subong? Grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag Ditribayo, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag Ditribayo. Ang mga medium chain fatty acids from Ditribayo, ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
14: Patay sila.
10: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
14: Bacteria. Sang
10: ano? Even bacteria, mga tibihon da inom gid mo Ditribayo.
6: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D-train na siya nga daan nga dala.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Wala na mi tayo. Hindi naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntanan, magaayogin sa madamo ninyo nga balatian.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
23: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabangang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
3: Una,
2: problema. Gid ako sa akon body odor.
3: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
2: Pero subong.
3: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
2: Kag naghamis ka nagpaputi. Gid akong nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
4: Xtend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Xtend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Xtend Food Supplement for Men.
4: Xtend Food Supplement for Men.
0: Xtend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Xtend Food Supplement for Men. Tingtingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, tingtingin niyo ang Xtend Food Supplement for Men.
4: Xtend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
0: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
0: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
0: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino nga atay.
0: Happy kanunay.
4: DTX 500.
0: Masaligan.
4: Epektibo.
0: DTX 500.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
4: Ikaw pala
0: ang may diabetes.
4: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
0: Yan
4: ang
0: kapanupo.
4: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
0: Masaligan.
4: Epektibo.
0: DTX 500.
7: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Gusto mo bala istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
10: What?
9: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Kilonggo Drama Production Center, ang K5

0: balita na, may drama pa! Kampyon!
1: Gagkaroon! Aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka, apang may pagtulunan! Rumbuhan sa kalisingko!
2: Kabalo ka, tay. Ikaw na dayang perde. Gani kon magugtas ka sa ila.
3: Kaya nga, ma'am.
2: Ikaw yung gugtas. Sila yeto yung income. Mayo, tani, bala. May bayad man ang pagugtas mo. Para may pulos man balahaw.
3: Suod, no?
2: Amo nang imuon mo tayo. Pamati ka lang. Kadlo ka lang kung may kaladlawan. At kung may ulugtasan, hindi ka gin magugtas.
3: What? Ante si, dumayo man to, dingin mo suggestion, ha?
2: Kaywayo man ang nila sa imo, tay. Ikaw diya, dumalupok ng ugat mo sa ugtas sila. Sila to yao, gasinunod lang income nila.
3: What? Aba, dumayo na pinsaran mo, Elgin, na pala ba?
2: Amo ni gani tayo, himuala na sila bala nga kalingawan. Hindi kayo imuon mo yung ulugtasan? Kung ano nabing matabo sa imo? Kaya ibalita ka na nila yung balatay.
3: Hala! Sadya-sadya, you know? Wow!

0: la la la la la la la la la.
1: Mr. President, do ka na may isang mudo subong.
0: Kabalo ka. Mali pa yun ako subong Yusuf Castre.
1: Eh, natural wala eh.
0: Ari ay, sugiran ta kaagod niya makabalo ka.
1: Ah, sige, Mr. President. Ano ina?
0: Una, nakagamit ako sang good items nga kukwa. Kanami, basta nami ang items nga kukwa. Halin ini sa puno bagano.
1: Ay, dira kagalig ako ha, Mr. President.
0: Oo, kagkalapad bala dira sang ilang nga kukwa plantation.
1: Ay, pero Mr. President, hindi lang gid pagpatami gamit sang kukwa, ha? Kiba si bala ma-overdose ka, ha?
0: He! Ako pa! Balaan ko na niya ang dosage ko.
1: Ay, ano ang masunod nga gapalipay sa imo?
0: Do, ginapakita ko sang manami-nami nga performance ang mga taga-dalong balay o kon taga-lower house.
1: Ay, oo, Mr. President. Kanami sang ila pattern.
0: Ha, kag daw hindi na malabutan sa 2028. Daw matiwas na sa pwesto si Inday Saray.
1: Ay, mayugid gani agud. Why na ta palaligban, ah? Agud, tuloy-tuloy lang ang maleta.
0: Ay, oo man. Kabalo ka, Yusuf Castre. Siya man lang ang balabag sa aton mga handom, eh.
1: Nga. Suguha ba lang mga taga-dalong balay, kagbabaw balay, nga magpasa sang laye, nga mga wala na sang ulo eleksyon, ah. Untat lang kung matak-an ka na sa pwesto mo, eh, di ba, Mr. President? Kagkong paldo ka nakatama.
0: Ate, sige, ah. Hambalon ko si Congressman Bunjing Te, kag si Senator Tito Sutab.
1: Ay, wow! Nami na, Mr. President. Para wala na lang halinay sa pwesto, ah.
0: Amugid! Para tubtubuhi ako. Ako gihapon ang pinakamagagahom nga tao sa bilog na Pilipinas.
1: Sadya-sadya, eh, no?

nanay, maayo pa. Manghimos na daan ako sang akon klasihon para buwas. Ah! Man, Lunes na daan buwas? Kag Sunday school na? Abaw! Ha? Mapa-activity lang ako sa ila, ah. Unahon ko anay pamangkot ang ila mga ngalan. Tapos kun, anong ilahandom sa kabuhi? Hala, husto? Hey, amo lang na. Kahibalo ako nga tanan sila may handom. May handom gani ang buang. Kag maayo gid, kaysa akon mani, kasa taguytoy gin, pasa ang pagkamaistraya. At least, bisan paano may income ako. Kag konswildo na, maikapital naman ako sa madjong. Hay, membro ang kutan isang purpis. O galing ang akon itiim na kaprinda man to be. Ano pa, pagkuha ay isang purpis ang kakuha ang financier. Gaan niya lang ko dayon 200. Hay, amo na lang nabilin ko no sang akon utang. Ay, maayo na lang kay makasideline ko di tudlo, ah. Bisan paano may ulo income naman ko. Hey, kagsugod sa buwas, ang akon ngalan, amo si Ma'am Borakday Alcumbra. Hala, sadya-sadya, inom!

0: Yes, Magdalena.
1: Si Kapitan, wala gijapon ka bugtaw?
0: Pero ginawa pa man siya, bala?
1: Ay, oo. Ah, sige gani huragok, sige man kumod-kumod.
0: Ati magamusin na may giguro ang damguya eh. Ano pa, wala siya makabugtaw gyapon?
1: Ay, do kita naman niyang gakabudlayan kay tulogya si Kapitan?
0: Ati nga, mabudlayan ka gidaw?
1: Damo da pilirmahan nga gatambak, ho?
0: Uy, nga agin patambak man, ha?
1: Ay, kagsin, o man sinang mapirma, aber.
0: Oh, ikaw bala Magdalena, matyaga. Gusin mo daw bagwano ang kadis barangay hall. Hindi bala nga kabalo ka magsunod sa pirma ni Kap?
1: Wala, gusto matuon.
0: Hindi bala daw masunod ba man ang pirma ya?
1: Eh, oo, ah.
0: Pwes, sundang pirma ya, ikaw pirmaan. Pirma ay kutob sa makwartahan. Pero kung hindi gani makwartahan, pabahida. Pirmahin na to, basta may baylo na kwarta. Pero kung wala gani, pabaida, hindi pagpirmahin.
1: Sadya-sadya, eh, no?
0: Wow!

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao. Maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.

0: Boy, ni Jik-Jik pati ni Beto at ni Glenn.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
0: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
1: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
5: Libre?
6: Libre!
5: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Baka sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, saka sales rep.
11: So na,
10: pwede, magid ako sa akong body odor.
11: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
12: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarangka. Hasta nga nabatian ko.

0: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
1: TTX 500.
0: Ikaw pa lang
1: ang may diabetes.
0: TTX 500.
1: Ang TTX 500
0: ang may powerful compounds.
1: Yanaga panupo
0: kaga kontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: TTX 500.
1: Asal rika.
0: Epic.
1: TTX 500.
0: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naggamay ang akong buyon.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
0: Yung may D3.
1: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
0: Yung may D3.
1: D3 Bio.
0: Babakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: May balita na, may drama pa. Kampyon!

0: Angelina?
1: Karon lang ah.
0: Nga aman.
1: Mangita pa ko gani pagkaon ng tismapuli.
0: Nye, di nakakaon ka naman.
1: Para naman karon eh.
0: Hala.
1: Hadlo ko yung adaan ba si Magutman ko? Tapos, mapatay ko.
0: Hala. Grabe ba? Di hindi ka pagaliya magpuli.
1: Hindi pa eh. Mangita pa ko yung pagkaon mo.
0: Di maon na lang ko si Ma.
1: Ay, sige ah. Una ka eh. Tapos, kalimtan na yun na ng tadayon nga nagbigay pata.
0: Hala, grabe gid sa'yo.
1: Matuot man. Kumbayaan mo ko, di kalimtan na lang ko dayon nga migamo ko.

0: pansin mo, mauna ka hindi. Nagaduwa-duwa ko ah. Nga manaw? Di, kay gapamaog gabi. Kung wala lang tani pa ho kay, mauna kuya, kay mangimos pa ko.
1: Titipindihin mo kung mauna ka.
0: Hindi ka mga keg?
1: Sadya-sadya, ino.

0: Ote, kamusta man ang suggestion ko, Magdalena?
1: Though okay man ah. Though a very good suggestion man.
0: Di siguro na to pirma. Painunta makwartahan sa hindi makwartahan.
1: Ate, sige ah. Dumayo man ha. Kung ano gid man, rasonan na lang si Kapitan nga kinanglanon gid mapirmahan ang amo na nga ginpirmahan ko na lang.
0: Oo, istorya lang na yung kulang yan.
1: Basta suportahan ko, ha?
0: Oo, natural gini. Basta, kung may makwartahan, tungaan mo ko, ha?
1: Oo, eh.
0: Naan, amo na iya para patas-patas lang ta.
1: Hindi man guro pwede nga duwa ta nagplano tapos ako lang yung makapaldo.
0: Ah, diba, si amo na yung plano mo, ti, hindi gina yung pwede, no?
1: Ay, oo, abot ta na kaya.
0: Amo na gani nga walang iwanan, basta makwartahan. alang ang duwa ta nagtigang tapos ikaw lang yung makaon. Confirm na guro, no?
1: Ay, huugid lang eh.
0: Amo na nga dapat partiyahan na kita para everybody happy.
1: Sadya-sadya eh, no?

sundan pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Campione Radio.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: E3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kuti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kuti.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. I Care Gold.
6: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi gina ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Sang una yan iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana insulayan ko pa no. Ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week nami git ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabaka butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation no, nagit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika. Nestor,
0: Ang sinaing!
11: Luto na!
0: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasing!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang extend!
12: Supplement for men!
13: Gortez!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca
13: at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
12: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement for Men
12: para sa matinong na dugo.
13: DTX 500
12: para sa healthy gatay.
13: DTX 500
12: ang DTX 500
13: ang may mataas na antioxidant.
12: Nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo ang atay.
13: Happy kanunay.
12: DTX 500
13: masaligat.
12: Epektibo.
13: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500
12: ikaw pala
13: ang may diabetes.
12: DTX 500
13: ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
13: Yan
12: ang
13: kapanupo
12: kaga kontrolar
13: sa imo blood sugar.
12: DTX 500
13: masaligat.
12: Epektibo.
13: DTX 500
12: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio
13: ang D3 Bio
12: yung may PCO.
13: Ang PCO
12: yung may D3
13: magabuti ka.
12: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio
13: ang D3 Bio
12: yung may PCO.
13: Ang PCO
12: yung may D3
13: magabuti ka.
16: Hey, five galingawan time.
17: Mabakal.
18: Ano to?
17: Bakal ko dulce.
18: Pila ka bilog?
17: Pila pa na datanan ka bilog, how?
18: Dali lang, isipon ko. Isa, duwa, tatlo, apat, lima, ano, pita, sinkwinta pa na di ka bilog.
17: Ah.
18: Te, pinain mo?
17: Isa lang, ah.
16: Hey, five, galingawan time.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow, my puso.

K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Malakas, mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: You may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: You may D3.
2: Matatas mga butika.
6: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos
2: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
2: Garantisado!
6: Epektibo!
2: Para mismo!
6: DTX 500!
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
7: 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Top
7: Bumpy Hour.
8: Top
7: Bumpy Hour News Break.
9: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 10:35 na sa aga. Yari na ang K5 Top of the Hour News. Sa balita lokal, nasapuan nga wala nasang kabuhi ang isa ka lalaki kay inasang aga Mayo 21 sa Barangay San Carlos, Anilaw. Ginkilala ang biktima nga si alias John, 39 anyos, isa ka truck driver sa siyudad sang Iloilo. Sandig sa inisyal nga impormasyon, posible nagutas inisang iya kabuhi bangod sandig sa iya mata may ginasuperer ini nga nervous breakdown. Sa karon patayo ng investigasyon sang kapulisan angot sa nasambit nga insidente. Sa balita national, ginhatagan sang Senate Impeachment Court tubtub Hunyo 1 si Vice President Sara Duterte agud magsumiter sang iya sabat sa Articles of Impeachment nga ginpadala sang Kamara sa Senado. Ginanunsyo ini ni Senate President Alan Peter Cayetano sa regular session sang Senado sang Miyerkules kag nagpahayag nga na-deliver na ang summons sa Office of the Vice President. Sinupa kay Cayetano, nakabaton man sang kopya ang prosecution sa amuman nga adlaw. Nahibaluan na ginakosaran si Vice President Duterte angot sa confidential funds ang iya opisina, mga pagpamahugbato kay President Ferdinand Marcos Jr. Kag iya pamilya kag iban pa. Padayo naman nga ginpanginwala ni Duterte ang mga elegasyon batok sa iya. Sa balita international, ginkompirmar sa mga otoridad sa Norway ang unang nga kaso sang avian influenza o kung bird flu sa isa ka polar bear sa Europe matapos matukiban ang H5N5 strain sa rehiyon sang Svalbard Arctic. Sunod sa Norwegian Veterinary Institute, natukiban sang Mayo ang bangkay sang isa ka lalaki nga polar bear nga ginapatihan nga edad sang isa ka tuig upod ang isa ka walrus sa nag-snow nga kadutaan nga yara sa 1,000 kilometers halin sa North Pole. Sa ginpatigayon nga laboratory testing, nagpositibo sa H5N5 variant sang avian influenza ang mga sample halin sa duha ka sapat. Ang oras alas 10:37 na sa aga, ang K5 Top of the Hour News ang gidulong sa inyo sang Mighty C, ang mas ginpabaskog nga alkaline-based nga vitamin C. Mga K5, mag-inom na sang Mighty C para lawas, resistensya, dugid, permi. Mighty C, makalas mabuti ka sa Iloilo kag sa mga product centers ni Doc Ramil Uy. Inis ka K5, kasya Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
10: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga uno.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauha.
10: Masi may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo.
11: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
11: DTX
4: Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako ni allergy.
4: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
16: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre? Libre!
16: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
8: Extend Food Superman
18: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
8: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
19: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for Men.
20: Para sa matinlo nga dugo.
8: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidants.
20: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
20: Basta tinlo nga tay.
8: Happy kanunay.
20: DTX 500.
8: Masaligan.
20: Epektibo.
8: DTX 500.
20: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
20: Masami ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
8: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
20: Nga sa masami,
8: amo naman
20: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
8: DTX 500.
20: Masaligan.
8: DTX 500.
20: D3 Bio with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
8: D3 Bio.
20: Ang D3.
8: Nga may Physio.
20: Ang Physio.
8: Nga may D3.
20: D3 Bio.
8: D3 Bio.
22: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio.
20: Ang D3.
8: Nga may Physio.
20: Ang Physio.
8: Nga may D3.
23: You're listening to 88.7 K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: D3 Bio Health News, D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
4: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ini yung mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio. Gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na. Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na,

0: sa mga pagtuon ang palainom di tribayo layo sa tsansa nga magkahayblan.
1: Isa naman sir boy sa mga bulong sa hypertension ang ginatawag naton nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kay ang calcium isa ini ka mineralis nga naga pa-contract sang imo nga heart no. Ining rason nga nagakumos ang imo heart mm-hmm. para mapagwa ang dugo sa imo nga heart hindi dito magtiner kay kung magtiner ditong dugo basi maghitad ang imo heart kag magdako. Mm-hmm. So ang D3 bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Mm-hmm. Kay ang D3 bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
0: Wow.
1: Magnesium sa
0: amo lang dapat balinsigitan nimo. Mm-hmm. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
1: Mm-hmm. So mm-hmm. ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
2: Mm-hmm.
1: Kag kung may D3 bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacillus, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginaconvert ni nila mga dietary components alin sa may mapagkaon, ginaconvert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo. So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 bio. Ang D3 bio tungod sa mga probiotics ginapadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived, nga ginimo sa probiotics, gapanubo sa imo systolic and diastolic blood pressure.
0: Mm, ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant.
2: Mm-hmm.
0: Pero ang antioxidant nga D3 bio, may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide
2: mm-hmm.
0: or ining gitawag nitric acid sir boy
2: mm-hmm.
0: kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako galin ni makabulig sa kwan sa
2: nitric acid mo
0: ginapadamo niya imo nitric acid
2: mm-hmm.
0: amo nang natural nga gitawag vasodilator.
2: Uy, meaning ba
0: ti nami ang flow
2: mm-hmm.
0: wala bara tapos may high blood pa mm-hmm. wala na tingala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya ditribayo.
2: Kampiyon.
0: Para ang dugo rektato sa transmitter.
2: May turbo boost na lapad pang highway, no?
0: By turbo.
2: By turbo.
0: Nga by turbo, sir boy. Ditribayo plus extend.
2: Extend, kampiyon. Sarurot gita.
0: High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bio na.
3: D3 bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay nga batian ko kag intestinal ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
3: D3 bio. Ang D3 bio. You may PCO. Ang PCO. You may D3. Mga butika. D3 bio. Health News. D3 Bio.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May kumso!
9: I-message ko lang ako para mag-uwan.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, last 11:05 na sa aga. Oras ginadulong sa inyo sa DTX 500, the superior antioxidant. Kag ginadulong man sa inyo sa D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Kag ginadulong man sa inyo sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. And this time check is brought to you by Redor Super, ang siyat ng tropa.
2: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Indiang
4: 11 Mbps.

0: Mga go, mga kakipoy! Kumusta ka po na? Kumusta na, Senador? Kaya kayo tanong, pawayway ka na lang. Mga tagpalmatita, ha? Hey! Kumusta na si Senator Pia Cayetano? Ay, kita mo nagpangamusta siya. K5 Paul Diada, K5 Lorenzo Liman, kamustahan nyo man to siya? Kamustahan nyo kay Nagilibion, kid? Nagilibion. Si Senator Pia Cayetano sa reaksyon niya sa privilege speech ni Senator Risa Hontiveros. Grabe, no? Eh, ang balya, may ikonon sa may nakamusta sa iya. Pero ang report na to, niya nakita, kag-informasyon, niya gining screenshot, intabunan lang ang mga ngalan sa mga senador. Pero ang informasyon na to, niya nagpangamusta sa ila, ng mga members sa minority, sanay Senator Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino, Senator Erwin Tolpo, Senator Serwin Gatsalian. Kag nag-reply ban gani si Senator Camille Villar sa GC nila ng mga senador, ang reply niya o na okay sila. Na okay sila. Amo nang nakita naton ba? May nangamusta si iya, wayo makita sa iya ila GC. Egin pa nga musta siya sa mga member sa minority. Eti officially ma-close ang opisina la city mo. E nagilibion gid siya kahapon. Nahon naton danay pamati ang privilege speech ni Senator Risa Hontiveros. By the way, kung hindi natabo to sa kwanto, no? Sa pizza trees, ito, nagligad nga si Mana. Di, ang mga report diri, kay may radio, may screenshot di sa mga nag-kwan siya, nag-reply o kung nangamusta kay sa mga senador nga to sa sulod, sang may nabatian nga lupok. May nabatian nga lupok mo. May mga time diri nga napamtang, no, sa sining group chat nila nga may mga reaksyon ang mga kopdana nila nga senador sang natabo to, no, pare-pareg napita naton diri para nga maatagan ang tanan, sang naghambal si Senador Pia Cayetano nga waigi kuno sa may nangamusta sa ila, no, nga matutuod sina may nangamusta sa ila nga mga upod niya ang mga senador, especially sa minority, no, base diri sa informasyon, oh, kunay natabo to Mayo 13, no, Mayo 13 to sang gabi. Sang nagbalita nga may Lukpanay, konsandin ang lupok na galin mismo sa head sang si Office of the Sergeant at Arms nga si Retired General Mau Aplasca. Nabutang diri, majority senator, hi colleagues, we're okay here now. 9:55 ini sang gabi, ha, sang nagligad niya Mayo 13, Miyerkules kadlaw. Di isa pagid ka minority senator, stay safe everyone. Alas 9:56 ina. Sa pagit ka minority senator, please stay safe over there guys. Aba na send ini 9:57 sang gabi. Sa pagit ka minority senator, praying for all of you there. 9:57 sang gabi man. Kag isa pagid ka minority senator, may nagpadalaman sa ila group chat siyang keep safe everyone. Last days 36 sa gabi. Kamu ini nga mambal si Senator Pia Cayetano, ay gid na kamusta, kung kamusta sila. Kamu na subong, ginang kamusta na ton, Senator Pia Cayetano, kumusta ka na dal? Okay ka lang dal? Abi, inom ka bugnaw nga tubi para nga maayo kita. Ibantayan naman natin ang sisyon Webes. Gawain na. kastalang Miyerkules ang sesyon eh. Kaya pamatian na ton Black ay reaction ini sang privilege speech ni Senator Risa Hontiveros. Pamatian na ton kay Pablo Lawrence.
1: Matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi na bastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? Ito na ba tayo, Mr. President? Tuluyan na bang nilihis ng politika ang ating mga pamantayan sa pakikipagkapwa? The situation stooped so low that here, in and around these same August halls, may pwedeng magkasa ng baril sa harap ng mga sibilyan. Dear colleagues, kahit kailan, hindi yan nangyari sa Pilipinas, kahit panahon ng kudeta, not even during the darkest days of martial law, did gunfire erupt within our halls. So, whether we stand in the minority or in the majority, the Senate as an institution has sustained a profound injury to its dignity, credibility, and moral authority before the Filipino people. And this frustrates me every day since Wednesday, including in the context of initial findings from the investigation conducted by the Department of Justice, the Department of the Interior and Local Government, and the Philippine National Police, beginning to reveal various points.
0: Tod, kaya na, amalan to. Basi may laba-laba pa na kay Dra nag-react si Senator Pia kay Tano mo.
2: 11 Mbps.
0: Babaye versus babaye.
2: 11 Mbps.
0: Kay daw direkin sa nag-react sa ginatawag parang walang nangyari. Oh, parang walang nangyari.
2: 11 Mbps.
0: Nga kabahin sa privilege speech ni Senator Risa Hontiveros. Eh, kabaloman kita kung anong nangyari doon. Kasi yung nangyari doon, yung head ng Office of the Sergeant at Arms nga si retired General Mau Aplasca, kinako yan nga siya ang una nga nagpalupok. And kahapon kami nagwatong mga informasyon to, ang reaksyon naman ni retired General Mau Aplasca nga suspendido for 6 months bangod sang natabo without pay nga gin-splice kuno ang video nga gin-presentar sang Philippine National Police kag sang DILG, no? Pero ti ginako niya ang una palupok amo gani ng mga ordinaryo nga mga tawo nga maambal siya nga ti retired police siya inambal nga wala na na subong ang ginatawag nga warning shot. O kon ginatawag na ton da sa in-standby nga mga pulong pasalba. No, hindi na na pwede subong. Hindi na pwede kay kadelikado kung magpalupok ka bisan ang taya sang pusil mo, nosol sang pusil mo sa pabolangit. Di mabalik na iya ang bala. No? Mabalik na isduta. Tik karon okay lang na tani kung pagbalik sa dota lang nagpalupok to o nag-warning siya to na igo sa ulo sang nagpalupok, no? Kay ti iyasala mo ti amo ini nagakatabo subong nga nga nagakatabo ini balikan na to biliwat si Senator Risa Hontiveros sa K5 Lawrence liwat na to kay daw di rin nag react si Senator Pia kay Tano sa ginatawag kag sa porsyon to nganya parang walang nangyari, no? Okay lang i-replay lang nato ni Watt para matag ang kamahayon sa privilege speech ni Senator Risa Honteveros.
1: Matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi na bastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook live press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? Ito na ba tayo, Mr. President? Tuluyan na bang nilihis ng politika ang ating mga pamantayan sa pakikipagkapwa? The situation stooped so low that here, in and around these same August halls, may pwedeng magkasa ng baril sa harap ng mga sibilyan. Dear colleagues, kahit kailan, hindi yan nangyari sa Pilipinas, kahit panahon ng kudeta, not even during the darkest days of martial law, did gunfire erupt within our halls. So, whether we stand in the minority or in the majority, the Senate as an institution has sustained a profound injury to its dignity, credibility, and moral authority before the Filipino people. And this frustrates me every day since Wednesday, including in the context of initial findings from the investigation conducted by the Department of Justice, the Department of the Interior and Local Government, and the Philippine National Police, beginning to reveal various points.
2: 11 Mbps.
0: There you are, ang kabahin sa pag-deliver ni Senator Senator Risa Honteveros sa yesening privilege speech. Kano diri nag-react si Senator Pia kay Tano sa ginhambal niya sa isa ka-praise nga parang walang nangyari. Oh, tanawon mo ginman daw, wala man to nangyari, why magani ginlusob gambal kuno nila is ang Senate kuno is under siege. Ang Senate kuno is under attack. Nga wala ina sa ginatawag nga under attack. Base sa pinakuli nga investigasyon agin pagwa kahapon sa Philippine National Police nga mismo ang nag-report sini amo si DILG Secretary John Vic Remulla. O pamatayan natin lang reaksyon ang paglibion, no? Pagdrama ni Senator Pia Cayetano, pagdrama ka dapat angayan ka mo. Bala nyo, kalabanan yung mga bagay, nagapangay-angay ini. Pariyo bla kay President, former President Rodrigo Duterte, mga mahal siya nga, papatayin kita! I will kill you! Kung si Duterte na ang tatay, si Digong, former President Duterte, magambal daw angayan siya bla. Pero kung ginailog, ini sa ibang tao, bisan kabataan niya kani, si Vice President Sara Duterte, si Mayor Bastid Duterte, si Congressman Polong Duterte, si Kitty Duterte, hindi sila yaangayan. No, ti amo man niyo, ti ko magdrama ka kung di ka magangayan, ti hindi maayo ang pelikula. Yari, pamatian naton ang reaksyon nga paghilibion ni Senator Pia Cayetano. By the way, antes nato ni pabati, Senator Pia Cayetano, kumusta ka na dang?
3: Siguro po para sa inyong mga wala dito, pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. Siya sa 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, dalawang pintuan ang nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nando doon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang di isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun lang ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff. Staff namin, Senate staff. You have your own story. I respect that. But please respect my own story. Thank you.
2: 11 Mbps.
0: They respect your own story. I respect my... You respect my own story. And respect... And I respect your own story. Iwag yun yun sa may nangamusta sila. But on the record, kaya mga senador, no, mga senador nga ini, may group chat sila. May group chat gani ang mga ordinaryong tao. May group chat gani mga tricycle driver, mga senador pa. Whether in the minority ikaw o kon in the majority or independent ikaw, basta 24 ka mo ka senador, you were treated nga parariho, analangay. So, majority ka man, minority ka man, independent ka man, maara ikaw sa group chat. But for the record, base sa mga reliable source naton, sabtong Mayo 13, nga natabo nga pagpalupok, lupok to, halin to, una-una palupok tong head sang Senate security, Sergeant at Arms, nga si retired General Mau Aplaska. Di pila kalupok tong ila, damo ila, no? Di ang NBI to, kay kuno may gusto nga maglusob. Di malusob ka mo, duwala kumukbilog. Kag ginaistorya mo, gwardya pa sa GSIS. But for the record, sa tong May 13, sang gabi, sa ila sa nga group chat sang 24 ka mga senadora, ambot ko na dala diri sa group chat din na si Senate Chief sang Sergeant at Arms nga si General Aplaska. Pero ang nabutang diri, majority senator, high colleagues, were okay here now. Di nagsabat, 9:55 ina sa gabi ha. May nagsabat naman, 9:56, 1 minute after. Alin sa isa ka minority senator, stay safe everyone. 9:57, 1 minute after naman, isa ka minority senator, nagbalos, kag nagminsa, padala sa mensahe sa ilang group chat. Please stay safe over there guys. 9:57, alos dungan-dungan, minority senator pagid, praying for all of you there. 9:10:36 PM, minority senator, keep safe everyone. Diba si kung in fairness kay Senator Pia kay Tano, ayan ni mabasa sa group chat niya kay ti damo sa mga informasyon mo. Nangamusta, hindi nga wala. Kay may mga source exclusive ini sa mga katapos sa media na sa ila sininga group chat conversation. Nagapakita ini sang pahayag nga ginakamusta nila ang ila mga upod ng mga majority senators nga nabilin sa Senado sa sining mga minority senators sa mga kakifay. But silingon, internis ka ni, ginternis kay Senator Pia kay Tano, pasi waya pa ni mabuksan kami ara gina na yung tao nga mami, sage ka subong, dasun pa siyang adlaw mababalik sa imo ni Blackie 5 Lawrence. Pasi waya lang ni makita, internis kay Senator Pia kay Tano. Pero ang mambal ko subong, Senator Pia Cayetano, kumusta ka na da? Mabalik kita dugay-dugay ha, pagkatapos kid lamang sini. Stand by na mga kaki 5.
2: Filipino.
4: Wow, my cousin.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa Himpapawid, K5 News FM Philippines.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika. I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: Sa una,
7: magid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend
0: Food Supplement for Men.
9: Para sa matin nga dugo.
0: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
0: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
0: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay.
0: Happy kanunay.
9: DTX 500.
0: Masaligan.
9: Epektibo.
0: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
9: Ikaw ba na
0: ang may diabetes?
9: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
0: Nga nagapanupo.
9: Kaga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
0: Masaligan.
9: Epektibo
0: DTX 500
9: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
9: D3 Bio.
0: Ang D3
9: yung may BCO.
0: BCO
9: yung may D3.
0: D3 Bio with BCO.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
9: Ang D3.
0: Yung may VCO.
9: Ang VCO.
0: Yung may D3.
9: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
14: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow!
16: May puso.
17: 11 Mbps.
18: Balik kita sa aton nga pagpangalagad na mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo.

Sa ato sining pag pangalagad subong sining udto. Standby kamo kay pagbalik ta karon ang kwauntang report ni K5 Jenny Kauyunan bla. Kati kwan subong mo masyado ka init ang panahon. Kay ko mainit ti dapat maghalong kita sa mainit na sobra-sobra nga init ka panahon bla kay subong adlaw. Tama gid ka init no? So, halong kita, inom kita sang madamo nga tubig para hindi kita matam-an sang init.

Kaya ang hit and dick subong sa aton sa Iloilo City, kag sa Dumangas, Iloilo, 42 degrees Celsius. Amuning forecast sa Department of Science and Technology, pag-asa. Naka-experience siya kita sa ginatawag nga extreme heat today, Mayo 21. Di ang heat index nga ini, amuning ginatawag naton nga mabatyagan nga init sa aton nga lawas. Ini isa ka measures on how hot, ano kainit ang mabatyagan sa aton sining nga lawas. Along-along gid 42 degrees Celsius ang kainiton sa bilog nga syudad kag bilog nga probinsya sa Iloilo, subong adlaw. Tibagon sining mainit, tabaw daw delikado kuno daw gamay na lang ang mga tubi sa aton sining mga suba. Di basi maapektuhan ang aton sining supply sang tubi. Pag ginapreparahan ang ginatawag nga El Nino season. Di may 79% nga probability sang El Nino condition ang matabo early as June to August 2026. Mayambal nila nga light effect building to medium effect sa August to September. Kag mga peak ini siya sa October 2026. Subong at tuig. Okay, kumusta ang supply sa aton sining tubi? Ang Metro Pacific Iloilo Water nagpresentar sang comprehensive nga plano agad to mapabilin nga nakatubod, reliable ang mga tubi sa mga puluyan across sa Iloilo. So may mga preparasyon na. Ikuwaunta ni karon ang mga ginatawag nga mitigation program sang MPIW. Bangod sining ginatanaw nga may epekto sa sobra-sobra nga init o kon El Nino nga makasugod sa masunod nga bulan sang Hunyo. Halong gid sa aton sining mga kuturan da, halong-halong gid mo. Kag subong man ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang Clinica di Tribayo di antiviral kag antibacterial specialist. Malikawan naton ang trangkaso, hilanat, sipon, kagubo. Kung nagainom kita sa di Tribayo at law-law bangod sa sini nga extra virgin coconut oil, naging paamanan sang vitamin D3, ginapatayas sini ang mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites kag mga viruses sa aton sini nga lawas. Meaning na kung nakaditribayo ka, healthy ka. Balikawan naton ang mga viruses. Katulad sang ginatawag sa mga bisantang ilinit, may mga dengue cases kita. So para malikawan naton ini, mag-inom kita sang ditribayo. Adlaw-adlaw. Ay mabatyagan mo kung may mataas nga hilanat, may kaupod nga sakit sa ulo, pagsuka ka pala nakit sa kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pula nga rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Makita mo ni kag mabatyagan mo ni kag sa mga kabataan mo no. Pag pa-check up ka na. Di ini tanan ang sintoma kag patimaan nga base may dengue ka gani maginom ikaw sang Ditribayo. Kaya ang Ditribayo ang superfood supplementa. Magini mo ini gikan sa extra virgin coconut oil nga ginpamanan sang vitamin D3. Na may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sa dengue. Ang medium chain triglycerides galing sa extra virgin coconut oil nga parte sa Ditribayo ang ginahimo sa lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin galing sa Ditribayo ang gina-consider na isa sa mga pinaka-epektibo kag pinaka-kusog a natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa Ditribayo pinagi sa medium chain triglycerides ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins kana kapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kon nadenggi ka. Ginapanami man sa Ditribayo ang pag-usar sang mineral nga calcium ang kabulig man proseso sang platelet aggregation.
nga malikawan sang lawas ang bleeding kon naimpiktar ka sang dengue. Tinuana og saran para di pagbalayan sa lamo kung dala sang dengue virus. Ang mag-inom sang ditribayo. Para layo sa dengue, kag para layo sa balatian, mag-ditribayo ka adlaw-adlaw. Kagparisan mo sa mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ang ginpabaskog nga vitamin C para sa mabaskog nato nga immune system. Pabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga balatian. Ang Mighty C kag ditribayo ang mga dekalidad yung mga produkto ni Dr. Amil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada o kung TikTok, idulong sa inyong mga puluyan kag kung gusto nyo pagid. Nga maayo, kadto ka mo sa mga product center ni Dr. Amil Oy, ha? Luzon, Visayas, Mindanao. Diri sa siyudad sa Iloilo, ari nahamtang sa Ilopi Street, kilid sa Robinson Saro, Iloilo City. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo, Lunes kag Miyerkules. Kag subong adlaw, may libre nga consultation kag check-up dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Salvation Street, Pasig City. Ingagaw ka mo kay hasta pa ni alas 3:30 karon sa hapon ang libre nga consultation kag check-up dira sa Pasig City. Sa Kalinog, ara dira sa Cosmart Building. Osbinya Street, Kalinog, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up dira kada Martes kag Biyernes. Sa Miyagaw, ara dira sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. Ang libre nga consultation kag check-up kada Domingo. Alin las 9:30, top-top las 3:30 sa hapon. Kag sa Banuas ang Sara, ang mga taga Northern Iloilo. Hindi na kinanglan niya magkanto pa kamo sa siyudad sa Iloilo kung sa siyudad sa Pasi. Kundi ara lang dira sa Banuas ang Sara, may Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira. Dira sa may RGM sa building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Di sa mga sa unsik ang mga Banwa dira sa 5th District. Dira lang kamo sa Sara para mahapos. Pero ang libre nga consultation na kag check-up i-announce ang naton later.

0: Mayong odto lang sa aton sining mga live viewers via on air kag online via 88.7 Key 5 News FM Iloilo. Sa mga nagpamati dira via radio sa inyong mga Bluetooth speaker, bawo salamat gyud. Oh, mayong odto man dira kay Sir Edgar Badbadon na bisan gamay Sir Kaki 5 diyan wa luha si Pia kay Tano. Grabing actingan lang 3C ka under attack ko no. Suro sa ila. Kasi sa report niya sa PNP, hindi nga under attack ah. Paano ka makambal nga under attack nga ang una palupo kalin sa sulod? Kay Sir Win Marcovi, mayong otogid sa kay Ma'am Laura sa Magaysay sa Hong Kong, kay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore. Mayong otogid kay Ma'am Maricel Baloro Kasiple dira sa Barangay Balabago Haro, Iloilo City. Mayong odtogid kay former Vice Mayor Panga Lamasan Pixio. Vice, musta na you? Sa kay Shamira, Shamira Fi Ganaka Gumban. Shamira K. Fi Ganaka Gumban. Normal lang maging emotional tanan. Tamay mga baratyagon ba si siya na traumatized. Ina, wala taya kabalo kung ano ang baratyagon nila. Pero galing kay majority sa tao do kabalogi na. Okay, Ma'am Winifreda Sarmiento dira mayong udtogid kay Ma'am Marie Talia Mitsilina sa Hong Kong, Ma'am Laura Sumagaysay sa Hong Kong, kay Ma'am Rimya Panis, kay Ma'am Cheryl. God bless you both and keep safe always. Vice Mayor Pangga Piksiwa, mayong udto lang dira kay Ma'am Winifreda Sarmiento, kay Sir Edgar Badbaron. Mayong hapon nandira kay Kim B. Mayong mayong udto lang kay Ma'am Aisa Ahmad, mayong hapon gid kay Kaki 5 Janelle Conde, sa pagkita ka pangapi. Tiling kasubong ama, puli ka na. Salamat gid ha. Kay oh kay Mr. Roy Sihar. Musta na Roy? Long time no see ah. Salamat kid sa pagpamati sa K5 News FM Iloilo. Sa tanan-tanan naton yung mga nagpamati ah, via on air kag online ha. Thank you kid sa aton mga K5 News FM taxi patrollers. Salamat kid ah. Kag sa mga OFWs nga ara sa abroad. Kundin ka man nga party sang kalibutan nga padayon nga nagpamati sa mga programa sang Key 5 News FM. Mayong udto man dira kay Hirosa Noven. Hirosa Noven kapamati sa Barangay Nagba, Kwartiro Capiz. Abi mayong udto lang da sa taga Barangay Nagba, Kwartiro Capiz. Thank you kid, thank you. Ang iban pa naton nga mga balita kay ginkatuan gin ni Key 5 AJ Cordova. Ining mga ining ginbuno black hapon dito sa Banua sa Mina. Ano ang latest nga investigation sa Mina Municipal Police Station? Agsubong man, kahapon sa hapon 1.5 million naman nga balor sang sabo na recover sa Baybast operation dira sa may barangay Sinikway sa distrito sa La Paz. Ang balay sang nakuhaan na ragin sa tubangan sang balay ni Barangay Kapitan Felix Ventura Cap. Huwag yun mabalaan Cap. Mimigot naman ni si Barangay Kapitan Felix Ventura sa Barangay Sinikway Lapos mo. 1.5 million. Tiyan mo na yung ambal nilang drugs is not alarming. Sa Haro, may mga sobraman 500,000 niya nakuha nga sabo sa Santa Barbara, Balabag, Santa Barbara. May sobra man to 500 pesos nga balor sang sabo nakuha. Di ambal sa migo, tanya, sabo is everywhere. But is not alarming. Sabi, pamangkoton ta si Budak. Kay ambal ni Budak, ito why man di legal drugs, why man hindi man alarming? Pamakuton dahil siya kay gareklamo si Buday. Si Buday, ginareklamo niya si Budak. Ganyan naman si Budak yung mambal sa drugs is not alarming. Remember nga ang natabo sa kay Anay Mayor Jed Patrick Mabilog. nga subong ginapuyan bilang DILG Undersecretary for Public Safety. Pero hindi under kay Yosek Jed Patrick Mabilog ang Philippine National Police, ha? Ang under lang sa iya ang Public Safety, ang Bureau of Jail Management and Penology, kag subong man ang Bureau of Fire Protection, kag ang Environment. Pero may concern bang gapon, ha, Yosek Jed Patrick Mabilog? Eh, subong pila na ka bypass operation sa siyudad sa Iloilo ang order o kon ang transaksyon na human halin sa sulod sang BGMP dira sa Ungka District Jail sa Barangay Ungka sa distrito sa Haro. Dugangan tani karon, ha, pabalik naton pagkatapos ang aton sininga DTX 500 Health Alert kag sang Mighty C Network News. Standby na mga kaki 5.
1: K5 News FM, championing the lie.

0: 500
1: para sa healthy nga tay.
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindlo sa imo atay.
1: Basta tindlo nga tay,
0: happy kanunay.
1: DTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: DTX 500
1: mahigo bala ang imo dugo.
0: DTX 500
1: masamit ka bala ang gina-allergy.
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami
0: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
0: DTX 500
1: masaligan.
0: DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix
3: mabaka mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix
3: mabaka mga butika.
5: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-DTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DTX 500 ka na!
7: DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
8: DTX 500
7: garantisado,
8: epektibo,
7: ara mismo.
8: DTX 500
9: istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sa ang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sa imong pamatinan o pagkabungol.
10: Laingid man kung kana, tigulang kana,
9: oh,
10: tapos hubin pa imong pamatinan,
9: uh-huh.
10: Mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga cellulas ang lawas ang hindi makurap ang kada cell division.
9: Uh-huh.
10: Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa programmed cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
9: Ang
10: tail ends ang DNA causing mutations. Kag possibly cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
0: DTX 500!
3: DTX 500!
11: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
12: Ila ang imo nga gininom nga kakapsula?
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
9: Wow!
0: DTX 500!
13: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
0: DTX 500.
14: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals, giwala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension po, kung suruy-suruyon mo gid kun din halin, guba ang imo cellula, kiwala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra, kiwala kaga DTX 500. So kanalan DTX 500 gid ang kanalan.
10: So kung bisyador sir boy, kinanglan gid nga no, mag DTX 500.

0: Oh, the more kaga bisyo, the more
1: dapat. No, pili ka lang ha, may TC or PRC. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imong cellular sir GP, hindi ka matubuan bukol.
0: Ay.
1: Ang nami nga bukol ang bulsa lang. Hindi ka magkatumor, wala cyst, mayuma, cancer.
0: Uy.
1: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi madamage sa ang imong mga cellular kung naka DTX 500 kag may TC ka or PRC. Protektado ang mga cellular mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load, kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, may TC. Imagine na, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, di siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Ng MCT ng Desay Bayo. Tinutulungan pa nito ang ating katawan na sunugin ang mga deposito na taba upang magamit bilang energy na magresulta ng mabilis na pagbaba ng timbang at maiwasan din ang labis na katabaan na dahilan ng hypertension.
4: So, narinig nyo ha mga ka-D3 Bayo? Kung gusto nyong pumayat at makaiwas sa high blood pressure, mag-D3 Bayo kayo araw-araw.
3: Yes, at hindi pa yan, hindi pa dyan natatapos si D3 Bio Sir Ted laban sa hypertension. Ang D3 Bio ay mayaman sa HDL na isang magandang uri ng kolesterol na siyang pipigil sa mga LDL o bad cholesterol na manatili sa daluyan ng dugo sa pamamagitan ng pagdadala nito pabalik sa atay upang maproseso at maitapon ng maayos. At ang isa pang ginagawa ng D3 Bio Sir Ted ay pinipigilan nito na hindi ma-oxidize ang mga LDL na maaring madeposito sa loob ng lining ng mga arterya at magiging mga plaque na maaaring bumara sa daluyan ng dugo upang hindi madubli ang workload ng puso na siyang nagpapataas ng blood pressure.
4: Wow! Ang daming paraan ng D3 Bio para magpapababa ng presyon ng dugo, Dr. Far.
3: Yes, Sir Ted.
4: So, bawasan ang iyong blood pressure at cholesterol. Tangkilikid ang natural na anti-hypertensive effect ng Klinika D3 Bio. D3 Bio Health News.
5: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
2: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team. Mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa, maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News. MyDC Network News. MyDC Network News.
5: At sa ulo, naman nagbabagang balita. GA Region 6 inaasahan ang posibleng pagbaba ng rice production sa epekto ng El Nino phenomenon. Super El Nino posibleng maramdaman sa Antique sa huling quarter ng taon. 173 na aplikante sa Aklan benepisyaryo sa libreng theoretical driving course na LTO. Mga biktima ng sunog sa Rojas City nakatanggap ng tulong. Lalaking di umano'y nanili pa sa Cagayan City binugbog patay. Dating taga-suporta ng rebeldeng grupo sumuko sa bayan ng Rojas, Palawan. 61 mga wanted persons sa Eastern Visayas na aresto sa loob lamang ng isang araw. 2 kalabaw tinamaan ng kidlat sa Negros Occidental, patay. At investigasyon sa nagaganap o naganap na shooting sa Senado, planong isulong ng isang senador.
2: YTC Network News. YTC Network News.
5: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Papapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabar sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, DA Region 6 inaasahan ang posibleng pagbaba ng rice production sa epekto ng El Nino phenomenon. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Kim Caluyo.
6: Nagpapatuloy ang paghahanda ng Department of Agriculture o DA Region 6 sa posibleng maging epekto ng inaasahang El Nino phenomenon, lalo na sa rice production. Ayon pa kay Maria Teresa Solis, Regional Technical Director for Operations and Extension ng nasabing opisina, posible na hindi na makapagtanim sa second cropping ng palay na mula Agosto hanggang Setyembre. Pinaghahandaan naman ang DA Region 6 na hindi sumobra sa 20% ang maging pagbaba ng produksyon. Sa kabila na 130% na rice sufficient ang Western Visayas, hindi sila nagpapakampante sa paggawa ng mga hakbang. Patuloy naman ang information drive ng DA Region 6 sa mga magsasaka kaugnay sa epekto at kung paano ma-minimize ito. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
5: Samantala, Super El Nino posibleng maramdaman sa Antique sa huling quarter ng taon. Detalye ng balitang yan, atin naman ni K5 Jojen Morillo.
8: Posibleng maramdaman ang moderate to strong heat wave sa bansa at probinsya ng Antique sa huling quarter ng taon ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o ang PDRRMO Antique. Sa panayam kay Mr. Michael Tolentino, ang LDRRMO 4 ng PDRRMO Antique, ang peak ng El Nino ay mararanasan mula Nobyembre ngayong taon hanggang Enero sa susunod na taon. Dagdag pa nito, fino-forecast din ang pag-asa na mararanasan ang matinding init ng panahon o extreme heat na tinatawag na strong El Nino na isang hindi pangkaraniwang kaganapan. Sa kasalukuyan, na-reactivate na ng lalawigan ang Task Force El Nino na kinabibilangan ng iba't ibang sektor upang pagtuunan ng pansin ang epekto nito at masuri din ang sitwasyon at solusyon. Samantala, inaasahan din ang kalat-kalat na pag-ulan dahil sa localized thunderstorm at sa nalalapit na panahon ng habagat season, bagabat na sa ilalim pa rin ng El Nino alert ang lalawigan. Para sa MyTC Network News, ka-K5 Jojen Gabatingan Murillo, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampyon na Estasyon, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
5: At 173 na aplikante sa Aklana, benepisyaryo sa libreng theoretical driving course ng LTO. Ang Kampyon na balitang yan. Atin sa atin ni K5, Leonard Veray.
9: Nakabinipisyo ang 173 aplikante sa lalawigan ng Aklane sa libreng theoretical driving course na isinagawa ng Land Transportation Office o LTO Aklan District Office. Sa seminar, tinuruan ang mga kalahok tungkol sa traffic rules, road safety standards at responsableng pagmamaneho bilang paghahanda sa pagkuha ng driver's license. Naging posible ang aktibidad sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng sanggunyang kapataan ng barangay na Isod sa pamumuno ng SK Chairperson Honorable Wella May Alonsagay kasama ang Barangay Council na pinamumunuan ni Honorable Errol Usane. Ayon sa LTO, bahagi ng libreng theoretical driving course sa kanilang programa upang mapalawak ang kalaman sa disiplina sa kalsada at makahubog ng mga responsableng driver sa hinaharap. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyone na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
5: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa iba pang detalye ng balita. Mga biktima ng sunog sa Rojas City nakatanggap ng tulong. Detalye ng balitang yan. Atin ni ka-K5 Rolda Villarreal.
10: Nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan ng lungsod ang mga pamilya na biktima ng sunog kamakailan sa Barangay Edlawan, Rojas City. Maliban sa tulong pinansyal, nagpaabot rin ng food packs, kitchen at sleeping kit sa pamilya Tomasa, ang pamahalang lungsod. Pinasiguro naman ni Mayor Ronnie Dadivas na dudulog ito sa National Housing Authority upang makatanggap ng karagdagang tulong ang mga biktima. Samantala, nagpaabot rin ng tulong ang opisina ni First District Representative Ivan Howard Ginto. Matatandaan umaabot sa 5 magkakadikit na kabahayan ang nasunog sa naturang barangay kamakailan. Ito si ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
5: At lalaking di umano'y naninilip sa Kawayan City, binugbog pataya. Balita hatid sa atin ni ka-K5 Justin Kiss.
11: Patay ang isang 36 years old na lalaki matapos masangkot sa kaguluhan sa tapat ng isang bar sa Parang San Fermin, Cagayan City madaling araw nitong Miyerkules, May 20. Kinilala ang biktima na si alias June, residente ng Breton Subdivision, Puruk 1, San Fermin, Cagayan City, habang ang suspect ay si alias Comet, 28 years old, residente ng Villarta Street, Barangay District 1 ng nasabing lungsod. Ayon sa ulat ng Cagayan City Police Station, kasama ng biktima ang kanyang nakababatang kapatid nang magtungo sa bar. Pinalabas sila ng staff matapos mapansin umano na naninilip ang biktima sa mga babaeng nagsasayaw. Paglabas sa mga ito, nauwi sa mainit ang pagtatalo at humantong sa pananakit ng suspect sa biktima. Naawat pa ng mga bouncer at ng mga tao sa lugar ang kaguluhan. Ngunit isinugod sa ospital ang biktima at kalaunan ay binawian din ang buhay matapos ito magtamo ng injuries. Patuloy pang imbestigasyon ng hot pursuit operation ng mga otoridad laban sa suspect. Sa kabilang banda, nagpalabas naman ng Facebook post ang isang nakababatang kapatid ng biktima na si Arman Tabago Mabutin. Sa kanyang Facebook post, pinabulaanan nito na mayroong mga bouncer na umawat sa naturang pambubugbog. Sinabi pa ni Arman na wala umanong tumulong sa kanyang kapatid upang isugod at tumawag ng rescue at dalihin sa ospital. Nag-post din ito ng CCTV footage na nagpapakita ng di umano'y mas malinaw na anggulo ng naturang pangyayari. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Mighty C. Mighty C po naman ang 5 beses ang lakas kumpara sa ibang vitamin C. Mag-vitamin C na, mag-Mighty C na. Mabibili siya ng mga supi putika nationwide. Ako, ang inyong Mr. Public Service, Jessing Kiss, para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
7: Mighty C Network News.
12: Mighty C Network News.
5: Ganyan dating taga-suporta ng rebeldeng grupo sumuko sa bayan ng Rojas, Palawan. Palita hatid sa ate, K5 Gilbert Basho.
13: Sumuko sa mga otoridad kahapon, araw ng Miyerkules, ang isang 22 anyos na babae na dating taga-suporta ng rebeldeng grupo sa Barangay Hulo, Rojas, Palawan. Ayon sa Palawan na Police Provincial Office, formal niyang itinigil ang suporta sa grupo sa pamamagitan ng panunumpa ng katapatan sa pamahalaan sa ilalim ng Revitalize Police sa Barangay Program. Naging matagumpay ang pagsuko sa tulong na rin ng pinagsanib na operasyon na mga police, intelligence units at lokal na pamahalaan sa bayan ng Rojas. Tumanggap din siya ng tulong pinansyal at food bags bilang bahagi ng integration program ng gobyerno. Mensahe naman ng pamahalaan sa mga natitirang taga-suporta ng rebelding grupo na samantala ang pagkakataon na magbalik loob at makiisa sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa komunidad. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Gilbert Basho. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
7: Mighty C Network News.
12: Mighty C Network News.
5: At mga K5, sa iba pang detalye ng balita, 61 mga wanted persons sa Eastern Visayas na aresto sa loob lamang ng isang araw. Detalye ng balitang yan, hatid ka K5 Carlo Arisgado.
14: Matagumpay na naaresto ng Police Regional Office 8 ang aabot sa 61 na mga wanted persons sa buong Eastern Visayas sa isinagawang simultaneous anti-criminality and law enforcement operation o saklayo nitong Mayo 19. Kabilang sa mga naaresto si alias Ben, 44 anyos, residente ng Nabalbiliran at number 7 most wanted person sa rehiyon. Siya ay nahuli sa bisa ng 7 warrant of arrest kaugnay ng paglabag sa Section 5B Article 3 ng Republic Act 7610 or pagpapasok at pagsasagawa ng prostitusyon sa kabataan at iba pang sexual na pang-aabuso na may piyansang 200,000 pesos kada kaso at isang kaso ng paggagahasa na walang piyansa. Sa Ormoc City naman, naaresto si alias Deo, 44 anyos at number 8 most wanted sa lungsod. Siya ay nahuli sa bisa ng warrant of arrest para sa qualified rape, 3 kaso ng act of lasciviousness na may piyansang 10,000 pesos kada kaso at 4 na kaso ng paglabag sa Section 10 ng RA 7610 na may piyansang 10,000 pesos kada kaso. Sa kabuang bilang ng mga naaresto, pinakamarami ang mula sa Leyte Police Provincial Office na may 20, Inunda ng Eastern Samar na may 12, Burden Samar na may 9, Ormoc City na may 6, Tacloban City na may 5 at isa naman sa Samar Police Provincial Office. Ang mga suspek ay may kaugnayan sa iba't ibang krimen sa ilalim ng Revised Penal Code ay ng paggagahasa, pagpatay, pagnanakaw, kalaswaan, pananakit at iba pang paglabag sa batas at lokal na ordinansa.
15: Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
16: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
5: Samantala, dalawang kalabaw tinaman ng kidlata sa Negros Occidental, patay. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
17: Hindi na nakatayo at tuluyang binawian ng buhay ang dalawang kalabaw matapos tinamaan ng kidlat sa bayan ng Pontevedra sa probinsya ng Negros Occidental. Naganap ang insidente sa barangay Antipolo noong Lunes ng hapon, Mayo 18. Ayon sa mga residente, bumuho sa malakas na ulan sa lugar na sinabayan pa ng malalakas na kulog at kidlat. Ayon sa mga residente, bumuho sa malakas na ulan sa lugar na sinabayan pa ng malalakas na kulog at kidlat bago natagpuan ang dalawang kalabaw na wala ng buhay. Ngayong araw ng Huwebes, Mayo 21, posibleng maapektuhan pa rin ang mga pagkulog at pagkidlat ang Visayas area kung saan matatagpuan ang probinsya ng Negros Occidental. Base sa forecast ng PAGASA, Huwebes ng umaga, apektado ng easterlies ang Visayas kung saan mararanasan ang mainit na panahon na maaring masundan ng mga pagkulog, pagkidlat at pagbuhos ng ulan sa hapon o sa gabi. Nagbabala ang PAGASA sa mga residente na mag-ingat sa posibleng pagkakaroon ng mga pagbaha at landslides sa mga apektadong lugar. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
16: MyTC Network News.
5: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, humingi ng paumanhin ang dating British Pirate Radio Station sa mamamayan ng United Kingdom at sa hari matapos itong aksidente. May pahayag ang maling balita tungkol sa pagpanaw ni King Charles III. Ay sa pahayag ang insidente ay dulot ng computer error sa kanilang pangunahing studio na nagresulta sa maling pag-activate ng Death of a Monarch procedure na karaniwang naka-standby sa mga UK broadcast stations. Agad itong itinama ng istasyon na matapos mapansin ang problema at naglabas ng on-air apology. Nilinaw naman na isa itong technical na pagkakamali at hindi sinusuportahan bilang totoong balita.
16: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
5: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Palawan, Dumaguete at Rojas, ang tabayanan ng pagbabalik ni ka-K5 Roger Pangilinan, ka-K5 Rex Santos Candos, at ka-K5 Tarek Salomeo Henson sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita. K5 Clarissa Berha para sa kampiyon ng istasyon K5 News FM Philippines.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: 11 Mbps!
20: Balik na sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5 ang oras! Last 12:16 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Para malikaban nato na makamamatay nga kanser, maginupita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Para malikaban nato na mga komplikasyon sang balatian sa aton lawas bagod may diabetes kita, maginupita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Kaya ang DTX 500 naga-control sang inyo diabetes. Kag para malikaban naton ang insomnia. Kag mahamuo kag atong katulogon kun gabi, maginom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500, di Superior Antioxidant.

0: X500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga Kaki 5. I-check na ito may report ni Kaki 5 Jenny Kauyunan sa koneksyon na sa City Hall. Kay kahapon ginpresentar sa Metro Pacific Iloilo Water kag naghatag sa assurance sa publiko na fully preferred kuno sila, preparado sila para sa panaboton niya El Nino season. Inakalatag na ko nung ilang mga plano para nga hindi kita mahubsan, hindi kita mabadaan sang tubig, bisan pa nga may El Nino pinuminon. Sa detalye sa report.
2: News FM, Kampyon, Kampyon Report.
3: K5 Jen, ano ang solusyon sang MPIW? Ano masagob kita tubig?
4: Ay, hindi man ka K5 dyan. Hindi man kita magabot sa punto nga masagob kita ka K5 dyan.
3: Hindi pala pero... sa inyo to, sa Duenas, kung ipasi, ibanto yung gambal niya, may masarok tubig. Mm. May sarok, pati ano man ha?
4: Oo, oh, masarok. Masarok sa bubon.
3: Oo, masarok sa bubon. Posilikon nga, masagob tubig ah. Amo na. Hindi man ta magsarok tubig.
4: Ay, diri sa city ka K5 Ted, hindi naguro nga magsarok kita kang tubig unless ang imo nga source ang tubig diri sa syudad, bomba o kon bubon.
3: Bomba. Butay galing kon bomba, no? Kay kung saan na kon bomba, kapin pa kon daw, kwan ba daw, public nga bomba. Kung saan, bisan guba bombang, iban nga nagpa-nagubda, huwag gidya amot ka para ipakayong bomba, bla.
4: Amugid kay K5 Ted, o sino ang tag-iya sang bumba, siya lang ang mga shoulder.
3: K5 Jen, odto na sabong?
4: Ay, kay K5 John. Amo na, ay, malaton, kung sino ang tag-iya sang bumba, siya na ang ayawan sang pakayo. Pero kung gagana ganyang bumba, tubilog nga barangay, di ra makikuha sang tubig kay K5 John.
3: Oo, di mayo. Kita no, hindi kita magsaroka, hindi kita magsagob tobe, sunod sa MPIW.
4: Yes, sa K5 John, according sa Metro Pacific Iloilo Water, nipasalig nila nga mayara sang tubig or hindi mawadaan ang tubig sang syudad until the end of the year 2026 just in case nga maka-experience kita abi sang Super El Nino kung mangin apektuhan kita sang Super El Nino ka K5 John. Contrary sang natabo bala sang 2024 nga amo gito nag-declare ang syudad sang Iloilo under the state of calamity because of water scarcity. So kahapon sa ginpatigayon nga press conference sa Metro Pacific Iloilo Water ka K5 Ted, ilagin pahayag nga nagpasalig sila nga handa prepared ang MPIW kung hindi mawadaan sang tubig until the end of 2026. Pero may mga ano lang ka K5 Ted, may mga kung doon hindi kita mawadaan sang tubig by 2026 pero may mga ano lang, may mga rasyon sang tubig ka K5 Ted. Pero subong ang Metro Pacific Iloilo Water, normal pa sa Gyapon ang supply sang tubig. Nagasupply pa sila as high as 80 million liters per day o kun MLD. Pero just in case sa K5 Ted or K5 John nga magnubo abi sa 70 until 50 MLD ang tubig nga masupply sang Metro Pacific Iloilo Water, mayara naman sila sa mga naging laid down nga mga plano. Like for example, subong abi ka K5 John, naka-experience kita sang 24/7 nga supply sang tubig. May katubod ang aton nga gripo. Just in case nga magnubo ang supply sang tubig sang Metro Pacific Iloilo Water, i-adjust ang kumbaga ang hours ka K5 John nga nagatubod ang gripo. Like before, 24 hours nga nagatubod ang gripo, subong K5 John, may scheduling na lang. Like for example, 6 to 7 hours ang tubig. Pag next day na naman, alain naman nga barangay ang may tubig ka K5 John, kamo ang wala naman. Doon mo na ang isa sa mga ginalantaw ng solusyon o konplano sa Metro Pacific Iloilo Water.
3: Daw i-rotate nila abi kada barangay o kada distrito. Ang importante lang, subong adlaw, makatubod sa 6 hours Tapos yung adlaw naman, sunod naman yung barangay, lain naman yung barangay.
4: Rotational, kumbaga kakipag dyan. Next is ang tankering. Sa karon may tankering. Mga tankering. Tankering, sige-sige nga po ng tankering. Sa
3: amo na lang ang balkong nga masarok.
4: Ah, okay.
3: literal nga masagob kagid ko ni tankering dito sa sagob na kalikid ako lang lang nakargahan mo.
4: Ini bla. Masarok gyapon.
3: Masarok gyapon.
4: Tankering.
3: Ginlain na nilang term. Amo amo na nganti makuha ka to sa tubig sa ila tong ang nabalaan ko na kuan na tubig dira sa may kuan bla. Sa may barangay Lani Taro sa may Regal Road no. May ara dira nga may mga tankers ang MPIW kagiban pa nga mga private tankers nga may damay bomba damay host dira sila nga dira sila gakwa sang source ng tubig kay 5 Jen.
4: Yes, amo na ka kay 5 John. Actually ang supplier o kun ang bulk water supplier sa MPIW duha ni ang ilang source ang ilang own supplier ang Metro Iloilo bulk supplier ang source ni ang Maasin Dam ang ikaduha ang flow water ka kay 5 John nga nagakuha dito sa may Pototan. Amo na ang supplier sa Metro Pacific Iloilo Water. So amo to na mention naton nga matankering sila ka kay 5 John. Ang tankering na nila sa mga barangay na balang hindi na malabot sa ilang linya ka kay 5 John. And those barangay nga kumaga amugid ang high heat o ko na I mean most ni affected sa water scarcity if ever nga magataas o kung magrabe ang impact sa El Nino phenomenon ka kay 5 John. Second, I mean third na nga preparation sa Metro Pacific is sa ilan ni nga pipelaying projects sa K5 dyan. So more or less, mayara sila sa 50 ka projects nga nag-cover sa 100 or 42 kilometers nga pipeline. Ining pipeline nila ka K5 dead, nga if ever, or ka K5 dyan, if ever nga matapos na ini on time, kamasunod ang ilang timeline, makasave sila sa more or less 10 million liters per day nga tubig ka
3: K5. Dula. Araran, dula. Inuman ay tubig, be? Okay, inom ka na tubi.
4: Oo, tiyamo na ka kay 5 John. So, kung matapos nila ang pipelaying nila, ma-detect ang mga leak sa mga tubo, makasave sila as much as 10 million liters per day na tubig na makag-cater sa more or less 2,000 households ka kay 5 John. So, amuni ang mga pila sa mga na lay down nga projects kung preparation sa Metro Pacific Iloilo Water in terms man niya sa posible mangin epekto sa El Nino phenomenon. Yari bala ka kay 5 John, pamatian naton ang bugos nga pahayag ni Mr. David Angelo Berba, ang Chief Operating Officer sa Metro Pacific Iloilo Water.
5: Of El Nino would come the latter, during the latter part of this year. That's the forecast at least. And again, we are ready and we are prepared as early as May today para po ma-augment or mitigate ang impact ng El Nino. We have several programs in place. We have projects to recover lost water, approximately 10 million liters per day. We have valving schemes. In fact, ang aming sister company, no, sa MIB, we are forecasting to add additional 4 million liters per day. So malaki rin po yung makakontribute ng aming bulk water provider na si MIP. Meron pong 4 MLT na tinitignan, no? May mga wells po kaming i-energize. So rest assured, we will provide water. Pag worst case scenario, scheduling lang po ang effect nito. So pwedeng meron kang tubig ngayong araw, the next day, wala naman to give way naman sa ibang customers within the periphery. So rest assured, meron po kayong tubig hanggang end of the year. And we're hoping, again, wala pa pong forecast for next year ang pag-asa. And we are hoping na hindi naman magtatagal ang El Nino. Historically, ang El Nino during summer months, nagtatagal mga 3 buwan, 2 buwan. So, ngayon, lumalabas na po ang El Nino. So, hopefully, hindi na siya magtagal ng more than 3 months or mag-extend pa ng first quarter.
3: K5 Jen?
4: Amo to ka K5 John ang pasalig no ni Mr. Angelo Berba.
3: So, preparado. In short, preparadong MPIW nga ma-cater nila ang kinanglanon nga supply sa tubi sa mga konsumidor.
4: Yes, kay K5 John.
3: By the way, kuni may water salination project ni sila, no? Ano? So good na, naaprobahan ang ilang sininga permit. So saan mo sila masugod sa paglatag sining proyekto nila, K5 Gen?
4: Actually, kay K5 John, gin-confirm ni Mr. David Berba nga may go signal na sila from the Office of the Building Official nga mag-start sa construction sa ilang desalination plant sa barangay in Gorilla Paz. Dika, according to Mr. Berba, K5 John, nga amat-amat naman sila dito deploy, no, sa ilang mga kinhanglan man to start the construction kay K5 John. Pero, ang construction ni, una nga ginpahayag sa aton sa Office of the Building Official is structural. Structural building pa lang ni K5 John, wala palabot ang ilang administrative building kag ang mechanical plan nila kay K5 John. Pero at least kay K5 John, no, after the meeting with the Office of the Building Officials and other concerned agencies, may go signal na nga pwede na maumpisahan ang construction sang desalination plant. And with that, kay K5 John, according to Mr. Berba, nagdasig naman ako naging smooth na ang coordination between their office kag other kag mga government offices concerned kay K5 John, kung din sila nagkakuha some permit like the DPWH, City and Rock, K5 John. So, amun ito, probably, halin sa last week kay K5 John, nag-aumpisa na sila deploy sa ila, pag-umpisa sa ilang structural building dito sa May Ingore kay K5 John. So,
3: water salination project nila ni Tobi, ni ang sources sina, tubig sa baybay, sa dagat. Kag-amunang salination la. Salination means kwaon yang pait. Kay ti tubig sa dagat, mo salination, kwaon yang pait sa dagat kag limpyuhan eh, kag mangin potable water ang tubig alin sa dagat, K5 Gen.
4: Amo na exactly kay K5 John.
3: Salination, salt mo. Salt na kun kwan sa mapait. So kwaon yang limpyuhon niya na, kwaon yang pait. Limpyuhon niya kag i-convert into potable water. Pwede mainom, pwede tanan-tanan. May machine sila pero medyo daw dako-dako ini nga kantidad nga makuha sa ila sining capex sa K5 Gen.
4: Yes, to be specific, 4.5 billion, if I'm not mistaken, the K5 John, ang budget na gin-allocate for the diesel plant, the K5 John. And if ever,
3: 4.5
4: billion.
3: Sa water salination project nila, lain man niyang 5 billion budget niya, capex nila nga naga-cover sang 50 ka mga projects kag 142 kilometers nga pipeline kay 5 Gen. O kung dala na ni amo na ni
4: probably wait, i-check na to ng K5 John, no.
3: Kay na kita ko diya sa 5 billion budget ka capex nila, capex nila naga-cover sang 50 projects and 142 kilometers of pipeline o kuno ila sininga tubo bla alin sa 2026 to 2027 with 4.4 billion directed bilang service improvement kag non-revenue water. Ang non-revenue water reduction ini amo ning galik bla non-revenue kay uyang, no, uyang ini nga tubi ti amo ning ginatinguan nila nga ma-improve ang service kag ang ining mabuhinan kun di gin man maubos ang ila sining ginatawag nga non-revenue water, K5 Gen.
4: Actually, kay K5 John, we stand corrected. Instead of 4.5 billion, 5.5 billion pesos ang ginallocate sa Metro Pacific Iloilo Water for the desalination plant. Wala pa nila dala kay K5 John ang na-mention ni mo nga 5 billion nga mga other 50 projects dala na nila ang pipeline or pipelaying nila kay K5 John.
3: So bali almost 10 billion. Ang budget para sa sining mga proyekto sang Metro Pacific Iloilo Water.
4: Yes, kay K5 John. So again, clarify lang naton, 5.5 billion pesos ang ginallocate sa desalination plant lang kay K5 John. Wala palabot ang ining other projects nila nga gina-implement man kay K5 John.
3: Okay, so kabay pang madasig ini, pero ining gasto nila ginabawi man nila sa aton yung mga konsumidor. May mga add-on manin sila mo, pare public utility mo, tubig, kuryente, no? May mga add-on lang kung anong development na, anong dugang da, ginapatong sa mga konsumidor, K5 Gen.
4: Actually, amo
3: na. Lain nga patong, ha? Patong sang sukot, lain man ang iba niya patong, ha? Patong lang. Patong ba lang ang literal?
4: Yes, yes. Sa mga magasa ginabaydan nila kasi from John nga ano ah, nga bill kumbaga kada bulan.
3: Okay. Sa development may amot ang mga konsumidor.
4: Yes, di pera man ni ka K5 John ah sa mga konsumidor man sa Iloilo City no nga if ever no nga mangin operational ang desalination plant ka K5 John 66.5 MLD ang kaya nga ma-supply sining desalination plant kag could cater 400,000 households kay K5 John no? So amo gid ni ang project actually nga ginalook forward sang Iloilo City government kag sa Metro Pacific Iloilo Water nga masolusyonan man ya ang kakulangan sang supply sang tubig diri sa Maya, Iloilo City, ka K5 John.
3: Okay, salamat ka na, K5 Gen.
4: Sige, ini nga balita ang nandulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa report. Nagikan sa Iloilo City, ini si ka K5 John, ikaw-yunan para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
3: Dari wara ang report ni Kaki 5 Jenny Koyunan. Tingnan preprahan man sang Metro Pacific Iloilo Water. On hindi nila masarangan ti atag dani kay kwani. Atag dani kay may Manila Water man si Enrique Razon mo. Sa more power bla. Pero ang ining expansion nila, expansion sang water supply sininga tuig. Suno sa Metro Pacific Iloilo Water ang ilang construction sang modular desalination facilities as well as ang underway subong sa duha ka mga sites ang barangay Nabitasan sa distrito sang La Paz kag sa dira sa may Ateneo di Iloilo bla ay ni mga facilities naga convert sang seawater kag brackish water into safe treated water na i-deliver sa mga puluyan sa mga konsumidor kag dugang ini na 2 ka milyon kalitro per day ka MLD. Go ini, enough ini to serve sang 2,000 ka mga household kada adlaw. Ang modular niya, lain man niyang sa Ingori, La Paz, medyo dako to, pero ini yung modular. Medyo gamay-gamay ini ha, dira sa may Nabitasan, La Paz, kag dira yon sa may likod sang Ateneo, bla, Iloilo River. Ang modular desalination facilities are under active construction. Once nga maka-online ini, maka-deliver sang additional nga 2 ka milyon ka litro sang treated water kada adlaw directly sa mga konsumidor. Ang project nga recover sang 10 MLD within a year. Ang Metro Pacific Iloilo Water ang ilang 5 billion budget kay PIX nila naka-cover ini sang 50 ka mga proyekto sa kag 142 kilometers na pipeline na may 4.4 billion directed bilang kabahin sang service improvement kag non-revenue water reduction. 11 ka mga pipeline projects ang currently underway. Dari sa sudan si Iloilo, isa na kita nyo to nagligad sa may Lopez Haina Haro. Hasta to sa Sambag Haro, hasta sa Subong Tuwa, pa matapos dito sa may Diverson Road bla. May corner dira sa Sambag. So mo pa nang ginaobrati kabahin na ini Subong. Importante da nga malasig nga matapos para mapuslan kag indi kita mag panglaghap sang tubi sining panahon sang El Nino pinaminon. Standby, mabalik kita dugay-dugay ha. Nadugang naton yung mga informasyon yung mga balita pagkatapos gilamang sini.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News. News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harrow.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalaki ang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
2: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
2: Sport Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, ginangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So, una, problema. Gid ako sa akon body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong.
10: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May kumso!
14: MBPS 11 MBPS

Balik kita sa atong yapang pangalagad mga ka-Key 5 diri sa 11 Mbps. Mga balita kang public service sa Key 5 News FM Iloilo. Ang ininga portion yun na dolong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant para malikawan naton ang makamamatay ng mga balatian. Mag-inumpitas ang DTX 500 bangod sa iya sining extra kag pinakamataas nga 1.3 million orak units isang mga antioxidant. Sabay nga healthy ka, una ka DTX 500 kadlaw-adlaw. Malikawan mo ang sarcoma nga isa ka tumalagsahon nga sa isang kanser. Nabudlay ini bulngon ilabi na gid kun yara na sa late stage. Duwa ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontil. 30% sa tiyan, 10% sa ulo o kon sa liog. Yari ang pila ka mga factors kagapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sa radiation therapy. Chemical exposure, malawig ang pag-ubag sa parte sa lawas. Genetic disorders or family history sa cancer. Mga usual nga sintomas sa sarcoma. Pag sakit o pag-ubag sa tiil, kamot, balikawang, likod, dyan. Ini mag-iho nga juwen, tinali nga pagkabali sa tulaan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kag iban pa nga sa isang kanser. Pag-inom kita sa DTX 500, kag may tisi adlaw-adlaw. Para po no, ini kag malikawan naton ang mga balatian. Malikawan naton ang mga bukol-bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids. Kag polyphenol salin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Samtang ang mighty C naman isak alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities. Agod patyo ang mga guba nga mga selula sa lawas. Pinaagi sa apoptosis bago pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Ini na magulat nga magtubo pa ang mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon maginom kita sang DTX 500 jang mighty C adlaw-adlaw para siguradong healthy. Mga pi kita DTX coffee mix ha, amuning kape nga kon makahigop ka sini makasinggit ikaw sang namit kag sa buro so nga kape. DTX coffee mix sa healthy coffee. Na-satisfy ang kaugalingon mo nga nakakapikan, nakabulig ka pa sa imo nga ikaayong lawas. DTX coffee mix sa healthy coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kung gusto mo naman creamy, but kag healthy coffee, mag pre-bio coffee. Probiotics plus prebiotics with Moringa Olivera o kung malunggay, that's why nga healthy. Kag creamy siya kay may skim milk kag may creamer. Pre-bio coffee. Sa buong panahon, masyado kainit, 42 degrees Celsius, dapat maligo, kita liwat. Ligot ka gamit ang klinika DTX sa Beauty Soap. Dapat presko sa aton pamatyagan. Fresh na fresh ka. Nagapahamot yan, nagapaputi sa aton sininglawas ang klinika DTX sa Beauty Soap. Para ma-maintain naton ang freshness. Tapos naton paligo, mag-roll on kita sa klinika Deo Fresh. Goodbye, Bayabas. Welcome, Mahamot Ngaylok, sa klinika Deo Fresh. Fresh na fresh. Para malikawan nato ng LBM, bloated nga tiyan, sakit siya tiyan. Mag-inom kita sa klinika Sporbiotics. Kaya ang klinika Sporbiotics nag-active ini sa atong digestive system. But silingon niya, ginatunaw niya sa maayong atong mga ginakaon. Kag ginadistribute sa mga healthy, nga maging healthy lawas ta. Ang mga higko, ginapagwa niya kay nag-active ining aton nga digestive system. Kaya mga higko, madasig, regular. Napagpamuhin naton mag Klinika Sporbiotics sa adlaw-adlaw. Klinika Sporbiotics, ha? Agon wala naging si Manoy. Malsang migo ni Paul Diana niya, no? Nga dungan na nig kami guwa sa kalibutan.
Ako ya patayuya sa iya huya-uya. Di ang imo pod para nga hindi maguya-uya, mag-extend the food supplement kay nagahatag ini sa extra nga adrenaline, extra nga kabaskog. Why nagakapoy? So kung naka-extend ka, ay may ingrediente ini nga makakaglabuwas ka. Isang tungtungan mo ni isang sabitan mo sa isang isa kabalde nga may tubi. Isang sabitan mo pa sa isang tuwalya nga basa. Likmat yag! Iti mabaskog mo. Taga patiga, kaglawas mo. Ikaw ya, tindog. Iba niya, tumba na. So parang hindi ka man upod tumba, mag-extend ka adlaw-adlaw. Extend the food supplement, ha? Amo gini para sa aton kay ini mga dekalidad nga mga produkto ni Dr. Amil Oy sang klinika di Alternative Medicine and Wellness Center available nationwide. Pwede niyo ma-order sa Shopee, Lazada o kon sa TikTok o kon magkanto kamo sa mga product center ni Dr. Amil Oy. Sa Pasig City, subong may libre nga consultation kag check up ha dira sa may Salvation Street Pasig City hasta alas 3:30 karon sa Dukay-Dukay. Dari sa Haro, Iloilo City. Dari sa Ilopi Street, kilid sang Robinson, Haro, Iloilo City. May libre nga consultation kag check-up kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules. Sa Kalinog, banwa ni Mayor Francis Ico Calvo, kapamati sa subong saton. Thank you, kid Mayor. Dira sa may Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up dira kada Martes kag Biyernes. Kag sa Miyagaw, ara dira sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. Kag sa mga taga Northern Iloilo, kinto distrito, kay Palangga kamo ni Dr. Amil Oy, kinbuksan na sang Lunes, ang Klinika di Alternative Medicine and Wellness Center. Hindi na kamo kinanglan magkanto pa sa Pasig City o kon sa Iloilo City. Ay dira mismo sa Sara, Iloilo, may Klinika di Alternative Medicine and Wellness Center na. Dira sa may RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
1: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
7: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre? Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: ragsa nga punggot.
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit.
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi.
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol.
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepe cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalaba!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi!
7: Ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang Extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
9: kaga kontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
10: masalika,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
9: yung may PCO.
6: Ang PCO
9: yung may D3.
6: Matatas mga butika.
9: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
9: Yung may D3.
6: Matatas mga butika.
9: D3 Bio with PCO.
13: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay. Gidang resulta, subong normal na gin.
9: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
9: Yung may D3.
6: Matatas mga butika.
14: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
15: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
14: Tama. Red Horse Beer. Labit. Sulit.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
2: Yung may D3.
4: Mabakat sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio.
4: Ang D3.
2: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
2: Yung may D3.
4: Mabakat sa mga butika.
6: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant ng kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutan sa Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
6: Pasami ka bala nag-aumtas, kapoy sa trabaho,
2: kag-stress adlaw-adlaw.
6: Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagkimulat, kalaman ang abiyan.
2: Mag-DTX 500 ka.
6: Kaysa DTX 500,
2: ang stress malikawan,
6: pagkamurigod malimtan.
2: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabasa mga butika.
8: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino. Nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
13: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Sarang Iloilo.
15: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna on sana sang hapon.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5
0: K5 News FM.
16: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
18: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko nakulang.
17: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
19: Grabe kit siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat kit ako.
17: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong nga makaupod subong nga Webes ang hapon, ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras kag tunga kita nga mag-uupdanay. Magasaysay sa inyo sa aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumari kumpare? Kamusta ang Webes ang hapon ninyo? Kapay nga okay ang tanan ha, busog ang tanan. Kung kilala ko busog gid ko no. Aton gid kinaabi-abi ang aton nga mga suki, mga nakatutok dira sa Iloilo City, mga naka-tune in sa 88.7. And syempre, sa mga nagaupod man sa aton ha, sa Tagsaka Relay Stations, good afternoon. Mayong hapon gid sa K5 News FM Pasig, K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganas, kagdira sa may bahin sang Dumangas. Maayong hapon gid. And syempre, diri sa Quinto Distrito, sa mga nakatutok sa K5 News FM, Sara.

abi-abi ang aton nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga wala pa dira nag-like and follow, please i-like at i-follow ninyo ang aton official Facebook page. Kag syempre, ang aton man nga K5 Sara, kag K5 Quinto Distrito. Para manginuna, kag-updated ka mo sa mga balita diri sa norte nga bahin sa aton nga probinsya. Maayong hapon sa aton nga mga kumari abroad, Mami Azun Pineda, good afternoon. Maayong hapon man dira sa kay Ma'am Beings PSJ. Maayong hapon man kay Ma'am Annalie Bahade. Kag sa ibang panaton nga mga kumari abroad ha. Ma'am Nene Shan, kamusta ikaw? Ari pa si Ma'am Nene sa may Iloilo. Si Maninay Rosevic, kamusta? Do nagpauli na to si Maninay Rosevic mo. Kadamo sa mga kumari ta ha, nga nag-bakasyon subong. Siyempre, dungan sa graduation sang ilang mga pinalangga sa kabuhi. No, sa ano man lang pati sila amo ang mag-graduate. Kahit sila man ang nagbulig sa pagpatapos sa pag-eskwela sa ila dira nga mga kabataan, mga utod nila, ugod ila dira nga pamilya. Gani ha, saludo gid kita sa aton nga mga kumari abroad. Kag sa tanan-tanan ang nga mga kumari kumpare naton nga nagatinguha nga makapatapos sa pag-eskwela sa ila tag sa kapamilya. Siyempre, Hunyo na. Graduation season na sa aton nga mga college students. And Hunyo na, opening of classes naman sa aton nga mga elementary kag secondary level. Mayang hapon, Ma'am Chini Lianyo Jimenez. Maninay, shout out lang sa mga taga-ulang Hua Nation. Manantawag kita kay Ilya sa 23 sa San Enrique. Abaw, mapasabak, kid ko noon. Mayang hapon man kay Sir Alvin Taday Maco. Pa-shout out lang, happy birthday kay Arnel Labado sa may Muli Deli. Oy, sa tanan ha, nga nag-celebrate sa ilang kaadlawan, happy birthday sa

Labado sa may Movie Deli Restaurant. Happy birthday man sa utod ni Ma'am na Ma'am Bing, si Sir Felix Palma Shautong. At syempre sa aton nga K5 Solid Supporter Sara Chapter President Sir Kelly Arroso. Happy birthday. Sa mga may gusto pa dira i-greet ha. Birthday, anniversary, monthsary o kung ano pang okasyon, pwede ka mo maka-text diri sa aton 0962-478-8730. Sa liwat, 0962-478-8730. Or mag-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Mayang hapon sa kay Ma'am Nadalyn Shautong, Sir Jesse James Garvillas. Mayang hapon man maninay, tapos na kami panyaga. Hello lang kay Selfa Garvillas, kay Jesse sa Ilabat Shuyan. Amat-amat na ang ulan maninay, tagagabi nagaulan na. Amo na mag-inom gid sang Mighty C para may kusog gid kag ang immune system likaw sa masakit. Baw correct kid Sir Jesse ha.

0: hapon. Shout out naman ni Nay sa family ko sa Maysan Enrique kag sa Pasay City. Salamat gyud. Hey. Ma'am Aisha Ahmad, maayong hapon. Watching and listening, Maninay. Oy, thank you, Gabe.
1: Happy birthday to you. Happy birthday just for...
0: Sir Benji Asturias, maayong hapon. Kendra Falsis, maayong hapon ba? Shoutout lang ko no kay Sir Harry Falsis. Sir Glenn Kaumban, maayong hapon. Danny Labrador, maayong hapon. Ang mga taga-barangay Induruhan, Badyangan, Iloilo, nakatutok gid sa... Maayong hapon, Maninay, greetings from Family Articulo, Dalugdugan. Thank you, Gid. Maayong hapon man dira kay Sir Danny Labrador. Happy, happy birthday lang kuno ah. Kay Ayan Ray Paranias, nag-celebrate sang iya kaadlawan. Sige, damo nag-birthday, subong ba? And syempre, happy, happy fiesta, Barangay Ferrales, Sara Iloilo. Fiesta ha, sa may mga fiesta dira. Ara na, plastado ng mga kumareta. Kung wala man lang sa importante nga kaladuan, hindi nilang nagaya gwa danay ha. Kaya mainit ang aton nga tiyempo. May pag-ulan-ulan, pero syempre nag-auro-untat. And dapat amligantang aton nga ikaayong lawas. Inomgid kita sa aton nga mga food supplement, aton Power Trio, Clinica D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Balon man kita sa madamo nga tubig para nga hindi kita ma-dehydrate. Kaya hindi tagin mapaktan ha ang panahon natin subo. Ulanan, initan, pero basta naka-power trio ka, may ibato kagid sa mga balatia. Wow! Dayon gid ko nung bakasyon ni Ma'am Ramia sa Pasay City, ho? Ay, halong gid ha, Ma'am Ramia Panes! Maninay, pa-shoutout lang sa kay Cisco ah, nga si Mile Capio, nagapamatigid siya while nagapang-manicure sa M's Parlor Public Market sa may Ahoy, Iloilo. God bless and thank you, Gid Maninay, from Amayla Chavez, Mosquera. Mawini Freda Sarmiento, good afternoon. Marlene Peñero, maayong hapon. Shoutout lang Maninay kay Harry Falsis, kay Hannah, kag kay Kendra Falsis, kag sa mga taga Falsis Store, dira sa may barangay Zerudo, Sara Iloilo. Maninay, shoutout lang kay Lizelle Bagunok sa may barangay Arante, nagapamatigid siya subo. Wow! Sige, good to go na kita. Naka... posisyon na ng mga kumare ko. Ang mga taga Elaine Store dira sa may barangay Kubay, plastado naman. Mayong hapon ha kay Madam Nanny Elaine, kag kandi Ma'am JJ Bolivar ho ah. Si Nining Roslyn nga nagapahunay-hunay sa iyang kwarto, idabi na kuno sa mga timbang anga kanday Sir Raffy Sana, Ma'am JJ Bolivar, kag sa iban pa dira. Hindi gid kaagwanta sang init, kag hulat gid sang aton nga drama. Ma'am Mercy Banyes, maayong hapon mandira sa inyo. Sige! Ara na plastado na lang mga kumareta. Timpla ka mo DTX Coffee Mix ha para samtang nga nagapatuyom-tuyom ka mo pumati sa aton istorya at di nagahigup-higup man ka mo dira sa aton kampiyon nga kape. Ang DTX Coffee Mix. Matunaw ang inyong aging kaon subong nga udto. Ang atong istorya subong nga hapon, ginpadala ini ni Rocky. Si Rocky, nadulaan sang obra. Gani ang iyang asawa naman ang nagaobra, kag si Rocky naman ang nagabantay sa eskwelahan sa ilag gamay nga anak. Apang nagaproblema si Rocky, bangod ang iyang asawa, nagapangimon sa iyang abyan nga babayi, nga di classmate sang iyaman nga anak, ang bata sini. Hoy, amo gining delikado. Din bala kutob ang dapat nga ihatag a boundary ni Rocky sa abyan sini nga babayi nga classmate man sa nga iya nga anak. Ano ba lang himuon ni Rocky para nga hindi magduda ang iya nga misis? Paano ba lang mapabatsyag dapat sang isa ka mister nga secured ang iya nga pagpalangga sa iya nga asawa kag wala inisang dapat nga kakulbaan? Ang bugos nga kasaysayan ni Rocky aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
2: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangga ta ka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
3: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede.

0: Day, may ihambal ko tani sa imo ba?
1: Anong inaahaw?
0: Kuan, mamuhin sang tawong ginaobrahan ko eh. Kaga, isa ako sa nadala.
1: Ha? Oh, Diyos ko. Rakit, paano na lang eh?
0: Ambot. Wala akong makaibaluga.
1: Ay, Diyos ko, na ano na lang.
0: Kaibalo ka naman nga, kabudlay pangadaan nga magpangita sa ubra subong.
1: Timingid ba? Bago lang si Inday nag-eskwela sa grade 1.
0: Amo gani, Guy. Sige lang ah. Magita lang ko sang ubra.
1: Din maayo nga. Ako naman ang maubraga.
0: Emma?
1: Oo. Ang miga ko, assistant na siya sa clinic sang doktor eh. Tisang nagligad, nagkitaay kami. Kag nagmuno siya sa akon nga basi gusto ko mag-obra bilang assistant sa isa man ka clinic. Ti timing ginaga.
0: Pero ga, kabalo ka naman nga, hindi ko diya mayong kabalo magtrabaho sa sulod sa balay.
1: Ay sus ah! Hindi ka kabalo maghugas pingganaw, magluto, maglaba, paninlo, oh. Kagatipan kay Inday.
0: Oh.
1: Simple si na ah! Sige na ga, kag hindi ka magkabala ka. Ako naman ang maobra para sa aton.

0: diin?
1: Aga pa siya naglakatnak?
0: Sa diin siya nagkatupa.
1: Nag-work. Sugod subong si Papa mo nang masugat dulong sa imo sa eskwelahan, ha? Kag siyempre, ako naman ang upod budi sa balay. Okay?
0: Tuig ka, Papa.
1: Oo, nak. Gani, dali lang gid, ha? Lutuan ko ikaw sang egg na paborito mo. O, diri ka lang sa sala, anay, ha? Maglantaw ka diri sang TV, ho? Ha?
0: Okay, okay? Papa.
1: Bisan wala klase subong sinday. Pero kadamo gihapon sang ulubrahon di sa balay. Amo ni gali ka budlay? Kun ikaw ang ara sa balay? Ang pinggan gali, ho? Wala pa mahugasan. Ugasan ko, anay niya. Ugasan ko sang makadali. Antes magluto sang itlog. Ano man, Kuya Man? Nabuyan ko pang ang plato. Hoy! Bisan sa pangugas lang isang pinggan, nabudlayan pa kuwao.

0: Kamusta ka di sa balay?
1: Okay lang ga. Medyo mabudlay gali.
0: Mugid na ga. Pero kung mapasunod mo na naobra mo, dasig lang na.
1: Amo gani.
0: Una lang ako tulog ah. Kapuyigid ko ah.
1: Ga? Karoon lang biyo. Idlaw na ko sa iya, bro.
0: Ga, pwede na sunang ga. Wala kong gana sa buong kapuyigid ko. Sige na, dasun lang. Good night. Tulog na ko ah.
1: Emma?

0: Pila pa ka oras ang hulaton ko. Diri sa kuwasang eskwelahan. Ay, dugay pa habing buhay ni Princess eh. Oh, bisan mo lang sining obra ko. Pero, puwerte gali ka budlay para sa akon.
1: Hi! Ah,
0: hello.
1: Ako gali si Jennifer, ah.
0: Rocky.
1: Nice to meet you. Oh, gali. May estudyante ka di?
0: Oo. Si Princess.
1: Ay, okay. Siguro classmate sila sang anak ko. Ay, kadugay pa abis ang buhi nila, no? Anong mayo kon makapita, anay? Kaboring abis, sige ulat, eh. Sige na, mangapita.
0: Ha?

B-Mix. Tutok na mga ka-K-5. Diri lang sa kampiyon na istasyon. K-5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 ng aga, tugtog alas

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Lane. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
5: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungun obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops Adawata. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
6: Gah, mag-joyride man tabi ka.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko.
8: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tika, mag-joyride na ta.
7: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
6: Sakay ka, kidiya.
7: Siyempre, naka-extend ko ya.
6: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
9: Extend Supplement for Men.
8: DTX 500.
9: Ulang sa pagkaons ang utang kang prutas, hindi na magkabalaka.
8: Mag DTX 500 ka na.
9: Ang DTX 500,
8: bastante sang antioxidants,
9: panghontra sa makahalit ka free radicals.
8: Likawan ang baratian.
9: Mag DTX 500 ka.
8: DTX 500.
9: DTX 500.
8: Pasami ka bala na gaugtas, kapoy sa trabaho,
7: kag stress adlaw-adlaw.
8: Ini ang kabagdanan sang matasi ka pagtimulan, kalaman ang abiyan.
9: Mag DTX 500 ka.
8: Kaysa DTX 500,
9: ang stress malikawan,
8: pagkamurigon malimta.
9: DTX 500
8: E3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
8: D3 Bio, ang D3
9: yung may Physio.
8: Ang Physio
9: yung may D3.
8: D3 Bio.
9: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
8: yung may Visio.
9: Ang Visio
8: yung may D3.
9: Mga butka.
12: DTX

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtak na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa gilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga man ing nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang apalaya extra
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka magabutiga.
1: DTX

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-klinika, Spore Biotics!
2: Balik ka, mga langaw! Ari, nakapaborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, may gatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 is FM championing the live of the Filipino.
6: Wow! My puso!
7: Your official news and music station.
8: Ladies and gentlemen!
7: 88.7 KK5 News FM.
9: K5 News FM.
10: Subtle.

0: Amo bala? So meaning single mom ka na subong?
1: Yes. Abi mo sakit lang yun sa ulo ang mga lalaki eh. Amo ina nga wala na kuya nagpadugay-dugay pa. Nagapa-flirt sa iban? Bulag dayo na. Sa imo bi, mas stay ka pa nga ginatuntoya na ka?
0: Kung sa bagay, gusto man ang ginimo mo.
1: Of course. Pero kung may mas seryoso man lang sa akon, nagresponsable nga lalaki. Ang gusto ko single father man. By the way, ikaw. Nag-a-updanay babala ka mo sang mama ni Princess?
0: Oo. Galing. Busy siya permis sa obra niya eh. Halos di na niya maatipanan ng anak namon. Kag siyempre, ako.
1: Ay, sad. Nakadepende man abi sa sitwasyon eh. Ay, hala, buhi na ni siguro sa mga anak ta. Do na daray na tariya ka istorya about sa life man. Ta. Sige na.
0: Sige, oo, gali no. Buhi na. Tiano, tomorrow naman.

0: alas 6 na sang hapon. Wala pa gihapon makapauli si Emma. Nagalain pa nga daan ang pamatyag ni Princess Song.
1: Papa!
0: Nak?
1: Sakit ako, child.
0: Ay, dali lang gid ha. Tawagan ko bala si Jennifer? Kung anong mayo kong abuhaton?
2: Hello, Rocky. Nakatawag ka man.
0: Jen, sorry gid ha. Sorry sa istorbo. Kwan, nagkasakit abi ang Johnny Princess eh. Anong ipainom ko ni nga bulong sa iya man?
2: Okay, don't panic ha. Simple lang. I-ask sa anay kung ginagutom siya. Pakanon mo dayon ha. Kag hindi siya anay pagpainom na sang bulong ha. Delikado na bala sa bata kung hindi makonsulta.
0: Ate, okay. Sige, salamat gid ha.
2: Welcome. Tawagin lang ko liwat ha. Anytime. Bye.
0: Okay, bye. Thank you liwat ha. Bye. Thank you, Jennifer.
3: Sino ako si Jennifer Rocky?
0: Kwan. Mayo kay ari ka na. Kwan, upod ko sa school, isa man sa mga parents nila.
3: Nga nagtawag ganay ka mo ho?
0: Kwan, gintawagan ko siya tungod nakalain ang pamatyag ni Inday. Nagasakit ang tiyan?
3: Aha. Pero nga, asyang gintawagan mo kay ara man ako. Akong iloy ah.
0: Paano ta ka matawagan? Kay kasako man sa imo permi sa obra mo. Wala ka na ganis ang jimpo sa bata mo eh.
3: Rocky, hindi na ako magpuwi sa imo subong ha. Naistoryahan ta na ni eh. Kagpalihog lang kapuy ako. Hindi ko ni tani pagpalampuhason subong. Ugaling nagalain ang pamatsyag ko eh.
0: Kita ba lang gina? Amo nang problema eh. Amo na ang problema, Emma.
3: Rocky?

0: sadya sa mga bata, tanong. Close kid sila katama.
1: Amo gani.
0: Eh, oo, gali. Mm. Daw ka ina ka pa nga daw wala sa mudo, ah. Ano, may problema ka?
1: Kuan sa asawa ko. Ambot. Daw hindi ko na siya maintindihan, eh.
0: Ay, okay. Gets ko na. Tungod bala sa pagkailoy niya sa bata mo?
1: Oo. Tungod sa obligasyon niya. Nga kuntani, siyang mahimo sini.
0: Kuntani, ikaw na lang ang mag-obra?
1: Gusto ko man. Ugaling kadako na sang sweldo niya, eh. Kag kung mangita ako sang obra, kabudlay man. Tungod hindi man nga, pwede nga bayaan na mo ng bata. Kabudlay man nga daan nga magpangita sang manugbantay.
0: Kon sa bagay. Pero Rocky, ari ko diyo. Buligan ta ka sa paghandol sang anak mo, ha?
1: Jennifer?
2: Siling kugid gani. Siling kugid nga may kamalamalahan nga nagkatabi.
1: Emma?
2: Ano ni? Hoy, babae. Paliyog lang, ha? Hindi pag-ubang pamilya ko.
0: Hey! Hindi ka mag-iskandalo, diri, ha? Wala kami sang may ginahimo nga malain sang bana mo.
2: Ano nga wala? Ano nga wala?
1: Ha? Emma.
2: Ano ni nakita ko?
1: Emma, kung ano man ang nakita mo, wala ini. Nag-istorya lang kami. Nagabantay lang kami sa mga bata.
2: Nagabantay? Oo. Gabantay mo, tuod ka mo. Pero ano dasan ang matabo, ha? Mahimo man ka mo, bata?
1: Emma, ang baba mo.
2: Anong gay na?
1: Ang baba mo, ha? Nagsala ka sa ginapinsan mo.
0: Mrs., wala kami sang relasyon ni Rocky. Ang matuod gani, nagakabala ka siya gani sa relasyon ninyo nga duway. Nag-share lang siya sa akon.
2: Nag-share? Ito anyong amo para magdamo.
1: Hoy, Emma? Babae,
2: sugut-subong. Gusto ko mapalayuan mong bana ko, ha? Kag ikaw man, Rocky? Tingala ko man nga kada may kinahanglan si Princess o kung may kinahanglan ka ipamangkot, ang ginatawagan mo hindi ako, kundi ang babae nga ini. Gali kay may relasyon ka mo.
1: Emma?
2: Kabalan ka! Kabalan!

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: This is 88.7 KT5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
2: Istoryahan ta ang D3 Bio kung paano ini makabulig sa mga resilient bacteria. Abi mo mga bacteria lang hindi masarangan sa antibiotics.
3: So may duha ka scientist nga nakadiskubre sang mga mikrobyo sa kalibutan. Ini si Robert Hooke nga nakadiskubre sang amag o molds. Nakita niya ni sa tinapay nga nabilin sa ref, no? So nakita niya nga may gatubo. So ang nadiskubre niya amag gali ini. Kag si Anthony van Leeuwenhoek sang tuig 1676 nadiskubrehan ni Anton van Leeuwenhoek naman ang kagaw sa amuman nga tuig. Subong nga adlaw, Doc Ramil kag Sir JP, aton istoryahan ang isa ka klase sang kagaw nga kaya makipagbato sa mga antibiotics, no? Kag paano makabulig si D3 Bio? Ano inibla nga mga kagaw, Doc Ramil?
4: May mga sahe sang kagaw, Sir Kevin, nga hindi makatugas ang balatian. Gitawag ina nga microflora. Botsilingon, normal nga nagapuyo sang aton lawas, apan kung magaan chance nga magpigaw aton immune system, pwede sila makapanghalit. Kaya rapagid, good bacteria eh. Huwag mo na yaga panghalit sa aton. No? May mga kagaw naman niya nga nag-develop sa aton nga endospore, nga kaya nila mabuhi sa unfavorable condition kag makabato sa gitawag antibiotic. Pero makabulig di ang D3 Bio sa imo bangod anuman nga kagaw nga himo sa tambok ang panit, kaya patyon sang monolaurin nga ara sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
2: Ang endospore amo na ang ila abilidad nga mag-adapt sa ilang environment.
4: Iskanig ko pa na. Iskanig ko pa na. Buhi na sila.
2: Kaya-kaya na nila. Kung wala na sustansya ang environment nila, mahimo sila nga endospore para mag-inactive sila. Kaya nila nga mag-survive maski na mainit ang environment kag pagpabor sa liwat sa environment sa ila ini sila ma-activate. No, dumamo ni sang tetanus, no? Tetanus kara lang sa lansang sa tuktok tan, pero pag makasulod sa lawas mo mabuhi liwat. Amo ni ang posibleng rason kung nga ang may ara sa pabalik-balik ka infeksyon. Dapat kabalogi kita mag-observe sang aton proper hygiene, magtinlo sang aton palibot, kag magprepare sang tinlo nga pagkaon kag parisan permi pag tumar sang D3 Bio. Adlaw-adlaw.
3: That's right, Sir JP, no? Gakatabu ini ang endospore formation sa mga kagaw nga Clostridium difficile. Ini ang sahi sang kagaw nga nagatuga sang severe diarrhea, colitis, pagubag sa mga intestine, no? Kag even life-threatening damage sa colon. Kag normal ini

0: Siyempre, naka-extend ko yan.
1: Basta sagad nga driver, extend, lover.
2: Extend supplement for men. DTX 500. Kulang sa pagkaunsang utang kang prutas? Hindi na magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan. Sang matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamurigon, malimtan. DTX 500 E3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mabakas, mga butika.
5: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na. Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag pala nampansin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa Himpapawid. K5 News FM Philippines.

0: suplemento.
1: DDX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DDX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
0: DDX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape intilawan nga man nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Max4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics!
2: Balik ka mga lamaw! Ari, nakapaborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, may gatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM, championing the lives of the Philippines.

0: your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Sarado-ido. Secret Memories.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:13 na sang hapon. Ang ininga oras, mga ihadog kag ihadag, ginadulong sa tunsang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio, nagabulig ini sa aton para dasig kita mag-ayo. May ara ini sang virgin coconut oil, kag vitamin D3, nga nagabuligid para sa aton nga mga cellula dira. Gusto mo bala sang positive effect sa pagdako kag pagdevelop sang imo nga bata halin sa iya nga pagkabata dira, pagkahamtong dira, asta na sa pagtigulang. Inom kita ha sang Klinika D3 Bio. Kay ginasuportahan sini ang foundation sang growing body, nagapromote man sang muscle kag overall structural integrity. Inom kita Klinika D3 Bio kay madamo kita sang makuha diri, especially sa aton nga pagtulog. Ang pagtulog naton isa ini ka dako nga factor para sa pagdako sang bata. Kani kinahanglan mahamuo kang aton nga tulog kag ang D3 Bio nagabulig din na para magnami ang aton nga panulugon. And syempre, hindi man kita magkalipat, tumar kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Nakahibalo, bala ka mo nga ang Mighty C, nagabulig man ini ha, para sa pagpugong sang arthritis. Ang pag-sakit. Sang aton nga mga katuhuran, posible senyales ini sang pagnipis ang aton nga mga joints dira o kon cartilage. Naganipis ang cartilage samtang nagatigulang kita, gani ini ang rason kun nga nagakiskis bala ang aton dira nga mga katul-anan sa aton nga hita kag sa femur nga nagaresulta man sang pag-inflame o kung pagpalanakit sa kada hulag naton. Ini ang ginatawag na osteoarthritis. Gani, pagi sa pag-inom sang Mighty C, ang alkaline vitamin C kada adlaw, malikawan ang balatian nga ini kag effective gid ang Mighty C sa pagpataas ang collagen level sa aton nga lawas. Ang collagen isa ini kasahi ha sang protina nga responsable para sa pag-regenerate sang cartilage nga nagaserbe naman nga cushion o kon ulunan sa tungasang aton nga duha ka mga tul-an para hindi ini magkiskis sa isa kag isa nga nagaresulta sang pagsakit. Likawan ang osteoarthritis, magmighty si kita kada adlaw. At syempre, hindi man kita magkalipat, magtumar kita Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 Superior Antioxidant ini siya. And nagabulig ini sa aton para mapunggan ang pagtigulang ukod ang physical deterioration. Ang lawas ang tawo maka-experience kinina sang wear and tear sa salud sang mga tinuig nga pagpangabudlay naton. Apang ang physical deterioration ang pwede mapahinay kag mapahagan-hagan ang epekto sa lawas ta. Ang pag-exercise regularly kada semana, magkaunsang husto, kag ang pag-kapositibo sa kabuhi ang nagapahinay sang physical deterioration. Gani kung imo da makitaan imo nga mga upod subong, glowing sila, bisan may edad na sila, hindi mo halata nga may edad na sila. Inabangod ha, stress-free sila. Wala sila isang stress. Hindi kita magpaka-stress. And inom kita DTX 500 para mabuligan kita dire. Kay dakogid ang rason sa pagtigulang sang tawo bangod sa oxidative stress. Ginaguba sini ang cellula kagay napahinay ang cellular growth. Ang pag-inom sang DTX 500 kada adlaw ang may dakuman nga epekto sa pag-delay sang aging kag pagpugong sa physical deterioration. Gani, mag GTX 500 kita adlaw-adlaw. Kaya nagahubay ng itsura, nagapagsik, kag nagakusog pa kita. Sa GTX 500, edad lang ang nagatigulan. Initanan mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwa Sang Sara, available na ini sa aton klinika Sara Branch, dira na hamtang sa may RJM's building, sa may Chukstogo Balanga building sa kilid sang Ceres Terminal, and may apat man kitahag ka mga product outlets. Available kita sa aton nga klinika Haro Branch located dira sa kilid sang Robinson's Haro. May ara man kita sa nga Pasig City Branch located sa Salvation Street, Corner A, Panes Street, siyudad sang Pasi, and ang atong Kalinog branch na hamtang sa may Costmart Kalinog. Kag ang Miagaw branch na ton, ara naman sa may Orbi Street, Barangay Baybay Norte, sa kilid sang MCR AgriVenture. Ani, ano pang inyo nga ginahulat? Magbakal na, magtumar, kagpamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sa klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uwe. Pwede man kamo ko-order online, available man kita sa mga online platforms naton. I-search nyo lang dira, Klinika di Alternativo Medicina, kay madamugid nga nagahulat nga discount para sa inyo tanan-tanan. Oras na ton, alas 2:19 na sang hapon. Sige, sa may mga advice para kay Rocky. Hoy, tiamugin na aba sa may imunan ka nga asawa? Ikaw, anong ma-advise mo para hindi magpangimon ang asawa ni Rocky? Anyway, mat may ginabuhat si Rocky nga malain. O galing no, bilang isa ka asawa, masakit gid man inaiyang at i-asawa ka. Dayon sa iban kaya nga tawo, mangayo sang bulig kung nagakinahanglan ka sang bulig. And especially, anak pa nila ang involved. Which is isa ka disrespect man sa imo nga asawa. Eh, ay tibisan ano nyo pa na iya ka sako, maghambal siya nga makapoy, kumbaga maintindihan mo dapat kay tinagatrabaho siya. Dapat istoryahan nyo nga mag-asawa nga kung nagatrabaho ka, hindi man dapat to the point nga hindi mo nagidya, matipigan, kaga maamuma ang imo nga pamilya. Amo man nataning ginapangita man ni Rocky. Ati okay lang man na nga magtrabaho ang iya nga asawa, okay lang man na nga siya ang magbantay, si Rocky ang magbantay sa ilang anak. Pero ang kinahanglanon kung tani bala, bilang isa ka iloy sa iya nga anak, kag bilang isa ka asawa sa iya nga bana, mahatag sa gihapon sa iya nga misis. Kumbaga, hindi dapat masuffer ang isa ka butang, imo nga responsibilidad, bangod nga tinagtrabaho ka. We need to balance our trabaho kag ang aton nga pamilya. Work-life balance, kumbaga. Actually, pag-istoryahan, na ilang mani sa tunga nila nga duha. Haiti, kung hindi ni masolusyonan, kag hindi ni abi maanhan, maaktuhan sa subong, posible nga mahulog man ini sa mas malala pa eh. Haiti, base madimato sila, given nga single mom nga daan, tuya ang babayi. Adlaw-adlaw nagakitanay sila, hindi manigar, hindi naton mapunggan, nga posible mahulog man ang buot ni Rocky. So sa mga may advice ha, pwede gid kamo katawag sa 0962-478-8730. Sali what? 0962-478-8730. Maayong hapon sa kay Ma'am Sunshine Magbanwa from Tubungan. Ma'am Annalyn Lim, maayong hapon man. Mga taga-haro, kunuha sa Bulangan, nagapamatigid subong. Greet niya lang, Family Lim, kag Milliones Family, kag sa anak niya nga si Princess, kag si Inday Queenie.

0: Kung si Ma'am Bings pa, focus ka na lang sender sa bata mo ah. Kag sa pagpangita sang work, likaw na lang kay Tibasi, mahulog pa buot mo kay Jennifer. Kapin pa, tiwaay man na tiyempo asawa mo sa inyo. Correct gid Ma'am Bings. Kumbaga, para malikawan na lang ang ining problema nga maglala or ang ining sitwasyon, siya mismo si Rocky, ngita siya sang trabaho para nga mapabalik niya ang iyang asawa sa pagbantay sang ilang nga anak. Kung hindi bala mahusayan or hindi mapahamtang man ang iyang misis, nga tiyang asawa ang nagatrabaho si Rocky mabantay sa iyang anak, sa ilang anak, ti si Rocky mismo, ngita paagi para nga siya naman ang magtrabaho. Kung ako si Imoraki, mag-apply sa sa Swan Building, bisan ano lang work kung si Sir Benny Hermano pa. Kagamay nga problema, sender, para magtinong kamu kaasawa mo, hindi ka usagad parapit kay Jennifer. Ba, correct gid, Ma'am Remia? Anong mubi kay iti amugid na mo kung may mga tulukon at itasi, gid na magpalapit na. Pero tingin nita gid malikawan, gid man bisa ulihin, no? Posible. May posibilidad nga mahulog ang buot ni Rocky, especially nga ti adlaw-adlaw sila ya nga magkaupod ni Jennifer. Bisan ano nyo pa nakasiling, nga wala man siya't may ginabuhat nga malain. Subong wala pa. Subong buot pa siya. Pero wa ita kabalo sa sunod nga mga inadlaw. Do may naka-relate ba? Sige, oras na alas 2:23 na. Amugid na si Jennifer, amugid sa si Jennifer ang gintawgan nga pwede man asawa niya. Correct gid Ma'am Ramia. Kung ikaw man asawa, no? Tapos mapatian mo pa nga tilain to yung babae gintawgan para pangayuan bulig. Ate, magirin mo, gid ka mo sinasang bana mo. Sir Henry, butter na, maayong hapon. Maninay, sa Cavite ako, nagapamati ako. Sa'yo dito. Bo, grabe. Samo, ya, Tagalog, kaghiligay nun ba? Sige. Mayang hapon lang kay Lula Kaning kuno dira sa may barangay Dugman. Nagapamatigid sila. Manina, greet lang ako. Happy Fiesta, Barangay Ferrares. Salamat always sa pagpamati. From Tris Tyler. Mayang hapon, mga taga-barangay Ferrares. Sa pihak barangay talang diho ah. Sige, ginakulukulabos kita sang aton nga tiyempo ha. Nagpamista ni gurong mga caller taho. Ukol masako ning mga caller naton. Pero again, gamay nga problema, manabaw nga problema pag tilaw lang ini sa inyo nga mag-asawa. Kag pag-istorya lang ang kinahanglan diri. Kag kinahanglan ipakita mo man na Rocky, nati secured ang pagpalangga mo nga sa imo nga asawa. Bisan pa nga ti ikaw yang nagabantay sa eskwelahan, siya ang nagatrabaho, hindi mo siya paghatagan sang bagay nga ikaselos niya. Kag kung hindi gid mapahamtang, ikaw pangita sang trabaho para ang asawa mo naman ang magbantay sa inyong anak. Sa isa ka relasyon, pagsalig kag komunikasyon ang pinakaimportante. Kinahanglan, may trust sa isa kag isa. Kag ang komunikasyon bukas gid pareho sa inyo. Hindi pwede nga isa lang ang nagahambala, ang isa hindi man mamati. Dapat duha ka mo, kabalo maghambal, kabalo magpamati, kabalo magintindihan ay. Madupiho ba no? Galungo-lungo ang kilala ko. Gani ha, kung may paghigugma kang may pagintindihan ay. At malampuwasan nyo gid ang ini nga mga pagtilaw sa inyo nga kabuhi. Amula na ang mabilin ta sa imo Rocky and kabay nga mag-ayuhay ka mo sa imong asawa, mahitso nyo ang inyo nga problema. Thank you so much sa pag-share sa imo nga kasaysayan diri sa aton. Kit anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories diri gid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, ako ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
1: Jive.
2: into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
3: Kampiyon!
4: This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino, nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid, K5 News FM Philippines.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: Una.
7: Problema. Gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
0: Eye Care Gold.
9: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, kulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sang imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio, yung may D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar.
3: Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
14: mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio, D3 Bio.
15: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
14: Mabakal sa mga butika.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow, my puso!
2: Dali na sa trip na masadya. Ang biyahe nga wala abiriya.
18: Sa lugar na puso ba ba?
2: Kung trip mo ang kalingawan kagkantahan, dali na sa K5 Road Trip. K5 Road Trip. Kaupod si Kuya Andoy. K5 Road Trip sa 88.7 K5 News FM Iloilo, ang kampyon nga istasyon.
19: K5 Road
20: Trip. K5 Road Trip.
21: Beep, beep, beep, beep.
22: Woo! 88.7 K5 News FM. Ayong hapo, mayong hapo, mayong hapo, mayong hapo.
23: Pariho ko man bala ka mo nga. Nagahulas-hulas ang ilok. Nagaharap dos ang agtang kag ang tangkugo bangod sa ini.
22: Ah, way to damahimo. Ay, Kuya Andoy po para sa K5 Road Trip. Namilan ng Yumi Home sa Migo ko di sa Guao. Chick sa man ni Storya, laban-laban mo. Ling-ling-ling-ling, ano di ba si K5 Andre sa waiting area? Taka yung nagkadlaw-kadlaw nga daw ay man sa sangin ni Storya. Ho, basi kon... Basi tingala lang. Tapos pagbalakid na ni Karun siya, blaga taghol na sa bla. Uy, sa kumati. Ay, nako, pre. Basi kulang ka lang sa MyTC. Ang isa nga daan, da ka ipikto sang hindi manami ang kondisyon sang imo ikayong lawas, pati paminsaron mo, apektado. Eh, bulubantay-bantay, ha? Nami ka limang libak tawo nga hindi kibatay si mo. Ba't yan, mag-imang ko da, hindi? Why? Yeah, pero seryoso, may TC para pag-onfirme ang aton ng immune system. Ha? Hindi tadali masudlan sa mga balatian. Hindi. Hangin-hangin sa utok, kaya lain na yung istorya. Kung kamo may kilala man nga gina-istorya yung iakaw galingon, bisan wala man sa upod nga tao, okay lang na, kay pareho kami subong. Ako di amuman. Paimnan nyo lang may TC para hindi masudlan sa balatian na halin sa mga pinakasimple nga ubo, sipon, trangkaso, pakadto sa mga mas malala, pati mga allergy, mabatuan sa may TC. Na. Siyempre, sa mga ka-K5 naton nga ara sa sagwa gapan rabaho, subong, gabulad sa initan, gapala na class kung didiin, basta physical gani ang klase trabaho, kinalang baskog ang inyo nga ano, baskog ang inyo immune system, kiti mas exposed ka mo sa mga kagaw-kagaw. Speaking of kagaw-kagaw, gapamatay gagaw, D3 Bio. Pangbato na sa impeksyon. Ah, hindi pagkalimtan. The antibacterial and antiviral specialist, Clinica D3 Bio nga may vitamin D3 kag cold pressed extra virgin coconut oil. Nga paborito namo ni K5 Lawrence. Ang coconut oil ko, coconut oil. Oo. Oh, ano na multi-purpose ang adaan nga mga klase bagay kag namin nagapamatay kagaw. Ha, muna ko kami di kung gamay lang ubo-ubo ano eh katol-katol tutunlan, ubo-ubo gamay sulod si ona. Usap D3 Bio dayon, hindi tulon ha. Lain man ayang tulon, namit man na, pero sa amo nga kaso mas mayo ang usap. Usapon mo D3 Bio para tanang nga kagaw nga maagya nya tutunlan mo patay. Si Genevieve sang Lapus nagatutok sa aton subong. Salamat, salamat. Regards ko da kay tita. Tita lang, budlay na karoon. Ano yung itawag? Naglaim mo na karoon. Sa una nga daan, may Eloy sang dalaga nga hindi tita gintawag ko, ginamayan lang kami. So tita lang para safe, tita lang. Total ano naman eh, total tito age naman ko subong eh. Dosong san o lang tong ginamanong manong pa ko, subong tito lang tawag sa akon, do kasapnot no. Pero sige lang, basta kamuya kuya lang gyapon tawag niyo sa akon ha. Para hindi ko lang mabatyagan yung dokatigulang na gidzakon. Bata pa man ko. O pag nagtubo buhok ko. DTX 500 para sa mga mataas ang blood pressure. Kapag problema sa ilang blood sugar. Baragoy. Ah, ang diabetes sa Gyapon is diabetes kag mga heart problems is one of the most common causes of mortality sa Gyapon sa kalibutan, especially sa Western world. Wala ko kabalos ang exact nga mga numbers pero dala sila sa top 10. Teh, kung hindi mo gusto timprano, pasubayan ka na, mag DTX 500. Hindi na paghulata kung saan itong magtigulang kang ara na tanan nga simptomas, bala. Kati usually, amo na mo, kung wala pa gani, wait ang magina sa pa, kung ara na masalasala utok ta dayon. So dapat, prevention is better than cure. Subong palang amat-amati na. Kayuhan ang lifestyle mo. Na, kaon mayo, kaon insakto. Na, duha na ka bagay, lain ang kaon mayo, lain man ang kaon insakto, ha? Kaon kasang maayo, bot silingon, hindi mo pagbitinon, hindi mo pag sobrahan. Kaon kasang insakto, bot silingon, tsakto nga pagkaon kaunon mo. Tandaan ang itlog healthy na sa kaunon, pero kung itlog sa aga, itlog sa odto, itlog sa gabi, ba, masumuod man. Kagkulangon ang mga vitamins and minerals sa lawas mo, ha? So, wag naman puro itlog. Pulo pitsay-pitsay ka man from time to time, ba? Tulog sa insaktong oras, ha? Dapat regular, ulo ehersisyo, laghulag man, ba? Kag siyempre inom tubig, eh. Kapin pa magamunik iinit sa bongo. Kag imna mo doon DTX 500. So, healthy lifestyle, alalayan pag isang DTX 500, especially kung pariyaw sa amon, ara ka na sa mga 35 pasaka. Sa una, hambal nila 40s, eh. Pag tupa mo sa 40, dapat halong ka na. Subong yan, hindi! 30 pa lang, matamat ka na! Tapos ang unang mga ginabatyag sa mga katigulangan, mga palamuypoy sa mga kalawasan, planakit sa likod, di ba? Katigulangan lang na sa una. Subungin, hindi! Pagdupa mo, 30, ara na! Tamo mo na mga balatian. And speaking of balatian, siyempre, okay. Mga Pinoy kita, we are a coffee-drinking people. So kung mainom ta kape, pilion ta ang kape. Nga mas gapa-healthy pag-idjaton. DTX Coffee Mix! May ampalayad, may de-sugar-sugar cane, kag may chia seeds nga, the best for digestion. So, kumpirmi ka bloated, constipated, lupingated, toblated, kag kung ano pa ginada. Kung problema, dochan mo pirmi, imne DTX Coffee Mix. Nan, para healthy ang chan.

The Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch, para naman sa mga taga Quinto Distrito. Maraming salamat mga ka-K5. I'll be back tomorrow. Ano na gani, boss? Birnes, naglibwas. Ako daasig lang sa adlaw, no? Oh, pizza 21 na. Isa na lang kasi Manas. Wildo naman. Excited na sila. Masyadong advance mag-isip. Thank you so much. I'll be back. Ako si Kuya Andoy. Yan ay ang K5 Road Trip. Dire sa kampyon ng istasyon, 88.7 K5 News FM.

FM, championing the lives of the Filipino.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike,
2: kumso? D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may
4: D3. Mabakas, magabuti ka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may
2: D3.
4: Mabakas, magabuti ka.
6: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino, magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM.
2: K5 News FM
6: Philippines.
7: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
7: na nagapanugos ang imo blood sugar.
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis!
8: DTX 500!
7: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauhaw!
7: Masi may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
7: na nagapanugos
8: ang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado.
7: DTX 500
8: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika.
13: Kundayan ko mangi.
12: Kay gali may UTI ko.
13: Ang tiya ko naghambal.
12: Try ko ang Mighty C.
13: One capsule, 3 times a day.
12: 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko.
13: Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mugali si Bibi.
15: Mas masami ko gina-allergy.
14: Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre! Wow!
6: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by
15: Bay Norte, Miag-au. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
19: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
20: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Extend Food Superman from Man.
22: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
21: Extend Food Superman from Man. Extend Food Superman from Man.
23: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
21: Extend Food Supplement for Men.
24: Para sa matinlo nga dugo.
21: DTX 500.
24: Para sa healthy nga tay.
21: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
21: Ang may mataas nga antioxidants.
24: Nga amo naman
21: ang nagatinlo sa imo atay.
24: Basta tinlo nga tay.
21: Happy kanunay.
24: DTX 500.
21: Masaligan.
24: Epektibo.
21: DTX 500.
24: Mahigo bala ang imo dugo?
21: DTX 500.
24: Masamit ka bala ang gina-energy?
21: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
21: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
24: Nga sa masami,
21: amo naman
24: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga energy?
21: DTX 500.
24: Masaligan!
21: DTX 500.
25: D3 Bio.
26: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
21: Yung may Vizio.
24: Ang Vizio.
21: Yung may D3.
24: Mabakas mga butika.
21: D3 Bio.
24: With Vizio.
27: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
21: D3 Bio.
24: Ang D3.
21: Yung may Vizio.
24: Ang Vizio.
21: Yung may D3.
24: D3 Bio.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: Bayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati. Padayuno natong subok sa pagsipad-sipad ang matahong nga kasugbon sa atong drama sa kanginan. Ngayugid makuhaan sang leksyon, yung inating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Ako yung basulon niyo!

0: Ating kawatan bala ko no kagab. Isinulaberta.
1: Ay, ho bala. Ay, ay puro bala sa tigulang. Pati kaldiroy ako nung ingkawat pagkagyahong.
0: Amo,
2: ay, gani. Kung ako ang makadakop sa kawatan ngayon, ha? Hindi ko ginsa paguntatan. Hasta hindi mahunos ang ginawa, ha? Tuntos, ha? Pagkapos lang ang animal, ha? Basi gani, dakop lang lawa sa turn.
0: Ano
2: mapapos
0: ba?
2: Kang head?
0: Ah, mugit. Oh. Ay, pero, sinuyahan ang nangawat ng inaman? Piho ko ya, tagadiri mo lang yan sa ton.
3: Tagadiri gina eh.
0: Tagadiri gina ya.
2: Ate, tagadiri gina. Gani, hoy, hoy, hoy. Bulubantay gin kita, ha? Kay basi kung isa naman sa ton ang biktima hun.
4: Eh, tani bala kung pagkaon man na ang tuyo? Di ko di nagpangayo na lang siya eh. Hindi kay magpangawat gin.
3: Gani, man.
4: Kaga... Ginabanta ya pa yang gabi na para nga hindi siya makita.
0: Amugit!
2: Ah, ba?
0: Uy, ana!
2: Oh, hindi!
4: Uy!
2: May nagsinggit!
4: Ano, ina?
2: Basi ko nagkawatan naman ninyo!
4: Ay, Tun!
0: Dali ka!
4: Dali ka mo! Pasaw ka! Dali ka mo!
0: Ay, sige, sige! Kawatan ka pa, Mel! Basta!
2: Ay, habalat!
0: Sa'yo, tanginagyan sa kawatan!

0: daw ang animalya? Ang inbulad-bulad ko yung alamayo nga isda. Ginsingit sa animalya.
1: Ay, hala. O, tinakita mo kung sino? Sa di nag-agi?
0: Ay, oo, nakita ko. Dira siya nag-agi, ho? Sa unhan?
1: Ha? O, te. Nakita mo kung sino sa di nag-agi?
2: Oo, man. Diin siya nag-agi. Kay sulihon ta, bakulon ta.
0: Ay, bata. Batang nakita ko nga nagsingit sa hinalay kong alamayo.
1: Ano? Ay. Ote, bahay kong lalaki. Ha?
0: Kwan, bata nga babae. Babae, guro to kay nagabistida man. Ugaling ang iya ulo, ginputos siya sang bayo.
1: Ano? Ginigta niya sang bayong ulo, ya?
0: Oo.
1: Animal.
0: O kamaro nga bata. Gintabunan niya gurong ulo ya sang bayo. Agod nga hindi siya makilalaan.
1: Uy, sino nga bata nang nagapangawat man?
2: Basi ang muna na siyang bata nga nagsulod sa kusina ni Chai Virgil.
3: Ay, amo giguro,
2: sang nagligad bilang adlaw, ha?
0: Oo.
2: Kang nagdala sang yahong ya kang kaldiro?
1: Bago nga ko makadakop sa nimal nga kawatan nga ina, maililihay ka dyan sa akong, bro.
0: Ay, tani ba yan? Nagpangayo na lang kay ihatagan man.
2: Ay, di ba siya kung pasiginiging sugo masaya sang ginikanan niya?
1: Eh, nga eh. Sino ni si barangay tang birtingin kapigado nga magpamilya, haw? Nga daw halusong kakaon, haw? Sino?
2: Ati, mangkuton ta mga kagawad, eh, kung sino o kung si Kapman. Kay kabalo na sila kung sino ang indigent ni sa barangay ta.
0: Oo.
1: Ay, oo. Sige. Kagun makilalaan ta na. Kaduan di sila balay. Kagun si saon ta dito.
0: Oo, man gani. Oo, sige. Ako nang imuunta.
1: Ati, dali ka mo.
0: Ay, sige, dali ka mo.

0: Eh, Mayo, no? Ay, kabalo na ka mamangita sa kalanon, ta. Sa Sonia Adlao, upod ka sa akon, ha? Eh, may ginapaubra si Ma'am Judy sa akon nga balay nila, eh. Bulig-bulig ka to. Kag panilag-tilag ka kung pwede ka to tumay makauti. Na makortahan, ha? Hoy! Abnormal na karon, ha? Wala ka sa bataw?
1: Oo, gani. Sabat lang ito.
0: Ay! Hindi mo ko gani paghimuon nga tangkuloy, ha? Wala ka gani nagsabat? Mo gani nga naaki ko si mo, eh. Kay ginapaabot ko nga magtingog ka. Ay, dapalon ta naman kakaroon.
2: Tay, tama na, tay. Hindi na lang wala pagsagawa si Manong Binlod niya, mga awat. Sala na mo bala, tay.
0: Wala na sang sala, da. Ang may sala, iamong iloy nyo. Basta, ha? Buwas, upod ka sa akon. Kagpangita sang kalawaton. Kay hindi ka? Ha, Binlod?
1: Oo.
0: Yan ay, ha? Kaya kung makamanita, mabakal kita sa manamit nga sudan, ha? Mabakal ta baboy kag sugbahon, ha? Ginalaway na ako, ha? Ginalaway na ko!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pag muklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amuna ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta pag pulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
4: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: May balita na, may drama pa! Kampyon!

0: Aray, kabalo ka ba lang si binlod nga apo mo? Ginasuspitsyahan nga amo ang nagapanulod-sulod sa mga pamalay diri. Kan nagapangawat magkaon. O Diyos ko, kahuluya, tay.
1: Oo. Kahuluya. Pero ikaw man tani nga makapiyan-piyan sa mga hinabdos mo. Wala ka man kaulikin sa ila. Tani, taga-tagaan mo man. Agad bisan pa paano. Makakaunan bisan, makaduha lang kabisis si Sakadlaw.
0: Ay, kagwala ko yan sa laguron, tay, ha? Tay, single mother, makubala. Mahitani kung wala ko yan na balo. Kay makasulusaklit ko yan sa ila. Pero may mga bata man ako nga ginasagod, tay.
1: Eh, di sige na. Kay wala kita siyang ibunig sa mga hinablos mo. Mahipos na lang kita.
0: Mailoy mo na sila? Nagpanamit na siya, nagpulo patawhay sa syudad? Wala yan di balik daw mga bata, ha?
1: Eh, naghambal man to siya, mapanila siya siyang kwarta. Pero, abot. Gaan bula na lang, wala gin katupa.
0: Ay, base, kung gingasto, ito yung sa lalaki, ha? Amo guro na nga nakigbulag siya kay Buboy, kay may laki nga ginaupdan. Dalok-dalok, bitsokoy. Ay, Diyos ko na lang, kid. Kung anong magkalatabo di sa kabataan niya, iyan na yung sa labdon niya, tay. Ay, iyan na yung sa labdon!

0: Lon! Bin Lon! Nagkakaulungan ng bilang gabang abnormal yaw. Pahil buhay, iyang sangasang kahoy ihan oskobla sa likod niya.
1: Agoy! Tay! Ano?
0: Ano sa kanimal mo? Lipat ka na sa misyon mo kung naging paupunta ka, ha? Panilag-nilag to kung ay pwede ka makauti.
1: Tay, basi madakpan ko.
0: Wala ko ba ganin natin singan? Dakpan na yun? Umandam kay karon, ha? Umandam kay karon. Panuktok to. Naghambala nga naton pwede ka kagamit sang kasilyas. Diskarte bala? Yun di kakakya. Lakat na! Lakat na, Bilon!

0: Eh, magamit ka sang CR to?
1: Tani, ma'am. Damo-damo inyo tinapay sa lamisa, ma'am ba? Kaunon niyo lang na?
0: Gusto mo, how?
1: Sa manghod ko, tani, ma'am. Kay wala pa to sila kakaon mo. Gutom na to sila katama. Pirmi lang wala kami pagkaon, ma'am.
0: Kung amo sina, padalaan ta kamo karon sang tinapay, ha? Pili da kun di ng imong nanamian.
1: Tuod, ma'am. Hatagan mo kami sang tinapay?
0: Paggalapan os malang ina. Pili da. Pili ka sang tatlo ka potos kag dalaman sa dalanan siya sa mga manghod mo, ha?
1: Salamat gid, ma'am, ha? Aari lang, oh. Ang do, may unod sa tunga nga pula, oh. Kagdason, aari, oh. Ang pan? Uh-huh. Ang do, ipot karbong kurte kag may kalamay kag mantikilya sa babaw, ma'am.
0: Ko. Ay, tarso ka nga bata. Ay, insaymada ina to, ha? Ay, hindi maghambal sa higko kong party sa pagkaon kay Lauay na, ha? Sulod na sa CR kay putson ko sa dako nga plastic ang mga tinapay nga ginpampili mo, ha? Noodles, gali, gusto mo, ha? Ay, damo ko di stocks, oh?
1: Bisan ano lang, mama. Baw, malipay gining mga manghul ko. Malipay gini sila. Mama, hindi na lang ko gali magamit sa kasilyas, mama. Nadula ng sakit sa tiyan ko. Kay nalipay gid kong may dala ko karon ng pagkaon sa mga manghod ko. Nalipay gid ko, ma'am. Salamat gid, ma'am, ha? Salamat gid!

0: nung binlod. Kita mo nga to sona, no?
1: Ang ano ko sila ito, man?
0: Ang paho, bula, oh. At to bula nung, oh. Hmm? Damo-damo bunga nung, no? Hindi bala nung kung damo bunga, nagakapulak na nung. Kapin pa kung tudong hangin, mapulak na mga bunga, ya?
1: Oo, eh. Kapin pa gid kung lapit na maluto ang mga bunga, nagakataktak na ya? Ah, nga, gusto mo nga magkaunaw?
0: Hmm. Namit na bala nung huluman sa tubig kagasin, kagisod anong inigani isaw-saw sa ginamos ng may langgaw, bla?
1: Sige, dire ka lang. Kay pagbalik ko, may dalan ako ng mangga. Hulat ako di ha?
0: Upod ko nung ha. Para damo aton makuha. Sige na nung.

Ay, malapit na lang ako sa akon nga kapahuan. Lapit na lang ako sa akon kapahuan. Ay, pasuhan ko ang mga bunga para hindi pag lagsun sa mga insekto. Hindi. O animal. May duha ka bata nga nagkapamuksis ang paho ko. O animal. Mga animal, oh. Ari nyo ay. Dakop kita mga animal, oh. Dakop kid. Liputon ko sila para hindi sila makapalagyo sa akon. Mga tuntukan mo, ha. Liputon ko.

0: Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Baka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So na,
3: good day, magid ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis, kag nagputi, gid akong nga panin.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
2: Baka sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas ga antioxidants.
5: Nga amo naman,
8: ang nagatindo sa imo atay.
5: Basta tindo ang atay.
8: Happy kanunay.
5: DTX 500.
8: Masaligan.
5: Epektibo.
8: DTX 500.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
5: Ikaw pala
8: ang may diabetes.
5: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo.
5: Kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
8: Masaligan.
5: Epektibo.
8: DTX 500.
5: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio.
8: Ang D3.
5: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
5: Yung may D3.
8: D3 Bio.
5: With Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio.
8: Ang D3.
5: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
5: Yung may D3.
8: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
11: May balita na, may drama pa. Kampiyon.

0: Ano pang ginayhan ng mata mo sa kaygayunan nga to? Sunda pang ininyo ba sa pagmamati ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kahanginan ngayong gidmakuhaan sang pagtulunan niya ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, ako yung basulon niyo? Ginsulat
1: kag sa direksyon Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kag ini ang inyong alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Baka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So, una, problema. Gid ako sa akon body odor. Huya na ako mag-atubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi gid akon nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo ang atay.
11: Happy kanunay.
8: DTX 500.
11: Masaligan.
8: Epektibo.
11: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
8: Ikaw pala ang may diabetes.
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo.
11: Kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
8: Masaligan.
11: Epektibo.
8: DTX 500.
11: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
8: Ang D3. Yung
11: may
8: Physio,
11: yung may
8: D3.
11: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio, ang D3.
8: Yung may Physio.
11: Ang Physio,
8: yung may D3.
11: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
8: D3 Bio.
14: Ako si Karen, kadamog itsang akon hair fall, nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
11: D3 Bio.
8: Ang D3.
11: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
11: Yung may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
8: Ang BCO.
11: Yung may D3.
6: Mabakas mga butika.
11: Para sa matinlo nga dugo.
8: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo ang atay.
8: Happy kanunay.
11: DTX 500.
8: Masaligan.
11: Epektibo.
8: DTX 500.
11: May
2: ko bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamit ka bala gina allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo.
2: Gasa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalainlay nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masalika DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Sali si J. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3 After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
6: Mabaka mga butika.
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
20: Oras sa Pilipinas. Oras sa K-Pal News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 4:02. Ining nga oras sa doon sa isang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapik na, nakadetox ka pa kagsuman sang Kalipop, akali para everybody, every bubbly.
21: This time check is brought to you by Cali, Papa Cali, para everybody, every bubbly.
22: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: El Castigador.
23: El Castigador.
3: Ang tinig ng bawat mamamayan.
23: El Castigador.
3: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
23: El Castigador!
3: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. El Castigador.

0: Saka mainit kamapaang gahapon sa gihapon diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang ato siya pag-abi-abi kapapanamyaw sa aton siling makakig-foig diri sa 180 tanan kamabarangay sa syudad. Sa 42 kamakabanwanan, tag isa ka component city ang syudad sang Pasig na gabugo sa probinsya sang Iloilo. Tag sa kutob sa malabutan sa ato siya natingog sa mga nagatutok subong sa ilatag sa kamaradyo. Yari kita sa inyo sining FM band sa 88.7 MHz. Tag sa aton sining nga mga relay stations sa may Banua sa Leganes, syudad sang Pasig, Banua sa Kalinog, Banua sa Miyagaw, kag sa may Short FM Dumangas, kag sa may Quinto Distrito, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kag kita man na nag-aabi-abi sa aton sining mga ka K5 sa bilog sining Western Visayas, sa bilog sining Pungsod, Pilipinas. Tag sa aton sining mga Ilonggo nga mga OFW sa di mga bahin sang kalibutan, mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapapon, mapagabi, isagig ka maing oras sa inyo tanan. We hope ngayon lang kamo sa maayo sining kahimtangan. I-like na kag-share nga itong sinig pagpangalagad. Nagsagyapon sa wala pa maka-follow, i-type ninyo ang K5 News FM Iloilo 88.7 kag ang K5 News FM Iloilo. I-click nyo ang follow para sa din kamong kabahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang, sarang kamong kamonitor, ma-update mga ka-K5 sang mga pikuli na gakunabo, direkta mismo diri sa inyo dutang natawhan. Sa inyong pilanggang syudad kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog sininga Pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Diri kita sa adlaw sininga Webes, pizza 21 sa bulan sang Mayo. Ikatatlo ininga Webes sa lima tanan ka mga Webes, so kon apat no ka mga Webes sa ikalima nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa kinahandan, ako naman ang inyong alagad, ang inyong ka-K5, Enrico Tupa Zurita Jr. Salamat, welcome sa Webes edition sa programa El Castigador.
1: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Nagapabilin sa Gyapon ngayara sa Danger Level. Ang ato siya heat index rin sa may syudad sang Iloilo, yara sa 42 degrees Celsius. Na naglabot ato siya heat index, kag sumumanda sa may Banua sang Dumangas, Iloilo.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Why ga bahar, no? Despite nga ari kita sa manog tapos na sa bulan sang Mayo, nga sang unang tiyempo, damo na yung na-experience siya ng mga pagtupa sang ulan. Pero subong malakalaka pa nga mga pagtupa sang ulan. Kag siguro nga ton sining nga mga manguma, wala pa ganit kasugod sang nga pag-arado sa ilasing talamnan, kay waay sang tubig.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Mayara na sang duwa sinik ka mga barangay sa may syudad sang Iloilo, ngayara na sa critical level. Bot sa lingon, kulang na ang supply sang tubig. Ibalon tali karon sa report niya K5, Jenny Cauyuna.
1: El Castigador.
0: Sa piyak nga bahin, iga-check na tong report subong, ining mainit na ginaistoryahan. No, ang ining hatag na bulig sang aton sining gobyerno, ining bagong Pilipinas Barangay Scholars. No, siguro kabatik amo sini. Sang hambal pa naton sa wipe nagsugod,

0: para sa pag-eskwela sang maisudyante kag ang prioridad diri amo ang incoming fourth year student as a college students mga kakaypay.
1: Kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Damo na kita sang nabaton nga reklamo. Damo sa nagpadala sang mga mensahe sa amon sa nga Facebook page. Now, kay kibot ang iban nga makadto sa barangay hall. Pagkadto nila dito, nakapili na sila sang lima sa naik ka mga binipisyaryo.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kinagagwa diri daw ay sang proper dissemination. Now, para may baluan sa bilog sininga barangay na may amo sininga programa ang aton sininga gobyerno.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kay basta mga amo nga sahi sang mga programa kag kon kwarta ang pag-aistoryahan, hindi gid mahimo nga madamo ang reklamo.
1: El Castigador.
0: Kaya just imagine, mahatag ka sang bulig, lima ka mga incoming na fourth year student sa kolehiyo, ipinakbilog ka mga estudyante sa inyong barangay na nga manugsulod sa fourth year. Pero may mga criteria diri na nga dapat sing sundon, na nga dapat amuni ang mangin balasyan sang isa sa kabarangay kapitan para kung sino ang pilion nga mangin beneficiaryo sang 20,000 pesos. Kay ang kada barangay makabaton sang 200,000 pesos o kung 200,000 pesos. Ang tunga sina nga 100,000 pesos o kung ang 100,000 pesos amo ang pagapilion nga lima kamabinipisyaryo titong on ina sa 20,000 agod nga mangin equivalent sa akong lima mangin 100,000 pesos kada barangay ina kagdako diri ang papel sang barangay kapitan.
1: Kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Te ang reklamo ang iban makadto lang sa barangay hall mapalista kung sino ang mangin benepisyaryo pitiksintas may ara na kunong ibang barangay nga napilian.
1: Kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kaya pamangkot na ang ining lima qualified gidman nakasulod sa guidelines. Kung nakasulod di wala man problema, pero ang concern pagingan ako kung sa criteria ang pagabasihan kung damo kamo abi sa lima, ano dira ang pagahimuon? Kaya kung ako kapitan, doon ka mula ba tuno ng mag-amo sila? Kaya nga, ikaw pang balikan. Nga maambala, pinili doon kapitan kay parintiya. Pinili doon kapitan kay kung mag-amunin tagtaganay, palapit-lapit naman sluwak. Batian ito naman eh. Amo na nga namik, pirmi, kunara agatiner sa kusina. Kaya nga, lapit kagin sluwag.
1: El Castigador.
0: Ara na lapit ang pataw. Kaya mo ng iban, no, gina-question. Tinga ang iban, may napilian na haw. Nga ang iban, wait, balo. Ano ay nagpabalo sila sa ila, sa itagsag ka mga barangay? Di bala kung barangay kapitan ka o may ara ikaw sa barangay kagawad? Kag every kagawad, may mga suna ina nga tuka nila.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Halimbawa, kung ikaw si Juan de la Cruz, ang zone 1 imun, kung mayo ko ang kapitan para mapalabot mong mensahe na, kung may imo balang, kwanda, ang ibalay-balay, isahon kinang balay, ilabi na gid ang prioridad, ang mahampal naton, ang incoming na fourth year student sa kolehiyo.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Tikon tanal man sila qualified, no? Kung hindi man nabili lima, sobras lima, anong piliyon mo? Amo lang pala apakuhan, palapit-lapit sa luwag. Ang ibang ginhimo, diri, amo ang draw lot.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ang ibang ninimo nila, gabot-gabot. Napaswerte. Para way man lang nila inaisang buot. Pero kung isa mo naganambal natin, mabulig ka malang kulang, mabalik pa sa imo.
1: Ang kampiyon nga istasyon.

0: K5 News FM.
1: Damo ta ning na experience ha. No? Nga ikaw mahatag sa isang barangay, Sus Mario Joseph, kundi mo maliko pang nagtag. Ano nagtag sa isang barangay? Katilaw ka pa buyayaw.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Tiniya kwarta ng gidaan, no? 20 mil is 20 mil. No? Para sa ibang dako na iyo. No? Pero ang atong siluyag na matabo na dapat makagtugid, no? Sa qualified, sining sambit, sining programa. Parang madulaan, tabla sa mga eristorya, kamay nyo ring-huring, ha? Ay, si kwanto yan, nakabahaton to yan, kagnadala to, ha? No? Tialin pa isang una ng mga listahan ay, no? Nga mga reklamo. Ti, ang buhat ko na nung style sa ibani, kung paano laging pili ang lima kamay bipisyaryo sa ila sa nga barangay, no? Nga, ama qualified sining sambit sa nga programa. I-check at all kong report yung K5 Bakim Kaluyo.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Sa piyak nga bahin daw kakwan, damo subong sa nga mga insidente nga nagkanabo diri sa mga probinsya sang Iloilo. No, ano tungod ni nga kapaang chimpot ha? Nga nga daw kadamo sa nga mga maintiton sang ulo subong. Kagabi, dito sa Ibanwa sa Anilaw, may isa sa nika back rider, kag-driver sang motor, no pilason. Ang masubo na kayang back rider, patayigid, kag ang ining driver, pilason. Para yung subong kita bulong sa hospital, kag ang kabangdanan sini, tungod lang gid sa dirty finger.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Tabalo na ka muna. No, ka dirty finger blang asang. Hindi nga mo chilingon to. Lo nyo higo ha. Dirty finger ka balo na. No, kay may nakabais ni sila. Daw yun po saan. So, kwan lang. Duro dirty finger. Pero amo na galing din tunaan saan kamatayon sing back rider. Kay sinundan sang suspect. Tinero pagtiro una igo ang back rider katis likod mo. Nga kung nagalagas, ti ang bala pagtiro lapos sa driver.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Unsa mga ambala nun pa, two birds in one stone. Na, kay ti gaang kasana, tiniros likod, lumapos ang bala, lapos sa driver, mga K5. Ibalokon tanik kay na-identify mo ang suspect na dira sa may banwasang Anilaw, Iloilo.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Alas 4:16 sa aton sring pagpanganagad. Iga-check na aton, connection na aton sa K5 News FM Palawan. Kay subong may nag-trending dito nga video. Pero hindi lamang pagpakita sa inyo, no? Ang ining nag-trending na video dito sa may Palawan, mga kilala ni, no, nga mga personalidad dito sa nasambit sa nga lugar. Ang problema diri, no, kay ang pamangkot, ano, sa isa kalajing house, may CCTV.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: No, kay ang ining nasambit sa nga video, dono kwaan ini, no? Sa sulod sa isa sa nika lodging house. Problema na kung magkakadto kas Palawan kung matuod ini nga ang ila lodging house may CCTV. Sus Mario Joseph ho. Oh. Ibalon ta ang pinakulisan ni nga information kagalakip man ang pinakulisan ni nga investigasyon. Okay, tiambal naton mga kilala nga mga personalidad sa may Palawan ang involved diri. Na kung may mga atikang na sila, no? In the first place, kung sa lodging house kin man ini, may dako nga sa labton ang management sa lodging house. Nga tinagadto ka dira, ang ibang nga nisuro sikrito lang ganto da. Pagkatapos may CCTV footage na nabutang da. Ibalon ta ang ining nasambit siyang madetalye, makaupod ta sa piyak nga linya ang katong sininga sister station dito sa may K5 News FM Palawan. Makakasama natin si K5 Mia Filippi.
0: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
2: Mayo nga po, K5 Enrico. Mayo nga po sa mga nakikinig sa ating himpilan dyan sa Iloilo. Katulad nga nung binabanggit mo, K5 Enrico, trending at usap-usapan ngayon dito sa amin sa Puerto Princesa, Palawan, ang pag-leak ng isang CCTV recording kaugnay o kung saan makikita ang isang pribadong sandali o sabi nga natin ay intimate moment baga ng magkapareha sa isang lodging house o baka mas kilala siguro ng marami sa tawag na motel dito sa Puerto Princesa, Palawan. Pero ang usapin na ito, K5 Enrico, ay hindi naman tungkol sa mismong ginagawa no nung magkaparehang binabanggit natin. Kasi sabi nga natin, wala naman tayong karapatang makialam doon, kundi ito ay tungkol sa usapin ng security at higit sa lahat ay privacy ng kung sino man ang magtutungo doon sa sinasabing isang lodging house dito sa Puerto Princesa. Kasi doon sa footage, talagang mahalata mo, K5 Enrico, na mataas ang posibilidad na mula talaga siya sa establishmento kung saan ginagawa ang intimate moment ng magkasintahan o magkapareha na yan dahil masyadong malinaw yung kuha, may audio at ang angulo ng camera, K5 Enrico, ay nasa bahagyang taas ng pader o pader siguro yon na para o pero malamang hindi ito yung mga regular na uri ng CCTV na malalaki at baka ito yung mga parang spy cam. Kaya hindi agad mapansin ng kung sino man yung pumapasok sa kwarto ng lodging house o motel na tinutukoy K5 Enrico.
1: Okay, in the first place, K5 Mia, na-identify na ba itong lodging house kung saan na may mga CCTV footage na kalagay dyan?
2: May binabanggit K5 Enrico pero hindi pa naman ito kumpirmado kasi meron na rin ng mga nakaraang panahon na napapabalitang ganitong kaparehong insidente. Kaya meron tayong idea kung saan eksaktong lokasyon itong lodging house na binabanggit. Isa sa mga barangay dito sa sentro ng Puerto Princesa.
1: Sa ngayon, ano yung mga isinasagawang mga imbisigasyon ng mga otoridad natin dyan? Una-una, sa inyong local government unit dyan.
2: Kanina, K5 Enrico, kausap natin yung abogado nung mga sangkot o yung makikita doon sa CCTV footage. Binabanggit niya na meron na silang inihahandang kaso o reklamo na isasampa laban doon sa pamunuan ng lodging house sa oras na mapatunayan na sila mismo yung nag-leak nung recording, nung intimate moment nga nung dalawang magkapareha, nung couple.
1: So sa kuha ng CCTV footage, ma-identify mo talaga itong babae at saka yung lalaki.
2: Ay, identified K5 Enrico. Walang angulo na hindi mo makikilala. Kung kilala mo itong mga personalidad na ito, talagang makikilala sila ng mga nakakakita sa kanila o nakakakilala sa identity nila. Kasi hindi malabo, masyadong malinaw, kitang-kita, malapit yung kuha. At yun nga, katulad ng binabanggit ko, K5 Enrico, may audio pa yung CCTV.
1: Aba. Pero isang anggo lang ng CCTV footage, yung kumakalat na video.
2: Yes, tama ka, John, K5 Enrico, isa lamang.
1: Okay, so sa ngayon, may plano yung abogado ng mga involved dyan na kuhanan ng CCTV footage. But on the part ng local government unit, anong mga action na taking nila? Ipapasira ba itong lodging house?
2: Malamang K5 Enrico, kapag formal lang na isumite yung reklamo o kaso laban doon sa pamunuan ng isang lodging house, malamang ay ma-issuehan nito ng violation. Kasi may nangyari na yan, K5 Enrico, na parehong sitwasyon dito sa amin noon na may inireklamo rin dahil sa kaparehong insidente. Pero ibang lodging house din siya at agad itong naipasara sa oras na makapagpasa na ng formal na reklamo o kaso laban doon sa establishmento.
1: Tapos anong reaksyon ng ating tourism office dyan? Kasi baka isipin ng iba, mahirap palang pumunta dyan ng Palawan kung may mga dalakang iba dyan na papasok sa lodging house pagkatapos mayroong CCTV footage pala dyan K5 Media.
2: Wala pa, K5 Enrico, hindi pa tayo nakakakuha ng sagot o panayam doon sa tourism office kasi doon sa mga nakapag-upload, nakapag-share ng video kasama sa mga naging hakbangan ng abogado o ng kampo, ng dalawang, ay ang pagpapadelete doon sa mga nag-upload ng video dahil nga under investigation na daw ito at magkakaroon ng legal na hakbang laban doon sa mga nag-share o nagpapakalat pa ng video na ito.
1: But do we have an idea kung kailan ito nangyari?
2: Wala K5 Enrico, hindi natin tiyak. Kanina lamang ito na ibigay sa atin yung footage galing sa isang anonymous sender, pero oh, hindi natin natiyak kung kailan ito eksaktong araw o petsa na ganap pa.
1: Okay, yung mga nagpapakalat, may mga violations diyan, no? Against sa ating batas, no? By the way, paano ito kumalat? Any idea kung bakit kumalat itong video nito, K5 Mia?
2: Sa panig natin kay 5 Enrico, merong isang anonymous sender account sa Facebook na nagbahagi sa atin ng video. Mm-hmm. Ang purpose sana ay makapagbigay ng awareness na meron nga mga ganitong pangyayari na nagaganap sa mga lodging house sa Puerto Princesa. Pero doon sa mga nakapag-share na, hindi lang natin tiyak kung ito ay uploaded at bago pa ma-take down ay na-download na ba nila o meron din silang pinanggalingan ng mismong footage na galing doon sa lodging house.
1: Sige. With this information, kung may mga development, tatawag ulit tayo dyan sa inyo sa K5 News FM Palawan na K5 Mia. Salamat!
2: Salamat K5 Enrico. Huwag kang mag-alala. Pag napunta ka dito, doon ka namin dadalhin sa sigurado kami. Walang CCTV mula dito sa K5 News FM Palawan. Ako si Mia Felipe.
0: Ang kampiyon ng istasyon K5, K5 News FM.
1: Salamat, good! Ang mga tinatagong Tagalog ko, nakalabas na ulit. Maraming salamat kay K5 Mia Philippine. Tama ba na ito na may nauyatan ang K5 News FM Iloilo? Pero to the respect man kaga, syempre sa pagsunod man natin sa kasuguan. No, that's why nga why namo nigin post, no, ining sambit sini nga video. No, ti una-una ang pamangkot, motel, lodging house, may CCTV footage.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
1: Nagambal ni ka K5 Miyaya, kwan ni, klarado, no, ang kuha kag may sound pa. No, may mga CCTV footage nga may mga tingog na subong. Sang una na ya, kwa na na, video lagi makitaan mo, pero subong mabatian ka na nga mga nga tingon, no? Nga mga CCTV cameras. I-identify kagabala na ton, sila na ton kilalang mapersonalidad. Ang ining involved, no? Intimate nagkakatabo sa sulod siyang lodging house. Kaya kung magabakit na lodging house, siguro, ayan man nga mainom sa tubig lang ka magkaon, no? Hindi mo na guro, kita sa CCTV footage ang iniginig mo sang duwa. No? Di makilala ng mga personalidad, pero why makitadalabot sila? Kung sila may mga pamilya, mga kaugalingon, no? Why kita di alabot? Ang aton lang gidiri, no? Natisa mo ning malugar, no? Kinanglan butangan sang CCTV footage. Na doon bukot mayad ni siguro. On the part sa local government unit na tag of course kabilugan sa ni nos Palawan basi kon magsulod sa mga lodging house o kon sa mga hotel da basi kon kwan sila tulok-tulokon ano niyang palibot na basi kon may nakaplastad ang CCTV camera.
0: Ang kampiyon ng istasyon K5, K5 News FM.
1: Amo ning maburubudlay. Nag-isa pa, damo mo na mga turista nga nagkakadto. Na, mga foreigner, kay mga local tourist, ang nagkakadto dira sa ibahin sa Palawan. Ti, burubudlag, magdudala-dala ka to sa lodging house. Kay basic ibot ka lang. Basic ko nag-trending na ang video mo na sa social media.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
1: Dapat ang local government unit, ang mga authority da, no, dapat nga maghimo na sang lihok. Ang basic ko na hindi lang na lodging house, basi sa iban pagidblahaw.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
1: So far, sa probinsya, kagisunod sa Iloilo, doon ay pamanis na may natabo.
0: El Castigador.
1: Sumantay so, ng dugang, no? Kahit ang abogado, sang saning mga involved, nagahimo naman sang legal move na para nga mapaskan sang kaso una-una ang tagdumalahan sa saring lodging house na binutangan niya sang CCTV footage.
0: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Pagbalik na, duga ang pagiging mga impormasyon, istoryahan, tanik ay si Bato Subong wanted na. Napakatapos ang palag-importante mga paibalo paliog standby.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
6: Mababats, mga butika!
4: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
4: Yung
6: may family history ba na kamuusang diabetes?
4: Mag TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: TDX 500!
6: Garantisado!
4: Epektibo!
6: Aramis
4: mo! TDX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
4: Masami ginauha!
6: Masi may diabetes ka na!
4: Mag DTX 500 na!
6: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
4: Garantisado.
6: DTX 500.
8: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino. Nagsimula na. Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan. Walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa Himpapawid. K5 News FM Philippines.
9: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
9: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
9: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula. Ano
9: tayo ng ako ni allergy?
6: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
14: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Good news!
6: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
15: Libre!
16: Libre!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: kadaragsa nga punggod.
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit.
16: DTX Beauty Soap.
15: Dala o magputi.
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol.
16: DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
20: Extend. Food Superman. Man.
21: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
20: Extend. Food Superman for Men. Extend. Food Supplement for Men.
22: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
20: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
23: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tayo.
23: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas nga antioxidants.
20: Nga amo naman
23: ang nagatilo sa imo atay.
20: Basta tilo ang atay.
23: Happy kanunay.
20: DTX 500.
23: Masaligan.
20: Epektibo.
23: DTX 500.
20: Mahigo bala ang imo dugo?
23: DTX 500.
20: Masamit ka bala ang gina-allergy?
23: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
23: Ang nagatilo sang imo mahigo nga dugo.
20: Nga sa masami,
23: amo naman
20: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
23: DTX 500.
20: Masaligan.
23: DTX 500.
20: D3 Bio with Physio.
24: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
20: D3 Bio.
23: Ang D3.
20: Nga may Physio.
23: Ang Physio.
20: Nga may D3.
23: D3 Bio.
20: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
20: D3 Bio!
23: Ang D3 Bio!
20: Yung may Visio!
23: Ang Visio!
20: Yung may D3!
23: Mga butka!

suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga baladian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: Pabalik mga K5 sa atong sa nga pagpangalagad diri sa Webes edisyon sa programa El Castigador.
4: El Castigador.
5: Enrico Zurita Jr.
4: Ang inyong
5: El Castigador.
3: Mayo nga pong gig kay Tita Indangda, kay Ma'am Nans, pamilya Falales, sa pamilya ni Quinto, sa may barangay Santa Cruz, Arevalo. Kag congratulations gig kay Aigen Samantha Falales. Then sa list, no, sa inyo, Philippine Science High School. Kagsta na naman nagraduara sa miyembro sa nga Carpolda. Na congratulations gid. Kay Ma'am Susan Siscar sa may Lebanon, may adayal gid nga hapon. Na kay Ma'am Nadlin Shautong, kay Ma'am Laura sa Bagaysay, kay Ma'am Cheryl Lapating Branya, kay Agosto 5 sa may Kuwait. Na kay Sir Edmar, kay Ma'am Bings PSG. Kay Ma'am Laura sa Bagaysay, may adayal gid nga hapon. Kag sumayara sang kriteriya man bala kaso kun lapit kaw sa luwag ti iban ibang gin madalay. No, i-check natong dugay-dugay report ya K5 Kim ha. Kag kay Ma'am Ann Fabilion. No, kay Sir Nonito Sumbong maya dahil nga hapon. No, kay Sir kay Ma'am Ani Fabilio no sa Das Marinas Cavite. Pwede man natani nga kung pwede man lang tanan-tanan sila makabaton kung gamay lang ang incoming fourth year college. Doon ka damo. Siguro kayo bilog niya Pilipinas. Sa kada barangay may lima lang gin. Kay Ma'am Erlina Tilarma Goles sa may telecom compound barangay Quintinsala, Lazaro. Kay Sir Noel Da, no, naka-detect copy mix. Kay Sir Helmer Feliciano. Nauda sa Banuas ang San Dionisio. Kaga Subuman, no, kay Sir Arman Bakuguay, mataksi ka mobile patrollers na ito na, longs biyahe ha. Kay Ma'am Anilia de Lesa, Nagaliu, may dahil nga po, kay Ma'am Frida Sarmiento, kay Sir, kay Ma'am Daisy Lu Ilape, no, may dahil nga po, kaga Subuman, kay Ma'am Aisha Ahmad, dira sa Baya Kuwait, kag kay Sir Sherwin Marcovi, kay John Ray Baldivarona, no? Nag-monitor sa may Dingli. No? Kag-stalan ka monitor. May adayad ging hapon. I-check na to report ni K5 Kim Kaluyo. May hapon man sa pamilya militar Campbell Kamitok. No? Sa may Tinokwan Dingli. Kagay Ma'am Analiza no? Kamitok. Kamitor from Tinokwan Dingli. Kay nanay Tessie, Bambi, Chris Mark, Jameson, Militar, Miridju, kagay nanay, Emma, Kamitok, may rayad gig nga hapo.
4: El Castigador.
3: May mga reklamo, kadamo na sa mga nagpalabot sa nga mensahe sa amon sining nga Facebook page. Ang ining piniliay na sa tagsak mga barangay regarding sa sining programa na nga Bagong Pilipinas Barangay Scholar. Nga matagan sang 20,000 pesos nga cash assistance ang mga qualified 5 ka mga estudyante diri kag i-prioridad ang incoming nga 4th year college nga para nga makabulig diri. May mga kriteriya ibaloon ta sa report ya K5 Kim Kaluyo.
1: K5 News FM Kampyon Report.
3: Doon lang alang si K5 Kim. Kay may mga reklamo na nga naka-labot rin sa ton. Pero pwede magkaroon ko na lang alang si K5 Kim. Kung alang-alang sa report, balikanta lang. Alak na siya? Oh, sige. Now, i-check na ton kay may mga reklamo ng rabaton ang K5 News FM Iloilo. Ang ibang ganing barangay, gin-drulats ni Labot sa Leon Gabot-Gabot. Okay lang kung gabot-gabot kung pumaagi sa kapitan. No? Para nga playing safe ng kapitan yung ay sa pinilian. Ang problema lang dira, base kung may qualified nga waay may madala sa listahan nga ipagabot-gabot.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
3: Kung kayo sa playing safe ka man, mamal kapitan na, para waay sang binaisay kag waay sang sinatong pabor-pabor ipagit sa draw lots sa gabot-gabot no, eleksyon lang kung magtay, no? Ang mga number 8 position, mga last position. So sa mga tayo na ginapagin lang sa gabot-gabot. Okay, okay lang na kung ara na sa listahan ng paggabutan, no, ang mga qualified, no, ng mga estudyante na buligan sa financial assistance. Kaya ang tunga sa 200,000 for financial assistance or educational assistance, ang tunga diri, no, pwede ni magamit kung ang proyekto sang barangay. Para sa kampiyong report of Project K5, Kim Kaluyo.
1: K5 News FM. Kampiyon Report.
6: May pila na ka mga reklamo ka K5 Rico, may kang tana no sa inyong 20,000 pesos sa K5 Rico, no, na scholarship program sa idalom sa bawat barangay makikinabang sa K5 Rico, no, mga programa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Word in, si hatagan sa 200,000 pesos ang tanan ng mga barangay sa K5 Inigo, each, no, 200,000 pesos each. Sa diin, ang 100,000 pesos ang para sa mga barangay projects or priority projects nila. Just like for example, no, mga street light, CCTV camera, ining patrol vehicle or patrol sa barangay, mga ining mga kagamitan or equipments, generators, kag iban pa. Meanwhile, ang ining 200,000 pesos ang para sa ining bagong Pilipinas Barangay Scholars sa K5 Rico. Sa diin, sa tagsa ka mga kabarangayan, lima lamang ka mga incoming graduating students sa K5 Rico ang makabaton, no, sa 20,000 pesos. So, sa mo na yung plasada, bala na to, no, may iba na mga dlagkuan, bala ng mga kabarangayan, even there is a Iloilo province, K5 break, kagdamo, bala, no, sa mga nag-a-apply. Na...
3: Oh, K5 Kim? Okay, dyan lang na-utol siya K5 Kim. Okay, may mga requirements kag subuman, may mga criteria mo kung paano maka-avail sa sinasambit sa ning scholarship, no, ang mga incoming nga fourth year college student. Balik na K5 Kim.
6: Yes, K5 Rick, no, ti may mga complaints na as of this time nga ginpadalaman mismo, no, sa aton sa ning Facebook page, may kang tanan sa pagpili sa mga beneficiaries or in base diri gani sa mga complainant, especially, no, sa mga estudyante nga nagpadala sa aton sang information nga wala sila nagpalinton, no, kuno may iban nga mga barangay nga wala nagpalinton nga mayara sang listahan ay para at least bala maka-apply sila ka K5 Enrico. Nakakadto lang sila sa barangay para kun tani iya mag-inquire ya this week ka K5 Rick, pero mayara nagaliya sa mga beneficiaries nga ti amo gid na yon
3: makabilo
6: ka K5 Enrico.
3: Tapos nagli.
6: Oo, amo na bala nga mapalista ka. Palang puro may napilian na mo.
3: Oo, ti mag-amo siya na. Yan may bala sulo na yung barangay kapitan nila, mga barangay officials nila. Sa barangay ko na wain lang ipaybalong ang iban, wain ka-idea sa amo siya ng programa sa gobyerno ta. No, dapat sila niya mapalapit sa mga tao. Kaya kung eleksyon ka, palapit man sila sa mga tao. Kap, nga kung sa mga programa, kagakayuhan sa pamuluyo nila nga, wain na paibalok kay 5KM.
6: Insakto, good. Actually, may mga nakitaan kitaya nga mga good example nga mga kabarangayan. Kaya nakita naton sa ilang mga Facebook page, no? Nag-announce sila nga sa amuring adlaw, ma-meeting kita ang tanan-tanan, no? Nga mga incoming graduating students so kung third year subong, kag manog fourth year by the next academic year, which is 2026 to 2027, ang mag-meeting, kag mag-sapol, kag K5 Enrico, para at least ma-istoryahan kung anong plastada naton. Kag ti determine gid, no, kung sino ya ang deserving for this program, although nga titanan man halos nagakinahanglan ka K5 Enrico, pero amura, no, may mga pila ka mga criterias in order nga mangin scholar, no, kung makabaton sang 20,000 nga ni ka K5 Rick, no, one of which is lakit diri actually, no, nga bata sang OFW nga apektado sang tension dito ya sa Middle East. Ikaduha diri ka K5 Enrico, dapat nga ti manog fourth year student, no, sa college para sa academic year 2026 to 2027, halin sa mga low-income household o kontigado o kon vulnerable families kag ang nirakabalak-an, no, nga may posibilidad balay nga mag-untat ya sa ilang nga pag-eskwela o kon pagtuon tungod man sa mga sirkumstansya in terms of the financial aspect. Kag K-5 Enrico, kag isa man diri sa mga priority sa ining scholarship program, among dapat ang ining estudyante ang halin sa pamilya nga wala pa sang may nakagraduate sa college kay K-5 Enrico.
3: Oh, so sino ang mga monitor gid man in case nga ginasunod sa mga barangay officials pagdating sa barangay kapitan ang ining programa K-5 game?
6: Actually, ka K-5, Rick, no, ti diri sa aton sa Iloilo Province, gin-announce naman ni, no, nga kuluhaon na lang man dito sa may office of the president ang ining kondo kag may pilermahan na lang deed of donation nga nagabalor sa over 300 million pesos, no. Kag accordingly, usually na ang ining budget ang ipagi sa Iloilo Provincial Government kag ihatag, no, sa mga kabarangayan pinagi sa cheque o kun bank deposit ka K-5 Enrico. So, in terms of the monitoring ka K-5 Rick, no, ati ang magasubaybay dari sa implementation, amo ang Department of the Interior and Local Government o kon DILG, and there will be reporting and liquidation, no, kag ang tagsa ka mga barangay ang kinanglan nga mag-submit o kon mag-sumiter sang liquidation report sa Commission on Audit o kon COA, amo man, no, fund utilization report sa Office of the President ka K-5 Enrico. Pero subong pala ganit damo man actually sa mga bala nato, no, may mga nagasunggod nga mga estudyante nga mga pumuluyo in terms of listahan ay pero bala naman nato, no, nga mga barangay officials man subong ara bala sa tunga-tunga o doon na ipit man sila sa sitwasyon considering nga limited gid lamang ang number, no, sang mga qualified or qualified beneficiaries for this program ka K-5 Rick.
3: Sige, salamat ka K-5 Kim.
6: Upod sa patrol, si ka K-5 Jason Talaro. Ako naman si ka K-5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K-5 News FM.
4: El Castigador.
3: Ang ulihi, sinimakadesisyon ang barangay kapitan. May tinugyan nila ni sa barangay kapitan, mga barangay officials na konsin o sa ilang barangay ang qualified sa sinasambit sa ni nga programa sa gobyerno natong. Kaya ba natin is 20,000 pesos tama ni Dako mo. No? Subong nga kabudlay sang pagpangabuhi. Pero, nami ni nga programa sa gobyerno ta. Ang ato lang din mapatuman sa insakto. Kaya basta gani assistance nila sa una. Kagsa maagi sa listahan ay. Ahay, damo gina ang mga nakalabilin. No? Nga mga qualified nga wala iyang malista.
4: Ang kampiyon nga istasyon. K-5 News FM.
3: Ti samo sini nga sitwasyon, no? Kung kaysa ti ambali na ti palapit-lapit man sa luwang, eh, no? Pero ti dapat samo sini nga sitwasyon ang mga makaluluoy lang, no? As long as qualified katama nga hindi makagom sining programa mga K-5. Eh paglantaw tabi, no? Kung kaysa ti hamot ang gobyerno te. Mga pareho sini mabuligan, no? No? 20,000 dako na ni nga educational assistance. Pero problema sa gobyerno taman, monitoring para sa ila once nga nakagwa ng kwarta, no? Butas dalom nga bala nakamuda.
4: Ang kampiyon nga istasyon K-5 News FM.
3: Dapat ni isektohon nga i-monitor sang DILG. No, ang ining mapapatuman kaga kung may manalapas na pasakahan kaso eh. No, itong tataganay ganing abulig to sa mga pumuluyo ang ginabuhinan to sa mga barangay kapitan. Napasakahan to sa kaso sa DSWD. Isa mo siya butang, no? Base ko na may mga nebuluan kamuda nga hindi qualified na siyang ginpili. How? Kag dapat kay balo ang tanan sa ninga barangay. Kaya kung ikaw barangay kapitan, no, ang panaton, pangsukuan ang mga barangay gawad mo. No, nga kada suna kamuda libot, no, ipaibalo ining programa, ipaintindi kung ano ang mga requirements kag kung sino ang qualified. Kaya ang priority diri amo kaning incoming a fourth year college student sa school year 2026-2027 para klaro na kung sobra sa lima ang kwalipikado, ipatawag mo kap. O, pagtawag doon, ipaintindi mo. Tiyano kay lima na kinanglan, anong matabo di? No? Pabor ka mo sa drulats. As long ang tanandira, nalista na. No, nga qualified mga kakipay. Kagti kung tanan man nagpabor, ang iban di pabor, eh, paano ito na ipatuman programa kung may nagalangot na buot? No? Para maging 30. Ah, ako kay ipabor, magsudulat. Naman tawag na pasulos pa swerte. No? Hindi ka ni, pang kanon yung gid, pang isa-isa hon yung gid. Kung sinugid ang very qualified na pigado gid. No? Poorest of the poor. No? Bala na itong didamo ang pigado. Di para mapatuman sa insakto, inasambit siya nga programa. No, kahit yan, bala natin gani, kung isa ka bulig ka man, pero kung kulang-kulang bulig mo, kagnita na matagan, damo yapon ga kumod-kumod. Na kung tani pasalamatan man yung programa, kag dapat istrikto man i-monitor, galing kay kundigto, kasi babaw gani ang bala natin, na pinabahian, this dalum.
4: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
3: No, para sa ilan tapos yung obligasyon, kati nakatag naman sa bulig. Pero hindi na sa may syudad ka probinsya na isang Iloilo, laban naman bilog ng Pungso Pilipinas na kadamo sa reklamo tuhoy dire.
4: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
3: Ang masakit pag dire kon, burday pa yung pili, tumbla mga himata ni Kapitanaw. Ah, basit tanan-tanan, blado mga himata ni Kapitan. Gag malapit si ila. Ngayon the first place, hindi ka mo damo para sa mga kwalipikado. Nga pagkabaton, sinasambit siya nga programa na mga kipay. Di on the part nga kung ako ng kapitan, kung saan doon libog ulot ako ng hunta ni. Ah, kailan ba na ba niya damo hindi masunggol? Nga hindi tanan mahatagan. Pero tayo dapat mang infer ka desisyon man nila eh. Mga ipang lista tatanan-tanda ang kwalipikado. Well, ineo, para sa inyo, qualified ni. Basta kumabala, tido, may sarang-sarang man ah. No? Pwede na malista. Amo nga dapat ang mga pigado nga hindi kasarang kay isa na isang mga requirements amo na nga daw gakangawa nga hindi na magsige sa pag-eskwela tungod sa kapigadohon.
4: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
3: Pero aray pang ipamangkot ko, no? Kung may mabaton nga 20 mil pesos sa isa ka estudyante, problema sila kung sa ulima untat man.
4: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
3: Di ba doon na-defeat man ang purpose gyapon nga buligan, pinagis ng educational assistance, tapos ang buligan na mauntat, na tinihinda nga napaglabot sa nga ito, sa ating tuyo, na mabuligan na patapos mga kakit. Pagbalik ta, na istoryata kakulang sang tubig, aril kita sa tapusan sa bulan sa Mayo, dugay-dugay, pero may mga barangay subong ngayon na sa critical area, kung tubig ang pagabalan. Kamutambal natin, si Batol de la Rusa, isa na subong ka, wanted. Kag, kung na may nagatago da, no? Tila ba naban siya na, basi madalas kaso, kasi magatago kay Bato. Tanawang tang tikal sa GNBI, kaya ba nila, may mga location na kagkaibalo sila, kundi yung subong, si Bato de la Rusa. Kag ang ining wipe ng tapos, no? Nga mga hitabo sa sulod sang Sinad. Pagkatapos sa plaka importante, yung mapahibalo paliog, standby.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
5: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
8: Matatas mga butika.
5: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: May family history ba na kamuusang diabetes?
5: Mag-TTX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TTX 500 ka na!
9: TTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
9: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
5: TTX 500!
9: Garantisado!
5: Epektibo!
9: Aramis!
5: TTX 500!
10: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rase sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
11: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sa GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag naga-bleeding sa idalo mismo sa skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag Mighty C, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian, Sir GP. Kag hindi lang amo niya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. DTX
8: 500. Ilay Lady De La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
12: Sa maginom ka DTX 500. Dinadala subong imo sugar.
8: Tigi ka nami isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na gid.
13: DTX 500.
14: Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tay.
17: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidant.
20: Nga amo naman
21: ang nagatindo sa imo atay.
22: Basta tindo nga tay.
23: Happy kanunay.
24: DTX 500.
25: Masaligan.
26: Epic.
27: Tibo.
28: DTX 500.
10: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dok Ramil?
11: Hindi gid man, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame gahubag, no? Kag nagadugo dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag nato nga power combination. Di wala naman ibang ka power nga combination, DTX 500 kag Mighty C man lang. Remember nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang Mighty C nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
10: Ang IgA vasculitis, gali Dok Ramil, ang nagakosman sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
11: Di lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
10: Oy.
11: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
10: Baong budlay?
11: Tingala ka lang daw ka-healthy pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rase sa tiil kag paa, guba dayon ang imo nga kidneys.
29: TGX 500, nagapalandulong pala ang imo panulukan,
30: magalingin pala ang imo nga uhaw,
31: masami nagkapangihi,
32: masami ginauha,
33: si may diabetes ka na,
34: TGX 500 na,
35: ang TGX 500,
36: ang may powerful compound
37: nga nagapanubo
38: sang imo blood sugar,
39: TGX 500,
40: garantisado,
41: TGX 500,
42: mataas pala ang imo blood sugar,
43: TGX 500,
44: ikaw ba na
45: ang may diabetes,
46: TGX 500,
47: ang DTX 500
48: ang may powerful compounds
49: nga nagapanubo
50: kagga kontrolar
51: sang imo blood sugar.
52: DTX 500
53: sa rikan
54: epic tipo.
55: DTX 500
10: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dok Ramil?
11: Actually mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura, pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection, sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response ang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag Mighty C. Agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag Mighty C para malikaw ka sa mga amuning mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
56: Nagapalandulong pala ang imo panulukan,
57: magalingin pala ang imo nga uhaw,
58: masami nagkapangihi,
59: masami ginauha,
60: si may diabetes ka na,
61: DTX 500 na,
62: ang DTX 500
63: ang may powerful compound
64: nga nagapanubo
65: sang imo blood sugar,
66: DTX 500
67: garantisado,
68: DTX 500,
69: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy.
70: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino, nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito
0: ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa Himpapawid, K5 News FM Philippines.
1: D3Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
1: D3Bio.
3: Ang D3Bio.
4: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
4: Yung may D3.
3: Matatas mga butika.
6: May family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag TDX 500 ka.
13: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag TDX 500 ka na.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compound.
17: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
18: TDX 500.
20: Garantis Shadow
22: Efektibo
23: Aramis TDX 500.
24: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
25: Magalingin bala ang imo nga uno?
26: Masami nagkapangihi?
27: Masami ginauha?
28: Masi may diabetes ka na?
31: Mag TDX 500 na?
32: Ang DTX 500
35: ang may powerful compound
36: nga nagapanubo
37: sang imo blood sugar.
38: DTX 500
39: garantisado.
40: DTX 500.
41: DTX Coffee Mix.
43: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali, ngasang ang palaya extra.
44: DTX Coffee Mix.
45: Mabaka sa mga butika.
44: DTX Coffee Mix.
46: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
44: DTX Coffee Mix.
45: DTX Coffee Mix.
46: Mabaka sa mga butika.
44: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
48: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
44: Mighty C!
46: Mabaka sa mga butika.
44: Mighty C!
46: Ang alkaline ng vitamin C.
49: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag-mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, nadayo ng ako niya allergy.
44: Mighty C!
46: Mabaka sa mga butika.
48: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Panamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics!
50: I Care Gold!
51: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
46: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
48: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
49: Good news!
46: Good news!
48: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
52: Libre? Libre!
48: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
52: Gadaragsa nga punggot,
53: DTX Beauty Soap.
52: Magaspang nga panit,
53: DTX Beauty Soap.
52: Dala o magputi,
53: DTX Beauty Soap.
52: Puro katol-katol,
53: DTX Beauty Soap.
48: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
52: Bakal na sa mga butika.
0: X10 Food Superman.
1: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa migo ko. Itry ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. O gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
0: X10 Food Superman for men. X10 Food Superman for men.
2: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: X10 Food Supplement for men.
3: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
5: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay.
4: Happy kanunay.
5: DTX 500.
4: Masaligan.
5: Epektibo.
4: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
4: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy.
4: DTX 500.
5: Ang DTX 500
4: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami
4: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: DTX 500.
5: E3 Bio
4: with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
4: D3 Bio.
5: Ang D3
4: yung may Physio.
5: Ang Physio
4: yung may D3.
5: D3 Bio.
4: E3 Bio
5: with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio.
5: Ang D3
4: yung may Physio.
5: Ang Physio
4: yung may D3.
5: D3 Bio.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Gakadula gid ang akong stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
16: K5.
18: K5
16: News FM.
18: K5
19: News FM.
20: Championing

0: ang magmasakit, ha? Dapat pabasugon ta ato sa immune system na mag-inom kita sa The Power Trio. Clinica, DTX 500, the superior antioxidant. Ang Mighty C, ang alkaline-based ka vitamin C. Kag suman D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Inita na medikalidad nga produkto ni Dr. Ramil Itang-Uy sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Na mabakali sa mga klinika outlet naton sa Dalan I. Lopez, Rizmay Syudad, sa tupad sang St. Roberts International College, kag sa ilira sang Robinson's Place Haro, ang klinika outlet Rizmay Syudad sang Iloilo. Kag may free consultation kada Domingo, Lunes, kag Webes nga daw. Sa Syudad sang Pasi, yara sa barangay poblasyon Ilawod, kag may free consultation kada Webes nga daw. Sa may banwa sa Kalinog, Coastmark Kalinog, ang klinika outlet naton, kag may free consultation kada Martes kag Biyernes ni nga adlaw. Kag sumuan sa may banwa sa Miyagaw, yara sa may barangay Baybay Norte, sa tupad sa MCR Agriventure, kag may free consultation kada Domingo. Sa may banwa sa Kalinog, may free consultation kada Martes kag Biyernes ni adlaw. Ang free consultation, no, ang oras alas 9:30 sa gatob-tob, alas 3:30 sa hapon.
1: El Castigador.
0: Kagira sa may Quinto Distrito. Ang bagol naton bukas niya Clinica Outlet yara sa RJM sa building sa may barangay Apolista sa may Banwa Sang Sara sa tupad Sang Sara Public Terminal. Kagining mga Clinica products pwede gini ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Kag mabakalman sa mga nagapangunang butika sa inyo sa ni nga lugar.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ang report ni K5 Jenny Kauyunan, no, kay Mayo na sang una ning mga tinuig yung nagatupa ning ulan mo. So naga problema kita tubig Marso, Abril, at Mayo mo tapos na pagsulod to sa Hunyo gani tiempo na sang tig-ululan. Pero may makabarangayan subong ngayara na sa critical level tungod sa kakulang sang supply sang tubig. Dako na nga problema kung tubig pag-istoryahan. Umpisa nga nagbugtaw, tubtob nga magtulog ka, antes magtulog, tubig kinanglan mo. Kaya nung may mo, dire, na may mga madeliver, ay han, magamo sina, buhi naman ni gusto sa mga nagpa-deliver. Na, problema ni kay dugay ni nga concern sa nga mga kabarangayan nga hindi sa una malabot sa MIWD nga linya. Solid ang operasyon subong sinalo sa Metro Pacific Iloilo Water. Pero ano may mga area gapong hindi lang malabot? Para sa Kampiyon Report of Project K5, Jenny Kauyunan.
1: K5 News FM. Kampiyon Report.
2: Yes. Kaka-K5, Rick, no, nag-monitor sa karon ang Iloilo City Government sa sitwasyon sa mga barangay naton diri, especially sa supply kag sa level sa tubig. Kaka-K5, Rick, sa report, according to Engineer Neil Ravena, mayara na sila sa 25 ka barangay nga makabig nga high risk o kung prone bala Kaka-K5 Indico sa drought o kung very vulnerable if ever nga may long dry season kita diri sa may syudad. Out of 25 ni kakifebrik nga barangay, duhana sa karon ang nagpabutsyag sa ila opisina nga duhana ang critical na ang supply sang ila nga tubig. Ini ang barangay Hinaktakan sa Lapaz kag barangay Kalaparan Arevalo kakifebrik Minrico. Which means, kumbaga kakifebrik anubo na gid ang supply sang ila nga tubig kag limitado na ang ilang sources sa ilang barangay. So with this, kakifebrik Minrico, subong hapon nag-deploy ang General Services Office sang duha ka mga apat ka mga static tanks sa K5 Indrigo sa Hinaktakan kag sa Kalaparan Alavalo ka K5 Indrigo. Agod nga immediately ma-solusyonan o kung mahatagan sila sang supply sang tubig ka K5 Rica. Ginpahayag man actually ni Engineer Neil Ravena nga may nag-reach out sa iyang opisina or sa city government nga isa ka bulk water supplier, wala naman ginhingadlan ni Ravena kung sinuning bulk supplier nga nag-pledge nga mahatag sila sang free water kag delivery sa mga amunga barangay ka K5 Enrico. So as early as today, mayara na sang preparations and monitoring ang city government sa mga barangay, especially sa level sang tubig, considering ka K5 Rick nga sang 2024.

0: or naka-experience kita sa grabe nga drought as up to nga nag-declare kita sa state of calamity because of water scarcity. So subong, agud malikawan ini ka K5 hindi ko ginapanghandaan na sa aton nga Iloilo City Government considering ang kumbaga ang epekto sa El Nino ginalauman nga ma-take effect siya ka K5 Enrico by June and July. Ma-start na epekto ang El Nino. Kung sa kagita man daan diri, balaan taman nga, aminong taman or hindi, may kakulangan kita ya ka K5 Enrico sa supply sa tubig, may El Nino man o kung wala. So that's why nga, muna may mga tankering na kita nga ginapreposition, may mga duga nga supply sa tubig ka K5 Enrico.
1: Oh, kay duga naman yung problema. Sa subong, di pa, yapon makano, malabot sang linya, sang MPIW ining mga iba natong lugar bagid sa mga coastal areas ka K5 Gen.
0: Yes, actually ka K5 Enrico amoy na nga ang Metro Pacific Iloilo Water may tankering system na sila ka K5 Enrico to those ba lang hindi na malabot sa ilang linya ka K5 Enrico. Pero kahapon sa press conference actually na mention manini Mr. Angelo Berba, ang Chief Operating Officer sa Metro Pacific Iloilo Water, nga mayari na sila sa more or less 50 ka mga projects that includes 142 kilometers nga pipeline. Pipeline ka K5 Enrico, which means nga kung mahuman ini, connectivity man ini ka K5 Enrico mo para sa Metro Pacific Iloilo Water. So may nag-allocate ni sila sa budget ng more or less 4.4 billion pesos para lang sa pag adugang sa pipelaying nila ka K5 Enrico repair, pagdugang sa ilang mga connections. As to the kung saan ang target ga ba implement ini ga kalawigot ni K5 Enrico, wala pa sa specific data ang Metro Pacific Iloilo Water. Wala na as ang ilaga kung baga nakita ka solusyon ya kung sa mga barangay ga wala pa sa Lydia o kung hindi pa malabot sa tubo o kung sa Lydia sa Metro Pacific Iloilo Water tankering ang nakita ang solusyon ni K5 Rick.
1: Sige, salamat ka K5 Jen.
0: Sige, ka K5 Enrico ID ka balita agya doon sa inyo sa DTX Coffemix. Nakakapikadana ka detox ka pa report na gikan sa Iloilo City ini si ka K5 Jenny Kauhyudan para sa kapyo na balita sa serbisyo publiko kagaligawan sa Iloilo K5 News FM.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Kalaparan kag hinaktakan ang maning yara subong sa critical level sang kakulang sang tubig mga K5. Ang high risk nga mga barangay 25 Santo Domingo, Sook, Kalaparan, sa City Proper, San Jose, Rizal, Palapala, Uno, Muliluni, Veterans Village, Rima, Rizal, Ortiz, Zamora, Milyesa, sa La Paz, Banuyaw, Baldosa, Inaktakan, Tikod, San Isidro, Manduryaw, Tabukan, kag Nabais, Saro, Bitoon, Balantang, Burutala, Kamalig, Lanit, Tagbak, Tabok, Suba, kag Gatakas, Haro. Alin kayo kung malabot ni ka makalinya at hindi wain ito negosyo ang mga nagadulong sa nga tubig. Mga water tanker. Tanaw. Alas 5.17 sa atong sarigapagpangalagad. Ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte magasugod sa Julio 6. Kahit subong na baton pa lang to ang sumon sang kampo na ni Vice President Sara Duterte. Pagatagan ni 10 kadlaw agud nga sabton ang reklamo. 10 calendar days, buot sa linggo dalani ang Sabado kag Domingo. While pagkatapos sina atagan man sa 5 kadlaw ang prosecution agud nga mag-reply na kag tidiri mga lantawon sa aton sining mga senador. No, ang kaso kag dili na magasugod sa Julio 6 ang impeachment trial. So bali ang matabo diri, no, kada Lunes tubtob Miyerkules may sesyon ang aton sini nga Senado halin alas 10 aga tubtob ala una sa hapon. Kag mga alas 2 pataas pasaka way may bloan ko sa matapos. Amo ni ang impeachment trial.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: May mga manifestation nga pwede maka-join si Senador Bato de la Rosa, pero gipalabagan ini sa mga minority nga ti kinanglan gidya sa saring impeachment trial kag sa pagbuto kinanglan physical gid appearance busingon arak gid sa Senado. No, kay base sa ila sing rules, no, hindi ni pwede, no, as long nga may mga hindi mapaiway nga mga sitwasyon o konsenaryo kagitabo lang isang una during the time sang COVID-19 pandemic.
2: El Castigador.
1: Nga da time ya ko magsesyon na arala kamo online. Inaya, hindi na pwede. So magasugod sa Julio 6 ang ining impeachment trial. Mga alas 2 hapon ay kung isang una labutan itag alas 12 kagahon. Gakalabutan kagab iyon. No? Ining impeachment trial, mga kibay. Tisubong si Bato, wanted na. Isa na ka-fugitive matapos nga nagpagwa. No? Sang desisyon ng Korte Suprema nga way nakakuha sang temporary restraining order ang kampo ni Senador Bato de la Rosa. Pero kadamo sa mga kadabok ay kahapon, di pa hibi-ibi si Senador Pia Quintano. Ay mga musta ta kay ni Senador Pia Quintano, ha? Kasi malipat kita. Kumusta na, Senador? Kumusta nang lagay natin dyan? dapat kamustahon ta mga senador ta. Senador Pia Quintano. Mal na tunway kakatapusan sang drama dito sa may Senado. Ang ilasubong tuyang nga sitwasyon, either maalaala mo kaya. Ang sitwasyon dito sa Senado. Ti ambal ko gito, ginbato, ginlabo, gin sa bato. Way ginlabo sa kay bato. Ah. Bato na blambal nila, bawambal ko gin mo, do ginlabo, gin sa bato. Way pa sa katapusan sang drama. No action, suspense dito sa Senado. Pero may mga nagagawa subong nga may impormasyon na bagid ang utod man mismo sa ato siya presidente kay ti ara siya sa oposisyon. No, daw sa kampo siya ni Vice President Sara Duterte nga pagwaon niya senaryo kung hindi ko na ma-impeach si Vice President Sara Duterte, may mo magapabilin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Kay, may matabo ko no, nga charter change.
2: El Castigador.
1: Kung may matabo yung mga charter change, I think hindi maguro ma-apply ni sa present subong administration. Isa masunod siya na yun, no? Kung sino ang pungko nga 2028, abi. For example, Palawigon na ang, kwan? Ang tinuig na pagpungko sang president. Pero, on the other hand, kung ma-impeach, abi, no, si Vice President Sara Duterte, sino magabulo sa iya? No, hindi niya sila nga to niya nga rules of succession. Sino ang mabulos sa kay Vice President Sara Duterte? Kung ibutang talang ha, hindi taman na sila nga to niya, ah, luya ko lang guro, kakay pa, binari ko ma-impeach si Vice President Sara Duterte, ginalantaw lang naton ang senaryo. Kung ma-impeach si Vice President Sara Duterte, sino ang magapungko nga Vice President? Diba si Mambal sila, ang Senate Presidente? Hindi. Base sa aton sila nga konstitusyon, ang magapungko nga Vice President ang magapili diri amo si Pangulong Bongbong Marcos.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Diba si Mambal, iba na, sino itong lipili o ni Pangulong Bongbong Marcos o pungko Vice President? Hindi. Ang pilian ni Pangulong Bongbong Marcos nga maging Vice President in kaso nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte ang magabulo sa iya either no miyembro sang aton sini nga Senado o kon sa House of Representatives.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Amo ni pero dapat nga may yara no sang majority nga magaagi sa Senado kag sa House of Representatives mga kakipaib. No? Amo na ang magabulos bilang Vice President. Kay natabo na ina, hindi ni bag-o sa aton nga the time ang Vice President nadula kita. Doon duman yung kaso ni former President Joseph Estrada. Di bala nanaog siya sa pwesto. Kag inaya, tirol of succession ang gina-apply. Kung wala sa presidente, manaog, ang magabulos si automatic Vice President. Di that time, kay si former President Joseph Estrada nanaog to pwesto. Automatic, si Vice President nga makapagal aruyo si Gloria nangin presidente. Di sino mabulos siya bilang Vice President? Now, ang that time, ang ginpili ni former President Gloria Macapagal-Arroyo nga mangin Vice President amo si Vice President Chupisto Ginguna Jr. Pero ang ipili in the time si Senador Chupisto Ginguna Jr. No, senador to siya. Amo ang ipili ni former President Gloria Macapagal Arroyo nga paghalin sa pwesto ni former President Joseph Estrada ang gimpili sini si Senador Chupisto Ginguna Jr. nga mangin Vice Presidente.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Pero para sa inyo yan, ma-impeach siya? Kaya ang 16 ni ko ng 2/3 no? Nga miyembro sa Senado kung ang tawon taburbulay nga labuton no? Kahit mayoriya subong ara sa leaning sa Vice President no? Kalyado sang Vice Presidente ta 13 subong ti subong nagagwa kay Ernest Bato 12-11 na lang ti ang 11 no? Kung mag-vote ini nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte kinanglan nila 5 pa kabilog nga senador.
2: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Pero kung may magaling kuno sa mayoriya, hudas pa sa kay Judas, masahol pa kay Judas
2: El Castigador.
1: Mayong nga po ang kay Mark Vincent Javier, kay Sir Sherwin Marcovi, kay Ma'am Rimia Panes, no, kagasubuman kay Rolina Palmes, kay Sir Junry Valdivarona. Ang iba sa mga balita at informasyon, mabatayan ko sa pagpalagad sa K5 Night Watch o Point K5 June, Aluado Kapulo. Standby na kamo sa masunod siya pagbalita ang D3 Bayo Afternoon Newscast. Sa ngalamang, sa pinusin nga puwarsa sa K5 News FM Iloilo. Sa amon siya nga President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon siya Assistant Vice President ka K5 Ray Espea Umalay. Sa amon siya Station Manager ka K5 Warren French. Ako man yung lagad nyo ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon niya balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw, saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat update, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM.

0: Mo pangaiban DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa gilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500 ang health mo protektado.
2: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
4: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 5:31. Ining oras sa dulong sa isang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapik na, nakadetox ka pa. Kasubuan sang Red Horse Super, ang shop ng tropa.
5: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: D3 Bio Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sang K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyo mga tagbalita.
4: Mayong hapon, syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon Pilipinas, mayong oras sa bilog ng kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Webes ng adlaw, Mayo 21 tuig 2026.
7: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
4: Kami ang inyo matagbalita, K5 Enrico Tupa Surita Jr.
7: Kagako naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
4: Sa headlines sa dulong sa kaluan sang D3 Bio na imo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang lanat ubog ug sipon, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kakaroon sa aton mga headlines.
8: Headlines.
4: Sa balita lokal, isa patay, isa pilason sa nagluntad ng stabbing incident sa Banwasang Dumangat.
8: Headlines.
7: Back rider patay samtang driver pilason sa pagpangulutang sa Banwasang Anilaw.
4: Tatlo kamabanwa sa Quinto Distrito nagpanguna sa manadakpan sa kampanya kontra ilegal na sugal sang Iloilo Police Provincial Office.
7: Clearing kag desilting activities ginpatigayon sang Department of Public Works and Highways Region 6 sa pagpatuman sang Oplan kontra baha sa Iloilo City.
4: Sa balita nasyonal, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte magasugod na sa Hulyo 6 suno kay Senador Erwin Tulfo.
7: Man Scorpio nagpasaka sang kaso nga perjury batok kay Trillanes.
4: Sa balita international, unang kaso sang bird flu sa polar bear sa Europe na record sa Arctic region sang Norway.
7: Sa balitang sports, defending champion Oklahoma City Thunder nakabawi sa Game 2 batok sa San Antonio Spurs agud nga patason ang serye sa 1-1.
4: Sa balitang entertainment, Congressman Javi Binetes nalipay para kay Zur Ramirez para kay Dominic Roque. Alas 5:35 na batayan ang aton sa mga headlines. Kagkaroon sa mga detalye na sa atong mga balita. Una kita sa balita lokal.
9: Balitang lokal.
4: Ang mga balita lokal nga inyo mabatayan ang dulong sa inyo sa Klinika Detex 500, the superior antioxidant. Patay samtang nabulong sa ospital, kagpilaso naman ang isa pa kabiktima sa nagluntad nga bunanay sa barangay Piedmont Fort North, Dumangas, Iloilo. Ang mga biktima ang kikilala nga Sanday alias John Kagjay. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Corporal John Ray Rubito, ang imbisigador sang Dumangas Municipal Police Station, piyesta sa mga barangay kag mayara sang disco party. Nagwa ang duha ka mga biktima sa diskuhan kag nasumalang nila mga suspect sa gate sang cover gym. Ang mga suspect ang kikilala nga Sanday alias Kumpol kag alias Jay Lunsay Lamhar o kon Lunsay Ligalang Pangidaron. Bangod sini, nagluntad ang komosyon sa tunga sang duha ka grupo sa dinang suspect na si alias Kumpol ang nagkuha sa kutsilyo na nakataklo sa ihawak kag nagpangbuno. Nakaangkon sa mapila sa nakalain nga parte sang lawa sa mabiktima kag ginbawian sa kabuhi sa alias John samtang nabulong kag si Jay naman ang ginrefer sa ospital sa siyudad sang Iloilo. Naibloan niya mga suspect kag biktima ang Lunsay residente man sa mga barangay. Natigayon naman yung madakpan ang isa sa mga suspect kag ang isa para yung pang inapangita sang aton kapulisan.
7: Patay ang back rider samtang pilaso naman ang driver sang motorsiklo sa nagluntad nga pagpanglutang sa barangay San Carlos Anilaw pasado alas 11:40 sang gabi Mayo 20. Ginkilala ang napatay nga si alias Dondon 24 anyos samtang ang iya naman pa kaisa nga nagamaneho sang motorsiklo ang ginkilala kay alias Den nga Lunsay residente sang Sitio Luan, Barangay San Carlos, Anilaw. Sa interview sa K5 News FM Iloilo, ginpahayag ni Police Sergeant Jonar Ortiz, investigador sa Anilaw Municipal Police Station, nga may nagluntad nga hindi paghangpanay kag parehong hubog ang mga natungdan. Suno sa investigasyon, may isa sa mga biktima nga nagpakita sang bastos nga senya sa sospek nga nagpalala sang komosyon. Nagbaisay ang duha ka kampo, tubtub nga gilayon nagkuha sang posilang sospek kag gintaya ini sa mga biktima. Gilayon man nga ginpadalagan ni Den ang motorsiklo nga ila ginasakyan agud makapalayo sa lugar. Apang gilayon nga ginpasundan tiro sang sospek ang duha ka mga biktima kag naigo sa likod si Dondon nga naglapos pa sa iya lawas nga nagresulta man sa pagkaibo ni Den sa iya likod. Gilayon nga dala sa ospital ang duha apang gindeklarar sang doktor nga dead on arrival si Dondon. Si Den naman ang padayon ni ginabulong sa ospital. Nakilala na sa mga pulis ang suspect nga halin sa barangay Pantalan, Anilaw kag padayon ng hot pursuit operation nga ginahimo sa mga otoridad.
4: Sa piyak nga bahin nagapanguna ang tatlong mga banwa sa Northern Iloilo sa kadamuon sa mga nadakpan sa gipatigayon nga operasyon kontra illegal nga sugal sang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO. Sa datos sang IPPO, 20 ka mga individual ang arestado sa sulod sang duha ka semana nga operasyon halin sang Mayo 6 tubtob Mayo 19 tuig 2026 sa nakalain nga lugar sa probinsya. Kabahin sa nangunang mga banwa ang istansya Balasan kag Lemery upod ang tigbawan nga may kabuusan nga 12 ka nadakpan bangod sa illegal nga hampang sang tungits. May manadakpan man sa Dumangas sa tubungan bangod sa pauwak kag tupada samtang may tig-isa naman kadaristo sa manuasang putautan katigbawan bangod sa STL Bukis o kon pagpataya. Temporaryong ginakustudiya sang tagsa police station ang masuspitsado kay makatubang sang kaso may kamtanan sa Presidential Decree number 1602 o kon ang illegal gambling law. Padayon naman ang panawagan sang IPPO sa publiko nga magbuligay sa kampanya kontra illegal na sugal agud mapadayon ang malinong kamatawang komunidad sa probinsya sang Iloilo.
7: Sa dugang balita lokal, nagpatigayon sang clearing, desilting activities ukon pagkuha sa mga natipon nga lutak kag iban pa nga mga higo sa pila ka mga areas sa ang Department of Public Works and Highways Region 6 bilang kabahin sang Oplan Kontrabaha Initiative sa siyudad sang Iloilo. Ini ang ginhimo sa Dungon Creek, Iloilo, Batiano River kag Barangay Tikod, La Paz. Upod man sa pagpaninlo ang mga benepisyaryo sang tupad program sang Department of Labor and Employment nga nagatipon sa mga basura sa mga waterways kag river banks. Madumduman nga ang nasambit ng inisyatibo ang gin-launch sa Mayo 19 nga gintambungan ni Mayor Ray Satrenyas, opisyales ang DPWH kagdole.
4: Sa piyak nga bahin, natalana nga mga baton sang tig 20,000 pesos nga educational assistance. Ang 8,605 tanan ka mga graduating college students sa academic year 2026-2027 sa probinsya sang Iloilo pagpatuman sang Bagong Pilipinas Barangay Scholars Initiative. Angot diri, unanimously granted sang sanguni ang panlawigan sang Iloilo nga pirmahan ang deed of donation sa tunga sang Office of the President kag Iloilo Provincial Government para sa nasambit nga programa sa balor nga 344.2 milyones pesos. Ang Iloilo Province ang pinakaunang probinsya na nakakompleto sa mga documentary requirements para sa 1,721 tanan ka mga barangay. Madumdumang sa bawat barangay makinabang program na proyekto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Pagatagan sa 200,000 pesos ang kada barangay sa diin ang 100,000 pesos para sa educational assistance kag 100,000 pesos naman sa luyag ipatuman nga proyekto. Samtang may mga barangay naman nga wala sang reklamo gikan sa mga pumuluyo.
7: Magasapol ang Department of Agriculture Region 6 upod ng Department of Trade and Industry agud nga istoryahan ang hugot nga pagmonitor sa compliance sa mga manugbaligya sang bugas sa mandated price ceiling sa imported rice. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Maria Teresa Solis, Regional Technical Director for Operations and Extension sang nasambit nga Talatapan, hindi dapat maglapaw sa 50 pesos ang baligyaanay sang imported nga bugas. Dugang pa niya, kinahanglanon man ang bulig sa mga lokal nga panguluhan bangod nga limitado lamang ang numero sang ila personnel. Samtang mayara naman sang penalidad sa idalom sang Executive Number 118 sa mga violators. Magapatuman man sa 53 pesos kada kilo nga suggested retail price sa local rice.
4: Alas 5:42, nabatian ang madetalye sa balita lokal. Kagkaroon sa ilo na ito madetalye sa balita national.
9: Balitang national.
10: Balitang national.
4: Ang mga balita nasyonal nga inyong mabatian na dulong sa inyong sang MyTC. Kung gusto mong healthy, inom ikaw sang MyTC. Ginapaabot yung magasugod na sa Hulyo 6 ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos ang caucus sa mga senador sunok kay Senador Erwin Tolfo. Sa isa ka-interview, ipahayag ni Tolfo nga naistorya na ni Senate President Alan Peter Cayetano ang proposed schedule sa mga miyembro sang Senado. Dugang pa niya may regular session anay ang Senado sa aga antes ang impeachment trial sa hapon halin Lunes, Tubtob, Miyerkules nga adlaw.
7: Sa dugang nga balita national, nagpasakas ang kaso nga perjury si Attorney Manasseh Scarpio, bana ni Vice President Sara Duterte, bato kay anay Senator Antonio Trillanes IV sa Pasig City Prosecutor's Office. Nakabase ang kaso sa ginsumpaan nga salaysay nga ginpasaka ni Trillanes sa House Committee on Justice ang Abril 22, 2026. May kaangtanan sa impeachment proceedings batok sa Vice Presidente. Sa among affidavit, ginakusara ni Trillanes si Carpio kag si VP Sara Duterte nga mayara sang joint bank accounts nga nagalabot sa masobra 100 million sang tuig 2016. Kaginangot ini sa illegal nga droga. Mabaskog ini nga ginpangilwala ni Carpio kag gintawag nga malisyoso, peke nga akusasyon kag isa lamang ka black propaganda. Suno pa kay Carpio, wala siya sang bank account nga nagalabot sang 100 million kag ginpangilwala man niya ang anuman nga koneksyon sa illegal nga droga ukon pagbaton sang kwarta halin sa ginapahayag drug personality nga si Sammy Uy. Ginbuyagyag man sang kampo ni Carpio nga ang mga alegasyon nakabase lamang sa hearsay kag wala sang mabaskog nga ebidensya.
4: Alas 5:43, nabatian ang detalye sa balita nasyonal. Kagkaroon sa ilo na ito madetalye sa balita international.
9: Balita international.
10: International.
4: Ang mga balita international ngayon inyo mabatian na dulong sa inyong klinika DTX sa Beauty Sopa. Para sa mga miss, maputi sing panit kag batok sa mga skin diseases, magamit kita sa DTX sa Beauty Sopa sa ato sing pagpaligo kag pagpanghamoy. Gin-confirmar sa mga otoridad sa Norway ang unang kaso sa avian influenza o kon na bird flu sa isa ka polar bear sa Europe matapos matukiban ang H5N5 strain sa rehiyon sa Svalbard sa Arctica. Suno sa Norwegian Veterinary Institute, natukiban sang bayo ang bangkay sa isa ka lalaking polar bear na ginapatihan nga edad sa isa ka tuig upod ang isa ka walrus sa nagasnow nga kadutaan nga yara sa 1,000 kilometers halin sa North Pole. Sa gipatigayon nga laboratory testing, nagpositibo sa H5N5 variant sang avian influenza ang mga sample halin sa 2 ka sapat. Suno kay Ragnel Tunisen, nagkakablaka ang padayon nga pagsaka sa kaso sang virus sa mga mammal sa Europa. Dugang pa niya, naglapad naman ang paglapta sang virus tubtob sa Arctic nga mahimo magdala sa peligro sa sensitibo nga ecosystem kag wildlife population. Suno sa gobernador sang Svalbard, ang natukiban sa brain sample sang polar bear kag walrus, isa ka mabaskog indikasyon nga bird flu ang posible kabagdanan sang ila kamatayon. Base sa datos ng World Organization for Animal Health o kon WHO, ginabanta nga naglabot sa 140 ka milyon kasapat sa kapinstinta kapungsod ang apektuhan sang avian influenza halin Enero 2025 tubtob Marso 2026. Lakip sa mga napatay kag ipaidalom sa kulinga.
7: Sa dugang nga balita international, akig ang Royal Air Force bangod sang padayon nga delikado nga pamalabag sang duha ka Russian warplanes sa ila eroplano sa Black Sea. Suno sa Ministry of Defense, ginpalapitan sang duha ka Russian Su-35 fighter jets ang ila Rivet Joint Surveillance Aircraft bangod sini ginpaandar nilang emergency system kag disable ang autopilot sang eroplano. Dugang pa nila, anum ka beses nga nagpalapit ang Su-27 jets sa atubangan sang Royal Air Force plane. Gindayaw naman ni Defense Secretary John Healey ang pagka-professional sa mga piloto sang Royal Air Force bangod wala sila nag-engage sa Russian warplanes.
4: Alas 5:46, nabatian ang detalye sa balita international. Kagkaroon sa ilo na itong detalye sa balita sa patag sang sport.
10: Balitang sports.
4: Ang balita sa patag sang sports na dulong sa isang klinika Day of Fresh. Para protektado kita against atong nga body odor kagalakipan di pagbaw bayabas gamit kita sang klinika Dio Fresh sa atong sering mga kilig-kilig. Ginpakita ni siya Yelius Alexander nga MVP performance sa game 2 matapos makakuha sang 30 ka puntos sagod nga dalon sa kadalagaan ang Oklahoma City Thunder batok sa San Antonio Spurs sa game 2 sa score nga 122-113 agud gipatason ang serye sa 1-1. Dako ang bintah sang Thunder sa game 2 sa bench scoring nga may 57-25 kag sa points of turnovers sa 27-10 nga abansi. Si Victor Wembanyama may 21 ka puntos, 17 ka rebounds, anong ka mga assist kag 4 ka mga blocks. Nakaangkon man sang injury si Dylan Harper sampang samtali bluan wala gyapon makahampang si De'Aaron Fox sa ikaduha nga tiun. Ang game 3 ang iwaton sa Madong adlaw sa home court sang San Antonio Spurs. Alas 5:48 na batian magdetalye sa balita sa patag sang inampang kagkaron sa ilang magdetalye sa balita sa patag sang entertainment.
10: Balitang entertainment.
7: Nagpahayag sang kalipay si Congressman Javi Benetes para sa iya anay nobya nga si Sue Ramirez kag sa nobyo sini nga si Dominic Roque. Sa interview sa Quezon City, ginpahayag ni Benetes nga bagay ang duha kag posible nga endgame na sila. Dugang pa niya, pareho nga gusto nanday Ramirez kag Roque nga makatukod sang kaugalingon nga pamilya sa palaabuton. Madumduman nga sanday Benetes kag Ramirez ang naghalin sa 5 ka tuig nga relasyon anti sila nagbulaganay sa tuig 2024.
4: Mayong nga po gin kay Ma'am Susan Siscar sa May Lebanon, kay Sir Nico John Porcillo Pacardo, gamonitor sa may barangay Punong sa may syudad sang Pasi, kag subuman kay Ma'am Maria Talia Mitsilina sa may Hong Kong, kay Ma'am Cheryl Lapating Branyard sa may Kuwait, kag subuman kay Sir Danny Labrador, kag kay Sir Blair Matuliano. Kagabayan tama K5 ang kapugusan niya pagbalita ng gidulong sinyo sa D3 Bayo Afternoon Newscast Webes subong adlaw Mayo 21 tuig 2026.
7: Mga K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan ka mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
4: Taming ang inyo matagbalita ka K5, Enrico Tupas Sorita Jr.
7: Kagako naman si ka K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
4: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
11: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
12: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa Himpapawid, K5 News FM Philippines.

500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold, ang kapsula ng ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein. Isa ka super antioxidant ng nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, kadalas ng UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sa I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sa I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: ka K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Baka sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So, una,
8: pwede, magid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: nag-hamis ka nagputi, gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
12: Wow.
11: Ayos,
12: gid. Kamuman bala, testingin nyo
11: ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend
13: Food Supplement for Men.
14: Para sa matilo nga dugo.
15: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
14: Basta tilo nga tayo.
15: Happy kanunay.
14: DTX 500.
15: Masaligan.
14: Epektibo.
15: DTX 500.
14: Mataas bala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
14: Ikaw bala
15: ang may diabetes.
14: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
15: Nga nagapanupo.
14: Kaga kontrolar
15: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
15: Masaligan.
14: Epektibo.
15: DTX 500.
14: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
14: D3 Bio.
15: Ang D3.
14: Yung may Physio.
15: Physio.
14: Yung may D3.
15: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio.
15: Ang D3.
14: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
14: Yung may D3.
15: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
14: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Nga pamati, kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako dali si Paco Santagbakaro. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
5: K5.
14: K5
5: News FM. K5.
14: K5
5: News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow, my puso.
5: K5 News FM Philippines.
14: K5 News FM Philippines.
5: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: He should be brought to the ICC to face the charges before him. The Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bongbong Marcos.
1: Pinadadampot na ng DOJ si Senador Bato de la Rosa. Pugante na siya kung ituring ng ahensya.
2: Ang warrant ng ICC handa na raw isilbi ng 225,000 strong PNP. Pero saan nga ba nagtatago si Senator Bato?
3: Sa drama naman sa Senado, ang minorya may resibo, screenshot ng pangangamusta, ibinalandra. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. Officially a fugitive, Senador Bato de la Rosa pinaaresto na ng DOJ. Paano kukumustahin ang mga masasayang kumakain? Senador Ping Lacson pumalag sa meltdown ni Senadora Pia Cayetano. Dahil sa umano'y ghost FMRs, ilang DPWH officials sa Davao Occidental kinasuhan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Exclusive, Chinese community dismayado raw sa Manila LGU. Bakit kaya? World's richest man, Elon Musk, posibleng maging kauna-unahang trilyonaryo. At ang star-studded birthday celebration ni na Rocio Zobel at Hayden Koh.

0: Mukhang magkakahabulan na naman. Pinakikilos na ng Justice Department ang mga law enforcement agency para tugisin si Senador Ronaldo Bato de la Rosa na isa sa co-conspirators sa kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD. Ayon sa DOJ, pwede nang damputin ang senador sa visa ng arrest warrant ng ICC. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian live sa DOJ sa Maynila. Ched, ano ang eksaktong utos ng Justice Department?
1: Tama ka dyan, Corina, ay pinag-uutos na sa PNP at NBI ng DOJ na arestuhin na si Senator Bato. Yan ang inanunsyo ngayon ng Justice Department matapos ding sabihin kahapon ng mga ensya ng pamahalaan na hinihintay na lang nila yung direktiba ng DOJ nang ilabas na ng Supreme Court ang desisyon nito na hindi binibigyan o binabasura yung petition for TRO ni Senator Bato. Tatalima naman daw dyan ng mga law enforcement agencies.
2: Senator Bato is a fugitive from justice. He should be brought to the ICC to face the charges before him.
1: Yan ang sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na kinumpirmang enforceable na ang warrant of arrest kay De La Rosa mula sa ICC. Ito ay matapos ibasura ng Korte Suprema ang petisyon ng Senator Bato para sa temporary restraining order.
2: The Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa.
1: May koordinasyon na rin daw sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno na nakatalagang dakpin sa De La Rosa. Ayon naman kay DILG Secretary John Vic Remulla, nakahanda ang buong pwersa ng PNP para hanapin at arestuhin ang senador. Hindi muna binanggit ni Vida ang ilang operational details, gaya no kung dadalhin ba agad sa The Hague, Netherlands si Senator Bato matapos mahuli, tulad ng ginawa noon kay former President Rodrigo Duterte.
3: Definitely, I heard there are leads that they're working on. As to the exact leads, I cannot discuss them. First, I'm not privy to those leads. They are available to our law enforcement agencies and to their units.
1: Kahapon, sinabi ng kampo ni De La Rosa na maghahain sila ng motion for reconsideration habang hinihintay ang desisyon ng Korte Suprema sa main issues na tinalakay nila at ng Office of the Solicitor General. Kinikilala naman ang DOJ na valid legal remedy ito para sa senador. Pero nang tanungin kung makakaapekto ba ito sa operasyon, ang sabi ni DOJ spokesperson Polo Martinez, "We'll cross the bridge once we get there." Sa ngayon, ang prioridad daw nila ay hanapin si De La Rosa. May babala rin ng DOJ sa mga tumulong at magtatangkang tumulong kay Senator Bato na tumakas.
3: Tandaan natin, no? May biktima to. And their search for justice started in 2017. Libo, dandang mga kabataan, mga toddlers, di ba? You give a full account of all this, ano? Yung mga namatay na Pilipino.
1: Dagdag ng DOJ, hindi lang reklamo sa Pilipinas ang maaaring kaharapin ng mga tutulong sa senador. Maaari din daw silang lumabag sa mga panuntunan ng International Criminal Court. Corina, para lang malinaw, hindi na conditional yung pag-aresto kay Senator Bato. Wala kasing sinabi, di ba, ng DOJ na mangyayari lang tong pag-aresto kapag nagtangkang umalis ng bansa si Senator Bato. Ngayon, pugante na talaga yung tingin sa kanya ng gobyerno at maaari na siyang arestuhin sa anumang oras. Sabi naman ng Bureau of Immigration, wala pang record na umalis si Senator Bato sa anumang official gateways ng bansa. Corina?
0: Okay, Ched, may komento ba ang DOJ sa panawagan naman ni Senator Bato kay PBBM na huwag siyang isusuko sa ICC?
1: Corina, hindi yan diretsa ang sinagot ni DOJ spokesperson Polo Martinez. Ang sinabi lang niya kanina, lahat ng aksyon nila tungkol dito sa kaso ni Senator Bato ay parte pa rin ng sovereignty ng Pilipinas. Kaya raw ito may mga treaty pa sa iba pang mga bansa. Ito raw, ang ICC rin daw ay isang... Ang ICC rin daw ay hindi matitignan bilang isang foreign court. Ito raw ay isang international recognized court at dating kasapi sa Rome Statute ang Pilipinas. Corina?
0: May update na ba, Ched, sa imbestigasyon naman ng DOJ sa nangyaring barilan sa Senado at yung sinasabing pag-eskapo ni Senator Bato, is that still an issue?
1: Yes, Corina, nakatanggap na raw ang DOJ ng complete report mula sa GSIS at NBI tungkol sa nangyari sa Senado mula noong May 11 hanggang May 14. Pero yung PNP sa ngayon, humihingi pa sila ng karagdagang oras para kumpletuhin yung kanilang mga dokumento.
3: PNP is collating all documents and will be transmitting it to us soon. Next, we also made a request to the MMDA for all footages related to, especially during May 14 after the 2:30 a.m. Apparent escape of Senator Bato from the Senate premises.
1: Panel of prosecutors o investigador mismo ng mga DOJ pupunta na raw din sa Senate premises mamaya o bukas. Corina?
0: Maraming salamat, Chet Gatchalian. Nag-uulat ang live mula sa DOJ sa Maynila.
4: Tikong pa rin ang bibig ni NBI Director Melvin Matibag kasunod ng pahayag ng DOJ na maaari nang arestuhin si Senator Bato de la Rosa.

0: todo pa rin sa impeachment trial ni VP Sara ang nagtatagong si Senador Bato de la Rosa. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante.
1: Haharangin ng minority bloc ng Senado ang hakbang ng mayorya na maamyendahan ng Senate rules kaugnay ng pagsasagawa ng sesyon. Kasunod dito ng ipinanukala ni Senador Valente Marcoleta na dagdagan ng isang probisyon, ang Section 41 ng Rule 14 ng Senate Rules, para mapahintulutan ang isang senador na may makatarungang dahilan na makadalo sa regular session sa pamamagitan ng teleconference, video conference o anumang remote o electronic na pamamaraan gamit ang makabagong teknolohiya. Pero sabi ni Senator Erwin Tulfo, sa oras na maisalang na ito sa plenaryo at debate, tututulan ito ng minorya.
2: I think pag din po sa floor yan, eh, hindi rin po lulusot yan dahil talagang sa ang minority po, sigurado po ako ay hindi po boboto dyan.
1: Ang hakbang ni Senador Marcoleta ay may kinalaman sa muling pagliban ni Senador Ronald De La Rosa dahil sa tangkang pag-aresto sa kanya ng NBI noong nakaraang linggo. Aminado si Senator Tulfo na gawa na ito noong panahon ng pandemic. Pero ngayon anya ay wala nang balakid pa para pisikal na dumalo sa sesyon.
2: Kasi kita naman kasi parang gusto nila na kahit saan ka pwede kang bumote, huwag naman ganun. Di po ba unfair naman po yung doon sa mga pumasok? So obligado pong pumasok.
1: Kung mga committee hearing anya ay pwedeng dumalo remotely, pero kung may botohan sa plenary session o kaya sa impeachment trial voting na, dapat physical na present ang isang senador. Sa 951 decision ng Korte Suprema sa hiling ni Senador De La Rosa na TRO, sinabi ni Tulfo na malinaw ang mensahe ng mga mahestrado na maaring ipatupad ang arrest warrant ng ICC sa Pilipinas. Kaya mensahe niya sa kapwa senador,
2: pinagdarasal ko siya, sana po eh, nasa mabuti siyang kalusugan, ilayo ng Panginoon Diyos sa sakit, yun lang po yung aking mapapanalangin bilang kapwa senador, yun lang po, at saka yung kanyang pamilya.
1: Na kay Senator Bato na rin anya ang desisyon kung susuko siya o patuloy sa pagtatago. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante.
0: Tulad ng posisyon ng DOJ, wala na rin daw dahilan ng Korte Suprema para harangin pa ang pagdakip kay Senator Bato de la Rosa. Ayon yan sa dating Solicitor General na si Joel Cadiz.
3: Naniniwala si dating Solicitor General Joel Cadiz na malabo nang bawiin ng Korte Suprema ang pagtanggi nitong mag-issue ng TRO laban sa ICC warrant para kay Senator Bato de la Rosa.
4: There is no compelling reason for the Supreme Court to issue the temporary restraining order. Ang ibig lang sabihin po nito, yung ICC arrest warrant can be implemented. Yung sinasabi na wala pang decision on the merits, that's true, but the Supreme Court is also aware that if the warrant will be implemented on Senator Bato, then things will just be moot and academic.
3: Sa programang memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi rin ni Attorney Cadiz na hindi na kailangang maglabas pa ng warrant ang isang local court.
4: Kasi yung ICC is the warrant of arrest that we are talking about here. We were a state party, and I will repeat it, Willard, from 2011 to 2019. At yung mga krimen na nangyari, crimes against humanity, ay nainimbestiga at pinapanagot si President Duterte at si Senator Bato at baka may iba pa, nangyari noong panahon na tayo po ay kasama sa Rome Statute ng Corina.
5: Kasi yun ang dinadahilan ng kampo ni Senator Bato, ni Senate President Alan Cayetano. Kailangan daw may papel ang local court.
4: Ah, hindi po totoo yun. Hindi totoo yun.
0: Ah, ganun po.
4: That is not true.
3: Tingin naman ni Attorney Cadiz, posibleng makalusot sina Senate President Alan Peter Cayetano at Senator Robin Padilla sa umano'y papel nila sa pagtakas ni De La Rosa dahil wala pa namang inilalabas na desisyon ng Korte Suprema noong mga panahong iyon.
0: Bagamat may separate at concurring opinions ang Korte Suprema, inaasahan ni Attorney Cadiz na ilalabas sa official website nito kung paano bumoto ang mga mahistrado sa nabasurang TRO.
6: Hindi nga ba talaga kinamusta

0: Pangmalagang ilang senador sa hinaing ni Senador Pia Cayetano kaugnay ng nangyaring barilan sa Senado noong nakaraang linggo, naglabas pa sila ng resibo. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T.
1: Paano kakamustahin ang mga masasayang nagkakainan, nagkakape at naka-Facebook Live pa para pagbintangan ang minority bloc? Yan ang banat ni Senator Ping Lacson sa emosyonal na pahayag ni Senator Pia Cayetano na wala raw nangamusta sa kanila. Magkakasama ang ilan sa Senate Majority sa gitna ng Senate shooting incident noong May 13.
2: Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit.
1: Paglilinaw ni Senator Erwin Tulfo, nag-text ang ilan sa minority bloc sa naipit ng mga senador sa loob ng Senate premises. Bandang 9:55 p.m., nag-message daw si Senator Camille Villar na maayos ang sitwasyon nila sa loob matapos ang around 7:45 p.m. na Senate shooting. Sumunod na ang mga mensahe ni na Senators Win Gatchalian, Mig Zubiri, Erwin Tulfo at Ma'am Aquino.
3: Wala rin po siguro nagsabi sa kanya, Senator Pia, meron naman, in fairness, yung mga minority natin nag-text sila. Baka nakalimot lamang po.
1: Dapat ay magkakasama ang lahat ng mga senador sa isang caucus bago ang nangyaring barilan. Pero bigla raw ipinagbigay alam na majority senators na lang ang magpupulong, kaugnay ng reorganization ng Senado. Una nang inakusa ni Senator Amy Marcos na posibleng may kinalaman ang Senate Minority sa nangyaring insidente rito sa Senado nitong nakaraang linggo. Agara naman itong itinanggi ng grupo. Inakusa rin ni Senadora Amy na may ugong umano ng charter change para ma-extend ang termino ng Pangulo. Buwelta ni Tulfo, bakit daw kailangang unahin ang kung tawagin niya ay lintik na tsa-tsa?
3: It's a waste of time, talaga. Paniwala ko kayo. Nakakabuisit ho, nakakabuisit. Parang, number two, parang, yan na yun, sa prayer ko ho na, huwag naman ho yung mga personal interest natin, career, political interest, party interest. And, nakakabuisit ho, sorry.
1: Ipinapanawagan ng Senate Minority ang independent investigation matapos ang kagimbal-gimbal na Senate shooting nitong nakaraang linggo. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
4: Naka-heightened alert pa rin ang PNP sa labas ng Senado kasunod ng mga protesta doon. Ayon kay NCRPO Chief Anthony Aberin, higit 200 pulis ang nakabantay para siguruhin ang seguridad sa lugar. Sa ngayon, wala pa naman daw na itatalang anumang untoward incident. Ipinatutupad pa rin daw ang maximum tolerance.
5: Hindi na raw matitibag ang samahan ng mayorya sa Senado. Dumaan na raw kasi sila sa matinding pagsubok para protektahan sina VP Sara at Senate President Alan Peter Cayetano. Ang detalye sa agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
6: Mahihirapan na ang Senate Minority na makakumbinsi ng senador sa majority na sumali sa kanila para palitan si Senate President Alan Peter Cayetano. Ito ang paniwala ni political strategist Lito Banayo. Sa At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Banayo na naging solid na ang samahan ng majority matapos ang mga pagsubok na pinagdaanan ng grupo.
7: If you're going to change leadership again, you have a 12 versus 11. No, so wala pa rin, 12 is still one higher than 11 because you need 13 votes, no. Nag-harden na yun eh kasi they went through the crucible of so much demolition from so many quarters, both traditional media, social media and the so-called political analysts. In the case of Loren and Alan, even their alumni, no, school alumni, no. So syempre laging ano na yan, sama-sama na tayo, panindigan na natin ito.
6: Malabo na rin, Anya, na makakuha ng 16 votes para makonvict si VP Sara sa kanyang impeachment trial. Gihit naman ni Banayo, dapat consistent si PBBM sa kanyang paninindigan sa mga arrest warrant ng ICC.
7: Two things, no? One, there was no warrant of arrest. They did not have a warrant of arrest, no? And two, obviously, DILG secretary was shielding the president from blame. Because if you remember, in the first situation in March 14 ba yun, or 12 of 2025.
8: Last year.
7: Yeah, no? Last year when they brought former President Duterte to the ICC, the president kept maintaining that they will not honor an ICC warrant of arrest. But he said that they were honoring what they called the red notice from the Interpol, which turned out to be a diffusion notice, no?
6: On the run muli si Senator Ronald Bato de la Rosa dahil sa ICC arrest warrant laban sa kanya. Para sa Agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel.
0: First in recent history na walang basbas ng Malacanang. Ganyan inilarawan ni Senador Dante Marcoleta ang nangyaring kudeta sa Senado noong nakaraang linggo. Sa The Spokes ng Billionaire News Channel, sinabi ni Marcoleta na di tulad noon, ngayon lang sikreto sa palasyo ang nangyaring balasahan.
9: You must realize that this is the only takeover so far. Correct me if I'm wrong, Trixie, but this is the only takeover that has no blessings from Malacañang. Nawala si SP Migs, nawala si SP Cheese, hanggang sa ngayon nawala si SP Andy, nawala yung puro, alam nila yun eh.
0: Itinanggi rin ni Marcoleta na may kinalaman sa impeachment trial ni VP Sara ang nangyaring kudeta.
4: Hindi lang questionableng flood control projects, kundi pati umano'y ghost farm-to-market roads ang inireklamo sa Davao. Yan ang sadya ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel sa Office of the Ombudsman. Narito ang agenda report ni Joan Manalo.
10: Inireklamo ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. sa Office of the Ombudsman ang ilang opisyal ng DPWH Davao Occidental dahil sa umano'y walong ghost farm-to-market roads sa rehiyon na nagkakahalagang 94 million pesos. Mag-aalas 9 ng umaga, dumating sa tanggapan ng Ombudsman si Tiu Laurel ngayong araw. Bit-bit ang mga reklamong graft, malversation through falsification of public documents, grave misconduct at serious dishonesty laban sa 6 na opisyal, kabilang ang district engineer, project engineer at OIC chief ng construction section at 8 private contractors.
11: How do you describe these projects? Anong itsura itong mga subject projects?
12: Pinuntahan ko mismo yung mga yan na earlier or late last year at wala talaga. Zero. Wala kang makita.
10: Ayon sa reklamo, pineke ng respondents ang ilang dokumento kaugnay ang mga proyekto tulad ng statements of work accomplished, certificate of payment at disbursement vouchers. Nang tinanong naman si Tiu Laurel kung bakit ngayon lang ito nakapaghain ng reklamo.
12: Case build-up takes time. Ano? Hindi pwedeng basta-basta mag-file ka lang biglaan at gusto natin pulido ang kaso para solid. At alam niyo naman sa mga kaso they can get good lawyers, so we have to really prepare the case, no?
10: Aasahan pa raw mga susunod na reklamo kaugnay naman sa 7 pang proyekto. May ongoing case build-up din anya o pangangalap ng ebidensya laban sa isang umanong maanumalyang farm-to-market road sa Ginubatan, Albay.
12: This took about 7 months, siguro baka ganun din. No? May 3 months na, so maybe another 4 months. No? Pero yung 7 mukhang mas earlier na yan mapafilan dahil halos sabay-sabay na, ito eh, kaya lang ibang location ng iba. So we just have to be very sure sa documentation at solid ang kaso.
10: Hiling ng Agriculture Secretary sa Ombudsman, agad na imbestigahan ang kanilang reklamo at mapanagot ang mga nasa likod ng anomalya. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel.
5: Caloocan Congressman Dean Asistio dinemanda dahil sa umano'y ghost projects. At higit 60 Lexus vehicles ipinarecall ng Toyota. Susunod yan sa Agenda.

0: Nahaharap sa reklamo sa ombudsman si Caloocan Congressman Dean Asistio. Ito'y kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa kanyang distrito. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo.
1: Sinampahan ng mga reklamong graft, malversation at falsification of public documents, si Caloocan 3rd District Representative Dean Asistio sa Office of the Ombudsman ngayong araw. Kaugnay sa mga umano'y ghost at anomalous flood control projects sa kanyang distrito na nagkakahalagang 79.2 million pesos. Ayon sa complainant na si former Caloocan City Mayor Reynaldo Malonzo, idineklarang kumpleto ang mga proyekto pero wala naman daw nakitang pisikal na istruktura. Ipinapakita rin daw sa mga dokumentong hawak ni Malonzo ang anyay isang systemic pattern of corruption sa mga infrastructure projects sa distrito na nakatanggap daw ng pondo mula sa gobyerno pero hindi naman nais sa gawa. Kabilang dito ang 6.7 million peso road and drainage rehabilitation project sa Carmelite Village, Barangay 187. Flood control structure sa Barangay 187 na nagkakahalagang 19.2 million pesos. 11.7 million peso road construction project sa Barangay 159 at covered court rehabilitation project sa Barangay 187 na nagkakahalagang 9.7 million pesos.
2: Merong ghost, merong sa tingin namin talagang anomalous. Pero yung portion pa lang yun, marami pa kaming nire-review doon sa District 3 ng Metro Manila DPWH.
1: Anim na private contractors din ang inireklamo ni Malonzo sa ombudsman at maging ang district engineer ng DPWH Metro Manila 3rd District Engineering Office. Tingin ni Malonzo, may sabuatan sa pagitan ni Asistio at ng DPWH Metro Manila officials.
2: Wala na mga amin na congressman na sila yung proponent nung pagka na gigipit na eh. Pero pag umarap sila sa tao, sinasabi nila sila nagpagawa ng proyekto na yan.
1: Kasama ni Malonzo ang isang witness na nagngangalang Byron Tolentino na anya'y makapagpapatunay ng mga inireklamo laban kay Asistio.
2: Itong aking witness, ito yung talaga nakakita ng mga anomalya ron. Alam niyo ba ginawa rito? Binaril ito. Ilang beses binaril.
1: Panawagan ni Malonzo sa ombudsman, suspendihin ang mga respondent kung kinakailangan at panagutin ng naaayon sa batas. Politika ang nakikitang motibo ni Asistio sa reklamo ni Malonzo na tingin niya ay balak siyang hamunin sa susunod na eleksyon. Giit ni Asistio, walang ghost project sa kanyang distrito. Isa si Asistio sa mga humarap sa Independent Commission for Infrastructure Nobyembre noong nakaraang taon. Matapos siyang pangalanan ng government contractors na sina Sara at Curly Descaya, nasangkot din umano sa flood control scandal. Pero marinit itong itinanggi ng kongresista. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
0: Balik Pampanga, si Public Works Chief Vince Dizon para inspeksyonin ang flood control projects doon ngayong papalapit na ang tag-ulan. Narito ang Agenda Report ni Micah Razon.
3: Muling tinantahan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang flood control project sa kandating Arayat, Pampanga bilang parte ng Oplan Kontrabaha. Ayon kay Secretary Dizon, bumibigay ang lupa sa lugar dahil sa pagpasok ng tubig mula sa Pampanga River.
4: Meron tayong tinatawag na nature-based solution na yun, yung nakikita niyo yung ginagawa ng mga workers natin doon. Ang tawag diyan mga gabion, no? Ang purpose niyan para hindi na bumigay yung lupa.
3: Giit naman ni Dizon, responsibilidad ng Enma Reconstruction and Trading ang pagsasaayos ng mga tumumbang metal sheet sa nasabing proyekto.
4: Siya ang pumalpak dito eh. Siya dapat ang gumawa yan. Dapat hindi cost ng gobyerno yan.
5: Before po tayuan to ng mga structure, tinetest po muna yung lupa kung capable po ba siya tayuan ng structure. Hindi po ba nakita prior na medyo malambot po yung lupa na to, gumuguho, bago nila tayuan ng mga ganyan?
4: Kasama yun doon sa investigasyon na sinasabit namin yun. Sinabit na namin sa ano.
5: May discrepancies po ba, Sec, since ang may-ari po ng Edmarie ay umano ay related sa mga political ties dito sa Pampanga?
4: Kasama yon sa investigasyon ng ombudsman sa NDOJ. So, abangan na ganyan.
3: Kasama rin sa ininspeksyon ni Dizon ang 8 taon nang nakabinbin na San Agustin Bridge at ang nasirang road dike sa Kupang na sabay-sabay raw maisasaayos ngayong taon.
4: Ito lahat. Pinapaspasan na natin ito ngayon, this year.
6: Bago tag-ulan, dapat ma-protection ng lahat.
4: Oo, yun ang importante ngayon. Na bago magtag-ulan, kawawa yung mga kababayan natin, papaspasan natin ito.
3: Pagtitiyak ni Secretary Dizon, wala nang substandard at ghost projects. Para sa agenda, May Carason, Bilyonaryo News Channel.
7: Kampante ang kampo ni former House Speaker Martin Romualdez na malakas ang kaso nila laban kay Peanut Gallery Media Network founder and CEO Franco Mabanta. Alamin kung bakit sa agenda report ni Pierre Pastor.
8: Kumarap kaninang umaga si Peanut Gallery Media Network founder and CEO Franco Mabanta at apat pa niyang kasama sa Pasig City Regional Trial Court para sa kanilang arraignment sa kasong robbery extortion. Nagugat ang kaso sa reklamong inihain ng NBI kay Mabanta at kanyang grupo na humingi umano ng 300 million pesos kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kapalit daw ito ng hindi paglalabas ng isang video na naglalaman umano ng mga ebidensya ng pagkakasangkot ni Romualdez sa flood control corruption scandal. Una nang itinanggi ng kampo ni Mabanta ang akusasyon at sinabing ito ay isang setup. Hindi nakapanayam ng Bilyonaryo News Channel ang kampo ni Mabanta matapos ng proceeding. Pero nakausap namin ang legal counsel ni Romualdez na si Attorney Elaine Atienza. Ayon kay Atienza, matibay ang kanilang kaso laban kay Mabanta.
9: We respect the court process. We trust that the court will deal with this matter fairly. And pinapaupaya po namin sa korte yung paglilitis.
8: Tinanggi rin ni Atienza na fabricated ng NBI ang mga ebidensya at pagkitil sa press freedom ang pagsasampa nila ng kaso.
9: This is not about press freedom. In fact, we encourage people, no, if they have anything against any person, they can report that to the authorities. We should always follow the process. We will not engage in speculative assertions, especially those posted in social media.
8: Naaresto si Mabanta at kanyang grupo noong May 5 sa isang country club sa Pasig City sa entrapment operation ng NBI. Nakapagpiansa si Mabanta noong May 10. Para sa agenda, Pierre Pastor, Bilyonaryo News Channel.
0: Kasado na ang impeachment trial ni VP Sara. Matapos ang gulo noong nakaraang linggo, isinusulong ngayon ang mas mahigpit na seguridad sa Senado. Narito ang agenda report ni Hannah T.
3: Ikakasa na ang impeachment trial ni VP Sara sa July 6 na pagkasunduan ng mga senador na pagkatapos tugunan ng bise ang writ of summons. Sa loob ng 10 calendar days, may 5 calendar days naman ang House Prosecution Panel para sumagot. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, pagkatapos nito, sisimula na ang pre-trial proceedings kasama ang pagmamarka ng mga ebidensya at iba pang mga dokumentong gagamitin sa impeachment trial. Ang trial ay magsisimula bago pa man ang 5 sona ng Pangulo sa Hulyo. Sa ilalim ng proposed schedule, magkakaroon muna ng regular session ng Senado tuwing Lunes mula 10 a.m. hanggang 1 p.m. bago mag-umpisa ang impeachment trial ng 2 p.m. hanggang gabi. Tuwing Martes at Miyerkules naman, nakatutok lang ang mga senador sa impeachment trial mula 3 p.m. hanggang hating gabi kung kakailanganin. Tuwing Webes, magkakaroon naman ng mga committee hearing at regular session habang ilalaan ang Biyernes para sa mga motion at iba pang legal na usapin kaugnay ng trial. Inamin ni Tulfo na kailangang i-overhaul ang security protocol sa Senado, lalo na matapos ang naging shooting incident noong nakaraang linggo sa loob ng Senate premises. Nanawagan din siya ng mas maayos na security para makalabas at makapasok ng ligtas ang mga senador sa building. Inireklamo ni dating Senate President Tito Soto ang nooy pambabatiko sa kanya ng mga nagpaprotesta habang papalabas ng Senate premises. May kaparehong karanasan din umano si Tulfo.
10: Paglabas ko, nakita ko, pag dahil pinabubuksan po yung bintana ko, nakita, pinagmumura po ako, sabi pa, ginanugumanon pa yung mga sa kabila po eh. Sabi ko, thank you, lalo po nagalit, binuhusap po ng tubig yung sasakyan ko.
3: Dapat mas palakasin daw ang crowd control at security deployment sa labas ng Senado, lalo't nalalapit na ang trial dahil inaasahan ang pagdating ng pro at anti-Duterte groups. Para sa agenda, Hannah Kia, Bilyonaryo News Channel.
0: Walang taka si VP Sara sa kanyang paglilitis sa Senado. Yan ang giyat ng House Prosecution Team ngayong kasado na ang impeachment trial. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
11: Hindi kay Vice President Sara Duterte magmumula ang bloodbath kundi sa mga House Prosecutor dahil hawak daw nila ang sangkatutak na ebidensya. At ito ang aabangan kapag nagsimula ng impeachment trial sa Senado. Inaabangan na raw ng House Prosecution Team kung ano ang magiging sagot ng bise sa summons ng impeachment court. Pero inaasahan na nila na hahamunin nito ang jurisdiction ng Senado dahil sa mga pending Supreme Court petition na kumikwestiyon sa proseso ng impeachment. Maaari kasing hilingin ni VP Sara na hintayin muna ang sagot ng Korte Suprema.
12: They will definitely raise it, that she will raise constitutional and jurisdictional questions aside from answering the articles of impeachment point by point.
11: Pero tiwala si Bicol Saro Partulis Representative Terry Redon na wala nang atrasan at magsisimula na ang trial sa July 6.
12: Pag hindi sila sumagot, they will be defaulting their opportunity to provide their answer, and then we will wait for the Senate Impeachment Court kung kailangan pa ho ba kaming mag-reply.
11: Sa pagsisimula ng pre and proper trial, hindi required si VP Sara na dumalo sa pagdinig. Pero ang tanong ng marami, paano kung mag-resign ang bise? Ayon sa House Prosecution Team, tuloy pa rin ang impeachment trial dahil kahit wala na sa posisyon si Duterte, hahabulin pa rin nila na hindi na siya makatakbo muli sa kahit anong eleksyon. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
7: Pinabulaanan ng ICC ang pahayag ng kampo ni FPRRD na madalas matumba ang dating pangulo sa loob ng kanyang selda. Bihira lamang daw ito mangyari at nananatiling normal ang kanyang mobility para sa kanyang edad, dagdag ng ICC. Sumasa ilalim si FPRRD sa 24/7 monitoring at nilagyan na rin ng mga safety adjustment ang kanyang kwarto.

0: This is where the country's toughest issues meet its sharpest legal minds.
1: For future, but it doesn't mean bumalik na sa kaban ng bayan.
2: This is a movement against corrupt officials and to ensure that there's justice done.
3: Just show your salin and then afterwards, wala na, no?
0: Join Attorney Mike Puledo and Attorney Karen Jimeno on
4: Apogado Thursday,
2: 8 p.m. only on Billionario News Channel.
5: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Magaling lang pag may kailangan, tila ganyan ang sentimiento ng ilan sa Chinese community sa pagdistansya ng ilang opisyal ng Maynila sa deported Chinese national na si Peter Zhuang. Narito ang part 3 ng exclusive agenda report ni Joash Malimbag.
6: Tila dismayado ang ilang Chinese community sa lungsod ng Maynila matapos ang pagdistansya ng LGU kay Kairong Xuan alias Peter Zhuang. Si Zhuang ang Chinese national na inaresto ng Bureau of Immigration noong March 30 sa NAIA Terminal 1. Nakumpiska kay Zhuang ang ilang umano'y fraudulently acquired Philippine documents, kabilang ang late registered birth certificate, Philippine passport at driver's license. Nasa batni ng isang ID na nagpapakitang nagtrabaho siya bilang Manila-China Foreign Relations Director sa ilalim mismo ng Office of the City Administrator ng Maynila noong 2023.
7: Napag-alaman po natin sa ating records na itong si Kai ay isang registered foreign national, meron siyang ACRI card at naninirahan siya permanently dito sa Pilipinas. Nahuli po siya sa NAIA Terminal 1 at na-confirm po na ang detalye doon sa kanyang passport, the biometric identities used in the Philippine passport as well as in his Chinese identity are one and the same.
6: Una nang sinabi ng Manila City Government na walang koneksyon kay Zhuang ang kasalukuyang administrasyon ni Mayor Isko Moreno. Ang dapat daw na questionin sa alleged work history ni Zhuang sa City Hall ay ang administrasyon ni former Mayor Honey Lacuna. Sa ilang online community forum ng Chinese National sa Pilipinas, tila naggalat ang ilang posts and commentaries kaugnay ng naturang statement. Sa translation ng post ng Feiwa Bar PH, question ito ang umano'y mabilis na pag-cut-off ng Filipino officials na itinuturing daw na kaibigan ng Chinese nationals, oras na magkahulihan. Sinabi pa rito na ang reality raw sa Pilipinas, maaaring bilhin ng serbisyo, pero hindi raw mabibili ang loyalty at political future ng isang opisyal. Usap-usapan din sa ilang posted articles na posibleng konektado raw ang mabilis na pagdistansya ng LGU sa naging pahayag ni Defense Secretary Gibo Teodoro noong isang linggo, kung saan sinabi niya na kakasuhan ang sinumang magtatangkang impluwensyahan ang imbestigasyon laban sa isa pang malaalis guwo high profile Chinese national na si Tony Yang.
8: Kakasuhan namin ang obstruction of justice kahit sino pa yan. Dahil ito ay national security issue.
6: Isang high-profile case din kung itinuturing si Zhuang ng BI at Philippine Intelligence Agencies dahil sa umano'y direct connections nito sa United Front Work Department ng Chinese Communist Party. Bukod kay Moreno at Lacuna, naiuugnay rin si Zhuang kina former Vice Mayor Yul Servonieto, Hawker's Chief Rafi Alejandro at Councilor Numero Uno Lim. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.
9: Pinaiimbestigahan ng Senate Minority sa Committee of the Whole ang nangyaring barilan sa Senado noong nakaraang linggo. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T.
10: Blessing in disguise kung ituring ang mga nangyaring insidente sa Senado nitong nakaraang linggo. Nakita raw kasi ang problema sa seguridad sa premises nito ayon kay Senator Erwin Tulfo. Unang nagpaputok si ngayon suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca at sinabing inatake ang Senado ng umano'y mga tauhan ng MBI.
11: Kung totoo yung sinasabi ni Aplasca na inatake tayo eh, wala pa nga tayo nakita pero nagka-problema eh.
10: Problema para kay Tulfo ang hindi pag-secure sa mga senador na naipit sa isang silid habang nagkokokus sa gitna ng putukan. Vulnerable na raw ang pwesto ng mga senador at tila pinabayaan sila habang kasama ng commander on the ground na si Aplasca ang mga miyembro ng USAAN ang mangyari ang putukan. Kitang nasa gilid lang din umano at naghihintay ang mga marinong kasama ng USAA. Hindi alam ni Tulfo kung may existing VIP evacuation plan o standard operating procedure dito sa Senado para sa mga insidenteng gaya ng nangyaring Barilan nitong nakaraang linggo. Bukod pa yan sa evacuation plan kapag may lindol o sunog. Ani Tulfo, paano na lang daw kung may totoong lumusog na sa Senado?
11: Ang dami pa ng mga senador dyan matatapang, yung mga bunga nga namin na pag bumatikos, eh baka naman maubos kami riyan. And at least, this time nakita namin na may loophole, pero ika nga, may problema sa seguridad ng mga ng Senado mismo, sa loob mismo ng Senado. Paano ko hinagi? Meron nga talagang buang. Dahil mo lang nakabantay, binuksan yung pinto ng mga senador, hinagisan sila ng granada, dinaubos sila lahat. Diyos ko po.
10: Pagdating sa kung dapat bang maging accountable din si Senate President Alan Peter Cayetano, ani Tulfo, naiintindihan daw niyang kumukuha lang ito ng report mula kay Aplasca.
11: Ito pang report ni Aplasca, parang exaggerating masyado na we're under attack, sir, we're under attack. Di siyempre, si Senator Cayetano, yun yung sinasabi sa media, we're under attack, di ba? Dahil yun ang report sa kanya.
10: Gusto ng Senate Minority magkaroon ng investigasyon sa nangyaring putukan gamit ang Committee of the Whole o samot-saring mga komite, kabilang ang Blue Ribbon, Finance at iba pa. Inaasahang sa Lunes tatalakayin pa sa Senado ang Senate shooting. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
9: Samantala, dumepensa ang PNP sa investigasyon nito sa Senate shooting noong May 13. Tinabla ni PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo ang pahayag ni suspended OSAA Chief Mau Aplasca na spliced ang mga video na inilabas ng gobyerno para umakma sa kanilang naratibo.
12: Matibay po ang paninindigan ng Philippine National Police kaugnay ng mga ebidensya na isinumite sa DOJ na ito po ay nakaangkla sa facts, evidence at due process.
13: Star-studded ang birthday celebration ni heiress Rocio Zobel at celebrity Dr. Hayden Ko. Spotted sa party ang IT girls tulad na si Ann Curtis, Georgina Wilson, and Solen Yusaf. Naroon din of course ang asawa ni Hayden na si Dr. Vicky Bello as well as P-pop sensations Beanie. Ginanap ang event sa Dominion Cellar in Makati. Rocio Zobel also celebrating another milestone. She officially unveiled the debut collection from her Calas swimwear brand. Tinawag itong Likha and is proudly made in the Philippines. The collection draws daw from the rigor of Filipino craftsmanship, reimagined through pieces that embody the Philippine tropics. Ginanap ang launch sa bahay mismo ni Rocio and was attended by the likes of P Awards back John C., Raymond Gutierrez, and Liz Uy. Present din si Dr. Hayden Ko at Dr. Vicky Bello. Back in the Philippines, si Liza Soberano with the caption, Manila for a hot minute. Nagpost ang aktres ng ilang photos and videos ng kanyang visit. May selfie pa siya with Beanie's Mika Lim. 2022 nang pumunta si Liza sa US to pursue a Hollywood career. Bida siya sa upcoming DreamWorks animated film na Forgotten Island. Jungkook unveils his first ever fashion collab. The K-pop superstar teamed up with Calvin Klein for a limited edition collection. From trucker jacket to straight fits and graphic tees, tampok dito ang biker-inspired looks, drawing inspiration for JK's own interest in motorcycles. Kaka-launch pa lang pero sold out na umano ito several countries due to highly exceptionally high demand. 2023 na naging ang global ambassador ng Calvin Klein si Jungkook.
9: Dating Cuba President Raul Castro naharap sa kasong murder sa Amerika. At Elon Musk posibleng maging kauna-unahang trilyonaryo. Susunod yan sa Agenda.

0: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
1: Mahal ang gamot.
0: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
2: Mr. President, pwede pa yakap.
0: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
3: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
4: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
0: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
4: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
5: Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour. Sa EDSA White Plains, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Matapos ang 3 dekada, kinasuhan na ng Estados Unidos si former Cuban President Raul Castro. Hudyat na ba ito ng military intervention sa Cuba? Narito ang agenda report ni Laika Cuevas.
6: Indicted for murder sa Estados Unidos ang dating Pangulo ng Cuba na si Raul Castro. Ayon sa current documents, 1 count of conspiracy to kill U.S. nationals, 4 counts of murder, and 2 counts of destruction of aircraft ang isinampa laban kay 94-year-old Castro. Kaugnay yan ang pagpapabagsak ng Cuban jets sa ilang civilian plane noong 1996.
7: Nations and their leaders cannot be permitted to target Americans, kill them, and not face accountability. So we will pursue you, no matter who you are, no matter what title you hold, and in this case, no matter how much time has passed.
6: Suportado ng Cuban migrants sa Miami ang indictment. May ilan pang nanawagan ng U.S. military intervention.
8: Very, very happy that finally someone indicted that monster that we have in Cuba. I grew up in Cuba. I was born and I grew up in Cuba, and I saw a very prosperous country, a very happy people, and it has been destroyed by the Castros.
6: Pero sa Havana, ridiculous kung tawagin ng mga residente ang kaso laban kay Castro. Handa rin daw ang Cuba laban sa posibleng U.S. military action.
9: Coming next for Cuba.
10: What we're going to see, it's a failing nation. You see that, it's falling apart. They have no oil. In the meantime, we're going to have to help them out. They have no way of living. They have no food. They have no electricity. They have no energy at all. But they do have great people. We'll see what happens, but we're freeing up Cuba.
9: Should we expect any escalation here, or should they expect anything? Yes.
10: There won't be escalation. I don't think there needs to be.
6: Inilabas ang indictment sa gitna ng pagtutulak ni U.S. President Donald Trump para sa regime change sa Cuba. Una na siyang nagbabala na susunod ang Cuba matapos dakpin ng Estados Unidos si former Venezuelan President Nicolas Maduro. Para sa agenda, Laika Cuevas, Billionaire News Channel.
11: Ang edukasyon ay karapatan ng bawat kabataang Pilipino. Yan ang mensahe ni PBBM sa mga presidential scholars sa Obando, Bulacan, kasabay ng pagbibigay ayuda sa iba pang benepisyaryo. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes.
6: Tutok na sa edukasyon ang Marcos Jr. Administration ngayon, hindi raw gaya dati. Ito ang pahayag ni PBBM sa Presidential Scholars ng Obando, Bulacan.
1: Naiwanan lang tayo ng kaunti dahil sa nakaraang ilang taon, hindi masyadong nabibigyan ng atensyon ang ating education sector. Pero ngayon, dahil sa aking paniniwala na ito nga ay karapatan ng bawat sa ating kabataan, na sinong gusto mag-aral, kailangan meron silang paaralan, meron silang paraan upang makapag-aral na mabuti at maganda ang magiging instruction sa kanila. Kaya't namin binuo itong programa na ito.
6: Dating pinamunuan ni Vice President Sara Duterte ang DepEd, pagdidiin ni PBBM, karapatan at hindi pribilehiyo ang edukasyon. Kaya dapat daw nagtatrabaho ang gobyerno para siguraduhing maayos na nakapagseserbisyo ang sektor. Sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program na gobyerno na funded ng Local Government Support Fund, may 5 Presidential Scholar ang bawat barangay with 20,000 pesos each. May 200,000 pesos kasi bawat barangay at ang 100,000 pesos sa amount na ito para sa mga Presidential Scholar. Nakatuon din sa mga graduating student na may problemang pinansyal ang programa ayon sa Pangulo.
1: Sa ganung paraan, makakatulong tayo ng napakarami dahil ang barangay sa Pilipinas, more than

0: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison?
1: Pinapatuloy ang epekto ng mainit na easterlies sa Luzon at Visayas habang isang low pressure area po ang nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga. Huling namata ng LPA kaninang alas 3, 925 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Ayon po sa PAGASA, mabagal nakikilos ang LPA palapit ng Mindanao sa susunod po na 2 hanggang 3 araw at maaaring malusaw pag tama sa kalupaan. So hindi po ito nakikita na magiging isang bagyo. Parte rin ng LPA ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ na magpapaulan din sa malaking bahagi ng Visayas and Mindanao ngayong weekend. Kaya ka-weather, magantabay sa posibleng rainfall advisories na ilalabas ng PAGASA. Ngayong Huwebes, umabot sa 56 na lugar or igit 70% na lahat ng PAGASA station sa bansa ang nakapagtala po ng delikadong heat index. Pinakamataas ang naramdamang init sa Fort sa may Cagayan, Aparisa may Cavite City din po, 48 degrees. Nagtay po ito with Borongan Eastern Samar no May 11, na sinundan ng 47 degrees sa may Dagupan, Pangasinan, at 46 degrees sa may Camarines Sur at Eastern Samar. Bukas, araw ng Biyernes, posible pang maitala ang 45 degrees Celsius na heat index sa maraming lugar dito sa May Luzon at 42 degrees naman sa Quezon City. Ka-weather, magiging mainit pa rin po kahit nasa huling bahagi na tayo ng tag-init. Kaya ugaliin pa rin ang pag-inom ng tubig at iwasan ang direktang sikat ng araw tuwing tanghali. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, May 22, sa Luzon, ihanda pa rin po ang inyong payong at mamaypay dahil sa maaraw at mainit na panahon sa umaga at tanghali, dulot po yan ng easterlies. Habang sa hapon at gabi, mayaasahan muli na pagkulimlim at pulupulong pagkilat pagkulog, lalo na dito sa may Ilocos Region, Cordillera Region, gayon din sa may Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Camarines Provinces. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, umaga pa lamang mayaasahan ng ulan sa may Northern Palawan dahil sa easterlies at dito rin po sa may Eastern Samar, Dinagat Islands at Surigao del Norte dahil sa trough or buntot ng low pressure area sa loob ng PAR. Pagsapit ng hapon at gabi, iulanin pa ang ilang bahagi sa Visayas, kabilang na ang Negros Island Region, Central Visayas, Leyte and Southern Leyte, gayon din ang halos buong Mindanao. Paminsan-minsan po, malalakas ang mga pag-ulan doon bukas, kaya huwag kalimutang magbaan po ng payong kung lalabas ang bahay at mag-ingat na rin po sa mga posibleng pagbaha, lalo na sa mga mabababang lugar at yung posibleng landslides or pagguho ng lupa naman sa mga bulubundukin na lugar. At yan muna ang napapanahong balita ngayong Huwebes. Ako po ang inyong ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
2: Umulan man o umaraw, to the rescue ang Upper Wawa Dam sa Rizal. May sapat na supply daw kasi ito kapag tag-init at malaking imbaka naman tuwing tag-ulan. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian.
3: Ngayong malapit na matapos ang tag-init at inaasahan na ang muling pagpasok ng mga bagyo, malaki ang magiging tungkulin ng Upper Wawa Dam para mabawasan ang baha sa Rizal at Marikina. Bukod pa rito, nagsisilbi rin ang dam bilang dagdag supply ng tubig. Kaya naman sa 2026 Global Water Awards, tinagurian ang dam bilang Water Project of the Year.
4: The dam was completed May 2025 and the pumping station is December of 2025 then. Both is operational na and currently we are already supplying to Kalawis Water Treatment Plant.
3: Dagdag ni Joe Costales, General Manager ng Wawa JVCo, na operator ng dam, kung dati nakadepende lang ang mga taga-Antipolo sa Angat Dam para sa supply ng tubig, ngayon mayroon na ring Upper Wawa Dam na pinagkukunan nito. Nilibot ang Billionaire News Channel sa bahagi ng dam kung saan makikita ang mga equipment na ginagamit sa pagpapatakbo nito, tulad ng water pumps at filtration system.
5: Kahit na medyo malakas yung overflow natin, dun sa baba ang effect very minimal, as low as Ray sa Marikina River, no? Very low ang increase nila. This one flows down to Montalban, to San Mateo, and then going outside the Marikina River.
3: Ang Upper Wawa Dam na raw ang pinakamalaking water source para sa Metro Manila sa nagdaang 5 dekada. Ang disenyo ng dam ay talagang nakaayos na aapaw ang tubig at wala itong gate, hindi gaya ng ibang dam. 710 million liters ang capacity ng dam at 700,000 household ang beneficiaries nito sa East Zone at iba pang probinsya.
4: We are ensured that we will be having water despite of the looming El Nino. The supply coming from the dam

0: Di ba swerte yon?
1: Alin?
0: If you get pooped on by a bird.
1: Sabi nila, hulog ng langit.
0: Hulog ng langit. Baka.
2: Sana ikaw na lang.
1: Sabay-sabay pa tayo. Ikaw na lang. Mauna ka. Kasi tingnan natin kung swertihin ka
3: yun
1: talaga.
3: Yun ba yun? Yung ang swerte.
1: Yun ba yun?
3: Parating sa tapo.
1: Ano ka? Ganun lang yun.
3: All right.
1: So, is it a better day today?
0: Ah.
1: I think it's a calmer
3: naman,
1: day today.
3: Calmer. Oh,
1: it's a calmer day today. Mm-hmm. At sana, mas lumiwanag pa ang lahat ng mga sulok na madidilim. Ano na naman hinihintay mo? Ano na naman ang pinaghandaan mo?
3: Yes. May handa ka na naman.
4: Oh, no? May baon ako ngayon. Ililid ka na dun sa...
1: Alin!
3: Sige na. Pababayaan ka na namin. Go, Willard.
4: Ang sabi kasi ngayon ng update dun sa kwento ko hapon, nagkamustahan naman pala. Kinumusta ng mga minority senators.
3: May
0: receive.
1: Oh, meron silang
0: may
1: chat group.
4: Oh, oh.
1: At saka dun sila nag-send ng messages.
4: Oh,
3: oh. Oh. So?
4: Eh, parang siguro, kagaya ko si Senator Pia, pag may namumusta, hindi ako sumasagot. Alam mo bakit?
1: Bakit?
0: Bakit?
3: Hindi mo na kami mahuhuli.
1: Doon na ba yung punchline? Okay, bakit? Na. Bakit hindi ka sumasagot?
4: Ang susunod kasi pag namumusta, pwede pa utang.
1: Ayun! Okay. Baka mautangan kasi sila.
4: Oo.
1: Kaya hindi sila.
4: Baka namin ni Aileen yun.
1: Ha? Ganun ba yun?
0: Baka
1: pag
0: naman.
1: Pag may kumukusta. Sa bagay, ano? Pag matagal mo diba? Nang hindi naririnig, bigla ng musta.
4: Oo. Kaya okay, minsan scam yun eh. Di ba minsan?
1: Correct.
4: Musta po.
3: Hindi, hindi. Willard, mas maganda yung kahapon mo.
4: Mas maganda yung kahapon.
1: Mas benta yun.
4: Okay, okay.
3: Wala ka ng credibilidad sa akin pag natatanong ka.
4: Sige,
1: mas, mas benta yun, bro.
4: Okay, bro.
3: You know, bro.
4: The pressure na. Tuloy, lagi dapat may baon.
1: Correct. Parang ang haba ng linggo, no?
3: Grabe, oo.
1: Pero Thursday na. Parang isang buwan na tayo. It's Thursday, but tingnan natin kung anong mangyayari pa bukas. Hindi pa tapos.
3: Wala namang Senado bukas.
1: Mm-hmm. Ah, so mas kalmado tayo bukas.
3: Kala mo that your life depends on the Senate.
1: Oo, hindi ba? Eh, Senate flicks na eh. Hindi ba? Wala tayong papanoorin.
4: Sa Monday na episode 3.
1: Oo nga.
3: Season ano?
4: Season 3 na eh.
3: Ganun ba?
4: Kasi season 1 yun.
0: Ang bilis naman.
1: Senate
4: flicks.
1: Ah,
4: Blood
1: okay.
4: Control. Tapos.
3: Ano yung 2?
4: Yung umapir si Saldico.
1: Dati ka muna, sandali. Magpustahan na lang tayo.
0: Okay. Oh, okay. Okay.
1: Mahuhuli ba si Senator ba to o hindi na?
3: Gandang tanong yan.
1: Diba?
3: Whew.
1: Kasi ang dami mong, pwede kang mag ano, pwede kang humukay ng malalim na balon. Tapos doon ka magtatago.
3: Diyos ko naman.
1: Hindi ba?
0: Walang ayaw mag-bet.
3: Parang mahirap.
1: Walang
3: mahirap.
1: Gusto.
3: Oo, mahirap. Kasi kung siya, diba, hihintayin mo hanggang mabigyan ng linaw yung main case. Kasi ang kanilang decision lang naman is the TRO.
1: Right.
3: No to TRO.
1: Oh.
3: Pero may main case pa. So yun ang hihintayin niya bago siguro siya. Yun ang he'll wait until there's a decision by the Supreme Court.
1: Meron pa bang ganun talaga?
3: May main case eh.
1: Oh.
3: So parang meron silang 7 petitions, manifestations. Isa lang yung TRO and status quo ante order.
1: But he's still a fugitive.
3: He is now. Yun ang sabi na nila. Fugitive from justice.
1: Mm-hmm.
3: All right.
1: At buong puwersa ng PNP maghahanap sa kanya.
3: Oh, anong bet mo?
1: Ang bet ko...
3: Mahahanap ba siya o hindi?
1: Hindi, ang bet ko lang, magaling siya magtago eh.
3: Okay.
1: So, kung hindi nila nahanap dati, bakit naman mahahanap
3: naman
1: nila ngayon?
3: Hindi siya hinahanap dati.
1: Hindi pa siya hinahanap dati?
3: Hindi siya hinahanap dati. Wala pa kasing ano, it wasn't clear if there was an arrest warrant.
1: Okay. So ngayon, nakasalalay na ang reputasyon ng DILG dyan. BNP
3: Baka.
1: Chief, NBI Director.
0: Lahat na.
1: Ah, okay. Mahuhuli yan.
0: Seagulls na lang.
4: Kung palagay gusto ko talaga nilang, siya. Kung gusto talaga nilang hulihin.
3: Mahahanap siya.
1: Oo.
4: Minsan kasi ayaw.
1: Hindi, pero lilinawin lang natin, ha. He still has to be tried in The Hague.
0: Mm-hmm.
1: Right? For that.
3: Of course.
1: Kukover mo yon.
3: Oo,
1: pababalik ka na naman doon.
3: Why not?
1: So, kumbaga, until proven guilty, he is innocent.
3: Yeah, but the thing is, ayaw niyang pumunta sa The Hague.
1: Yun ang problema.
3: Ang gusto niya, kung pwede daw, dito siya litisin sa Pilipinas, yun ang kanyang pinaglalaban.
0: Ano ba yun?
3: So, tingnan natin kung anong mangyayari. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Web.
4: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
0: At ako naman po si Ferdy Salvador.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita may agenda.
5: K5 News FM Philippines.
6: K5 News FM Philippines.
5: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.
7: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
8: E3 Bio.
9: O si Karen, kadamong itsang akon hair fall, hindi manami. Akon na puti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon puti.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnosed ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagal sa mga butika.
5: K5.
6: K5.
5: News FM.
6: K5.
5: News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May kumso!

0: 라디오
1: 한편의 라디오
2: K5 뉴스 FM championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
3: Isibong orasan oras sa Pilipinas, alas 7.33. Ang oras, bilog na ginadulong sa inyo sa Kalwansang Hinebra, San Miguel. Tatak tapang, tatak Hinebra.
4: This time check is brought to you by Hinebra, San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Hinebra.
3: Kaag sumuman, ginadulong sa inyo sa Kalwansang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kaag bilog may ginadulong sa inyo sa Kalwansang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ginadulong man sa inyo sa kalawan sa Mighty C, the alkaline-based vitamin C, extend food supplement for men, kagsang klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
3: Sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga Paramati, mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay Siningaton, Sirad, sa 7 ka mga distrito. Sa mga taga distrito sa Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo, City proper. Kag sa aton mga tanan nga mga taga Paramati sa 42 ka mga Banwa, kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, Siningaton, Pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Hey! Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, kag Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan. K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Sa kinandan mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga mga talakay na sang pila ka madlagko nga mga issues. Mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kanagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kirandan, mangikaw po naman aton karon ang mga balita na kag-information. Halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters, ay kang tanan sa ilan na tipo na nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Pod naton karon sa patrol, ka-K5 Kim Kaluyo. Samtang mangikaw po naman aton karon iban pa nga mga balita man kag-information. Halin sa iban pa naton nga mga ka-K5 patrol reporters, May kangtanan sila na tipo na ang mga balita sa sunod sang 24 oras. Pod naton karon sa news center. Aton karon nga mga dalagko man nga mga balita nasyonal, kag balita international. Pod sa aton nga news center with ka K5 Sunny Punay and ka K5 Juan Magtubo. Sa kinandan, upod naton diri sa technical side ka K5 Andre La Pastura. Ako naman ang inyo ka K5 John Alojado Capulo. Nag-welcome kayo sa inyo tarantaran diri sa aton nga pagpangalagad mga ka K5. Today is a Thursday, May 21, 2026. Kapit sa 21 kita subong irisyon diri sa aton sila nga pagpangalagad. Kamusta na kamuda? Kamusta na aton mga kauturan, mga ladies and gentlemen who are listening right now? How are you people? Kamusta na aton nga mga pinalangga nga mga tagapanamtig na pangamatamat na aton ay panamyaw nga aton sining mga kauturan, most especially aton sining nga mga pumuruyo nga nagamonitor na sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Sa tanan nga mga taxi drivers na aton diri nga nagapamati, sa tanan nga mga tricycle drivers, tricycad, tanan nga mga public and private vehicle nga nagamonitor sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Mayong gabi gid sa inyo tanan-tanan. And of course, kinatamya man aton sa mga gabi kag malipay nga pagpamati. Ato sining nga mga kauturan sa tagsa ka mga kabarangayan diri sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo. Nga nagamonitor na diri sa aton nga pagpangalagad. Of course, sa ato sining nga mga kauturan nga mga nagalantaw naman sa Facebook page sang K5 News FM Iloilo 88.7 nga Facebook page. Kag subuman sa aton sining mga ka K5 nga naka-cross post ini sa ato sining nga John Capulot News Live nga Facebook page. Yan sa aton mga pala matida, hindi magkalipat ha sa pag like kag pag share. And of course sa pag-follow sa ato sining mga Facebook page nga ato karon nga ginagamit para sa ato sining live sa component live sa component sa ato sining mga sa social media. Sang unaway man niya. Sang una gani nga chimpoy mga ka K5 daw kanami pagani sang amon nga sang chua sa amon sa amon sa una nga chimpo naramitan pa kami gani nga waay pa sang live waay man kay nga makapustura ka bisan waay ka nakapang husay okay lang san nagaluab ka lang sang una magprograma ka K5 Andre bisan galuab ka lang ani ako ngini sa una. Sa una nga chimpo, hindi po usong aircon sa Kwan Bla, sa Newsroan, Kwan, sa Analysis Booth. Gubabayo, programa. Ay, saga, short lang ah. Kisaw la, Kwan ah. Kisaw ay kapangusay ah. Sige lang ah, pahit ah. Kinanglanon mga ka-K5, tingog malang importante mong. Di man kinanglanon ang itsura. Prosubong daw ay nag-chansa, hindi nag-pwedeng, hindi ka kapangusay ah. Kag hindi nag-pwedeng isan mag kuan ka lang kung ano nga mga personal necessity mo sino mga ginahimo mga ka K5 hindi gid pwede labi na kay Mante ara na ka sa tubang ara ka na sa tubang sang mikropono may atubang ka pang kamera kitaong gyud ang itsura mo sa muna ning uso subong nalabutan pa nato no daw hindi ko magpati kadto hindi ako mag daw hindi kita mag kuan gani mong mag expectar lang sang una nga chimpo tingog mo lang ang mabatian subong yung mga ka K5 tanan nga hulag kitaon pati pang himong oy mo kitaon niya sa live gani sa ato sining mga pinalangga nga mga tagparamati sa ato nga mga followers da sa mga gusto mag padala sa ila sining mga mensahe sa gusto magpa shout out da. Kantura ka mo sa comment section sa K5 News FM 88.7 nga Facebook page o inigani sa June Capulot News Live. Tara nga mabasa na ton kag ma-shoutout ang inyo sining mga gusto nga ipa-shoutout diri sa ato sining nga pagpangalaga. Sa mga nga chimpo nga ton yung ginagamit na panamyaw. Subong nga shoutout na. Grabe nga evolve mga kakipa. Ano pag-evolve no? Anyway, sa ato sining nga pagpangalaga na ano karang mga dalagko na nga mabalita kag information nga aton pagatalakayon para sa subo nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Ari na, ikita karon sa aton nga mga dalagko na nga mabalita lokal. Sa aton karon nga mga headlines sa mga balita lokal, masobra 8,000 ka mga graduating college students sa academic year 2026 to 2027. Sa probinsya sang Iloilo ang mangin binipisyaryo sang 20,000 pesos scholarship program sa nga to sini nga gobyerno sa probinsya. Mga ka-K5 diri sa siyudad ya wala. Yan isa sa probinsya. Kag ini mga ka-K5 ang ipanagtag sa kada barangay. Suno sa report diri nga gin announce nga sa kada barangay may ara nga entitled na kada barangay may entitled nga lima tanan ka mga scholars. So gin pangabay man mga ka-K5 sang inang Association of Barangay Captains or Liga President sa probinsya sang Iloilo mga ka-K5 ang hambal sang Liga President nga kinahanglan hindi mag hatag dapat maging fair. Dapat maging fair ang pagpili sang mga barangay. Sa ila sini mga ka-K5 nga mga himuon nga scholar sa kada barangay kay may entitled nga lima kabilog. Mga ka-K5 nga makatilaw sini. Ini nga benepisyo ang nagikan mga ka-K5 programa sang gobyerno nasyonal. Mga ka-K5 nga ginpaagi diri sa aton sa provincial government. So gani standby sa aton nga mga tagparamati sa aton mga kauturan. Kaya amuning pangabay sa ato sini nga Liga Presidente si board member inang Dibuque. Ang barangay kapitan bla sino gani ang ngalan niya? Kundi ang vice governor tali ang Dibuque. May barangay kapitan pagin mga ka-K5 nga nangin ng ABC President o kon Liga ng mga barangay president sang bilog nga probinsya sang Iloilo. Si amon siyang isa sa mga board member man sang probinsya sang Iloilo mag-utod sila ni Vice Governor Lee Ann Dibuque. Dapat fair kuno ang kwan ha. Dapat fair kuno ang pagpili sang sining mga mangin qualified nga mga benepisyaryo nga mga nga mga college student, mga graduating college students mga ka-K5 nga makatilaw sang tag 20 mil pesos nga scholarship program. So hindi ni dapat palapit-lapit sa luwaga nga bisan maghambal pa ni si inang board member Dibuque nga hindi magpalapit-lapit sa luwag. Wala balaban kung sino pinakamalapit nga sa luwag sila mo managyapon makatilaw. Kami pasugiran nyo. Ay, hindi, Blackie 500. Labalaban pariente naman ni Kapitan eh. Kung hindi gani pariente ni Kapitan, mga hinablos. Tapos ginahambal nga, hindi ko ni hinablos. Yan kalayo na apelido, yan niyo. Pero kung i-trace up mong mga ka-K5, so, sa yung isa, mga apo na. Nga ka-K5, apo sa tuhod, unanong sistema. Labalaban, gid. No, mga ka-K5. So, ato na kinoy ka-plastad, sa ato siling ang pagpangaragad. Andrig lamang sa K5 Night Watch. Pagpahumot subong si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga barangay subong. Sa mga pumulus tagsa ka barangay. Iban nga mga barangay to na panagtaga niya tag 100 mil, 200 mil. Sa kada barangay mga ka-K5, tindri sa aton subong amunyo. Ang scholarship program ini para sa mga mga beneficiaryo naton nga mga inang graduating college students mga ka-K5. Sa academic year 2026-2027 meaning ka-K5 nga ini ang para sa subong kundi gaan sila 20 mil mag-graduate ni sila sa 2027. Ang mga graduating subong niya nga 2026 di pasinsya na wala ka mo kahingabot sang pasip-sip ni President Bongbong Marcos Senyo. Ilabi na sa mga ginikan mga ka-K5. Sa iban paraton ng mga balita kay information, sa iban paraton ng mga balita lokal, sa ato sini ng mga headlines, mga ka-K5, isa ka sa mga suspect sa stabbing incident sa Banwa sang Dumangas, nag-surrender na. Di kagwanta, init, plagyo. Surrender. Importante na surrender. Di ano, pag-surrender, ano, nag-ako, nag-admiter, nga siya nagbunos biktima. Ang taon na ito, nagkaroon ng mga follow-up report kadugan ng mga detalye sa sining mga balita, mga ka-K5. Nagwala labot sina mga ka-K5 ang kaso blas ang mga pagpang dakop sang illegal nga druga. Diri sa aton sa may syudad sang Iloilo, pertek damo. Ang kagabi, may mga pilato, 1.5 million nga balor sang illegal nga druga to. Gin report mga ka-K5, kagadawala ni kahingabot kagabi, report ni K5, aron ripuyo mong ang 1.5 million nga balor sa illegal na droga ang dadakop. Kag wala labot sina mga KK5. May latest nga report subong nga daw mati ko KK5 Andrea Muniay. Sang subong nagmahal man, kumpurme nga nagmahal mga KK5 ang aton nga bulawan. Ang presyo subong KK5 Andrea sang bulawan, ang 18K subong nga bulawan. Ang iya nga bili subong KK5 Andrea bimo kun pila? Ara na sa 8,800 plus ang kada gramo subong sang bulawan sa 18K. Okay, Pepe Andre, ang 24K, ang mga ka-K5, ara man sa mga nagalapit-lapit, ka nagahilapit, mga ka-K5, sa 8,000 ang kada gramo sang bulawan. Kag galagas subong ang presyo, kay Pepe Andre. Nagalagas ang presyo sang illegal nga droga. Ang illegal nga droga subong nag ara makuno daw ara sa idalom sa inatawag nga inflation subong ang illegal nga droga na inflation ara sa inflation. Ang amo ni ginatawag nila nga low supply and demand muna. Grabe ba? Ah, na-inflate ara na paida na sa nag-report nga ara sa under inflation rate subong. Mga KK5 ang illegal nga droga. Ang shabu subong. Oh, low supply and demand mo na. Oh, siling mga KK5 sa informasyon. Na ang illegal nga droga subong KK5 Andrea bimo kuna no. Ang presyo ya subong nagalabot naman sa 8,000 pesos. Ang kada gramo. Yo da puga bilik sang ilik. Dapulo pariho lang sila presyo sang gold ba? Ang gold ya kay 500 budlay pagitaon subong. Ha? Mangutkot ka pa trutudo. Trutuduhan mo pa kutkot duta, trutuduhan pa lusop tus dalom kun dayon pinta kung kay isa. Base ko ma disgrasya ka pa matampukan ka pa to sa salot sa idalom sang sang duta samtang nagakot-kot ka to sang nagamining ikaw K500. Pero ang balor sang kwan sang gold o kon bulawan nagabalor mga ka K5 sang kapin sang 8,000 no 8,800 ang kada gramo sang 18K subong sang bulawan. Ha? Oh? Kag nagalagas subong ang iligan shabu. Low supply and demand kuno sumo shabu. Ayaw ko piha. Nagabili naman kuno subong ang shabu sang 8,000 mga KK5 ang kada gramo man. Mga amo sila sang gold ba? Grabe bilis ang shabu ba do bulawan magalibaw. Perteng ability. Oh, mga KK5. Nan istoryahan tra karon diri sa ato sila nga pagpangalagad. Diri lamang sa K5 Nightwatch. Samtang sa ibang panaton nga mga balita, sa ibang panaton nga mga headlines sa mga balita nasyonal. Pero antes sa ato sila nga balita nasyonal, nagsugod na, nag-start na ato sila nga palarong pamarsa, why pa? Diba do next week pa niya, no? Pero ato na to subong ato nga mga reporters. Ato sila nga mga reporters direkta na sa venue sang palarong pambansa 2026. Pauna to ng latest update mga ka-K5. Diri sa ato sila nga pagpangadagad. May kwanta di, may gimutan ka di K5 ba, Andre? Di na di dapit man, bede lang gina. Tingin taon ko na yung aton nga kwande. Din dapat di K5 Andre ni mo yung butang? Be, din? Away pa? Ah, okay. Dapat maliso kabigali sa piyak, anay di yung. Be? Tistingan tabi, abibay.
0: Palarong Pambansa 2026. Unang narinig, unang naraman. Dito lang sa nag-iisang kampyon na radyo ng Pilipinas. K5 News FM, kampyon!
3: Grabe to, do. Grabe ko di kada si Gon ba? Yan mga K5 ang latest sa ato sining palarong pambansa. Direkta mga ka-K5 sa area upod sa kay ka-K5 Karen Badilla.
0: ang bakbaka ng pinakamahuhusay na atleta. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM Philippines.
3: K5, Karen! K5 Karen. Utod-utod gamay, pero sige, ipulupir sa hiyabi gamay. Proceed, go ahead.
1: Oo, sige, kay bala mo medyo kanina, kari ang signal sa halusan, derisor, K5 June.
3: Ah, pigado ang mga kwanda? Pigado ang mga tilkos na sa agusan, delsor, subong?
1: Yes, may mga area na hindi na ang signal K5 June.
3: Ahay. O sige ah, pangkuan lang ah. Amat-amata lang abi ah. Amat-amata lang plastar ang mga balita dira, no? Sige, proceed K5 Karen.
1: Sa subong K5 June, ang ng mga delegado sa Western Visayas nakaplastar na sila sa ilang administrasya sa May Rosario Central Elementary School. Dari malagay sa Prosperidad at K5 June. No? Pero wala ba na doon na sila yun na matisipan yun. Kaya ano na kung nakita sa abot dari K5 June. So, posible na buwan sa aga at bisitaan sa nila para kumustahon ang gayang sitwasyon K5 June.
3: Go ahead.
1: K5 June.
3: Proceed. Go ahead.
1: Kumusta? Kung talim siya kung ano ang ilasubong ang mga preparations, no? Kasi may mga panarong pambansa at G26. So, kasi pinadaan na ang Negros Island Ranger ay mga atlet from Negros Occidental na kasi pasa sa atong area sa Western Visayas, bangod niya pinahag Negros Island Region naman sila yaking pagyong bigay na ibarantayan ang mga pagsambiwa sa mga atleta from Negros Occidental at sa mga atleta na ito rin sa Western Visayas o kung sa Region 6. Kung may baluan, nasa Mayo 24 pa rin ang opening ceremony game sa Parang Pabansa 2026. Pero sa may prosperity at sa Region pag mag-atakop sa Mayo 31.
3: Mm-hmm. So, officially, ano gid nga adlaw ma start sa ining kwan sa ining Domingo ma start kay 5 Karen?
1: Yes, correct. 24.
3: 24 sa ma start and then matapos siya sa Pizza 31 Domingo man.
1: Yes, May 31.
3: May 31. Okay. So, te kamusta subong aton nga mga kwanda? Ara na ang mga representatives naton, mga atlet naton halin diri sa Western Visayas. Ara na dira subong kag sa diin sila na plastar sa din ang ilang mga billeting area dira K5 Karen.
1: Sa subong ang 95 June diri sa May Rosario Central Elementary School sa Prosperidad man mismo kay 5 June.
3: Mm-hmm. Okay. So, ang aton nga mga ano nga mga atlet, mga players naton, mga managhampang sa palarong pambansa naton, kamusta sitwasyon nila da subong? Sing san ulo sila nag-abot da? Kag preparado na bala sila subong kay 5 Karen?
1: Yes, correct yung five, you know, ang sasubong ang mga atlet na naton, di kompleto naman ang ilang mga kagamitan, ang ilang mga needs kay 5 June, no? Kagang, naman yung ang support naman isang LGU sa mga players naton kay 5 June. Kung may maluan ang isa din sa mga ginabantayan, ginsang tanay, ang basketball, volleyball, kag ang baseball kay 5 June. Di pala tayo ina sa ato naman din sa K5 News FM, sa ITG cover, kag ina kay 5 June. Especially ang baseball, kag softball, no? Kaya kumagandaan niya last year, sa elementary boys, na baseball kay 5 June, na first runner up the race, ang Anilaw Elementary School. And ang champion naman sa secondary boys baseball, Asang tayo na to, ang talisa is si Pakifajon, asang tayo na to sa Regency. Pero kung di ba lang tayo, ang silhon ni Amad Akampion sa baseball, at siyempre sa basketball man, yung ginabantayan din sa kanan-kanan si Ajon.
3: Okay. Gusto nato si Baloon ang billeting area sa ato sining mga players dira no. Kamusta no, why man sila mga problema dira, for example tubig, kuryente, air condition blang ilang mga turulugan dira no, kay manti perti ka init subong mga pagkaon nila da bastante mabla sila ang halos ang support na sa aton nga local government unit from Iloilo kag bilog ng Western Visayas. Kagang aton, of course, ang ila sini nga mga kwan, mga manager nila na nga nag-ulupod. Kay Five, Karen?
1: Yes, Kay Five. Sa subong ang mahilaga ni Pilipinating Fredson sa may Agustan del Sur, particular na sa may San Francisco, kag sa nitawag sa prosperidad, hindi ba natin po sa inip kay Fagabot pag-indiri sa dito pala sa may Agusan del Norte, pag-indiri sa may Agusan del Sur kay 5 June, magkabubo, no, ang pag-ulan. Kay Fagabot pag-indiri sa may prosperidad dito sa San Francisco, medyo magulugan umuna ang kainito na kay 5 June. No, ang mga ginanauman na sa banan, nga sa May 24 to May 21, ang tempo na hindi mo na ito kainip.
3: Okay. So mas mayo na nga mas temprano sila nakaabot dira para nga ma-adapt nila bala ang klima, no? Kay manti lain man yang klima diri sa aton sa Western Visayas, lain man ang klima dira sa may Agusan del Sur, no? At least ma-adapt nila para nga at least makabato-bato sila sa mga kwanda, no? Sa mga taga dira mismo nga area nga intra, no, sa sining palarong pambansa. Kay Five Karen.
1: Yes, yes, correct. Pero kasi sa Japan, ang kanong dumang diri sa health center sa DOH, sa tanan ng mga athlete, sa tanan ng mga tambong sa kanilang sa 2026, kasi dalagin siya ang tubig sa John.
3: Tubig, no? Ano problema sa tubig? Ano tubig nga inugparigo? Tubig nga ilim noon o garawion nila sa ilabiliteng area? Kay Five, Karen?
1: Sa subong, John, kung sa tubig, may mga information ang tanga na baton, nga tino, wala man sila problema sa supply sa tubig nila kay Five, John, o sa mga biliteng areas nila. Kahit hindi pa siguro man isang aldeo sa prosperidad, especially sa provincial governance, na hindi magpula ang supply sa tubig sa mga athlete na kung sa dito yung kinahanglan kung kay 5 June.
3: Okay. Ila pagkaon dahil na sudan, ano sudan nila da subong? Mga players ta? Kita mo da? Ano sudan la?
1: Wala pa.
3: Why pa?
1: Sa idea ni Frederick. Kaya kita actually kita sa San Francisco.
3: Ah, okay. Naga
1: pay sa subong.
3: Ah, okay. Di why pa sa why pa sandak pa niya pon gli why pa? Ura pa.
1: At
3: tapos din.
1: Ah, okay. Ay, naman niya eh. Ang sa Saturday niya tinrano kanila din serve ang pagkaon sa mga players.
3: Oh, dapat masustansya ng mga pagkaon na ipakaon sa ila ha, para may inugbato sila, resistensya. Yes. Tapos, tawaan mo sanda ka, Kwan. Tawaan mo sanda ka, klinika, D3 Bio, kag MITC. Para nga bastante sanda. Yeah, total na kabalon ka man, guro, dyan ka MITC, kag klinika, D3 Bio. O ni gani, DTX 500.
1: Yes, yes. Oh.
3: Sige. Salamat kid kay Five Karen kag halong dira ha. Isa ka simanang tiner mo nga daan. Dapat pagbalik mo di hindi ka maniwang ha.
1: Oh. Dapat pagbalik ka kanon
3: subong
1: kagabi mo. Oh. Imbanta lang
3: sa dia. Okay. Sige, sige. Salamat kin K5 Karen and halong dira no sa lugar.
1: Para sa panarong bansa 2026 special conference, ni K5 Karen Badilla para sa kusyon niya balita. Bisyo ko piko sa Kalingawan, sa Iloilo.
0: K5 News FM. K5 News FM. Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Special Coverage.
5: K5 Nightwatch. June Alujado Capulo. K5 Nightwatch.
3: Mga ka-K5 na batian ng situation report nagikan sa ato sining inang special coverage team sang Palarong Pambansa 2026 nga gin padala dito sa area sang Agusan del Sur. Dito mga KK5 ang venue sang aton sining palarong pambansa 2026. Gani sa ato sining mga kauturan, most especially sa mga ginikanan, sa mga manunudlo kag sa mga eskwelahan. Ngang ila sini mga kabataan ato dito no sa may Agusan del Sur, hindi kamo mag kwan ha, hindi kamo magkabalaka kay ang update halos adlaw-adlaw, oras-oras, minuto-minuto may update ang K5 News FM Iloilo sa sining kahiwatan sang palarong pambansa 2026. Dito mga ka-K5 pagkahiwaton sa Agusan del Sur, may mga reporters kita dito sa bilog nga Pilipinas. May mga reporters ingin padala dito, dito mga ka-K5 ang K5 News FM Iloilo or ang K5 News FM Network. Nagpadala sa mga reporters dito mga K5 halin sa Luzon, Visayas, kag Mindanao nga maghatag o maghatag sa update, maghatag sa information sa inyo kay kang tanan sa siring kahiwatan nga pagasuguran. Nagasugod ang among palarong pambansa 2026 sa palaboton nga Mayo 24, Domingo nga adlaw. Kaya magatapos ini mga ka-K5, Mayo 31, Domingo gyapon nga adlaw. Sunday to Sunday ni mo. So ang tanan-tanan hasta sa mga middle tali. Mga ka-K5, ano barantaya na to na? Kung makainkwentro ka, makabato ato sini nga palarong pambansa. Tapos ang mga daog sinidiri, ang mga champion sinidiri, among mga bato mga ka-K5 no? Sa mga pila ka mga Asian Games na naman liwat. Mga ka-K5. Sa ato sini nga pagpangalagad, balikay kita doon ligoy si Ban Pag ang mga balita, information sa ato mga kauturan. Diri sa pagpangalagad na sang K5 News FM Iloilo. Kina sa K5 Nightwatch.
5: K5 Nightwatch. June Alujado Capulo. K5 Nightwatch.
3: Ang mga balita ang inubatan ng builog na iradulong sa inyo sa Kalwang sang Klinika DTX-500 na Superior Antioxidant. Magbuilog man iradulong sa inyo sa Kalwang sang Mighty City Alkaline na Vitamin C. Power Duo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Miloy. Nasa din ini mga ka-K5 ang parang magapabilin nga healthy ang atong ilawas. Inong kita sa Klinika DTX-500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Para mga ka-K5 magapabilin nga healthy ang lawas raw because health is wealth. Ang Klinika DTX-500 kag Mighty C ayo ini para sa paglubad sang aton nga mga problema sa lawas, most especially ang hypertension, high blood, ang diabetes, mga komplikasyon nga mga balatian, cancer kag iban pa nga mga ginabatyag nato sa aton nga lawas. Tungod mga ka-K5 ang DTX-500 puno ini sang anti-carcinogenic properties, no? Nga para nga mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas naton. Wala labot sina, mataas kag masaligad ang potency sang flavonoids kag polyphenols. Nga halin sa disugar sugarcane extract sang DTX-500, batok sa pag-develop sang cancer. Ang Mighty C naman isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities. Agud nga patyo naman nakaluguba nga mga cellula sa lawas naton through apoptosis bag-o pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. Kanino pang inahulat naton? Hindi na kita maghulat pa nga magtubo magabukol sa lawas ta. Tapikan kita sa mga balatian. Proteksyonan tang aton ko galingon Klinika DTX Pabarik ang Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Bisita kamo sa mga butika, sa mga pharmacy, kag sa tanan-tanan nga mga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Miloy. Kay dira ninyo ina makita mga ka-K5 ang aton nga Klinika DTX 500 kag Mighty C mga ka-K5. Aton nga oras, las 8:07.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
8: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayno, makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyin kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-

0: Tuksin sa lawas, dapat hindi mag-dinner sa lawas.
1: Dapat hindi gidya.
0: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
1: kada sa atay,
0: atay no?
1: Kidney.
0: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no? Kinahanglan naka D3 bio kita kada adlaw.
2: Dapat D3 bio gid kay ang D3 bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI. Nga kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imong urinary tract ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imong atay paagi sa pagimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
1: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
2: Correct.
1: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon o bitokon parasite, may mga parasites, no, or even virus. Inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magandingin pala ang imo nga uhas.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauhas.
3: Masi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
5: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino, nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid, K5 News FM Philippines.
7: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
7: Yung may VCO.
9: Ang VCO.
7: Yung may D3.
9: Malakas, mga butika.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX 500.
7: Masamit ka bala gina allergy?
9: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
9: Ang nagatidlo sang imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
9: amo naman
7: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500.
7: Masalika DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
12: I Can Gold, ang superior eye formula. I Can Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patulo
13: tuan ang mataas ang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline.

0: ng vitamin C.
1: Ako si Rosita Almaris Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Ngunit hindi ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
2: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
3: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
4: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: Microspot.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
6: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: Kadaragsa nga punggot.
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang nga panit.
10: DTX Beauty Soap.
9: Gala o magputi.
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol.
10: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrid cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasing!
14: Tigalapa!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod.

0: Suno sa gabi, ako ang bossing.
1: Dahil kasang ako
0: ang extend
1: supplement for men.
0: Lourdes,
1: tapos ka ng maligo?
2: Yes, darling. Come to mama.
0: Extend food supplement for men.
1: May maca at lavawaska
0: na nagpapataas ng energy
1: at stamina
0: para sa tigas
1: kasing performance.
0: Extend food supplement for men.

0: B-Boy ni Jik-Jik Pati ni Beto at ni Glenn.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
0: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
1: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Para sa matino nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidants.
3: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay,
4: happy kanunay,
3: DTX 500.
4: Masaligan,
3: epektibo,
4: DTX 500.
3: Mataas pala ang imo blood sugar,
4: DTX 500.
3: Ikaw ba na
4: ang may diabetes,
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
4: yan ang gapanupo
3: kag kontrolar
4: sa imo blood sugar,
3: DTX 500.
4: Asalrigan,
3: epektibo,
4: DTX 500.
3: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio
3: yung may VCO,
4: ang VCO
3: yung may D3.
4: Mabagats, mga butika
6: nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad, kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka-K5.
6: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
9: K5.
3: K5
9: News FM. K5.
3: K5
9: News FM. Championing the live of the Filipino.
10: Wow! My puso!
3: K5 Night Watch. June Alojado Capulot. K5 Night Watch.
4: Night Watch.
11: Kabalik na mga ka-K5, Badri, sa aton nga pagpangalaga. Doras na aton karon, nagkalabor kita sa 23 minutos na kaligad sa alas 8. So, sa aton siling nga pagpangalaga, mahatag, makuha kita na isang latest weather report. Nagika sa aton nga pag-asa. Saan o pa kita makatilaw sa ulan man? Ulan! Oh, ulan! Saan ko pa maabot eh? Kay kinang lano na nato ng ulan subong bansang pwerte nga kainit sa ato sila nga panahon. Mga ka-K5, latest weather report, nagika sa ato sila nga pag-asa, Iloilo. Kung nato ang karon sa piyak nga linya, mga ka-K5, ato sila nga weather forecaster, nagikan sa pag-asa, Iloilo. Kung nato si Engineer Role Cuenca. Engineer Role Cuenca sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir.
12: Yes, sir. Good evening, sir. Sa ating manyo lang ato sa lang ati. Ang natin lead to the update sa buong adlaw. May 21 year 2026. Sa kanan may isang atakan low pressure area yung agad na monitor at yung develop na sulod sa atin niya Philippine Area of Responsibility. Muli na ito na sa tatanin ng low pressure area 925 km sa east of southeastern Mindanao. Ngayon ng low pressure area sa karoon malabuan siya sa mag-develop sa isa kabagyo kagaatog na wala sa isang direktor na epekto dahil sa aton sa western Visayas. Estrellis, mainit nga hangin na din sa Dagat Pasipiko ang nag-efekto sa zone ng Visayas. Ganibang ang sining sistema, dili sa aton sa coastal Visayas, magapadayo, dinigmaan pa naman. May mga posibilidad sa mga isolated, mga pagulatulan pagpangilatan ng loob. Mahinat ang pagkastangan natin ng hangin, hindi ka namin hanasidlangan, magalainin sila sa mga kanay, tugtog kasarangan ng mga pagdarad sa aton sa dagatan. Forecast temperature natin, ilas sa 26 to 34 degrees Celsius. Maximum heat index natin para bukas na sila magkakabot sa 43 to 44 degrees Celsius. Adlaw na ito nagbutlang alas 5 sa east, kag mag, nagtunod alas 6 sa east, kag magbutlang kayo siya alas 5.27 buwas sa aga. Nagaman natin litas sa pre-update at this thing na nagbutlang.
11: Well, salamat kid, Engineer Role Cuenca sa latest weather report. Nagika sa aton nga pag-asa, Iloilo. May nasiplatan mga ka-K5 nga LPO con low pressure area, mga 925 kilometers east sa southeastern Mindanao. Mga ka-K5, pero wai pa na ipikto sa aton diri sa bilog nga Pilipinas. Wai pa, no? Kag wala pa ganit nakasulod ini sa ato siling nga PAR. Ang araw na gali, nakasulod na gawa sa ato siling nga PAR, Philippine Area of Responsibility. Karang sa makita, mga kikipit sa may east of southern Mindanao, southeastern Mindanao, mga ka-K5, pero okay pa sa masyado gid epekto diri sa aton ang ka mga ka K5 ang ining low pressure area nga nakita na siplatan sumong ilang mga hapon mga alas 2 ang takna mga ka K5. So amo ning na pabot-abot na ka bypa hindi lang tamaan gid ka grabe nga bubo sang ulan ang K5 Andre no. Ulan-ulan na taga Maybla para nga aton nga mga kasubaan ma ang mga kataram na nanta madula ang pag ang paglitik kag pagbagtik mga bangag bla niyo madula ng K500 yung mga bangag mga kun ano pada no sang una nga tiempo sang mga 1980s K500 para sabi magtigilinit mga ka K5 no inang grabing bangag sa mga ula sa kwana sa mga taramnanan pero pagwas gani nga maulanan sa K500 katuon mo dayon ang talamnan kag lantawon suspirti kada mo sang igi mga kuhol nagaguluwa ang mga igi mga kuhol nga nagapanago sa may bangag tapos may mga dadoy may mga ano naman nang haluan ba na o mga turagsoy mga puyo ka mga pantat ka mga terapya tamo dayon makita mo mamuna basta magulan-ulan ah, subong wa ay nagida mga ka K5 wa ay kinakwaon nga sudaan sa taramnanan subong pinaka pinaka kwan mo gid pinaka ku, pinamakuha mo nimo sa taramnan subong nga sudan abay mo kunano ah utan na lang tangkong kag lupo okay sa way nagani lupo tangkong na lang kisa pati tangkong wa pa ah sa ato sini nga pagpangalagad mga ka K5 ba mo nang latest weather report nagiya sa ato sini nga pag-asa opo sa Engineer Role Cuenca sang pag-asa Iloilo matamyaw tanay kwa basa tanay mga mensahe nagika sa aton nga mga followers prober kita makuha sa mga dalagko nga mga balita impormasyon alin sa ato sini nga mga kwa no ay antes kini sa ato sini nga mga pagbasa sa ato sini nga mga mensahe headlines nato national wala pagali. Sa aton karon nga mga balita sa national nung tapos na programa ta headlines pala tayo aton. Senator Bato de la Rosa fugitive from the justice suno sa taga Department of Justice suno sa kay Justice Secretary inang yan ipinido yan David mga ka K5 nga ang kwaneo. Ah, si Bato de la Rosa, kuno, bochilingon, wanted na eh. Kaya, fugitive from the justice na siya. Kag nagpagwas ang statement karon ang National Bureau of Investigation K500, nga by hook o by crook, dakpon si Bato de la Rosa. Ang pamangkot sa diin nyo sa dakpon. Ang pamangkot diin nyo siya pangitaon. Ah, mga ka K5. Kay ang hambal ni Senator Bato de la Rosa nga masurrender man siya kay 500 mapadakop man siya masurrender man siya basta diri lang saya prisuhon sa Pilipinas kun diri lang saya prisuhon sa Pilipinas masurrender siya mapadakop man siya basta diri lang sa Pilipinas hindi saya magpadakop mga ka K5 kun naa dito siya dalon sa ICC kay iya gina siya nagapati mga ka K5 na naga-function pa man ang aton nga kasugo Andre or ang hustisya ang aton sini nga hustisya sa Pilipinas naga-function pa man ano ang pathag sini ni senator ni former or late senator Miriam Defensor Santiago bilang isa ka ICC lawyer suno sa kay late Senator Miriam Defensor Santiago bilang isa ka ICC lawyer suno sa iya na ang parte sini sa mga warrant o bare sa mga kaso ni mo sa ICC hindi pwede nga dito dalon sa International Criminal Court kung may ginfile nga kaso sa imo ilabi na gid kung ang mga kaso ni mo is crime against humanity kay naga-function pa man ang aton mga ka-K5 nga local court. So no, sa kay late Senator Miriam Defensor Santiago, kun naga-function pa ng aton nga local court, diri ina mga ka-K5 dapat siya kasuhan anay. Kun sinuman ang ining may-ara nga mga kaso ilabi na gin ining crime against humanity or mga ka-K5 pag lampas kag maglapas tangan sang aton sini nga tawhanon nga kinamatarong. Pero dapat diri na anay i-file ang kaso sa aton nga no si national, sa aton nga lokal ilabi na gid, sa aton nga hustisya mga kaki 5 kay naga function man ang aton nga hustisya. Pag hindi na masarangan sa aton nga hustisya, then diri na ni ang time nga maga-intra na ang International Criminal Court mga kaki 5. Di subong amo na ang gusto ni Bato de la Rosa nga diri lang sa anay iya filean kaso diri sa anay aprisuhon pag magpapanaog siyang warrant o bares ang akon ang aton nga local court para sa kay Bato de la Rosa. Masurinder man niya si Senator Bato de la Rosa, pero kun ICC ya madakop siya dalon sa sadahig pagka K5 hindi siya ya man nga number one. Ah? Sa rason naman kag sa pahayag sa mga pila mga kaki 5 ka mga opinion nagika sa kay former Senator Gringo Hunasan. Sino abing gusto yung mga kaki 5 dito kay mo sa dahi kay 5 Andre man? Why sang may makadto si mo to nga pamilya mo? Oh? Kung magkadto yung mga pamilya mo to, dapat ba gawad kay mo anay ka visa? Makuha kay mo na passport para kadto ka to para makabisita ka to at the same time lain niyang patakaran to? Hindi ka tuya basta-basta makasulod sa prisuhan ka makalantaw ka makakadto sa imo nga miyembro sa pamilya? Or bisan friend mo na lang hindi ka kadto sa imo to mga friend mo? Kita mo, hambal ni Senator Marcolita, nagkadto to sa mga kaki 5 sa my Netherlands, kadto sa dahig? Kag nagpangabay dito sa otoridad sang ICC? Nga kung pwede, bisan makasiding lang sa sakay inang former President Rodrigo Duterte, bisan makasiding na saka makahay o kung makakaway-kaway no? Sa kay former President Rodrigo Duterte, huwag saging pasugtan nga makasulod to. Di kung ikaw, abi, kay 500, pasugot ka. Kung ako kay Bato de la Rosa, bahala na. Ah, pinatsanay ko, pinatsanay, basta di ko ako may surrender. Hindi ba kay 500? O, oh, hindi ba? Amo na say, dito kay mo sa dahil kalilayo sa tuya. Dari lang niya sa Pilipinas kay ga-function man aton nga hustisya di. Di kung gusto isang taga-NBI nga dakpon si Bato de la Rosa, pangitaon nyo eh. Oh, hindi Blacky 500? Oh, dumati ka to sa Mindanao. Katuan nyo to sa Mindanao. Pangitaon nyo to mga taga-MILF to, mga kunano pang ito. Lusubon nyo to. Pangitaon nyo to sa Bato. Oh, mga kaki 5, bisan si Turi pa. Oh, ay, Blacky 500? Oh, katuin nyo to. Man, medyo mabulubudlay mga KFC, Tatay Digong to. Mga kaki 5, dapat supposedly, hindi ginman to dapat siya pagdalon to sa dahig. Lang to, habla pagkuha siya, dapat i-submit sana sa ato sila nga local court. Ang local court, amo magadeterminar kung bala ang local court, mambal ang local court naton nga hindi siya pagdala sa ICC. Bilin sana idri sa aton sa local. Dirila sana sa amon presohon. Pagkatapos eh, dirila sana i-filean kaso, dirila sana i-litis. Ah, tapos kung daw inimasalangan, amo pag turnover namon sa inyo to. Amo na dapat supposedly ang natabo, hindi Blacky 500. Anong ginimo sang buisit nga wakin ture? Ang ginimo sang buisit nga ture? Kag ni Marcos, duwagin ni silang kuano? Duwagin ni sila? Ah, mga kaki 5. Te, anong ginimo nila? Kinuha lang malam, ginkarga sa aeroplano, nga way ganito sang balon, nga brief. Kagindala sa dahig. Te, amo ina mga kaki 5. That's why kinahanglano naton ini, nga dapat ang tagsa-tagsa may kwanman. Si Bato de la Rosa ang ginhimo yung mga kaki 5. Sa pag sang chimpo nga inisya mo ang PNP chief. Ang nagakulurog sa una ko nagapalagyo kag nakulbaan sa iya ang mga drug addict kag ang mga kriminal, di Blacky 500. Amo malang na ining mga nagapakuno-kuno ang gambol nyo kinanglan amo no si Shy Bibi kami ang mga mato. Yung gaan nyo, bala nyo gilang membro sa pamilya nyo, addict po. Oh, di ba? Mahambal pa kamunga mo nyo kinanglan amo si Shy Bibi. Yung gaan nyo. Oh. Sang chimpo nga kamo ang ara sa poder na grabe ang inyo nga pagpamaligya sa iligal nga droga. Damo-damo sa mga nagkalamatay nga may inosente. Nasa wala nang sa inyo nga mga buisit kamo. Ang iban nga mga ginikanan mga kakifal Kinatolerate nila ilang mga kabataan nga maging drug addict, kag maging rapist. O hindi, blan? Oh, anay karon mga kakipay, mahambal ka mo. Nga dako sala ni Bato de la Rosa. Ang sala ni Bato de la Rosa, kagin pa-implementar niya ang kamay na bakal kontra sa mga sindikato kasi may ilegal nga druga. Upod siya kay Tatay Digong during the time. Hindi, blan, kay 500? Pero, whether you like it or not, bisan hindi nyo pa ni pag-akoon, pero sang tiyempo nga si Digong kag si Bato de la Rosa ang nagaupod sa pagpangampanya kontra sa ilegal nga druga, nangin matawhay ang aton pangabuhi, nangin matawhay ang aton nga paghulag-hulag, naga-feel kag feel na feel naton mga kakay-five nga safe na safe kita samtang nagakatulog sa aton balay, samtang nagalakat sa dalan, samtang nagasakay sa jeep, samtang nagakadto sa aton trabaho. Safe kita katama san chimpo ni Digong kag ni Bato. Tapos subong dakpo sa NBI, yuga. Wanga pa mati na si Bato de la Rosa, ay nang Senator Bato de la Rosa. Pangitaon ka kuno ni Kwan, ni Matibag. Oh. Eh, piparan mo na kung galingon mo. Kaya laban-laban, gamitan naman nila sa pwersa, tunutudo, parang madakop ka. Oh. Pariyo sa pagdakop nila sa kay Kibuloy. Oh. Mga kakifay. Pero yan, tarakiron din sa ito, siling apag pangalagad kay iban pa ang mga balita. Dugang naton ng mga headlines, mga kakifay, sa mga balita nasyonal. Kaso nga plunder kontra kay Senator Jinggo Estrada, ginbuhi na naman o. Hambal ni Senator Jinggo Estrada, siling niya, labad-labad sila yung kaso nga plunder ni, parte sa flood control project ni. Nga ginbuhi, malanig kay balaan nila nga nag-upport ko siling sa majority. Oh. Amo na ginasiling Senator Jinggo Estrada, nga wider-wider lang. Si Utol mo, abig, hamba si Utol mo mong, yeah, I am the good one, you are the bad one, kuno mo. Mga kakipag, ate mo na. So, inang ang hambal ni Kwan ni Senator Jinggo Estrada. Sila niya labalam niya, ginhimo, malang nila niya kay Mati Aran na tasubo nag-upod kita sa majority. Tiskay ko mo, kay Aran kita sa majority, kagkilala nga ang majority, mga kakipag daw halos mga lonsay ini ang mga majority sa Senado daw puro tanan mga kwan, mga daw ga-idolize sa kay Vice President Sara Duterte. So amo ni ang karason. Amo na ni siya, mga kakipag nga niya, di ka mag-upod sa amo, di ka mag-ro kwan. Ari ako kaso mo. E anto sa hasta sa malabot ang duha ka tuig. Hasta nga maglabot, mga kakipag. Nga maabot na nga mag-like for example kung hindi gin man ma impeach si Vice President Sara Duterte kung siya mag-presidente at ilang balabanti base kung makuan ka man da ma-acquit ka man. Ari pagit pa wider-wider malay politika niya mong grabing politika sa Pilipinas, sabi nyo lang ha. Ari pagit isa pagit do mga kakipive si Senator Chis Escudero na maliwat. Senator Chis Escudero, nagapangatuba naman siyang bago nga kaso sa Kumileko. Para naman. Nagligal ko naging dismiss na ni Kay 500. Kay may donor ni siya mo, mayari niya kontrakto nag-donate sa iya do mga 30 milyones. Naging donate siya sa nagligad nga eleksyon. Tigaling kay ginako, toya siyang donate siyang nag-donate ko siyang donor. Ginako, ito nga sila yung kwarta, ito nga gin-donate ko sa inyong akon, tiyang personal, hindi tiyang halin sa kumpanya. Sa nga akon, sila yung inang negosyo nga kung pangontrata. Ah, ti kundi daw gin-baliwala ini, gin-kakas na isang kumilek, gin-dismiss sa kumilek. Ara naman may bago na maliwa to. Kaya nag-upod-upod, abin mo rason naman sinidire. Kaya nag-upod ka naman sa majority. Tapos, ginapangaluyagan ka sa minority para nga mag-upod sila kaya kung mag-unsi sila, dugangan isa madusi. Tapos ang sapiyak, madusi man, dusi-dusi. Kaya kung parang litan nga mag-kwan, nga mag- mag-eleksyon na maliwat kang mag-kunitan, maliwat kay 500, eh si Tutoy Bato. Si Bato de la Rosa, waay. Kay laban-laban pag itaon sa isang taga-NBI, subong. Di, kundi makuan sila ma 12-11 naman. Pero, hindi gyapon makuha ang majority kay 500. Ano ang hambal ni Senator Camille Villar? Ang hambal ni Senator Camille Villar, siling niya, kung may bagbaliskad siling niya sa aton nga 13, nabalaan nyo naman siling niya kung paano mga ka-K5 nag... kung paano yagin... gintaya ang iakabuhi kag kung paano siya nag... nagsakripisyo sang iya sininga kagalingon para lang nga mabuo kay 500 ang mayoriya ang ginatumod re nga nagsakripisyo amo si Senator Bato de la Rosa. Kita nyo nagkrapilas kamot sa sandalagan mga kay 500 binalagas ka mga taga NBI agent kag ang taga NBI agent to mga babae pa naman hadlock dance kay pa kon hadlock daan si Senator Bato de la Rosa sa mga babae. Kaya hindi pwede mabatuan na babae, dapat lalaki lang mo. Yung mga kakifal. Nagsakripisyo si Senator Bato de la Rosa para mabuo ang majority para makuha o kung maagaw mga kakifal ang leadership sa Senado. Kaya ang leadership sa Senado na wala pulos. Makita ni mo ang pagkabayas mga kakifal ni Senator Tito Suto. Ah, kag ni Senator Ping Lacson. Lantawan nyo bala sa Senate Blue Ribbon Committee sa ginahiwat mga kaka-K5 ng investigation may kagta sa flood control? Lantawan nyo bala kung ano natabo? Sang si Senator Ping Lacson amo ang chairman sa committee on or sa Senate Blue Ribbon Committee? May mga naguluwa mga kaka-K5 nga 18 kamarins nga nagpahayag nga sila ang nagapang-deliver mga kaka-K5 sang minalita-milalita nga mga kwarta? Sa mga nagkalain nga mga personalidad katulad ng Nanday Bongbong Marcos, Martin Romualde, Saldico, kagiban pagit mga kakifab nga mga kongresista, pero wala iniginhatagan sa pagtamod kag wala iniginhatagan sa kabilinggan sa mga congressmen kag sa Senate Blue Ribbon Committee. Ga ipatawag kag ipa-investigar, bisan mismo ang taga National Bureau of Investigation, naghambal sila nga akumudaron nila kung 18 ka mga maristi, wala man. Oh, hindi ba? Pinabahian man ni Matibag ni sa malipot nga sugilanon. Mga ka-K5, no? Pa-wither-wither. Ganyan mo nang ambal ni former President Irap Estrada, Black K5 Andre. Siling anong ambal sa una ni Kwan? Ni former President Irap Estrada mo niyo. Siling niya.
13: Buhay ngayon. Pa-wither-wither lang.
11: Ganyan mo ambal niya. Libre tingog ni Irap, no?
13: Sa ating mga kababayan, huwag niyo akong subukan. Pupulutin kayo sa gagungan.
11: Amo na tingog ni Irap, no? O na. Eh? Wider-wider lang mga kaka-K5 subong. Ara kay ang wider subong nag-kwan, nag-silo na maliwat ang wider subong mga kaka-K5 sa mga mayoriya, mga minority sang una. Subong majority naman sila subong. Ang majority sa una, nag-minority naman. Now, ang magapungko subong sa Senate Blue Ribbon Committee, amo si Senator Pia Cayetano, ang aton nga crying lady senator. The crying lady senator. Siya subong ang chairman sa Committee on Inangaor sa Senate Blue Ribbon Committee. Siya subong ang chairwoman, the crying lady senator. Mga kakifay, Senator Pia Cayetano, di ambot ko ano matabo kay man nga ah, sa aton sini mga kakifay nga pahayag sa aton sini nga mga pumuluyo nga mga Pilipino ano gani ambal kay bandi sa mga pumuluyong Pilipino sa aton headlines. Mga Pilipino sa bilog nga Pilipinas mga kakifay nagahandom nga ang investigasyon sa flood control project anomaly handom sa mga Pilipino nga mapadayon. O, amo na subong mga kaka-K5. That's why, na kung pwede, dali-dalion nyo na ni. Kumpurme nga may impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, nga ini mga kaka-K5 ang may posibilidad magasugpagasuguran na sa bulan sang June, o Hunyo, kabay pa nga sa maripot kagbaliswa nga pulong, pagasuguran naman sang Senate Blue Ribbon Committee, ang dugang nga imbestigasyon may kangtanan sa flood control project anomaly. trilyon ang nausik nga kwarta. Ang sakay Sara Duterte, 125 million, pero accounted man siya. Mga ka-K5, accounted ang 125 million. Pero gin-impeach si Vice President Sara Duterte kay ginahambalan sang mga taga Makabayan Black nga inisya mga ka-K5 ang kawatan kuno sang kwarta sang confidential fund, which is ang 125 million accounted man mga ka-K5 kag ini ang gin-clear man siya sang commission on audit. Ang ginapangita lang nila, gusto nila pangitaon si Mary Grace Piatos. Si Mary Grace Piatos, mga ka-K5. Ato, iya project ko sa Negros Occidental sa Banwa sa Tubuso, K5 Andre. Iya to project 19 Kabilog in PA Patay. Ti akig-akig ang makabayan block. Kang ila tong mga bata-bata, mga ka-K5, nga mga NPO, boss patay. Tungod sa kay Mary Grace Piatos. Diyan mo na gusto nila nga mga ka-K5 makilala si Mary Grace Piatos. Ang ginrelisan sang budget mga ka-K5 ni Vice President Sara Duterte. Oh. O ato naman sa may kawayan sa nagligad nga inadlaw kay 5 sa kawayan naman to.

palubong! Gusto yang mapalubong in PA kaya init ulo ya! Sa mga in PA ng ilang bata, ginguba ang puturo sa bata nila! Mga kaka-K5 dito sa Kawayan na Tabo naman yun, Negros Occidentalo. Bakbakanay naman to sa NPA kag-army. Patay naman to ang mga NPA. Isa sa mga napatay ng NPA ang ginikanan ga Hiribion. Kag naghambal ang ginikanan nga ga-init ulo nila sa NPA. Kay abi niyang bata niya malakat ko no sa Manila. Sila isang bata niya malakat ko sa Manila. Mga pila na kanilang mga 5 katuig, wala kapuli-puli. Ego dahil ang kwinta, pagbakbakanay sa nga NPA kag-army, patay siya. Ang Iloy, mga kaki-5 gatalangison, kay guba ang puturo sa bata niya. Eh, kita nyo? Naamo na siya, mga kaki-5, ang project ni... ang project ni Mary Grace Piatos. Nga ginapangita sang makabayan block. Kung sino kuno si Mary Grace Piatos, daw mapatay si Dirima, daw mapatay si Nuestro, daw mapatay si Ko, si Rene Cobla, daw mapatay si... isa ganina si Chel Jokno kag si Tinyo. Mapatay sila sa pangita, mga kaki-5, sa kay Kwan, sa kay Mary Grace Piatos. Amo na sa mga kaki-5. Te, ang gusto yan natin subong hibaloon ang ining party sa flood control project anomaly. Dihamak nga mas grabe ni trillion-trillion niya, mga kaki-5, billion-billion, trillion-trillion ni kagklaro katama. Naging kawat niya ang kwarta sa kabansang gobyerno. Naging kawat ang kwarta sa mga pumuluyo. Amo niyang pwerte kaklaro. Nga ginabaliwala ini isang mga congressmen. Kay nadalahig magkamuda tungod kay kamo nakabaton mas sa mga malita ng mga buisit kamo. O hindi, Blackie 500? Amo nang rason? Kung nga ang naging patumbayaan yun eh. Sang tiempo, mga kaki-5, ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman, amo, mga kaki-5, si Ping Lacson. Ang Senate President, si Tito Soto. Ginpatawag yung 18 kamarins nga naghahambal nga sila ang nagpangdulong sang taga minalita-minalita nga kwarta. Ginpatawag nyo si Saldico. Grabe nga pangitaan nyo sa kay Bato de la Rosa. Si Saldico, pinabayaan nyo nga mga buisit kamo. Halos dakpo nyo kapag itaon yung mga kakipay si Bato de la Rosa. Sa taga-NBI, si Saldico, huwag nyo ginpangita. Si Martin Romaldez, huwag nyo ginpatawag. Labi kaglabaw sa tanan. Si Atong Ang gani, huwag nyo kamugani kita kay Atong Ang, nga may warrant o bari si Atong Ang. Buisit ng taga-NBI, selective ang ilang mga ginapangdakop, ginapangita kay 500. Si Bato de la Rosa, sinador ni siya, damo sa mga nabuligan ng mga pumuloyo. Si Atong Ang, mga kaki-5, tahor sindikato. May waranto baris. Ang kaso ya pamatay. Damo-damo sa pinamatay ng mga manugbulang. Ginpangita siya sa taga National Bureau of Investigation. Yun na po, gabilis ang ilik ni si Matibag. Selective katama sa mga tao, ginapangita nyo, ginapangdakop nyo. Kung sino lang to ang gusto nyo nga dakpon, kay bangod kay kaalyado ni Sara Duterte. Pero kung hindi gani kaalyado ni Sara Duterte, napabayaan nyo man nga mga buisit kamo. Ano? Yung patilaw kamo ni Atong Ang sa iyang kwarta na budamo? Para pabayaan nyo si Atong Ang? Yun na po, gabilis ang ilik nyo. O hindi, Blackie 500? Husto ginhambal ta? Husto. Realidad, subong nga sitwasyon, amuna, mga kaki-5, that's why nga aton nga mga pumuluyo sa Pilipinas, gaugtom ng subong, ginaagunto na nilang kainit sang ulo nila, gaagunto sila subong, ang ilang ginhambal amuna ay, nga kabay pa nga hindi lang magsurinder si Vice President Sara Duterte. Asta ma, labot ya ang 2028 kag hindi lang siya makakas, mga kaki-5, kag hindi siya ma-disqualify nga magpadalagan bilang presidente. Kay laban-laban, mga kaki-5, sigurado gid daw mo nagaplanong aton nga mga pumuno sa bilog nga Pilipinas, gahipos lang. Pero gusto nila nga papungkoon si Vice President Sara Duterte bilang presidente sa 2028 para ubuson na lang kamutan na tanan nga mga sindikato kamo. Nabilik sa ngilik nyo. Mga kaki-5. Shout out sa aton nga mga followers sa Nidri sa ato sila nga pagpangalagad, no? Hinga gawon ta. Siling ni Verna Sabilla, siling nga sugo na ni Bangag Idol.

baby girl, may gabi. Yeah, thank you, amiga. Good evening, man. Berna Salvilla, bayas niya si Lakson kag si Suto. Kasakit sila niya sang ginabatyag, sang ginikanan. Ah, sa kaya inang WGC Dakyanan mayong gabi. Berna Salvilla niya dugangan, pasansya niya sa mga media nga mga bayas man. Halos adlaw tira sa mga Duterte. Ang sungad nila, gabulura lang.

0: ang kerma na siya. Goro, pasulungon ta si inang Ma Melvin, sino si Mami Melvin, ano na, Sharandason. Sharandason, ma para magguluwa mga Rampart Mendoza, may gabi shout out. Sila niya, wala audio ang radio idol. Araw-araw ka man timo. Radio? Wala audio? Basta yung Facebook. Kaya, kwan, siling ni binasabi niya, traidor. Sila niya, si Bangag niya, matakaw pa. Pati history sa pamilya nila na. Kita mo si tatas, nanay, lagyo to sa una sa Hawaii. Bangol siyang pangawat na sa kwarta sa kabansang gobyerno. Si Romel Estorninos, may gabi man sa kay Dindin de los Santos. Shout out F. Cormida, Rose Simpas. Shout out mga ka-K5, no, sa kay Susan Labrador. Good evening, Idol John. Greet ko lang si Mr. Ko, Ronnie Labrador. Happy, happy birthday lang sa iya. Thank you, Idol, kag sa pag-greet. Nilo Loredo Gamusa, may gabi kay 5 John. God bless. Kay Vicinta Villanueva Latigo, sa kay Alpha, shout out man. Joshua Avisiller, Avisiller. Good evening, K5 John, from Las Vegas. Judith Palomo, shout out. Albert Palomo, shout out man. Mayang gabi, nanya pa niya, punta idol. Shen Tansilla, shout out. Jerry Boy Wanse. Mayang gabi, Idol John, gina-shout out man. Gali ang members ang Grinyo Building, Roger Yap, Ray Argente, kag Richard Hamulin. Kaya Batman Arsenio. Good evening, Idol. Shout out sa mga taga Sabang West, Bugasong Antique, Fiesta Subong, West, kaya Elmer Umanito, Edgar Guansha, Rodolph Tumpong. Shout out kaya Julio Sancho Abilardi. Shout out man, tamyaw sa kay Sensen sa San Joaquin, mga ka-K5. Kag sa kay B-Boy Duran Cadiz na, pare! May gabi na sa kay pare B-Boy Duran Cadiz ang barangay East Baluarte, Molo. Iba nga mga followers, basahon na ton karon diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Kag sa ato sini nga pagpanumbalik, mga balita kay informasyon, nagika na sa kay ka-K5, Kim Kaluya. Ang mga balita, ginabatan ng builog ng inadulong sa inyo sa Kaluan sa Klika Distri Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Mga ka-K5, ang Klinika D3 Bio, isa ka superfood supplement na ginibugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil, kag vitamin D3 nga pare may maayong natural antimicrobial properties. Ilabi na gidbatok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain na triglycerides nga li sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio ang ganahin mo sa aton nga lawas ito monoglycerides kaysa na din nga tawag na ton mga ka-K5 nga monolaurin. Ang monolaurin nga hali sa D3 Bio ang ginakonsider nga isa sa pinaka-epektibo ka pinakakusog natural microbial sa aton nga kalikasan. Ginapanami mas ang D3 Bio pinagi sa MCT o kon medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usal sa vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K mga ka-K5 isa ini ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kon nadinggi ka. Wala labot sila ginapanami man sa D3 Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig agud malikaw ang lawas nato sa bleeding kung naipiktar ka na sa dinggi. Gani sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga tagpanamati, inom kita sa Klinika D3 Bio, the superfood supplement para layo kita sa mga balatian, viral and bacterial infection, sipon, hilan at ubo, trangkaso, mga STD, blani, no? Sexually transmitted diseases, blana, no? Mga ka-K5, kag iban pa nga mga bacterial infections, mga ka-K5, inom kita sang D3 Bio. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-klinika D3 Bio. Alas 8:58.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
3: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
2: Tama. Red Horse Beer.

0: Sulit.
1: Sulit.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsible.
3: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalaki ang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies, at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung D3.
8: May family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: TDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis
9: TDX 500!

0: Nagapalanturon bala ang imo panulukan?
1: Magalingin bala ang imo nga ulo?
0: Masami nagkapangihi?
1: Masami ginauhaw?
0: Masi may diabetes ka na?
1: Ang DTX 500 na?
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
0: nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar?
0: DTX 500
1: garantisado?
0: DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan guman eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka,
1: I care gold.
5: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akong mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din siguro sa akong nga edad. 55 anyos na ako. Hambal pa sang akong kingod balay. Testingan ko ang I care capsule. Kag I care drop. Amun ako ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C, mabakal sa mga butika.

0: apple, pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali apple, pineapple at light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa bubbly town. Bili na!
3: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
4: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
5: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: kadragsa nga punggod,
1: DTX Beauty Soap,
0: magaspang nga panit,
1: DTX Beauty Soap,
0: galaong magputi,
1: DTX Beauty Soap,
0: puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap,
0: bakal na sa mga butika.
3: X10 Food Superman Man.
4: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
3: X10 Food Superman for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500 Masaliga Epektibo DTX 500 E3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
6: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Nga pamati gita ko sa K5 News FM. Kitamo gita ko natunan yung mga health tips sa linki Dr. Mil. Uy, nakabuli kitini sa akon para maging healthy, guwapa, sexy. Ako gali si Cynthia sang Barangay Ortiz City proper. Tunay na ka K5.
6: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
9: K5.
3: K5
9: News FM.
3: K5
9: News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow.
3: K5 Night Watch June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
11: Night Watch.
12: Babalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pag pangalaga aton nga oras karon. Nakalabo ni kita sa 8 minutos na ang nakaligad sa alas 9. Diri kita karon sa ato sini nga mga pila na ka mga balita kag information, mga follow-up reports sa nagika sa ato sini nga patrol. Upo na naton si ka-K5 Kim Kaloy sa mga detalye na sa mga balita nga natipon sa ato sini nga patrol. Kita kay K5 Kim Kaloyo, sakti sa mga estudyante ni nga graduating blaho sa inang school year 2026 inang 27. So, may benepisyos la tag 20 mil pesos kuno nga scholarship programo. Kalini sa gobyerno nasyonal naton nga ginpaagi sa ato sini nga gobyerno sa probinsya para ipanagtag sa mga kada barangay ni daw matiko daw 5 kunog bilog ng mga beneficiaries ang apat nga kwaon sa kada barangay diri sa bilog nga probinsya sa Iloilo. Kayaring report kay informasyon daw mga masubra sa 8,000 sila tanan ka bilog. Report kay informasyon kag iban pa nga mga balita nagikan sa patrol upon kita kay ka K5 Kim Kaloy. K5 Kim sa kampyon nga report, standby.
3: K5 News FM. Kampyon report.
13: I close my eyes so I can see the 20,000.
12: Ay, kalainin.
14: Dudamo ka kay Five ba, John? Ang naga-expect nga tani-tani, madala na ko.
12: Oo man, oh. Di naghambal magani ni Damati ko na naghambal si Amalia, si board member Amalia
14: Dibuque.
12: Ang aton nga Liga President sa probinsya sa Iloilo, nga dapat ang mga barangay kapitan wala sang pinilian, dapat ang deserve nga mangin beneficiaryo nga scholar amo dapat ang ibutang da indi ni palapit-lapis luwag da K5 Kim.
14: Amo gid ka K5 June, no, actually it is a project under no sa Office of the President, which is ining bawat barangay makikinabang program wherein no tanan nga mga kabarangayan diri sa bilog nga Pilipinas makabaton sang 200,000 pesos. Oh. Ang 100,000 ang para sa mga priority projects, for example, okay, kung gusto nila CCTV, kung gusto nila yasang mga suga sa ilang mga barangay, kagang 100 milya ang para sa educational assistance para sa mga incoming graduating students or mga third mga nag third year bala tapos

0: over 1,721 ka mga barangay diri sa probinsya sang Iloilo, eh multiply mo by 5 tiara no sa 8,605 ang makabaton sang tig 20,000 pesos ka kay 5 June. Actually ang ining assistance from the office of the president bali nagano ni sila no yunani sa bahin sang sangguri ang panlalawigan sang Iloilo ti unanimously granted na ni sang SP sang Iloilo province nga pirmahan ang deed of donation sa tunga sang office of the president kag Iloilo provincial government para sa nasambit nga programa sa balor nga 344.2 million pesos. Bali ti ang probinsya sang Iloilo ang isaya sa labing una man nga nakakompleto no sa mga documentary requirements para ni sa mga kabarangayan kaki 5 June. Subong may mga reminders man no as you've mentioned ang liga ng mga barangay sa mga kapitanes kay damo subong nagasinunggod ng mga estudyante kay mambala. Ang notion yun, wala nga kung sinong lapit sa luwag, amo man ang madala mo.
1: Amo gani, hindi lang kay lapit sa luwag, labalaban pariente, kakapitan, pariente, kakagawad. Ang pamilya, bla, labalaban, ihatag mo pa na sa iban, kundi sa pamilya mo na lang.
0: Ambogin.
1: Parang naman sa mga utok sa aton yung mga barangay official.
0: Mayara nga mayo, pero mayara agad yung atiko.
1: Nanong mayara. Tanan-tanan sila, puro na sila mga maayo. Mga maayo magpalikaw. ang 100,000 nga para sa mga priority projects nila. Sa patihi na ko niya. Balaban, pirma-pirmahan lang nila na. Niyari na yung niya, parton niya. hi. Kapitan pa! Ay, matagambal nga mga kapitan, kawatan, pero no, halos labanan gin. Kawatan nga ni congressman, kapitan pa.
0: They actually, one of the programs man is ang office of the president. Kasi, di ba, usually, no, kung mga projects sa barangay, ma-request pa sila sa LGU o kung sa banwa, tapos i-request pa sang banwa sa, it's either sa congressista, sa ilang distrito, o kung sa provincial government, kay 5 John Aria, tawag na, no, direkta, balang nga i-allocate gin sa ila ang 200,000 kag tanan niya makabaton kay unlike before no ma
1: anong pamatuod ni nga nagkuan gid na anong pamatuod sini nga nabaton gid ya sang mga estudyante ang tag 20,000 ni kag anong pamatuod naman nga ginbutang sang kapitan sa barangay ang 100,000 ni hindi ba tag 200,000 ni kada barangay.
0: Yes, K5 John. Oh, actually diri sa Iloilo province ang target nila nga mapanagtag ni by July this year.
1: Te anong pamatuod nga makadto ni sa project kag makadto ni sa kabataan?
0: Actually, after the release of the funds nung paagi sa cheque or bank deposit, ang mag-monitor sa mga projects sa K5 John ang assigned is the Department of the Interior and Local Government.
1: Kasi, Sarah, pagid, rapay ni isa na. Mambal sa nga di ay LG, mambal sa LG, ya part, ya, total na group Y man ta. Kami na bala, si Muda, sinmel malani, ang ining mga pagpanagtag sa ato sa gobyerno nasyonal, sa tagsa-tagsa ka mga barangay sa tag 100,000 o kung 200,000, no? Kaya nagsulot sa utok yan ni President Marcos ang muna yaman, para ano ni, para, nilantaw natin, na daw kaangay bala sang tau-tau bala kag pagpalapad papel o kon pampaumpaw sa mga pumuluyo sa barangay para madula lang kag madula sa pamisaron sa aton nga mga pumuluyo pinangawat nga trilyon-trilyon nga flood control amo na. Yan lang tako do amo na guro mong pampakuan niya bala pampaumpaw sa mga pumuluyo tapos laban-laban ni ang mga kapitan eh laban-laban ni Lamon naman ni gando gay kibot ka barangay kapitan may ara bagong motor.
0: Actually, kaki 5 June. No, tibalan man ito ng kada barangay, may mga existing funds man na, no? Depende sa ilang mga ira.
1: Yes.
0: Kaki 5 June, di may raman niya sa mga dlagkuan ng mga funds nila sa ilang ira. Depende sa mga establishments or mga yara ano, sa ilang mga barangay, ng mga, for example, no, mga big establishments o kon mga balaligyaan. Kaki 5 June. Kaya depende man actually sa pagpaninguha man sa mga opisyales ng barangay, no? In terms of requesting some funds from the ilang mga kongresista. Actually, tawag na, no? Ang ining dako, da, nakakatako din nga pondo nga mapagawa nila makon mo over 40,000 ka mga barangay sa bilog ng Pilipinas.

0: kung mo bilog na Pilipinas ni kada barangay may 200,000 di naghalining pundo ni man ano mo ning kina ano mong kinawata nila ni naghalining pundo ni daw para sa nga amo ning nga klase sang pamaaging ginhimo ni President Bongbong Marcos man para sa ano ni
1: balikan for example
0: kung sa barangay project lang ang kada barangay may aran namang nadaan nga allocate nga pundo sa ilang nga ginahimo nga inaindip lang may mga aran na sila sing natawag naton nga barangay nagnanang local development plan.
1: Yes.
0: Pag-imo na sila nga local development plan, dala na dayon ang pagpertenecer sa pundo, hindi ba?
1: Yes.
0: Dala pundo na. Ti ang 100,000 para sa ano na saya?
1: Ti accordingly, ti kay ang iban ko no, nga mga kabarangayan, ti hindi man nila equally nga dako ang mga ira.
0: Pampaumpaw na to niya sa mga barangay. Ang kalimbawa, sila doon ginabakali ang mga barangay kapitan. Tapos gamiton ni para sa palabuton ng eleksyon sa barangay. Stylish take mo, bulok.
1: Actually,
0: abot ka na ni Rocket.
1: Actually, kung i-combine mo ka K5 John, no, ang sobra 40,000 ka mga barangay multiply mo by 200,000.
0: Pila?
1: 8 billion pesos.
0: 8 billion?
1: Billion, no.
0: Ate, gamay gali. Ado, pila ganito ko billion ang gin-deliver sa iya itong malita. guro amoni sila niya iti pangang kwanta man spread out to the sunshine taman para nga maripatan na sang pumuluyo ang hair follicle test. Di pati yung pumuluyo sa hair follicle test. Mambal pumuluyo ba ilang dahil talaga panghatag man siya. Galing ang mabusog sinidiri mga kapitan man lang tao about sa mga pumuluyo. Yan naman so dyan, tinit, taglimalimak bilog kada barangay. Ano ginaman? Hindi ba?
1: Actually, for example, damo kayo rin naway abis sa mga barangay. So, in terms of scholarship nga ni,
0: yes.
1: Kay damo sa mga incoming graduating college students. So, mas mayo na gani. Kung for example, dako ng 20,000 mo. Kung for example, dugi medyo ginpanubo-nubo nila gamay. Para mas madamo, bala ka kay 5 John, amangin scholars. Sang sa ti, sakit lang sang buot tong iba na kuha sang iba.
0: Sakit buot na yan. Kung ikaw yung mukha tilaw, yalipay-lipay ka. Pagkatapos, ibang tiyang away nakatilaw. Lawya, makanta na sila sang gatulok lang ako sang masinulubong kay wala kakuha 20 mil nga panggasto namon.
1: Kag supposed actually ang ila dire ka kay 5 June nga gina-require is dapat halin ka balaya sa pigado nga pamilya,
0: yes.
1: Low income household. Pero may iba nga mga nagka-question, nagpalabot sa aton dire sang reklamo ti ila to may mga somehow mabalilab lang quote and quote well off o kun may ara-ara bala ka kay 5 June mo compared sa iban nga wala na nadala sa listahan. Kag dapat niya priority ang mga pamilya bala or estudyante nga from their family wala pa sang nakatapos sa kolehiyo.
0: Ti perti ka budlay na pangitaon, ilabi kag labaw sa tanan, no? Mabudlay na pangitaon sang kapitan kay mahambal ang kapitan nga yay nagliga ni way minigabuto sa ako ni kontra ko ning pamilya ni pro kuan siya qualified ta ni galing kay ti iga kontra man ni sa akon. O ti ko ikaw ka barangay kapitan gaan mo? Eses. Istorya na. Balanta na ako nung pala buton niya sina. Sa malipot nga sugilanon, daw pariho lang ni nga gintaw-tawan kita aton. Daw mga ido kita, Blackie 5, Kim. Daw mga ido kita nga gin habuyan sa tulan kag hiribagan ta. Tapos mautuyo-tuyo siya kadlaw si BBM. Nara-nara, nag-ibags law.
1: Actually, kung for example, kaki 5 John, no, nakita na ton, kaya mas manami na kung for example, bala ara sa mga long-term, bala nga mga projects.
0: Yes.
1: For example, gininvest sa mga hospitals.
0: Correct.
1: Sa healthcare na ton. Kaya, even though nga ti libre, damo man sa mga libre sa mga public hospital subong, pero yawan ka kapilahay, do halos do maluhod ka pa sa mga staff sang hospital para i-cater ka lang kaki 5 John.
0: Correct.
1: Kulang kita in terms of healthcare, no? Damo na makaangga pamati sa aton subong, damo na maka-attest nga ti kon magpila ka sa mga public hospitals diri sa Pilipinas. Ado parios lang bala nga do taga mo tayon kana hindi ka papag-eater.
0: Relate gini sila halos kalabanan iniya mga ka K5 niyo. Ang kalimbawa, sino pareho bala sang kwan bala sang four piece, no? Nga ang mga tao gintudluan nila nga magtinamaran. Ang akon nga recommendation sinisang mga four-piece nga ini, no? Pasinsya gid sa mga four-piece beneficiaries, ha? No? nga ginagamit sa husto ang kwarta pero halos kalabanan ang iban ginaprinda nila ni ilang mga
1: ATM.
0: ATM, mga cash card nila na ginapangprinda nila ni. Ang iban ginaprinda nila tapos ibakal nila sang whiskey ilim nun. Iban gani kung kaysa siya bupa. So amo ni ay dapat supposedly ining mga four piece nga ini mga pareho sini isang style nga programa ni President Bongbong Marcos way tupa ni no. Da band aid solution ni tapos agawan pa sang tawo. Agawan pa sa mga pumuluyo ni si Pablo liba na kabilog sa kada barangay. Pila ka libo ang tawo nga istra sa barangay aw? Lima lang ka ba tawo hatagan mo sa barangay? How about si Iban nga nagakinanglan nga hindi malapit sa barangay kapitan? Hindi ba? Ang ginhimo sini kung ginpainan nyo sang dako nga pundo ang aton nga gobyerno kag ipasa sa mga eskwelahan K5 Kim, no? Tapos dito mismo sa eskwelahan amo ang magabayad sang tanan-tanan nga mga kag magagastos sa kinahanglanon sa mga kabataan sa eskwelahan nga dra mismo ginapaagi sa DepEd o kung dra mismo ginapaagi sa eskwelahan nga ang sigurado bala nga ang para sa estudyante, Blackie 5K, makantog dyan sa estudyante, hindi makantog sa ginikanan. Kaya kung makantog sa ginikanan, laban-laban mabutangan gitiil ang kwarta, malabot sa lain nga kalatuan, hindi makantog sa mga kabataan naton nga nag-a-iliskwila, Blackie 5K. Kung gusto, gin, sa ato nga gobyernong amuna. Pero yung sinis sa mga four-piece ni Blackie 4P, ginhimo ni siya nga programa para ni sa mga kabataan nga maka-iskwila.
1: Yes.
0: O, te, anong kakatabo? Ginautangan, ginaprinda, tapos ibakal whiskey, iparis-paris, itong hits. Ang iban kisa ginabakal pa siya, te, nagkakadto sa mga kabataan? Wala! Tamo man niyo? Hatag mo pagwaan mo 200,000 ang kada barangay, lantawa ko nung kadako ni, mag 8 kabilyon ang ihatag mo sa mga barangay tapos wala man na pulos kantuan laban-laban gastuhon man na sa kapitan turungaon lang nila ng mga barangay kagawada. Mapakuan ko mapautod ko sang buhok kuliwat ko na pananglitan niya hindi na yung sakto ako na hambal.
1: Buhok lang ha?
0: Ha?
1: Buhok lang.
0: Buhok sa ilong?
1: Actually, ka K5, John, in terms of education sector na ton, damo kulang kita nga classrooms.
0: Yes,
1: for example, kay Ara Iban, nga nagaklase sa mga gym. School gym. May ara man, nga supposedly, 30 lang ang kaigo sa isa ka classroom, ideally. None. Pero, yung mga around 50, top 60 ka estudyante ang ga-occupy.
0: Ay, tupa niya ni BBM ni nga klase ni. Laban-laban pahamot niya sa mga barangay, kapitan. Wala tupa, giniya.
1: Nami man siya nga project o galing kay hindi siya balaya sustainable.
0: Hindi kaawayan giniya sa mga kwanda, sa mga pumuluyo.
1: Labangin rason ng iban may maperde sa eleksyon.
0: Yes, may lima kabilog mahatagan tapos mga lima ang pila kalibo way mahatagan. Lantawa bla ang kapitan nga nagpanghatag, ang maperde pa na. Ambal mga kapitan niya, way kami hatagan. Amo na tong lima ka pamilya pa butuha sa inyo. Kay kami, hindi kami buto si imo tunto ka. Di bla? Sadya ni daw. Anyway, chimpo tabi kulang gid no? K5 Kim sa Domingo naman eh, no?
1: Sige, no? Bantayan ang dugang mga updates kay i-check na ton dugang, no? Sa bahin naman niya sa city government, pakuha na ton kay K5 dyan. Pura nung plastada. Pero initially, doon na kaamat-amat naman process sila ka K5 John, no? Sa mga documentary requirements. Upod sa patrol, si ka K5 Jason Talaron. Ako naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampyon Report.
0: Salamat igali sa kay Madam Rena Mapa, no? Sa ginpadala diba ko namit na amit sang kwan mo, sang chicken salad. Ay Maria ihuni so. Sa sunod makadto kami da kay dra na lang kami makaon sang chicken salad. Salamat kida. Ginpadala de, may gabigit sa kay Madam Rena Mapa. Grabe ga panginam-kinam si K5 Andreo. Si K5 ano ganin yun ng K5 Sunny kag si K5 Juan pa na meet sila sa kuno kag ako man sus ka na nanam baka K5 shout out sila nga pag pangalagad mga ka K5 sayo kita sa iban pa nga mga balita kag impormasyon naton sa mga palaboton nga Domingo naman ha. Ewan kita chimpo diri sa ato sila nga pag pangalagad na inom kita anay isang klinika DTX sa coffee mix ga cafe ka na ga detox ka pa. Kaglakip na mga ka K5 ang extend food supplement for men may maka kag club uwas ka. Nga nagabulig para sa pagpadamo o pagpahatag extra energy sa ato sila nga lawas. Kag pinakada best diri. Nagapanami isang blood circulation para nga mangin manami ang paningkay-singkay sa ato siningalawas. Layo kita sa stroke, kag iban pa nga mga balatian, labi kaglabaw sa tanan, nagapanami isang performance ni Mister. Extend food supplement for men, mga ka-K5, produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, pwede nyo makita sa mga butika, kag sa mga pharmacy sa bilog nga Pilipinas. Sa ato siningapag pangalagad, wag kita tiyempo! Sa ato sila nga pagpangalagad si iyo on Sunday, dili sa pagpangalagad siyang K5 Nightwatch. Ang alas sa bilog nga puwersa siyang K5 News FM Iloilo. Ako naman iyo ka K5 June Aluado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. K5 News FM, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: K5 News FM,
5: 88.7.
4: Champion. The best radio station.
5: Your favorite radio station. More hit music. More fun.

0: Campeón.
1: K5. News FM.
2: Your music. Your request. The hits just keep on coming.
3: K5 Night Drive. K5 Night Drive.
0: Campeón.
1: K5. News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
6: nagapanubos ang imo blood sugar.
7: DDX 500 garantisado,
6: epektibo,
7: ara mismo.
6: DDX 500
8: importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
9: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kini ining tawag nila nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Okay. Depende na sa condition sang lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
8: Wow.
9: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag mitis.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw ba na ang may diabetes?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
6: nga nagapanubo
7: kagga kontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Asal rikang
7: epektibo.
6: DTX 500.
10: Sa isa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
9: Ay, galik na. Ang tawag la. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka ka-damage ang kwan.
10: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, ini man ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag MITC, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX sa 500 kag MITC kadadlaw.
9: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag MITC? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
8: Juices.
11: Gusto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved din rin, no, ang interplay sa mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag MITC para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa, nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
9: Ako ganin damo ko bata, ha. Pero gainom ko yapon dito X500 kag may TC. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko japon.
8: Ay, oh,
9: no. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag MyTC, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag MyTC.
12: Nagapalang durum pala ang imo panulukan.
13: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
12: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauha.
12: Si may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compound.
12: Nga nagapanubo.
13: Sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Garantisado.
12: DTX 500.
13: DTX 500.
5: Health alert with Dr.

500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamakang sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Wala sang OT pay sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
11: Para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas ka antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay.
12: Happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epic.
12: Tibo.
11: DTX 500.
0: E3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
11: Yung may D3.
0: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi ka pala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Machocolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo. Tunay nga ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
0: K5,
16: K5
0: News FM.
17: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
18: K5 News FM.

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
4: Yo, yo, yo!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
5: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa K-5!
0: Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!

0: Pag na, Maxi Nadia ta. Kadamo sa problema everyday, pero magbarda gulan ta. Mag-enjoy ta.
1: Yung palangga mo na. Tuntuhon ka pa.
2: Sweet-sweet ka sa ko. Ano na iban ka man gali?
3: Hala ka pamantay sang iban. Kagalingon mo, hindi mo mabantayan.
4: Adakpan ka na, gabutig ka pa. Di, mayo na.
5: Macho, kulit.
6: Ang number one. Tawag na. Basta bardagulan, si Macho Kulit.
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho.
5: Bardagulan to the max sa 88.7 K5 News FM.
8: Bardagulan sa K5.
9: It's time to roy. Higa ka dugdug again.
10: Kampiyon.
11: This program is rated PG.
12: Rated PG!
11: So bawang bad words.
13: Bawang bad words.
11: Pero pwede ang bad jokes.
12: Enjoy!
14: Bardagulan!
5: Bardagulan! Sa

You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Good evening. Alas 5 na. Mga K5, may ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. Ang upodyo naman sa programang Bardagulan. Mga K5 natin, Luzon, Visayas, and Mindanao. Nagatutok subong sa datang program. Share the live mga K5. Pwede nyo i-share ang inyong mga problema. Kahit pwede ka muna katawag, greetings ha. You can call me now, 09-066-243-2130. Kahit sa smart line na ito, mga K5, 0919-0986-314. Tawag na ka mo. At mag-enjoy kita. Hindi mag-alipan, mag-inom sa DTX Coffee Mix. May kape ka na naka-detox ka pa. Klinika D3 Bio, mga K5. Extend Food Supplement for Men para mag-enjoy ka muna. Tulot ang miyaw kita, anay.

Hello to France. Ay, nakatutok din sa Cave of News FM. France Adrian. Mayang gabi sa imo. Sir, tawaganta ka during commercial. Sariya na kita. Salamat, salamat. And also sa mga friends naton, tamyaw naton si Suzanne. Mayang gabi sa imo. Mayo kay ti nagamat-amat ka na recover. Salamat kay Daniel. Yan nagpamati man sumong sa aton si Chloe. Yan nagatutok man sumong sa aton yung program. Well, especially pag ikinanay Nenfa, kay Tatay Mimi. Good evening kay Mimi Salarda. Nakatutok din. Good evening kay Suzanne. How are you? Good evening kay Feli Lumahang. San ka ding liyan o ton? Mamayang gabi. Ara pa ka mo sa ospital, Nay? Kay Inday Iris. Kay Rochelle. Ng mga rubo-rubo team. Sa akon nga magulang nga si Bibi. Nga sa una gwapa at sa subong gwapa man kuno abi. Yeah, so friends man aton, diri sa mga New Lozana nga nagbati subong sa aton. Good evening man. Sa uton, especially because mga friends naton diri sa may Arevalo. Mamayang gabi sa inyo. Diri pa gid sa may part sa New Lozana nga nagbati man subong sa aton. Grabe gid. Grabe ang init. Pero mas mainit magid boss kaya rada si Macho Kulit sa Sibalo Mantique. On May 22, 2026. Upagod ang over October and San Queslo labaw. Tan tan tan tan. Namduman kong kanta sa San Queslo labaw mo niyo. Ati boss mapaugat naman kita sa may municipality of Sibalo. Ang muna pinaka nami na mag-enjoy lang kita. Well, tonight, mga K-5, istoryahan to naman karon ang dapat natin istoryahan, ha? Happy Brappy Birthday! Oh, happy, happy birthday kay Ma'am Jing Escalada! Oh, happy birthday, Ma'am Jing! Happy, happy birthday kay Ma'am Jing Escalada! Sa Malipayon, Ma'am, happy birthday! Salamat kin sa imong kaalwan sa akon family! Kabig naman din naman si Ma'am Jing na pamilya kita. Kaga, hindi nga tao, very supportive. Kasi may problema, laban lang. Isa mo nga, true talang kaso ini siya. O sige lang, Ma'am, kaya. May mga problema kung kisa nga dapat natin solusyonan. Pero ti, very simple. Well, Ma'am Jing, ha? Enjoy, enjoy lang daan ay Ma'am Jing sa imong birthday. Kamay pa nga i-bless kagit sa Ginoo ang imong life, ang imong kaayo sa isig mo kapariyo. Aragel. Hello kay sir, good evening sir. Good evening kay Inday Mona, kag Miss Rochelle, kag Iris Castor. Dapat si Inday ni magpa-slim-slim na ni sir. At idamo ka na kwarta, dapat nagpa-slim-slim ka na. Pilakadlaw, kibot ko, nag-drive dad na ni si Inday Iris ang van. Wala na siya nag-maesa, kundi nag-panukot na sa sang-utang ni Mappy Rose. Ay, ang gabi. Hello, man. Kay Toto Mimi. Toto Mimi sa Larda. Kaya mo na itong life. May mga problema, giman. Sa ako niya pag-insindi, kung dagaan ka sang Ginoo sang problema sa imong kabuhi, dapat maging strong kapag amo man lang na kung hindi ka maging strong, maging weak. Dapat sa tanang may mga problema dira di syempre subong agabi kadamo sa mga tao may mga problema maging ubra-ubrahan istorya ang kahisa ara get no nagasaka ikaw nga nagasaka ka. Pero, ikaw ya, ginapakanubo sang iban. Pero, bato eh. Pilakadlaw, ikaw man na iaang sababaw. Sila naman sa dalo. Kaya sila ang aton lapakon.

0: human form. To, my duty ko to. On air ko siya. Ay, ang gabi sa imo. And sa mga friends man naton, dari sa may libertad, yung nagpamati man subong sa aton, maayad-ayad, nga gabi sa inyo tanan-tanan. Diretso kita sa aton, nga bar, Dagulan, Real Talk.
1: Tanong ko sa iyo, Real Talk tayo. Tanong ko sa iyo, Real Talk tayo. Real Talk tayo.
0: Mga K-5, ang question sa mga gabi nga aming mga tao nga nadakpan na gani, hindi pa mag-ako. Nadakpan na gani nga ginkawat, may gindakpan na gani nga nangawat, nadakpan na gani nga pang-scam, hindi pa Japon mag-ako. Ano bala tawag yun na sa ila? Muna subong ang uso mga K-5. Iba na gani, nag-asuyop na nadakpan na isang pulis, ang balong pa nila pulis sa planted. Oh, nga may mga tao nga nadakpan na hindi pa mag-ako. Oh, sa mga K5WM, tawag ka mo di mga K5 sa ato number. Oh, kay may ulo istorya kita subong. You can call me now sa 0966-243-2130. Magtawag sa smart line sa 0919-0986-314 mga K5. Ang pamangkot sa mga gabi, nadakpan na gani, nga hindi pa mag-ako. Oh, grabe gid para suwabe gid. Grabe na gid sa mga katabo sa ato, no? Si Bato, takpo na gid sa'yo ko, no? Dili ka wala pa nago sa ano, sa may lapas. Dili ka nago sa Inguri. Ako luluoy naman yung akong tito. Tito ko din si General. Sana all. Ayan gabi man sa mga friends man naton. There is a newsroom subong. Mga staff naton, reporters, news writers, producers. Mayang gabi sa inyong tanan-tanan. Kay Bidel, nga nagpamati man subong sa aton. Kay Sir McCoy! Mayang gabi sa imo, Sir McCoy. How are you? Eh, kamusta ka na, Sir McCoy? Bati, wag kita kabalo. Ito yung na-istorya si Sir McCoy. Sino ka lang sa sa info? I-pray na ito na. Arigawat si Miss Pauline Gonzalez. Miss Alegre si Pauline. Basta muna, Miss Alegre niya. Muna rason nga nariyagan. Gid sa ni Sir Wilding. Te, man. Na-wildingan gid siya. Nang Pauline, salamat man sa imo support sa mong familia mo na yung mga mabuot ng mga tao. Nga ara gidya permi, no? Mga suporta lang. Ay, hindi lang langulango support lang. Kasi nung kayo nuwaay na kung isang nagaduhol pa. Lain gidya mga K-5. Yan at namin naman naton si Amiel. Yan nagpamati sa bang sa aton. Good evening sa iyo, Amiel. Pag sa mga friends mo dyan. And sa kay Raven. Kadamo lang gid sang dapat naton hibaluon. Anong dapat naton hibaluon? Malagaw ka o kon makaon? Ay ba? Makaon eh. Hindi tanan nga tabo. Mag-ako ambal ni Kapay. Ari mga K-5 na to na. Nga aming mga tao kaya nga dakpan mo na hindi pa mag-ako. Oo, mo ginasubong mako kay Muya. Kasi laga ako, aw. Abi tawag ka mo di mga K-5 ha. 0966-243-2130. Amo nang number. Nga pwede nyo tawagan mga K-5. Kag live man kita sa YouTube mga K-5. At amin ako man si Joshua, si Albert.

0: Dree. Ang nga nagaba, Mati, sabong sa aton. Good evening. Tamyaw ko man si Livin. Mayong gabi si Imo, Livin. And especially pagit sa mga friends man naton, diri sa may Arevalo. And nagaba, Mati, man. Sa akon, Matsukulit, kung gusto do ka talak, kagid man, nga ginapaako sa imo ang hindi mo sala. Amo pagid na. May mga tao giman kung kisa nga ginapaako nga hindi mo bala sala. Ipaako sa imo amo na mabudlay. Amo na rason nga wala ko yung nagaako kay hindi ko man niya sala. Pero kung may sala ko siguro ti akoon ko. From 237-99233. Macho kulit, may kilala ko na nadakpan ko na nga may kirida hindi pa siya mag amin. Amo na ang mabudlay. Nadakpan mo na, hindi pa mag... Ano man? Ay, grabe ni. Sa kadamo, isang tao sa kalibutan, nga asa akon pa nag-abot ang problema, ma-chocolate man. Amo man ang question ko, kasi nga sa kadamo-damo, isang tao nga, ikaw, Gidby. Amo, ginaya. Sige lang, ah. Be strong lang. Hindi kaya nyo man natanan-tanan, ah. O, sa pagkadamo-damo ka sa tao, nga syagid ko, no, ang gintagaan sa problema. O, masakit man, no. Tiwa ito na mo, kahit gintagaan ka sa problema, kundi batuna na lang, ah. Kay Sam Jam, yan nagmamati, kabilis sa buong sa imo, matsokolit, dari sa Baluarte. Good evening man sa kay Ma'am Amor. Liyog ko bi-mention sa name niya, Machokolit. Oo, si Ma'am Amor. Si Pani, pinakagwapa. Ay. Sir, pwede mo na matawagan si Pani, ah. Pwede na yan, si Pani, gwapa. Nang taon tabi kun ma... Anong bali? Watching from Agusan del Sur, ka Sir Mel Vincent Kalamaan. Christian Ramon, pa-shout out idol from Pasig City. Si Pani, kita mo sir comment niya. Dahil natin, Pani! Tawagan ka na, Moni Sir Andrea. Maolo istorya kita, Pani, sa imo. Ito dugay na kita wala naka-istorya sa imo. Sana all naka-istorya kami sa imo. Hello, galika Jack Jack. Amihan. Kay Sir Vincent, nga nagpamati man subong sa aton dira. Wow, di pa picture-picture. Kailan na subong, sir, ba? Uy, kagindi pa sa lubong sa akon, sir. Biskan dubulong blue, bayo lang, bla. Patulo tamyaw ka rin sa akon. Tapos biskan bayo, bayo lang. Hindi kagindi mo niya kadala ka na ako, ha? Hello, magali kay Albert. Nakatutok. It's you love. Hello, magali kay Sir Mars. Yan nagpamati man subong sa aton, sir. Good evening sa iyo. And thank you, good, sa mga friends natin. Ha? Pani, makontakt na siya, Ayhan, na kaki-500, pwede, Ayhan. Alam mo, istorya na ito si Pani, ha? Pani, guwapa. Muli ko na, balya ka naman, guwapa. Gisaya ka naman, ba? Di na asta, man. Di na ang gusta ang pagkagwapa mo, madam. Hello mga isa mga friends naton sa digital friends naton. Yan nagpamati man. Thank you so much, kid. Machokolit sa imong pagtamyaw. Wala gid problema. Basta ikaw. Wala gid problema basta ikaw. Tamyaw ko man ang mga friends man naton diri sa may Benedicto Haro. Ba, nagatutok. Mayang gabi sa inyo, tanan-tanan. Kaga, hello ko man sa mga friends namon. Dari yung mga kapitan naton yung mga friends, ha. Yan ay gabamati isubong sa aton. Good evening. Kay Albert, kay Radal. Always naka-tune in sa aton yung program. Alright. Machokolit liyog ko bitamyaw ang akon nga nanay. Nga birthday niya subong. Oh, happy birthday sa imo nanay. Mayo man na. Birthday mo lang subong. Hindi ko luyag, machokolit nga mabayan. Ba? Mabayan ang ano? ang akon paghigugma sa isa kag isa. Wow. Grabe. Hindi kayo sama tao, gan? O, hindi kayo siya? Bet, try ko ba si Pani, be? Pani Guapa, rere. Try ko si Pani Guapa. Pani Guapa, nga nagpamati sa bong saton. Good evening sa imo. Ano, wag kami tani sa imo. Pani, arigil yung Pani, mayong gabi.
1: Mayong gabi?
0: Oo. Manawag kami na sa imo. Kayo, on-air ka namon, ha? Oo, sige, manawag kami si Imo Babus. O, hari na si Pani, ah. So, yaho na ito si Pani, mga K5. Ubrahanta lang group chat ka K5 Andre. Para nga maka-ulistorya na ito si Pani Subong. Kay Tido, gusto ni Pani maka-ulistorya kay Macho Kulit, ha? Ayun, K5 Andre, ayan. Good evening kay April. Oh, instant git. Yan ang comment ka di mo. Correct it, sir. Good evening watching from Banago, Banayo. La Paz, Iloilo City, nakatutok man sa K-Fan News FM, Iloilo. Oy, para na sa, may caller kita sa bongs in line number 1, mga ka-K-Fan. Ay, check na to na. Ari na nga kung nga pinakasadya nga caller sa bongs. Pani, mayong gabi!
1: Good evening!
0: Ba! Kamusta ang pagpangabuhi mo, Subong?
1: Ah, Ari, malinong.
0: Malinong? Malinong. May ang question, Subong, nakapanyapon ka na?
1: Wala pa, Machipulit.
0: Nga man, huwag ka ba kapanyapon, ha? Wala kang ipanyapunan sa bana mo? Ha?
1: Aw ba, hello?
0: Ambal ko, wala kang ipanyapunan sa bana mo, Subong?
1: Wala pa.
0: Nga man, aw.
1: Karoon lang, dugay-dugay.
0: Oh, abag ko, dugay-dugay. Aw, ah! Bane! May yes. Pamangkot ako sa imo, hambal nilaw. Nga, ah, may mga tao na ginagin na nalakpan, hindi pa mag-ako. Mm.
1: Ano-ano? Hindi.
0: Oh, nga, ah, may mga tao nga nalakpan mo na gin, nga hindi pa mag-ako.
1: Mm. Machokolid? Hindi clear?
0: Okay, i-clear ko na lang. Hambal ko, nga may mga tao nga nalatakpan na, pero hindi pa yan mag-ako.
1: Ah! Mm. Bisan madako, madakpan na, hindi pa mag-ako.
0: Kuring baka baboy gansa, pabo!
1: Baboy.
0: Oh, tapos, anong sabat mo dami? Ay, aba, perte!
1: Ay, aba, perte!
0: Okay. Ano ba lang rason nga ang tao hindi mag-ako biskan na dakpa na? Ay, aba!
1: Ay, di, adlock lang ma, ano, wani?
0: Ma?
1: Adlock na madakpa na.
0: Ay, aba!
1: Ay, ano
0: naman? Tani, mag-guess ka din sa sunod sa akon?
1: Sa
0: diin ka gani kay sugaton, takas ang ambulansya.
1: Ambulansya? Hindi lang ang auto, kunibre.
0: Ano lang ba sugat ko sa imo? E-bike? Ano lang isugat sa imo? Oh.
1: Hindi man sikad.
0: Ah, sikad? Oh. Aba, aba, perte!
1: Ay,
0: about perte. Oh, damo iga hidlaw sa imo subong di. Gusto kanila kano makita liwat.
1: Pabaw, si sadya naman eh.
0: Mm-hmm. Di, dalo mo naman to po, mga itsordo, mga kalampay. Ano mga kalampay na mga upon? Mga upon mo ito mga duwa kalalaki na nag-vlog-vlog. Ano mga itsura na ito mga guiter to?
1: Ang
0: hindi
1: mo ang dutarong ito?
0: Oo! Tiso Bong! Oh, ang last nga ba mangkota? Ang last nga ba mangkote? Te, ano? Subong, gaano na Subong imo nga bana? Ginakapta naman ang iya nga turotot?
1: Wala.
0: Awa. Ginaano mo lang, be?
1: Ginausap?
0: Ginausap?
1: Gausap ako,
0: gi. Ay, apa gausap ko, di? bilang isa kamali-maliun, nagakasakit man, nagakasakitan man kamo bilang isa kamali-maliun.
1: Ano, no?
0: Pero may kamang gahibi?
1: Puding?
0: Ano bala ang tao? Paano ka bala pahibiyon sang tao?
1: Hindi ko relate
0: ako. Hindi na lang relate relate iya. Pero tanay pa ni makala kalagaw ka diniwan sa studio.
1: Oo.
0: Sa tingin ka ganiin yung balay man?
1: Sa tingin sa pabiya eh.
0: Sa tingin sa pabiya man?
1: Kabugaw Norte, pabiya Ilo.
0: Wow.
1: Bunga.
0: Bunga. Ate, sige, maka-time ko. Inform ta ka. Para nga maka-guest ka naman din sa program ni Machokolit. Utoy-utoy naman ta ka, Kadlaw.
1: Ay, yes, Machokolit ah. Matagal lang si Enrico Ramos ah.
0: Oo ah, pakadoon ko din si Enrico Ginamos ah. Na-mission na kako, no? May mga hambali Sir Andre sa akon. Nga guwapa man na si Pani Machokolit. Makuhuy guwapa na saya.
1: Oo, guwapa na siya.
0: Oo. Sa mga sapat, ano ganang imutsura ko sa mga sapat?
1: Hippopotamus.
0: Aba! Oh, hippopotamus. Naglit Sir Nerlan ah, may gabi. Ay, ito, oh, hippopotamus tsura mo. Abi ko na tsura mo doon, serum, serum. Hindi ka lang. Ate, sige pa, ne. Tamyawa yung mga friends mo na. Tamyaw.
1: Yes. Ginatamyaw ko ang the 5Gs na sa dyan ng mga mads ko, Cindy, kag-mads ko, Lourdes, Pamela Lisana here at Kabugaw Norte na shout out sa bossing ko.
2: Meow.
1: Sa
0: akong
1: nga
0: ba
1: na
0: ngaw?
1: Meow.
0: Meow.
1: Meow, meow, meow, meow.
0: Aw, aw, aw, aw. Aba! Shout
1: out
0: sa banda mo?
1: Ha?
0: Shout out sa banda mo ng ano to?
2: Meow, meow, meow. Shout out
1: sa banda ko. Meow, meow, meow.
0: Nga ano?
1: Nga dako. Awad ako.
2: Itlog.
0: Dako. Dako itlog.
1: Dako.
0: Dako. Dali lagid. Ano to nag-viral sa imo nga gin nagpalupok to lang ang sapatso to ikaw to nag singget?
1: Ay ito.
0: Uy, uy, uy, uy. Sorry, sorry, sorry. Uy, pakayo, sorry. Oo.
1: Surigid sa mga galantaw live ni Machokolit dyan. Surigid. Meow, meow. Shout out lang.
0: Ow, ow!
1: Ow, ow, ow.
0: Oh, grabe. Kamalo ka din kanta nga mo si Nimi, oh.
2: Meow, meow. Meow, meow.
1: Meow, meow, meow, meow.
0: Ba, oh. Sino pag hindi mga off-pull mo na ang mga sala-sala, may arak ada nga kilala?
1: Di wala, ubos ang nakramatay. Ako lamang bilhin.
0: Aba! Ay, aba, perti! Meow, meow!
1: Ay, aba, meow, meow, meow, meow.
0: Oh, sige. Babos pa di, oh. Basta may tamyawon ka pa sa bana mo. May tamyawon ka pa. Why na?
1: Oh, I love you lang kito todo sa akong bana.
0: Oh, tapos?
1: Nga mo lang lang tapos. Karoon lang ta. Oh, oh karoon lang ta. Ta.
2: Meow, meow, meow!
1: Meow, meow, meow. Ay.
0: Aba, birthday. Sige, salamat. Bye-bye. Oh, grabe. Pasensya na ito mga kakifay. Baka mo mali-mali on to madam. Magabalik mga chocolate of your favorite radio stations. 88.7 K-5 News FM.
3: K-5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
5: Tama. Red Horse Beer. Damit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. the number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na. Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.
10: E3 Bio.
11: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Salit si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
17: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
18: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
19: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics!
18: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
20: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
21: Good news!
20: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
22: Libre? Libre!
20: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
22: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasi!
25: Tigalapa!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang extend!
25: Supplement for men!
26: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo!
27: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend Food Supplement for Men.
26: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
25: para sa tigasing performance.
26: Extend Food Supplement for Men
25: para sa matinlo nga dugo.
26: DTX 500
25: para sa healthy gatay.
26: DTX 500
25: ang DTX 500
26: ang may mataas ka antioxidant
25: nga amo naman
26: ang nagatinlo sa imo atay.
25: Basta tinlo ang atay,
26: happy kanunay.
25: DTX 500
26: masaligan,
25: epektibo.
26: DTX 500
25: mataas pala ang imo blood sugar.
26: DTX 500.
25: Ikaw ba na
26: ang may diabetes?
25: DTX 500.
26: Ang DTX 500
25: ang may powerful compounds
26: nga nagapanubo
25: kagakontrolar
26: sa imo blood sugar.
25: DTX 500
26: sa rikan
25: epektibo.
26: DTX 500
28: nga agapamati ka sa K5 News FM.
29: Agapamati kita ko sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique. Pro dyan ako gatinir sa lapas. Unay naka K5.
28: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
30: Wow, my puso.
31: K5 News FM.
32: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
33: K5 News FM.
34: Bardagulan.

0: 10:40. And you're still listening to the best radio stations, 88.7 KFM News of M. Lotus Pilipinas, 10:40. And this time, trick is brought to us by DTX Beauty Soap.
1: Ang DTX Beauty Soap, mahamon. Kag makabulong sa mga pulapongga.
0: Nga. Nagalabok si Mutura. Shout out ko dagali is kagina sa isa ka babayi nga nagabantay sa isa ka store. Ah, hindi ko lang mention. Sa sunod ko mag sinoplada ka, siguraduhon mo nga gwapa ka. Pero kung mo nga itsura, ma'am, do batiis mo ng pamunong. Kung ginaga problema ka sa imo nga obra o may problema ka sa inyo panimalay, ibilin na. Nagkakapiktuhan ang imo nga problema. Ha? Nagkakaproblema ka? Nagkakapiktuhan ang problema sa ang obra mo? Dita mo, nagreklamo si imo. Pila ka daw yung reklamo. Kung nagkalawaan. Kung hindi ka gusto, hindi ka magsinoplada. Kaya mo malang na. Okay? Hindi ko na pa-mention ang ngalan ni ma'am. Eh, kalain mo na kung mahuyan na sa kanya. So mula na mama, kung nagabaligya ka na gani, dapat ikaw mismo ang ulo adjust sa mga tao. Kung may mamangkot si mo tagpila ni, hindi ka manghaki. Ha? Kung mamangkot ko tagpila ni, hindi ka man na pinanghaki. Di ba tun ko gano'n? Para nga hindi ka man mabudlayan. Okay? Alright. Sa mga ka-K5 na nato nga nagpamatiya, always nakatutok sa ato nga programa. Madamo nga salamat sa inyo tanan-tanan. Kabay pa nga mag sige-sige ang pagpamati nyo sa K5 News FM Philippines. Enjoy yun ang programa at sa buong gabi mga ka-K5 para at least sadya kita. Sa Domingo mga K5, kapag kita si Macho Colitz ang guest, kasi may mga kilala ka muna ka pwede na itong i-guest sa Sunday para nga swabe again. Pinatamyaw ko man gali ang tanan kong mga friend nga nagpamati subong. Ara sa subong sa may Pototan, mga friends naton. Nakatutok subong, ara sa Pototan, mayong gabi. Kagatamyaw ko man ang mga friends man naton sa may Sibalom. Oh, nakatutok man sa K5 News FM. Karabi niyo. Hambal ni Sir Norlan, kanami isang tingog niya, sir ba? Daw tik-tik nga kaagi trangkaso. Ay bunga, mga tik-tik, kaagi matrangkaso. O, mga tik-tik, kaya iba niya ginagusab. Si Jerry, kaya nagmamati man subong zaton. Kag sa mga friends mo nato, Andre, sa Luzon, Visayas, and Mindanao, nga nagpamati subong zaton. Ha? Lagaw ka mo di magfiesta sa amon, ha? Dalala ka mo sa inyong pagkaon. Ay, abaw, palagawan mo tapos kami pa madalas ang pagkaon. Nami, kale. Si Inday Badiday, nga nagpamati subong sa aton. Maayong gabi, Inday Badiday. Natamyaw ko man si Flenny, si Raul, kag si Kiefer, nga nagpamati subong sa aton. Maayong gabi. Maayong na. Si Kiefer Belin, De La Cruz. Yang sa mga friends man nato, Andri, sa may Punta Buri. Ara, Punta Buri, ta ahoy ni. Always nakatutok ni mga friends nato sa Punta Buri. Ah. Machokolita, mga banabi, ang nanay ko na always gid nakatutok sa imong program. Bao always na nakatutok, ano? Ati madamo nga salamat, ma'am, sa inyo. Ah. Believe man ko sa inyo, always ka mga nagpamati sa programa ni Machokolita. And sa mga friends man naton, dari sa may Ponta Vidra, always man naka-tune in sa program ni Macho Colit. Tanan-tanan, Macho Colit, pwede naton mahambal ng pigado. Pero may mga tao gajaya, biskan ano kapigado, nagabulit. Pwede na mag-guess si Pani, pinakagwapa, pwede. I-guess natin dire sa sera para nga mag-enjoy kita. Alright? And sa mga friends man natin dire sa may Benedicto Haro, nga nag-tune in subong sa itong program, madamo gid nga salamat sa inyo tanan-tanan. Machokolit! Tamiwabin mga friends ko di! D Diwata, ari pagiduam. Mata miyaw ta na mga K-5 para sa dyan. Mga taxi driver sa bong, nagpamati sa bong sa aton. Good evening. Mga taxi driver, dira sa may Smallville Complex. Ay, gatutok man sa K-5. Thank you. And especially pagid mga chakali, tamyaw ko lang da mga friends ko sa may Molo, Katilingban. May gabi, Kulukapi kami rin sa bong, ah. Grabe, again, thank you so much sa inyo, mga Kulukapi-kapi na sa bong. And kay Sir Francis, nga nagpamati man sa bong sa ato na si Chloe, aray ko may gabi. Kay Joshua, nga nagpamati man sa bong sa ato, kay John Briggs. Good evening, everyone. Si Vance, ay ang gabi si Vance, si Carl, ang nagatutok man sa bong sa ato, si Paolo, si Dree. Good evening sa iyo. Yeah, especially pagid sa mga friends naton sa Mindoro nga nagpamati sa aton always sa ating program. Ha? Mga chocolate, amyo ko lang ang friend naton nga si Cruz Almanar. Nga nagpamati sa mga sa aton si Cruz Almanar. Good evening. Thank you. Tamyaw ko lang mga chocolate ang mga friends man naton diri sa Kalaparan, nga always nakatutok sa K5 News FM. Thank you. Mga friends naton, nakatutok man subong. I-check naton, machokolit mala. Namit na rin machokolit, may mga ano ka, may mga colors ka nga ga-report. Oo! Oh! Next week ah, kung gusto nyo mag-report nga wala pulos, basta hindi lang yan daw tawag lang butangantas ang limitasyon, hindi lang binastos ah. Pwede ka nabi ka report nga makaradlawan lang, makahatag sang enjoyment, no? Enjoy lang. Dapat wala lang binastos, wala dinamak, para nga enjoy ang aton ng mga pumuluyo. Tamiyo Command, si Rodzin. Good evening sa imo, Rodz. How are you? And kay Sir Son, Sir Sonny Figio. Yan nagpamati man sumong sa aton mayong gabi. Kay Vance, Hello. Good evening sa imo. Shout out sa mga friends collections naton nga ara subong sa Mandawi Foam. Gamamati sila subong mataga Mandawi. Mayang gabi. Sana all. Nami lang. Hindi lang gid mapuslan ang akon itsura. Nga hindi mapuslan na. Grabe nga. Grabe na gid subong ang init, machokolit. Kag ako subong nagainit, kin nagainit kay hot gid ako ulo. Eh makita na. Kay Ma Marjorie De Los Reyes. Nga nagpamati subong sa aton, Ma Marjorie, how are you? Kag si Bilin Armore nga nakatutok sa K5 News FM. Mga K5 ha, kung ikaw nag-star sa Balaon, kag matubig na lugar. Napaborito, kaya balayan sa mga lamok. Taas ba lang yung mga ilanat? Kag may upod nga sakit sang ulo? Kag pagsuka-suka? Kag pala nakit ba na ang imong kalawasan? Naobserbahan mo ba mga ka-K5 nga may pula-pula ka-grashes? Tub-tub sa imong aguya, kag dughan, ipa-check up na. Ay, di ba si may dengue ka na bala? Sintomas na inasang dengue? Mag-D3 bio ka mga ka-K5. A superfood supplement. Gikan sa cold-pressed extra virgin coconut oil nga may vitamin D3. This tingin nyo na. Mga K5 naton, it's 10:15 on the clock. No? May matamiyaw pa na, pwede ka muna kalagas lagas. Shout out, sir, sa FCCW SFF STF. Nagatutok sumong sa aton, Region 6. Hello, magaling nga pamati sila sumong sa aton. Madamo nga salamat sa inyo. Kaga friend man naton, diri sa Barrio Obrero nga nagpamati sumong sa aton. Good evening. Hello man kay Leonard Varions, kag sa tanan naton nga mga friends diri sa may lugar nga malamig. USA! Kami ba? Machokolit, pwede mo kami matamiyaw. Gapamati kami ni Subong diri sa may Bulkitan. Oh, mayang ka, busy niya. Nakatutok Subong sa K5 News FM. Salamat, salamat, good. Mga friends nato sa Bulkitan, dira. And especially pag sa friends man naton diri sa may Molo. Molo area naton. Mayang gabi sa inyo. Kag sa mga friends man naton diri sa may Pontevedra, Capiz. Mayang gabi. Si Lineth. Yan nagpamati man subong sa aton. Mayad-ayad nga gabi Western Visayas. Ma-chocolate, amyo ko lang si Ronald. Ronald Anonis, ha? I-complete ha ang message mo. 1-2-3-8-8. Mayang gabi sa inyo, tanan-tanan din, ha? And, sir, pwede tomorrow na lang kami mag-guest tani sa imo. Bow. Ano i-guest mo di sa amoy? Ha? Grabe, Ged. Thank you so much, Ged, mga KK5. Si Bernadette Eliozan. Kaya Rain. Nagpamati man sa mong sa aton. Thank you so much sa inyong tanan-tanan. Well, mga KK5, bulan na kita tsempo sa mga gabi. Nagabulos na ang ikaayong lawas ni Doc Ramil Itangoy. At sa mga K5 dira nga nagtutok sa itong program, mandamo nga salamat buwas. Bantayan nyo si Matt Chocolate, hindi sa K5, kundi sa si Balong. Ito day off ko buwas. Mandamo nga salamat ngayon sa inyong pag-ugyon, zamon, sa sulod sa isa ka oras. Alas 11, tumtum alas 12 naman, si Madam Usa. Ama programa sa mga gabi. Huh? Only here to your favorite radio stations upon yung Macho Kulit. Happy birthday, Ma'am Jing. K5 News FM.
2: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na, or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
5: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong digestive system labi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Mm-hmm. Sir GP, lamig-lamig, mga mucus, mm-hmm, ano, mm-hmm, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon aton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Ti once nga gataas ang acid, gatukar imo nga kuan hyper acidity, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tumtum lima ka kapsula sang litribayo kag subsupon ang unod para amat-amaton amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong atyan ang kutob sa magyan nga tissue lining sang litribayo mahapin na na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya litribayo Sir Kevin.
6: D3Bio with Physio.
7: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
6: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Makakas, mga buti ka.
4: Ilabi na kung kada tapos mukaon, nagasulab ang imo nga sulok-sulok.
5: Mm.
4: Kag ang wala untat nga kaon, Dok Ramil, kag Dok Sam, isa man gali sa kabangdanan, no? Nga anaga-hyperacidity ka. Mm-hmm. Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter.
5: Mm.
4: Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan, no? Pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man na ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo
5: katabo sa may mga guard mo.
4: Mo nang nagapugong man Dok Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
5: Siyempre, busog ka.
4: Busog ka.
5: Mm.
8: So, damo mo nga natural nga paagis para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no?
5: Mm.
8: Magtulog ka nga gatakilid pa wala, bala?
5: Mm-hmm.
8: Agod, hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
5: So, wala. Dapat tulog, wala.
4: Tulog, wala.
5: Dabi na akong late dinner ka, ha?
8: Kinanang wala gid ang posisyon sa pagtulog, ha? So, likawan ang pagkaon sa gabi, bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
5: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Dok Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3Bio, layo ka sa ulcer.
6: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
9: Nagalingin bala ang imo nga uno?
6: Masami nagkapangihi?
9: Masami ginauha?
6: Si may diabetes ka na?
9: DTX 500 na?
6: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
6: nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar?
6: DTX 500
9: garantisado?
6: DTX 500
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: K5 News FM.
2: K5
10: News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow, my puso.
12: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programa Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo.
13: Wow!
12: Kaya makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya, ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon, makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang.

Ay si Madam. Usa nga ah. Wala ako nakainom san? Clinica D3 Bio. Dapat mainom ka mo always before magaling sa balay. So, sige la. Pag tapos ko duty karante, mainom si Madam Usa. Sang D3 Bio magagagay sa F. Na, may gindi siya sa aton nga immune system. Kag tapos manabi pagira ang mighty C pares mo sa D3 no? And DTX 500. Magigay 5 na ton. Good evening, everyone. Welcome, welcome sa ating first edition sa ating program, Subong. How are you sa mga kapamilya, kapuso, kabarangay, kagka-K5 na ton? Nga nagpamati always sa ating program sa mga taxi drivers na ton. Nga nag-dibot-libot sa syudad at probinsya sa Ilagakuwa sa Pasayros na di makuha ni Manacon. Well, sa mga taxi drivers na ton, good evening, everyone. Halong kamuda always kagsap na friends na ton. Sa Luzon, Visayas, and Mindanao, nga nagamamati man subong sa aton. Ay, congratulations sa tanan gali nga ging kasal. Ay, kadamo naman subong sa kasal, kasal, kasal. Mainit, kag malamig, kapang sal kasal, gyapon, no? Kag sa mga friends na aton, dira sa may isa dun yung song, nga nagamamati subong sa aton. How are you? Well, subong gabi mga kakay-five, avoid using Madam Musang, ang magahikap-hikap naman sa inyong tinagong dagat. Ako naman ang inyong kaupod sa mga gabi, alas 11, tutubaw as 12 sa kagabihan. Pero, hindi ka mo matuyo sa akon, kaya ako mismo ang magakalod sa inyong likod. Kalutun ko, kagkalutanay kita. Sa mga friends natin, dyan nga nagapungko sa piso wifi, ka nagahabang sang ML, kuti-kutihan na lang ako bala, para ako na lang i-ML ninyo. Oh my God! And sa mga friends natin, dali sa may distrito sang Arevalo, nga nagabamati sa bong sa aton. Hello, gali kay Vicar, kay Eileen, kay Jennifer, kay Wanwan, kay Celeste. So, ay, nagabamati sila sa bong sa aton. Good evening sa inyo, everyone. Kat sa mga friends naton, dari sa may Poblacion West, kag sa North Poblacion, no? Good evening sa inyo, tanan-tanan. Thank you kay Renan. Nagabamati sa bong sa aton. Sa Renan, good evening, everyone. Kat sa mga friends naton, dari sa may Ormoc, nga nagabamati man sa bong sa aton. Mataga Ormoc, dira. Good evening, hi. Kat specially, pagin sa mga friends naton, dari sa may Quinto Distrito, nga nagabamati sa bong sa aton. Good evening sa inyo. Ay! Kat sa mga friends man naton, dari sa may Bonifacio Drive, nga always na nagatuto kay Madam Usang. Always get nakatsun in sa program. And sa mga family na toin, kag kay Ronel, Vicar, kag kay Shenzhen. Always, nga nagatuto si K5 News FM Philippines. Ay, good evening everyone. Kag especially pagin sa mga friends na toin, ha? Nga nagabamati sa bang sa aton, tani enjoy ka mo program sa ating program. Especially pagid sa aton nga mga friends and enemies. Nga nagabamati always aton nga program. Good evening everyone. Madam Usam Tamiyaw, kumain mga friends na aton. Dari sa my likod sang church. Sang harong nga nagabamati sa bang sa imo. Ay, good evening sa inyo dira tanan-tanan ha. Magandang halong sa mga e-bike drivers na aton. Paugat kinasubang nga sa mga love songs na ito andari sa K5 para at least enjoy ang tanan sa atin sa pagpamati. Sama-sama tayo dapat, walang iwanan. Super lamig sa studio. My God, gusto ko mga pew! Bombo talaga. Pero sa mga K5 na ito, nga nagtutok subong sa aton. Thank you. Kay Limuel, kay Arman, kay Jennifer. Ay, ganyan mamati sila sa bong zato. So, Jennifer, how are you, Jennifer? Kan sa mga friends man naton sa Arevalo nga always nakatune in sa ating program. Madama nga, salamat, Gid. Well, sa mga K5 natin, magkalipang minas ang GTX Coffee Mix, kaya man ang kaping na pinakanami. Ang kaping nga hindi basta-basta, ang kaping na makapaniwa, kung makapasexy sa aton. Now, sa mga friends naton, dira nga mga chubby-chichi. Hindi nyo, Gid, pag pabayin nyo nga self, testingin nyo mag-inom. Sang
DGX Coffee Mix para nga namigid ma-feel nyo gid nga sexy lalug ka mo. All here to your favorite radio station. Magabalik si Madam Osang sa atong programa Bedtime Secret Langga Pakupo Kobi.

0: 五三
1: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my
1: the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
3: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
4: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mga buti ka.
4: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon regular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mga buti ka.
4: D3 Bio.
8: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka mali paton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
6: Mga buti ka!
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis
10: Whoa. DTX 500!
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin pala ang imo nga ulo.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami ginauhaw.
9: Masi may diabetes ka na.
10: Mag DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagkapanubo.
10: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka, magabutika.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
10: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka, magabutika.
13: I Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
14: Nagaburo ng akong na mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akong nga tistingan ko ang I Care Gold kag eye care drops. Una ko nga nabakalang eye care gold capsule. 3 times a day ko inigina inom. Kanami gali. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumanang akon nga mga mata sang eye care drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa eye care gold kag eye care drops. Epektibo gid katama.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
10: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
16: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
10: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
0: samon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
17: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa K5

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Kadragsa nga punggot,
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit,
4: DTX Beauty Soap.
3: Dala o magputi,
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol,
4: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman.
6: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sarang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Okgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
5: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men.
8: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo nga tay.
5: Happy kanunay.
8: DTX 500.
5: Masaligan.
8: Epektibo.
5: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
8: Masamit ka bala gina allergy.
5: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
5: Ang nagatilo sa imo mahid ko nga dugo.
8: Nga sama sami,
5: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
5: DTX 500.
8: Masalika
5: DTX 500.
8: E3 Bio
5: with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio.
8: Ang D3
5: yung may Physio.
8: Ang Physio
5: yung may D3.
8: D3 Bio.
5: E3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio.
8: Ang D3.
5: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
5: Yung may D3.
8: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang ako nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha, K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: K5.
14: K5
13: News FM.
14: K5.
13: News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow, my puso.

0: Bedtime Secrets with Madame Usa.
1: You're looking to your favorite radio station, 88.7 K5 News FM. Mike, again, 5, yung tanyo na po, ang si Ma'am Darwi. Inaga mati sumong sa ato si Ma'am Rowing, inaga tutok man sumong sa ato sa Bacolod City. Kasi si mga friends na po, inaga pamati man sa ato ni program. Always! Ay, dalit lang ha. Good evening, Madam Usa. Init, no? Ganto ba talaga pag no boyfriend since birth? Ayun po sa imo ya ay? Wala ko yan na inita niya ko. Wala ko yan, boyfriend. Kami ba na ko ya? Di ba? Kung di na panumdo mo na yung mga amigo-migo, kung mga boyfriends, yung makaugalingon, di mabudlayan ka na. Pero think about positive always. O, di ba? Para suwabe lang yun. Mag-inom ka D3 Bio na lang siguro, no? Para mas nami siguro kung mag-inom ikaw sa D3 Bio. Or i-click ka D3 Bio mga ka-K5 para suwabe-suwabe yun. Para sa mga laban hindi atras, extend food supplement muna dahil na. One time ang bana ko nakainom sa extend food supplement for men ba doon nag-BTL agi. Ay, ang bot, grabe. Hamal ko stop pala, honey. Stop, wait lang yun. Doon hindi siya magpa, mapautang, arbira, ilo, sulo sa pagbago. Hamal ko stop! Kasi hap di. Pero sige. Ayawa na ko, magkikay-5. Inagwanta ko lang yapo ng sakit. Pero, siyempre, ba na ako dahil yung hurusgan. At siyempre, siyempre, ako ba na po grabe, Marker K5, sa isa ka gabi, katuwa ka tatlo mo. Ay, bongga. Pero, ginahabunan ko man ako ng monarchy sa antibacterial beauty soap, ng GTS beauty soap, ginahabuan ko sa ako niya tigat so. Para nga agon niya maghamot-hamot, mapapagsimot sa banda ko. Hamot chorizo. Ah, pag ito na yun sa banda ko. Well, sa mga kaka-K5 na ito na, hindi makinig pa maginap sa D3 Bio, the natural antibacterial na siya. Kung may tunuloy ikaw may HIV, na inom ikaw ini kay available sa all branches of Clinica de Alternativa Medicina and all the pharmacies near you. Ay, karabi kido. And, abalo ka bala nga, kung ikaw di care na, isa ka di mo at son, maginom na sa Sporbiotics, no? With Lactobacillus. So, grabe, kid. Lactobacillus, ha? Kaya ano pa ginahulat ninyo, inom ka mo sina. Kaga D3 Bio with virgin coconut oil, inom ka mo ni kaga D3 Bio, the natural antibacterial and antiviral. Specialist, wow, nagkapilikla na ako mga K5. Kaya nga, natuloy na si Madam Usang. Also, mga K5 na ito, kaya nagmamatiso po sa ato. Thank you so much, Gin. I love you so much. Kamay pang mag-enjoy nyo Thursday edition sa amo. Kati boss, why kami duty ni Macho Polikag ni K5 June Alohado Kapulot. O, ay bangka. Kasi mga friends na ito, dahang nga nag-tune in for me sa ato, hindi ko makalipad nga. Every day, tutok mo sa radio sa K5 News 7 sa 88.7. Iti siyempre, para makabati ka mo sa mga original kag! Hindi lang original ha, kundi katotohanan nga balita gid mga K5 that one. Bo medyo mapaang ang panahon, may nagaulan-ulan, baumbot na lang. Pero, go lang. Well, mga K5, thank you again sa pagbalik ni Madam Usang. It's 300 naman kung ano naman ang dapat i-check. Ay, mga taxi driver, it's the Smallville Complex. Nakatutok sila subong sa ato. Ang good evening sa inyo, the surge. Kasi mga bouncer na itong sa MOT. Pero may that si Madam Usang ng galagaw-lagaw. For me, kuna akita sang guwapo. Kag sa my cubic spark. Always mas lang nakatutok sa mga guard na ito sa mga police. Nga wala nagapabaya sa atong nga mga customers. Hindi sila gusto mag-ilinaway. Oy, gabay pa nga wala lang away. Ay, kabudlay kami mga away-away mga kakifag. Kasakit ang ulo sa atong nga mga police. Di ko hindi ka mo mapamati. Teo, bahala kayo dyan sa inyong buhay. Mahihirapan talaga kayo. Well, magkabalik si Madam Usang all here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Madam Usang upod. Manong driver, ang kasiko bala. Kampyon.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: Balik kay 5 alas 12 na po niyo gaya po si Madamo Sang sa inyong programang Bedtime Secrets. Bao ka namin, pati magsigat-sigat sa mga gabi, pero hindi ko kinalubad lang ako ng oras. Wala na kita tiyempo. Hindi makalipat ha, magpamati sa radyo, pero may kung ikaw na wag mati sa may online. I-tune in yung radio sa inyo sa La Cansa 88.7 K5 News FM. Yata, may ako may mga polis na doon na nakatutok sa buong gabi po na. Thank you so much. Siya naga 24 hours, siya naga kaon-kaon. Pero may nagatan niya po ang dirat sa higadigat sa dalang. Good evening everyone sa inyo tanan-tanan. Well, mga K5, wala na oras si Madam Usang. Thank you so much sa pagpamatik niyo sa amon. Kakiling kay Macho ulit yung programa sa subong sa akon. Thank you so much sa inyo tanan-tanan. Yung makalipan mag-inom sa D3 Bayo. Mga K5, ang story na ang life natin every day sa ating Thursday at this one.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataan Pilipino. Nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa himpapawid, K5 News FM Philippines.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang I Care Capsula ng mas ginpambasko kag mas ginpanami. I Care Gold ang capsula ng ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibong kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Baka sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema, gid ako sa akon body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: nag-hamis, kag nagputi gid akon nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
12: Wow, ayos gid.
11: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend
0: Food Supplement for Men.
13: Para sa matinlo nga dugo.
5: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidants.
13: Nga amo naman
5: ang nagatinlo sa imo atay.
13: Basta tinlo nga tayo.
5: Happy kanunay.
13: DTX 500.
5: Masaliga.
13: Epektibo.
5: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
13: Ikaw ba na
5: ang may diabetes?
13: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
5: Yan
13: ang
5: gapanupo.
13: Kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
5: Masalika.
13: Epektibo.
5: DTX 500.
13: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
13: E3 Bio.
5: Ang E3.
13: Yung may Physio.
5: Physio.
13: Yung may D3.
5: E3 Bio.
13: With Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio.
13: Ang D3.
5: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
5: Yung may D3.
13: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Kapamati, gina ko sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンでサイロイロスレイ 88.7 K5 News FM

K5 News FM. Angka kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino, magsisimula na! Mula sa naglalaki ang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw, saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies, at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
3: E3 Bio.
4: Ako si Karen. Kada mong itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay.
6: Basta tindo ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500
6: masamit ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo
6: nga sa masami.
7: Amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
6: DTX 500
7: masaligan.
6: DTX 500
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
10: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Si J, sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
14: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
14: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Kadaragsa nga punggod,
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit,
4: DTX Beauty Soap.
3: Dalaong magputi,
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol,
4: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang Extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca
8: at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
7: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men
7: para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligat,
7: epektibo.
8: DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: ikaw pala
7: ang may diabetes.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
7: nga nagapanupo
8: kagga kontrolar
7: sa imo blood sugar.
8: DTX 500
7: masaliga,
8: epektibo.
7: DTX 500
8: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio
7: ang D3 Bio
8: yung may PCO
7: ang PCO
8: yung may D3
7: mga butika.
8: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
8: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
8: Yung may D3.
7: Mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Taga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tungkol na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatik sa pagtulong sang balita. Ako si Donna Sangpikod Lapas. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino, nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magbabanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 special coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa himpapawid, K5 News FM Philippines.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yumay D3.
5: Mabagat sa mga butika.
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis Whoa. DTX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauhan!
8: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
8: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Garantisado.
8: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
7: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
11: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gaginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapas kog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo
12: libre kombinasyon para sa marami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato ato. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
13: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
13: Mighty C.
15: Mabakal sa mga butika.
13: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
13: Mighty C.
15: Mabakal sa mga butika.
17: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
18: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kamutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
19: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggod,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dalao magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Extend Hood Superman for Man.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura og gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
8: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
10: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo ang atay.
11: Happy kanunay.
8: DTX 500.
11: Masaligan.
8: Epektibo.
11: DTX 500.
8: Mahigo ba na ang imo dugo?
11: DTX 500.
8: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
11: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
11: DTX 500.
8: Masalikan.
11: DTX 500.
8: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
11: Ang D3.
8: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
8: Yung may D3.
11: D3 Bio.
8: With BCO.
13: Ako si Boy Fidel. Isa ka health researcher kay isa man ka registered nurse sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
8: D3 Bio,
11: ang D3
8: yung may VCO,
11: ang VCO
8: yung may D3.
11: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Gakadula gid ang akong stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalaki ang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao. Maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampyon sa ere. K5 News FM.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radio kag nakatuga.

0: sa K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Baka sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow.
10: Ayos,
11: gid. Kamuman bala, testingin nyo
10: ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino nga tayo.
12: Happy kanunay.
4: DTX 500.
12: Masaligan.
4: Epektibo.
12: DTX 500.
4: Mataas bala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
4: Ikaw bala ang may diabetes.
12: DTX 500.
4: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
4: nga nagapanupo
12: kagga kontrolar
4: sang imo blood sugar.
12: DTX 500
4: masalikan
12: epektibo.
4: DTX 500
12: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo, naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio,
12: ang D3
4: yung may BCO,
12: ang BCO
4: yung may D3.
12: E3 Bio with BCO.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio.
4: Ang D3.
12: Yung may Visio.
4: Ang Visio.
12: Yung may D3.
4: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako dali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM。 Angkakampyong estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM
1: championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino, nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa himpapawid, K5 News FM Philippines.
4: E3 Bio.
5: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika.
7: Para sa matilong na dugo,
8: DTX-500.
7: Para sa healthy nga tayo,
8: DTX-500.
7: Ang DTX-500.
8: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay,
8: happy kanunay,
7: DTX-500.
8: Masaligan,
7: epektibo,
8: DTX-500.
7: Mahigo bala ang imo dugo,
8: DTX-500.
7: Masamig ka bala ang gina-allergy,
8: DTX-500.
7: Ang DTX-500.
8: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang gina halina sa mga nagkalaylay ng energy.
8: DTX-500.
7: Masalika
8: DTX-500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Gabalo bala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule Adlaw-Adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops Adlaw-Adlaw.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
13: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre? Libre!
13: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang Extel!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca
17: at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
16: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men
16: para sa matino nga dugo.
17: DTX 500
16: para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant
16: nga amo naman
17: ang nagatindo sa imo atay.
16: Basta tindo ang atay,
17: happy kanunay.
16: DTX 500
17: masaligan,
16: epektibo.
17: DTX 500
16: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Ikaw ba na
17: ang may diabetes?
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500
16: ang may powerful compounds
17: nga nagapanupo
16: kagga kontrolar
17: sang imo blood sugar.
16: DTX 500
17: masalika,
16: epektibo.
17: DTX 500
3: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio
3: yung may VCO.
16: Ang VCO
3: yung may D3.
16: Mga butika
3: D3

K5 News FM Angkakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンでさいろいろする 88.7 K5 News FM

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike, kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalaki ang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao. Maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies, at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mabakas, magabuti ka.
3: D3 Bio.
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: My family history ba nakamuhos ng diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
3: DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
3: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
3: Garantisado!
5: Epektibo!
3: Ara mismo!
5: DTX 500!
3: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
3: Masami nagapangihi!
5: Masami ginauhaw!
3: Masi may diabetes ka na!
5: Mag-TDX 500 na!
3: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful
3: nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
3: DTX 500
5: garantisado.
3: DTX 500
5: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesmas, mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka,
3: glaucoma,
5: eye care gold capsule,
3: bacterial conjunctivitis
5: o pink eye,
3: eye care gold capsule,
5: eye allergy,
3: eye care gold capsule,
5: cataracts,
3: eye care gold capsule.
5: Ang eye care gold capsule
3: may aras ang lutein,
5: vitamin A,
3: vitamin E,
5: vitamin C,
3: zinc,
5: kagdill berry extract.
3: Eye care gold capsule
5: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health.
3: Mag-inom sang eye care gold.
5: Kaupot ang pagbutang sang eye care drops.
3: Adlaw-adlaw.
5: Eye care gold capsule.
3: Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
5: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
5: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
12: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5.

0: mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Superman
5: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
4: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
6: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement yo, sir. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Visio. Ang Visio. You my D3. Mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Nga pamati gid ako sa K5 News FM kay damo gid ako natun-an nga mga health tips sa linki Dr. Ramil Uy. Nakabuli gid ini sa akon para maging healthy, guwapa kag sexy. Ako gali si Cynthia sang Barangay Ortiz City proper. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 Hey 5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon na estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Sa tanan nga tagpalamati, isang K5 News FM Philippines, kag sa tanan manaton nga masuki sa atong natutunan, tinig ng reformasyon, mga ka-K5, kamusta ka mo? Sa gihapon, dalayaw ng Diyos sini nga Diyon, nga ginatagan kita siyang mayong atyempo, makapadayon kita sa atong natutunan, kamusta gid ka mo? Sabay pa nga sa gihapon, ara sa inyo ang mayong kahimtangan sang lawas, sa inyo nga panglawas, kag sa pagtuo, sa espiritual nga kahimtang, kay sa firme na natin ginambal diri, hindi tagid pagkalipatan ang aton espiritual nga kahimtangan. Kaya muna yung pinaka-importante. Kay kung wala ang aton espiritual nga kadasigon, wala ang aton espiritual nga kang tanan sa Dios kadelikado. Nga man kay muna ang pinaka-importante. Damo man kita mga priorities, pero ang pinaka-nami nga priority, muna yung aton nga pagkaangot sa Dios. Muna nga sa sini nga tiyon, sa gihamon, dalayaw ng Dios sa tanan ng mga pagpangamayo, nga physical, mental, spiritual, financial protection kag subong man tanan nga mga pagpakamaayo nga ato rabaton halin siya ato gid siya dayon kapaslamatan kay amo gid lang ni ang kalipay sa Dios para sa aton nga tanan amo nang aton pagkalipatan magaturan na magabiyanan kay diri lang ang Ginoo malipay malipay gid siya katama muna nga kun ato ni siya malipatan base bala kita man malipatan sa Ginoo aga delikado. So, nang akong malipat na kita sa Ginoo, pagkalipatan mo kita niya, amo na, kaya nga aman. Kung wala si Kristo sa kabuhi, delikado ka tama. Mahimo man kita magkabuhi wala si Kristo. Pero, kung ano ang matabo, kaangay sa ato na pirmi nga nabatian, nasaksihan sa mga nagkatabo, sa mga isandiin nga mga lugar, pero madumduman talang ang Ginoo, kung may mga trahedya na, hindi siya maayo. Hindi maayo nga aman. Kay muna gani nga Ginoo magtugot nga matabo ang mga trahedya, mga kalatabo sa aton nga kalibutan, agun nga ang tao makadumdum sa iya. Pero damo ang mga mangin kasualti, damo properties madamage, damo man mga kabuhi ang madula. Muna nga, samtang arap pa kita sa kayong lawas, samtang kita bisan may mga pagtilaw, may mga kulayan, sa pag-ungkisa may mga balatian, pero the more nga kita magpalapit sa Ginoo, kay hindi kita pagpapayan. So, samtang hindi pa kita magparayon sa pagtuon, sa iyang mga pulong, mga muyuhan na kita. Dakilang Diyos, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay dumulog sa niwanan, luklukan, at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong ipinagkaloob sa amin na kalusugan at pagkakataon na kung saan kami po ay makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakinig sa pilar pong ito, K5 News FM. Pagpalain mo man ang ginagamit ng pilar at pagpalain mo ang siyono kami looy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na ginakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, protection. At itong lahat ang isamot na langin kasamang kapatawaran ng lahat na may kasalanan at mga pagkukulang laban sa inyo. Sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Sige po, makaturan, makabiyanan, aton padayonon ang pagtuon sa mga pulong sa Diyos. Sa aton ginatunan, hindi naton manigar na kita angay sa mga Hudyos ang una. Na maghambal nga kita, mga tumuluo, kita Christian, pero kaangay sa mga Hudyos sa unang mga tumuluo. Aking sila kay Jesus nga aman kay si Kristo mismo nagapahibalo sa ila nga kung sila matutuod nga mga kaliwatan ni Abraham, tani ginahimo man nila ang mga ginahimo ni Abraham. Pero hindi man na ginahimo, amo na nga bugat ang mga pulong nga ginagamit ni Kristo. Kung aton basahon ang Kapitulo 8 sa Juan, itong kaangay sa aton liwaton ang mga pulong dari nga ginabasa ta sa Juan Kapitulo 8. Alin sa versikulo 31 hasta sa 32. Siling ni Kristo dere nga gani si Sos nagsiling sa mga Hudyo nga nagatuo sa iya. So sa mga Hudyo nga nagatuo siya. Kung ginatuman ninyo ang akon ginatudlo, matuod gid nga mga ginutunan ko kamo. Ang tanda gali sa matuod na sumuloon ni Sos, gintuman gid ang iya ginatudlo. Nagatulo si Kristo sa kasuguan, nagatuman siya sa kasuguan, siya ang halimbawa ta, amo na nga dapat, amo man kita, kung kita man matutuod din ng mga tuglo, matutuod din ng mga sumulunod ni Jesus.
kag hamal ni Kristo, may maluan ninyo ang kamatuoran, kag ang kamatuoran magahilway sa inyo. Ano niya kahilwayan? Kahilwayan halin sa sala. Kay muna pinakaimportante diri sa kabuhi. Kay kung basahon taman ang sulat ni Apostol Pablo, basahon ta ang Roma 6 bersikulo 22, perti kanami diri ang ginhambal ni Apostol Pablo sa hambal niya. Pero karon nahilway na kamu sa sala, kag mga ulipon na kamu sang Dios. Ang kayuhan nga inyo nabaton, amo ang kabuhi nga nahalad sang bug-o sa Dios. Kag ang resulta sini, amo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Importante katama sa aton, nga una sa tanan, mahilway kita halin sa sala. Sino ang magpahilwa sa aton? Si Kristo. Bagay sa ano? Pagtuo. Pagtuo gid lang importante. Kag pagsunod kay Kristo. Agod nga si Kristo magatiner sa aton tigipusoon. Damo magasilinga, hindi mahimo, o hindi gid matuman sang tawa, masubuan. Tuo na siya. Ang tao lay gahom sa pagtuman sa kasuguan. Pero kung si Kristo ara sa tao, ara sa tigipusoon sang tao, ara sa nahuna sang tao, nagatiner ang Espiritu ni Kristo, hapos gid lang. Naman. Kasi Kristo mismo ang hambal nga kung wala siya, wala ang tao mahimo. Without me, you can do nothing, hambal ni Kristo. Kung wala ako, wala kamusing bisan ano nga mahimo. Suno sa atong mabasa sa 15 versiro 4 kang 5 sa Juan. Pero kung aral si Kristo, munagan eh, sino ang kamatuoran? Si Kristo. Suno sa 14 versikulo 6 sa Juan. Dayon, hambal niya, magkabalo kita sa kamatuoran, kag ang kamatuoran magkapahilway sa aton. Magkabalo kita kay Kristo, si Kristo magpahilway sa aton. Muna nga, sangin pahilway na kita sa sala. Sino ang pahilway sa sala? Si Kristo. At hagan kita na igahom sa Juan 1 versikulo 12. Inambal ni Kristo mismo nga, ang tanan nga nagabaton sa iya, nagtanan nagabaton sa akon, kag nagatuo, sa iya ngalan, hambal ni sulat ni Juan, ay makahabaton sing gahom, hatagan siya sing gahom. Gahom sa ano? Gahom nga makatuman sang suko. Amo na nga diri, mahilway ka na sa sala, kayway ka naman sige lapas. Di ba? Amo na kasimple. Amo na kasimple. Amo na nga diri, kung masahon tanay liwat ng ginasiling diri sa versikulo 22 sa kapitulo 8 sa Roma, nahilway na kamu sa sala, kag ang mga ulipon na kamu sang Dios. Ang kayuhan nga inyo na baton, amo ang kabuhi nga nahalad sing bug-os sa Dios. Kag ang resulta sini, amo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Kanami no. Amo na ang makaturan. Amo na ang buti pahangop ni Kristo sa mga Hudyo nga ginhambalan niya sang una, nga kun basahon naton ang ginasiling dito sa ginahambal ni Kristo sa Juan na ginabasa ta na versikulo 24 sa Juan kapitulo 8 na hindi daw sila na ulipon bisan sa nga si Kristo maghambal sa ilang kinuha sila mahilway kaya wala man sila kaintindi naman kung kisa kita amo man na ang aton himuon nga magpakuno-kuno kita nga mga sumulunod ni Kristo pero huwag man kita nagtuman sa suko ni Kristo. Si Kristo mismo naghambal nga kung nahagugma ka mo sa akon, inyo tumanon akong sugo. Si Kristo na naghatag sa sugo sa Israel. Si Kristo man ang may pagkatao. Si Kristo man ang nagtuman samtang grisya sa kalibutan ang nagtuman siya sa sugo siyang amay. Juan 15 versikulo 8. Amo na nga, mangin tumutuok kita ang matuntuon sa Dios kung nagtuman man kita sa iya sugo. Amo na nga diri, ang mga Hudyos ang una nga nagpakunong-kunong nga nagtuman. Pero hasta lang sa baba. Wala man sa gawa, wala man sa ilang binuhatan. Kaya nga man, kung nagtuman sila nga, ang nagtingwa sila pagpatay Kristo. Nga gusto nila nga patyon si Kristo kung tuon-tuon sila nga nagtuman sa sugo ni Kristo. Ah, hindi sila matuon nga tumulo o sumulo nun. Muna nga diri, ini nga prinsipyo, may pareho nga kabukaton sa isa ka pamangkot nga madugay na nga nagatumblag sa Kristohanon o Kristohanong kalibutan. Ang pamangkot sang pagbulos sang mga apostolis. Ang tamalon, nabalang pagkasaksesor. Ang kaliwat gikan kay Abraham na pamatudan, hindi paagi sa ngalan kag kaliwatan. Kay sa aton nga tiempo subong, gamiton ang pangalan sang simbahan, gamiton ang pangalan sang kung ano na lang ang gamiton nila para na lang patihan sang tao, labi na po ng tao, hindi man magtuon maayos sa Biblia. Magkapati nga, amo silang matuod kay ara kuno sa pangalan sila simbahan. Amo man ang ginapabugal. Ginapabugal nila ang pangalan sa simbahan nga amo sila ang matuod. Pero angay sa mga Hudyo sang una, ginapabugal nila nga sila kaliwatan ni Abraham. Damo sila katama. Ay, siyempre, ang grupo ni Kristo, Diyo tayo lang. Amo na nga, ilang ginapabugal. Pero
Amo mana sige hapon sa aton nga kaintang subong. Ang kaliwat gikan kay Abraham, liwat unta, mapamatud-an lamang hindi paagi sa ngalan kag kaliwatan kundi paagi sa kaanggid sang kinaiya. Di ba lang kinaiya? Si Kristo sa Batkeeper. Bisan ginsumbong siya nga naglapas si ng buhay, pero ang nagsumbong sa iya ay mga kaaway. Ang mga pariso sa iskriba. Hindi matuod nga tumulo. Naman nga dirita mabalaan. Gani ang pagkasaksesor sang mga apostoles wala nagasandig sa pagpasa sang eklesiastiko nga awtoridad kundi sa espirituhanon nga kaangtanan. Isa ka kabuhi nga ginapahulag sang espiritu sang mga apostoles ang pagpati kag pagtudlo sang kamatuoran nga ila gitudlo amo ini ang matuod nga mga pamatuod sang pagkasaksesor sang mga tumulo. Amo ini ang nagabugos sa mga tao nga mga salilis ang nauna nga mga manunudlo sa Ebanghelyo. Yan pang hiwala ni Jesus na ang mga Hudyo, mga anak ni Abraham. Nagsilig siya, ginahimo ninyo ang mga buhat sa inyo amay. Sino man ang ginabal ni Kristo may ila amay. Huwag ato kay sa mga niya ang yawa sa 8:44 sa Juan. Sa pagyaguta, nagsabat sila, hindi kami mga anak sa pagpakinghilawas. Maisa lang kami kaamay ang Diyos. Ining mga pulong sa pagpatuhoy sa mga sirkumstansya sang iya pagkatao, dintuyo bilang isa ka pagduso batok kay Kristo sa presensya sang mga nagasugod sa pagtuo sa iya. Si Jesus wala magsapak sa manubo nga pagpahangop kundi nagsiling, kun ang Diyos amo ang inyo amay, hugmaon nyo ako, kay naghalin ako kag naghalin sa Diyos. Ang ila mga binuhatan nagpamatuod sang ila kaangtanan sa iya nga butigon kag manugpatay. Kamu iya sang inyo amay ang ngayawa na bugat na niya mga pulong ni Kristo. Siling ni Jesus, kag ang mga kailibdon sang inyo amay amo ang inyo kawuton ng himuon. Siya isa ka manugpatay utob sa ginsuguran kag wala magtindog sa kamatuuran bangud wala sing kamatuuran sa iya amal ni Kristo. Sa 8:24-25, bangud ang siling ako sang kamatuuran wala kamu nagapati sa ako. Una, ang kamatuoran nga si Jesus naghambal sang kamatuoran. Amo nga may kamatuoran. Amo ang rason kung nga wala siya ginbaton sang mga leader sang mga Hudyo. Ang kamatuoran, amo ang nagpaakig sa sining nagpakamatarong sa pagwalingon ng mga tao. Ang kamatuoran naguyag-yag sang kasaypanan sang sayo. Kag pagkamalaot. Nagigin pagkamalaot sini ang ila pagpanudlo kag pagbuhat kag hindi ini maayo. Mas luyag nila ngay piyong ila mga mata sa kamatuoran sang sa magpaubo sila sa ila kaulingon sa pagbuhat nga siya or nga sila nagsayo. Wala nila ginigugma ang kamatuoran, wala nila ini ginhandom bisan pa nga ang kamatuoran amo ang dala ni Kristo. Sino sa inyo ang makapamatuod sa akon nga sala? Muna pamangkot ni Kristo dito sa mga Hudyo nga nagasukbong sa iya. And then, kag, kung nagasiling ako, sang kamatuoran, nga awala ka mo nagpati sa akon. Adlaw-adlaw sa sulod sang tatlo katuig, ang iya mga kaaway na kasunod kay Kristo, nga nagatinguha sa pagpangita sang pila ka mansa sa iya kinaiya. Si Satanas kag ang tanan nga mga nagaupod sang kalautan, nagatinguha sa pagdaog sang iya. Abang, wala sila sing nakita sa iya nga paagi. Sini makaangkon sila sing bita. Bisan ang mga yawa na pilitan sa pagtuad, ikaw ang balaan sa Diyos. Marcos 1:24. Si Jesus nagkabuhi suno sa kasuguan sa panulok sang langit, sa pananawan sang wala mapukan ng mga kalibutan, kag sa panulok sang makasasala ng mga tao. Sa tubang sa mga anghel, mga tao, kag mga demonyo, naghambal siya, si Kristo, na wala sing pagpanghangkat sang mga pulong nga gikan sa bisan ano nga mga bibig mangin pagpasipala. Ginahi mo ko permi yadtong mga butang nga nakapahimuot sa ako namay ang bali Kristo. Ang kamatuoran nga bisan pa nga wala sila sing nakita nga sala kay Kristo, ang mga Hudyo hindi magbaton sa iya. Nagpamatuod nga sila mismo wala sing kaangtanan sa Dios. Wala nila makilala ang ila tingog, ang iya tingog sa mensahe sang iya anak. Ginunahuna nila ang ila kaugalingon nga naghukom kay Kristo. Apang ang
sa pagsikway sa kay Kristo, siya nagapahayag sa sentensya sa ilang kagulingon. Siya ngagikan sa Dios, siling Hesus, nagapamati sa mga pulong sa Dios. Busa, wala kamo nagapamati sini kay hindi kamo iya sa Dios. Muna nga nabugatan sila. Hindi nila babaton ang mga konklusyon ni Kristo. Ang reason matuod sa tanan nga Dios, madamo nga mga tao nga nalipay sa pag-ilinaway, sa pagmulay, sa pagpangita sang isa kabutang na pamangkuton sa pulong sang Dios. Nagaunahuna nga sa amo nga naghatag siya sing pamatuod sa kailusang kailwayan sang pangunahuna kag pagkasampaton sa unahuna. Nagunahuna siya nga nagapungko siya sa pagkukom sa Biblia samtang sa kamatuoran ginaukman niya ang iya kagalingon. Ginapangita niya ang hindi siya makasarang sa pag-apresyar sang mga kamatuoran nga naghalin sa langit kag nagalibot sa walay katugtuman. Sa tumang o sa tubangan sang dako nga bukid sang pagkamatarong sa Dios, ang iya espiritu wala nagakahayang, hindi nagakahayang hag. Ginasako niya ang iya mga kaulingon sa pagpangayam sang mga kahoy kag mga dagami. Kag sa sini, ginaloiban niya ang isa ka makitid kag rutanon nga kilogaling. Isa ka tagipusoon nga madasig nga nagakadulaan sang iya ikasarang sa pag-apresyar sa Dios. Siya nga ang iya tagipusoon nagsabat sa Dios noon nga pagtandog magapangita para sa sina nga magadugang sang iya ihibalo sa Dios. Kag magapapino, magapaputli, kag magabayaw sa kinaiya. Subong ang bulak, nagaliso sa adlaw, agod ang masanag ng mga silak, makatandog sini sang mga duog, sang katahong. Amuman ang kalag, magaliso sa adlaw, sang pagkamatarong ang si Kristo, agod na ang kapawa sang langit, makapatahong sa kinaiya, paagi sa mga grasya sang kinaiya ni Kristo. Jesus nagpadayo, na nagapakita sang isa kamatalong na kinatuhayan sa tunga sang posisyon sang mga Hudyo kag ni Abraham. Ang inyo amay nga si Abraham nagkalipay sa pagtanaw sang akon adlaw kag nakakita o kag nakita niya ini kag nalipay. Si Abraham naghandom gid nga makita ang ginsaad nga manluwas. Naghalad siya sang labing hanuot nga pangamuyo nga sa wala pa. Siya mapatay. Makita niya ang Mesiyas kag nakita niya si Kristo. Isa kalabaw nga kinaugali nga kapawa nga ginhatag sa iya. Kag ginkilala niya ang Dios noon nga kinaiya ni Kristo. Nakita niya ang iya adlaw kag nalipay. Ginhatagan si Abraham sing pagtan-aw sa balaan nga halad para sa sala. Sa sini nga sakripisyo, mayara siya sing isa ka ilustrasyon sa kagalingon nga nagihan. Ang sugo nagabot sa iya, kuha akaron ang imo anak, ang imo bugtong anak nga si Isaac, nga imo ginahigugma, kag ihalad siya bilang isa kahalad nga sinunog. Genesis 22 versikulo 2. Sa halaran sa ginhalad, ginbutang niya ang anak sang saad, ang anak nga sa iya na sintro ang iya mga paglaom. Niyan samtang naghulad siya sa tupad sang halaran nga may kutsilyo nga ginbayaw sa pagtuman sa Dios. Nakabati siya sing tingog gikan sa langit nga nagasiling. Indi pag-ibutang ang imo kamot sa bata o kon paghimuah sing bisan ano sa iya. Kay karon nabaluan ko nga nagakahadlo ka sa Dios kay wala mo pag-baliwala ang imo anak nga imo bugtong nga anak sa akon. Genesis 22:12. Ini makahaladlok nga pagtilaw ginpatuman kay Abraham agud nga makita niya ang adlaw ni Kristo kag ma-realisar ang dako nga gugma sang Dios para sa kalibutan nga tuman kadako nga sa pagbanhaw sini gikan siya pagkadula ginhatag niya ang iya bugtong anak sa isa ka labing makahuluya nga kamatayon. Natun-an ni Abraham sa Dios ang pinakadako nga leksyon nga ginhatag sa mortal. Ang iya pangamuyo nga makita niya si Kristo antes siya mapatay, ginsabat. Nakita niya si Kristo, nakita niya ang tanan nga makita sang mamalatyon kag nabuhi. Paagi sa paghimo sang bugos nga pagsurinder, nahangpan niya ang palananaon ni Kristo nga ginhatag sa iya.
Ginpakita sa iya nga sa paghatag sang iya buntong na anak sa pagluwas sang mga makasalagikan sa walay katapusan na kalaglangan, ang Diyos nagahimo sang mas dako kag makatilingala nga sakripisyo sang samahimo sang tawo. Ang inagihan ni Abraham, nagsabat sang pamangkot, paano bala ako magatubang sa Ginoo kag magiob sa tubangan sang mataas nga Diyos? Magatubang bala ako sa iya nga may mga alag na sinunog, nga may mga tinapay nga baka, ay mga tinday nga baka, nga isa sa katubig ang edad? Malipay bala ang Ginoo sa linibo ka mga karniro nga laki o kon sa napulo kalibo ka mga suba sang lana? Ihatag ko bala ang akon panganay para sa akon paglapas, para sa bunga sang akon sala? Gani ang akon lawas? Micah 6:7. Sa mga pulong ni Abraham, anak ko, ang Diyos magahatag sa iya kabalingon sang isa ka kordero para sa halad sa mga sunog nga sinunog. Genesis 22:8. Kag sa paghatag sang Diyos sang isa ka halad sa baylo ni Isaac, ginpahayag nga wala sing tao nga makahimo sang katubsanan para sa iya kabalingon. Ang pagano nga sistema sang paghalad indi gid mabaton sang Diyos. Wala sing amay nga maghalad sang iya anak nga lalaki o kon babae bilang halad tungod sa sala. Ang anak sang Diyos lamang ang makadala sang sala sang kalibutan. Pagi sa iyang kagulingon nga pag-antos si Abraham, natigayon nga makita ang misyon sang manuluwas sang pagsakripisyo. Apang ang Israel hindi makahamop sang hindi gid maayo sa ila ugalon nga mga tagipasoon. Ang mga pulong ni Kristo na anungod kay Abraham, wala magpalinton sa iya mga tagpalamati sing madalom nga kahulugan. Ang mga parisyo nakakita sa ila sang priska nga duta para sa pagkabiling. Nagsabat sila nga may pagyaguta nga daw pamatud-an nila nga si Jesus isa kabuhang. Wala ka pagani sing 50 ka tuig kag nakita mo na bala si Abraham? Upod ang solemne nga dignidad, si Jesus nagsabat, sa pagkamatuod nagasiling ako sa inyo, antes mataw si Abraham, amo ako. Juan 8:17. Naghipos ang dako nga katilingban ang ngalan sang Diyos nga ginhatag kay Moses sa pagpabutyag sang ideya sang walay katapusan na konsensya. Ginangkon subong ang iyang pagulingon sang sini nga Galileanhon nga rabi. Ginpahibalo niya ang iyang pagulingon nga amo ang isa nga nagalungtad sa pagulingon. Siya nga ginsaad sa Israel nga ang iya paghalin, halin pa sang una, alin sa mga adlaw sang walay katutubtuban. Micah 5:2. Amuni ang isa kadako nga pamatuod ni Kristo nga siya mismo siyang kagulingon. Nagluntad na sang wala pa si Abraham. Amot na balon, sang wala pa'y katutubtuban, wala pa ang tanan, ara na si Kristo kaupod si Amay. Sa liwat, ang mga parik kag mga rabay nagsinggit bato kay Jesus subong isa ka manog pasipala. Ang iya pag-angkon nga isa ka Diyos, nagtiklod sa ila sa pagkuha sang iya kabuhi. Gusto nila patyon si Kristo. Nagpila kabulan sang ulihi sila, matag nga nagpahayag, Hindi kami magbato tungod sa iya kamaayo na buhat, kundi tungod sang pagpasipala kay tungod nga ikaw nga isa ka tawo nagahimo sang imo kagulingon nga Dios. Juan 10:33. Bangon siya amo kay nagpahayag sang iya pagulingon nga anak sang Dios. Determinado ang mga Hudyo sa paglaglag o pagpatay sa iya. Karon madamo sang mga tao nga nagadampig sa mga pari kag mga rabay ang nagkuha sang mga bato sa paghapoy sa iya apang si Jesus nagpanago kag naguwa sa templo nga nagagi sa tunga nila kag naglabay. Ang kasanag nagasidlak sa kadudurman apang ang mga kadulom, apang ang kadulong wala makahangop sa inyo. Juan 1:5. Amugi na ang natabo. Amuna ang abisan sa aton nga timpo subok. Hindi kita matingala nga damo ang hindi makabaton kay Kristo bilang Diyos. Ngaman, kay kaangay lang sila sa mga tao sa una sa panahon ni Kristo, nga ang mga Hudyo, mga pari, kag mga leaders ng sibahan, hindi makabaton sa mga ginatudlo ni Kristo. Sang nagaagi si Jesus, nakita niya ang isa ka tao nga bulag alin pa siya pagkatao kag ang iya mga gibutunan nagapamangkot sa iya nga nagasiling, manunudlo, sino bala ang nakasala ini nga tao o kun ang iya mga ginikanan nga natao siya nga bulag? Jesus nagsabat,
Hindi ini nga tao ang nakasalak o kung ang iya maginikana, kundi nga ang mga buhat sa Dios dapat ipahayag sa iya. Samtang makahambal siya, kag sa duta, naghambal siya sa duta. Naghimo sang lunang gikan sa laway, kag kinhaplasan niya ang mga mata sang bulag sang lunang, kag nagsiling sa iya, lakat ka, magpanghilamos sa punong sang siloy. Nga ang kalugan, ginpadala gani, naglakat siya, kag nagpanghilamos, kag nagbalik na makakita. Muna nga sa kalibutan o sa kabilugan, ginapatihan sa mga Hudyo na ang sala ginasilutan sa sini nga kabulo, abang tagsa kakapitbitan, ginakabig nga silot sang pinakasala sang nagaantos mismo o kun sang iya magidikanan. Matuod nga ang tanan nga pagantos resulta sang paglampas sang suguha sang Dios, abang ini nga kamatuuran nangintik ko si Satanas ang tagsulat sang sala kag sang tanan nga mga resulta sini. Nagtuytoy sa mga tao sa pagtanaw sa balatian kag kamatayon subong naghalin sa Dios. Subong silot ng arbitraryo nga ginpatuman bangod sang sala. Gani ang isa nga sa iya may dako nga kapipitan o kon kalamidad, may duga nga lulan nga ginakabig nga isa ka dako nga makasasala. Sa amo ang dalan ginanda para sa mga Hudyo sa pagsikway kay Jesus. Siya nga nagdala sang aton mga kasubo kag nagdala sang aton mga kasubo kag mga kagulanan gintamod sa mga Hudyo subong ginsakit ginbunal sa Dios kag ginsakit kag gintago nila ang ilang mga naong gikan sa Isaiah 53:4 kag Dios. Mga kuturan, mga kabiyanan, way naman kita sing timpo mga padayon pa sa aton pagtuon, padayon na aton ni sa gihapon sa sunod kamay pang aton maintindihan ang dako nga titoyo sa Dios, ang dako nga gugma ni Kristo para sa aton nga makasala nag nagtubo sa aton. Kagkabay pa ang ato maintindihan, agon nga sa sining mo tinion, sa piyaksang tanan ng mga pagdilaw, tanan ng mga kabulayan, sa gihapon kita mayara paglaw. Ato tapuson sa nubo nga, pangamuyo. Dakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit, muli kaming dumulog sa banalan ng lukan, at pinasalamatan po namin ang naging pag-ibig, patubay-tubay. Maraming salamat po sa pagkataon naming nagamit sa pag-aaral sa banalang masalita. Pagpalain mo ng kinig, nawa mo nawaan ang inyong dakilang pag-ibig at inyong katotohanan at matanggap si Jesus sa kanyang buhay at pamumuhay. At pagpalain mo kaming lahat, patawarin mo lamang kami sa lahat ng pagkulang pagkasalam sa inyo, at nawa ang pagpala na lang lagi namin inhiling sa himpilan pong ito kay Five News FM Philippines at sa CEO ng Camilo Oy at pamilya at ganyan sa mga kawani. Patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, at patawal pagkasalam at addiction. Ito ay aming inhiling sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bantayan, magasugod na sa inilagit madugay, las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Upod, sika K5 Ray Espeja Umalay. Diri lang sa K5 News FM, 88.7, ang kampiyon ng istasyon.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Makauna sa ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. 24 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa fine ta, kina consider ka na obese.
6: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang carrots.
6: Oo, hindi lang carrots, mga
0: impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, hilingin tayo ang ako nulos.
3: Kala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sini nga mabala ni mga flowers nga damo probiotic.
4: Mas
3: ano yung
0: maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na may ampalaya extract. Ngibugala sa guarantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
4: Mga suki na itong natagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit kisang ulo nyo, though gaplanakit bla, hindi mo mainsidihan. Probably migraine or simple headache. Ini tanan may mga relation sa inflammatory reaction, no, sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 ka mo before magsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo blanay manage ina sang DTX 500 aga kagabi. Kay isa sa mga epektibo balang solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo per me. Not only one ha, kadamo na sang na-try namon ginpainom DTX 500 aga kagabi, naampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo, hindi sa gayon pain reliever, makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige ang pag-inom sang pain relievers. Try DTX 500. Parisin na lang sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha na ton sa pagsagay untat kaon? Or itawag na ton nga fasting. Kapilatan na naging topic, but let's try ang ining benefits nga makuha na ton in skipping a meal. Kaupo tayo sa ron nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO, Doc Sammy Pedrosa, kag si Sir Boy Solweta. Doc Ramil.
7: Sa tanan na ton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaing lawas.
4: Istoryahan ta kung ano bala ang nagkakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagkakatabo kung kita ang mag-fasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Mil, about fasting.
7: Bago ko sabton ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko, anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas, ang pag-absorb sa mga super antioxidants ng suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imo nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
4: So ano ang nakakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Mil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw, last 7 sang aga?
7: Ang nakakatabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga 4 ka oras, Sir GP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sininga tiyon, ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas na osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
4: So ano naman ang kakatabo, Dr. Mil, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
7: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP.
4: Uh-huh.
7: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pang aparte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo, no? Kag kun damo nga carbohydrates ang ginkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, gadi TX 500 ka. Ga may TC ka. Kay at least may mabulig nga, mametabolize ang glucose, agad hindi ka magka-diabetes. So kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase, bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imong kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kwanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
4: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag protein. Subong man nga, kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
7: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito kong health benefits, ang fasting. Iningitawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time, cleansing ang ano, gakatabo sa mga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba ng mga cellular material nga nag-contribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sa gitawag cancer, kag mga chronic diseases. So, amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So, kung gusto mo nga mas effective ang epekto sa autophagy o pagtinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Agud mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga selula. Kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag Mighty C. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon kag hindi na husto nga pagkaon.
4: Gusto gre, no? So mag-fasting na kugli.
7: So may benepisyo gid
4: diha. 16 hours gusto.
7: Lain ang manggaranon kag ibol mo.
4: Ano?
7: Mas dali mas damo ano, balatian ang manggaranon. Guys, kay bastante kaon Sir Boy mo.
4: All right. So sige, mag-fasting ha, kag mag-DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
8: DTX 500! Nagandamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500!
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Benepisyo!
4: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, bisan pa, wala sa lahi nyo ang pag kakalbo, dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sa oxidative stress sa hair follicles ang nag-aepekto sa pagtubo sa buhok. That's why, nga samtang nag-edad ka, nag-aamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sa hair follicle ang ginaigo sa oxidative stress, kag literally nagalupok ini. Eh, paano pa nabi magtubo ang buhok kung naglupok na yung matrix cells sa imo nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag may tisimin tas may buhok ka pa.
7: Correct, no? Sa mga may madamo nga punggol o ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sang kondisyon amo ang pagkadamid sa gituag hair follicles. Bangod sang oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pang mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya or kung magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 may tisi, kung ikaw ang mayara na sang acne, ang makabulig magtapna or ma-prevent. Oh, no, nakita mo wala may punggod ya kaya nagagain na niya DTX 500 kag may TC, Dok Sam.
9: Manami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag may TC, no? Sir JP Bangol, sa epekto sini sa imong tulog, no? Tungod sang direktang aksyon sang super antioxidant sang DTX sa 500, no? Sa aton nga mga cells sa aton nga gland, no? Sufficiente man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok kag kalmado man ang imong balat tiagon sa tion sang katulogon, no? Nami ang imong tulog, well rested ka, syempre pagbugta mo sa aga indi kaya toxic. Indi ka buringot kag maiwasan mo pa ang stress.
10: Wow. One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulig sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily to para mas kung yung sperm, no, to neutralize free radicals that damage your sperm cells, no, that will cause oxidative stress. DTX 500 is the superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imusimilya healthy, mag DTX 500 adlaw.
7: Grabe gid gali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa to nga selula. Nilamang ina Sir Boy, Dok Sam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kun may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sang madamo nga tinuig. But then cancer na ya. Kag indi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga indi kaya magka-cancer. Paano? Di ang research pero minagabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabulig din ni sang dako, labi na kung palabisyo ka, gainom ka, no, sigarilyo, kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, kag hindi lang cancer ang malikawan, kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka, hi, Dok Sam. Pareho kay Dok Sam, no? Imagine, hindi kaya makalbo, tapos dula punggod mo, kadamo bata mo.
4: Ay!
7: Sigurado makahimo pa kamo sang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Masigarilyo, whiskey, kagber, nga makahalit sa lawas, di takes 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure sin, hindi ka magbakal, nga makapaayo na sa imo. Sugo din na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure sin. Awan din na raw gawa panago-nago lang na siya.
9: Ano sikreto niya?
4: Minig sa taguay.
7: Once pa panago si Jarabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad, Sir Boy.
4: DC kuno DC. 19 nag ang it nag 19 ako no kay last year 18 plan mo. Oy, kan 19 ah.
10: Ah, kampyon ni
7: mag. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX herbal oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
10: Maligo kadlaw-adlaw, no?
4: Basic.
10: Oh, maligo, okay, basic.
7: Pagligo is not enough.
10: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty
11: antibody properties, pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO, kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunti to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why

0: kini ang kabagdanan sa mataasig na pagkimula kalaman ng abiyan. Mag-DTX 500 ka kaysa sa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamulingon, maligtan. DTX 500.
1: Ikaw ba lang may ginabaktiag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginabangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipanay Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan, gamit sang
4: Klinika Deo Fresh.
3: Klinika Deo Fresh.
5: Maligo anay.
4: Before ka mag-Klinika Deo Fresh, maligo anay.
3: Kati, makapin na kita.
4: Using our super coffee, ang kape, nga paborito ni Sir Eljan, ang kape, nga pangkapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imong metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant, DTX Coffee Mix, gakapi ka na, gadito ka pa, pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka, may ergo tayo ni, nalin sa Gano Mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sa pinakakusog na antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga ma-healthy klase, nga sweetener, that's why, very healthy ang lawas mo, kung duwangan pag isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa micro obyo kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 Bio.
3: Sige. Ano to?
4: O, teke, ang paborito yan ni...
3: Init tayo nyo ka, Jan?
4: Init ng Jan.
5: Kahit ang nakapili,
4: pero si Ambal ni Engineer,
5: lain niya pa
6: ang sikreto ng Engineer.
3: Lain niya pa init Engineer.
4: Lain niya pa init ni Engineer.
5: Pamasads.
4: Habang ka pamasads, ginawihulat ang epekto sang ginatawag nga Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement, kapa namin si imo blood circulation. That's why namin in deliveries ang minerals and vitamins si imo cellula na ami man ang paghimos ang basura sa imo sirila, that's why you feel younger, you feel stronger kung ikaw nga Extend. Kasi sige pa nga massage imo, ga-improve man ang imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao, that's why nga hubin, feeling hubin. Engineer na, farmer pa, mayo magarado.
5: Tubero pa.
4: Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning.
3: Try nyo ha, try nyo. Extend Food Supplement for Men. Namin right. Na para namin ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Paano lang makabulig ang D3 Bio sa inyong dengue fever sa kabataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta. Talk
4: ni Doc! Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil?
3: Nabalaan natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio may vitamin D3. Tikong kasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
4: Wala ma-process, correct.
3: Wala sang ma-process. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium. Take note ha, especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy, ang hormone nga calcitriol. Now, ang D3 Bio ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas. Limitless. Now, ning nakanami para nga malayo ka sa dinggi, para nga indi ka magkadinggi. Kung kaso magkadinggi gid man ka, ang the best there is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi naman na balik-balik nga indi ko ya mag-inom nga D3 la nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan gainom o ikaw nga tigulang gainom sa gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, maapektuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 Bio, bakol imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
6: So adlaw-adlawan ang pagtumar sang D3.

0: Diba, yung para ma-prevent na ton ang pagtapik o kung pag-atake sa dengue virus, especially sa mga kabataan, Sir GP, no? Kaya ang dengue, gina-atake niya ang platelets, no? So kung lubo ang aton nga platelets, pwede ka mag-thrombocytopenia, no? But silingon, lubo na ang aton nga platelets, kaga it will lead, Sir Boy, sa ginatawag hypovolemic shock. O, ginatawag hypovolemic shock, makamamatay ini tungod nga wala na sa ginatawag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas, kaya pwede kang mapatay sini kung may dengue ka. Tungod nga pwede kang magka internal bleeding, Sir Boy, ibang ginasunggo eh, no? Kaya ang dengue virus yung atake niya gali, Sir Boy, ang ginatawag platelets o kung production sang platelets sa aton nga bone marrow, no? So may mga dengue nubo na ang ilang nga platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dengue, malikawan naton ang ginatawag hypovolemic shock, no? Nga makamamatay, tumar kita kadadlaw sang D3 bio, Sir Boy.
1: Ang kontraged sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung gusto lalakit ng lawas ang dengue, why hindi ginagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why kanan, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni Dr. Mil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, ini nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta datanan amo na gahouse sa aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghimo sa atong platelet. Ini nga dengue nga ini, ginaatake yan ni mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets na ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding, no? That's why gina-monitor gini ang platelet platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that is created by the dengue virus, Dr. Ramil.
2: Amo ni ang bintaha mo, walaw-law ka ginom D3 bio, Sir Boy. Nabala na to nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid. I-turn to
1: monolaurin.
2: Ang monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sa gitawag dengue virus. Saan o mainom?
1: Saan ka pa mainom? Sa madingin ka na?
2: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kagindi lang patyon niya ang guan virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelet, ginapatay man.
1: Ginapatay man. Pati mga infected niya platelet, ginapatay man sa monolaurin.
2: That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin na, hindi na makita sa D3. Nga plain.
3: Wala.
2: Pero kung D3 bio,
1: may
2: monolaurin ka.
1: May monolaurin ka.
2: Oh, di ba? So kaya niya patyon ining gitawag mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ga cancer boy,
1: ga surot,
2: ga naog.
1: Ang naog lang,
2: oh. Once nga magnaog, ga bleeding ang kwan, ang pasyente. So nami gid ya nga kwan, ga inom ka D3 bio. Kaya nga man, aside nga gapatay isang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang mga minerals nga kinahanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di bala na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bag-o nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K, especially pala kaon ka, no?
1: Utan.
2: So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3 bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
4: D3 bio, problemas pangaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. At D3 bio ka na. Ang D3 bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sa atong lawas, na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 bio, adlaw-adlaw, D3 bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sana makuha ang kitong sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag dinuman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawaglaw.
3: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang D3 Bio. Kung adlaw-adlaw kag inom D3 Bio, puno na siya sang gituag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga D3. So bala na to nga once nga may gituag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imo nga timbang. Because this MCT ginastimulate, ginasuportahan ang hormone production including na ang gituag appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin, kag cholecystokinin. So ini nga mga hormone sir boy, ga-regulate kag ga-control sang ito ang imo nga gana. Kay syempre, dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid, kung gainom ka D3 Bio, higti pagid imo tiyan kay dasig ka na ang busog ya. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang ito ang hypertension, diabetes, and even cancer. Ina kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio.
0: So, D3 Bio, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. But silingon, ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon na ton, madulong gid sa insulin, o kung makarga sa insulin, pakanto sa ton yung mga cellula, sir boy. No? So, malikaw ang ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes, kag kung ang insulin, no, kag glucose, magamit sa aton nga cellula, nami ang aton nga cellula, sir boy. No? Kung nami ang aton nga cellula, ang aton nga mga cells, muna ang ma-inform sa aton nga utok, kung busog ka na, kag hindi kaya mag-overeating, sir boy, no? Siyempre, ang timbang mo, insakto lang. So, malikawan mo ganyan ang sakit nga, diabetes, kung naka-D3 Bio ka kadalang.
2: Correct.
6: Ang pag-skip sang meal, o itawag na mo, ginanidok ng fasting, dako bla mabulig sini. Correct. Labi na, kung hindi kaya mag-fasting, abi low-carb diet ka lang. Meaning to say, hagan-haganon, may more rice, tamis, noodles, pancit canton, bihon, diyo tayo naman na pati imo nga tinapay. Low-carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, siyempre. Pero kung ga-take ka D3 Bio, along with your low-carb diet, nakugid lang mabulig. Because ang medium-chain triglycerides, ngayon sa D3 Bio, makahatag in isang good source of energy. That's why, bisan low-carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang D3 Bio.
2: Sir Boy?
1: Ang kanami kidya sang D3 Bio for me is kun mag-usal ka to sang ginhambal ni Sir JP nga ma low carb diet ka. What does D3 Bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3 Bio, no? Nga, kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas was to produce energy nga it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energized ka dayon. Biskan ikaw, gadjita, basta gadjitri bio ka lang.
2: So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ganyan, D3 Bio. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyong abalatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Ulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Extend Food Supplement for Men.
12: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:36 sa agang oras. Ginadulong sa Toskalawan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: Isaiah 1:17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!

0: ¡Mala, no!
1: K5, Rey Espeja Umbalay para Sabalitan. K5, Sa Umbalay.

0: K-5, Rey Espeja Umbalay. Para sa balitas, K-5 sa umaga.
1: Hi, hello, good morning, mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na mga ka-K5 sa ato sa inyong pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Sa inyo, kinanda na kong inyo alagad sa kahanginan, kopod ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman si ka-K5 Ray Espeja Umalay. Kamusta kabutanan? Thanks God, it's Friday, TGIF. Biyernes naman kita sa aton sinibanwa nga pagpangalagad. Diri sa aton sininga palatuntunan ng balitang K5 sa umaga. Ginaabi-abi tanang presensya sa aton sini mga suki nga mga tagpalabati. Mga nag-upod na sa aton sinibarwa nga pagpangalagad sa mga aga sa adlaw sa nga Biyernes. Today is May 21, 2026. Mayo 21, 2026 sa aton sini nga pagpangalagad diri sa balitang K5 sa umaga. I-check aray da nga kung sinila nga message si Muda ka K5 Paul kay Napa, no? Itanawad ang imo sinida nga GC. May 22 na gali kita subong. Pitsa 22. Nakadasig lang sa chimpo ba? Sa itong sining mga ka-K5. May 22, 2026. Biyernes na gali. Biyernes. Was weekend sa itong sining mga ka-K5. No? Sa itong sining mga pinalangga ng mga tagpalamati bakasyon. Ulo po huway naman kita sa aton sining mga ka-K5. Alas 4:41 sa aga, sa ka-K5 sa aton sining pagpangalagad. Ginatamyaw ta sa mayong morning ang mga vendors naton. Mga mobile patrollers nato nga nagupod sa aton sini barwa nga pagpangalagad. Ang aton sini mga overseas Filipino workers OFW abroad. Ang aton mga KISS K5 Iloilo solid supporters nga always gid nga nakatutok sa pagpangalagad sa nga balitang K5 sa umaga. Good morning gid sa inyo ha. Amo ning aton sini mga mapisan nga mga KISS K5 Iloilo solid supporters. Ma'am Ning Ilumba, good morning. Thank you Lord for another day for the life and my family, friends, and to those who always praying for us. Thank you for my friends, the gift of friendship. They were those who stayed beside me during the times I needed them most. You taught me valuable lessons about trust and what true friendship really means. Bless them with peace, joy, strength, and protection. Honestly and kindness. My friends are one of the beautiful blessing in my life. Thank you for all the rain, Lord.
2: Sa tunga sang mainit nga tiyempo. Ay, stay hydrated mga ka-K5 ba? Salamat kid Ma'am Ning Ilumba for sharing the word of God aga pa. Damo subong nagareklamo sang grabe ka init, no? Halong kamo kay ang iban. Uso subong nga ginatawag naton sininga heat stroke, no? So dapat inom gid sang madamo nga tubig. Tapos kung makabulabat, tiyag ka sa nga init. Parigos, kid, parigos. Ha? Sa itong sininga mga ka-K5. Kag hindi sagi ka lagaw, i-avoid subong-subong uso ang piyesta-piyesta. Makakaon ka man das balay nyo. Ha? Hindi, anay, sagi ka lagaw. Kung balaan mo nga may mga balatian, kabla. Eh, grabe ka tagite ang init subong. Daton sini nga mga ka-K5 gahampak sa 45 degrees Celsius ang temperatura sang init subong mga ka-K5. So halong kita tanan, stay hydrated kag mag-inom sa mga bitamina nga nagapakusog sa aton para subong sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C. Alas 4:43 na sa aga mga ka-K5 sa aton sini nga pagpangalagad. Umpisaan ta nga aton sini nga pagdulong sa mga balita sa inyo kag impormasyon. Pinaagi sa paghihatag sa inyo anay sang aton sining menu for today with our yum yum yum yum yum yum in the morning. Upod si ka-K5 Alira Apin. Good morning, Ma'am Ma'am Tereseta Alcunada Ridunda, Sir Alex Asabo, good morning, Edmar Likinya, kay Tebski Habiliana Diaz. Kay Pabalira, api na nung imo sining nga yam yam yam yam yam yam yam yam yam yam yam yam yam yam yam yam yam yam yam yam yam yam yam yam yam yam in the morning. Kay Pabalira, go ahead.
3: Damo nga yam yam yam yam ba? So subong nga K5 Ray, no, speaking of sa mainit nga panahon, no, subong
2: halo halo.
3: Hindi ah, may pagani. Speaking of mainit na panahon, K5 Ray as well as nag-celebrar man ang probinsya sang Guimaras, no, sang Manggahan Festival ang aton subong nga menu for today, mga ka K5. Amo ang mango sago.
2: So para sa ko mango tapioca na.
3: Hindi, mango sago. Di, ang, ang tapioca kay sago na kung sa aton, di? Di ba lang?
2: Di, sige, Tagalog mo lang.
3: Oo.
2: Oh. Eti, mamuha ko kalabanan nang sa makita ko tapioca, ginagamit nilang na term, no? Mango tapioca, dragon fruit tapioca.
3: Localized lang sa...
2: Tapioca ka.
3: So K5 Ray, sa aton nga mango sago, no, of course kinahanglan naton sang fresh mangoes. Ang fresh mangoes naton, mga K5, ang nagapresyo subong sang 120 pesos to 150 pesos. Of course kinahanglan man naton sang tapioca o kun sago. Ang tapioca o kun sago, mga K5, ang nagapresyo sang 45 pesos depende sa brand nga inyo nga baklon. Apang kung sa merkado, mga K5, mayara na ina sa mga naluto na bala, no, nga mga sago nga ginabaligya nga tagpulo ka piso ang kwan, ang isa ka baso sina, so pwede nyo man ina nga baklon na lang, no, nga naluto na, o kung pwede nyo man baklon nga kamo pa mismo.
2: Ako yala ingi mismo yang ikaw maluto
3: ah.
2: Karon gi baklo mo timo ko to nga luto to timo baloto nga kahapon nya patuging
3: laga. Of course, kinahanglan man naton sang all-purpose cream. Ang all-purpose cream naton, mga K5, ang nagapresyo sang 70 pesos to 75 pesos depende sa brand. And then, kinahanglan man naton sang evaporated milk. Ang evaporated milk, mga K5, ang nagapresyo sang 45 pesos. And then, kinahanglan man naton as sweetener, mga K5, no, amo ang mango-flavored nga condensed milk. Ang mango-flavored nga condensed milk, ang nagapresyo sang 40 pesos to 70 pesos depende sa brand nga inyong baklon. And then kinahanglan man natin sa mango flavored nga gulaman for added texture, mga ka K5, no, ang mango flavored nga gulaman ang nagapresyo sang 15 pesos to 25 pesos. Apang kung nakadawa-dawa ka muti, pwede nyo man nga alternate amo ang nata di coco. And then of course kinahanglan man natin sang cheese. Ang cheese natin, mga ka K5, ang nagaserve bilang pang-balance, no, kahit imaalat ina. Ang cheese natin, mga ka K5, ang nagapresyo sang 75 pesos depende sa brand nga inyo man nga baklon. So sa total nga 410 pesos mayara na kamo sang pangyamis, pampalamisang inyo nga mga ano, no, mga kalawasan kung tuma na gid ka init, kag mayara naman kamo sang manamit nga pamahaw kung nagacrave kamo sang mga matamis, no, mga K5. So sa aton nga cooking procedure, mga K5, of course unahon naton nga i-boil, no, o kun lagaon ang aton nga sago until, mga K5, nga mag-translucent na ina, no, o kung wala na kamo sa may makita nga daw puti bala sa sulod sinasang inyo nga tapioca balls, mga ka K5, and then i-set aside nyo lang inaanay kag i-drain. And then sa separate pan, mga ka K5, dugangan naton sang tubig, no, and then i-mix naton ang aton nga mango flavored nga gulaman. Apang sa pag-mix naton, mga ka K5, hindi pa na siya naton i-boil anay, no, i-mix well naton inaanay, and then amo ina pagpaano na naton pagpainit sang aton nga tubig nga may mixture sang gulaman flavored nga gelatin. And then once nga mag-boil na ina, mga ka K5, pwede nyo na ina i-transfer sa inyong mga containers and then cool it down until mag-form na ina, no, o kung yes, mag-form na, mga K5, and then i-cut nyo ina into small cubes. After nyo cut into small cubes, mga K5, sa inyong gulaman, i-set aside nyo lang inaanay para natural na sa aton nga mixture. And then sa aton naman nga fresh mangoes, mga K5, kinahanglan naton ini-cut man into small cubes, no, para mas manamit kanon kag masapos kanon. After sya na, mga K5, i-set aside naton anay. And then sa isa ka separate nga bowl, mga K5, dira na naton idugang ang aton nga mangga, ang aton nga sago, ang aton nga gulaman, ang all-purpose flour, ang ang aton nga all-purpose cream. Gali, mga ka-K5, no? And then, ang aton evaporated milk, kag ang mango-flavored nga condensed milk. Actually, mga ka-K5, ang mango-flavored condensed milk nato, no? Pwede nyo ina-iya i-adjust, no? According sa inyong liking, no? Kung inibala, tama ka tamis o kung tama ka lasay. So, kung tama ka lasay, mga ka-K5, i-dugangan nyo inasang condensed milk, no? Kung tama naman ka tamis, mga ka-K5, pwede nyo i-adjust pinaagi sa pagdugang sang additional nga all-purpose cream o kung additional nga evaporated milk. After sina, mga K5, i-grate nyo na ang inyong nga cheese sa inyong nga mixture. Ang ibang mga K5, ginakat pa into small cubes ang cheese nga ibutang sa ilang nga mixture. Prefer ko nga i-grate na lang yung mga ka-K5, kay at least hindi na ko yung magkwanbala, no? Hindi ko na yung pag-usangon, do daritso na lang sa akon nga ilimno, no? And then after sina, mga K5, kung okay na ang mixture nyo, no, kung natimpla nyo na maayo, pwede nyo na inaibutang sa container and then i-chill nyo anay, mga ka-K5, sa inyo nga mga ref, and then amuin na ang inyo na pag-serve sa inyo nga pamilya o kung mga abyan.
2: Hmm. So, dessert, ah. Dessert ng imo nga, minosubong aga. Mm. Oh, sa atong sini nga mga ka-K5, namin ni kong malamig-lamig. Kanon ka-K5, Alira?
3: Mm. May ara man K5 Ray nga ginahimo nila ya bala nga dokwa na do drink na bala mga ka-K5. So kung himuon nga do drink na ina mga ka-K5, pwede nyo nga dugangan na lang bala sang fresh milk, no? O kung dugangan nyo ang evaporated milk. Para at least nga ang cream, no, kung ang gata sa inyong manggo-sago, mas madamo sa inyong mga panakot nga mangga kag-sago.
2: Hmm. Sige. Sa ating mga ka-K5, yan yung mango tapioca or mango sago ni ka-K5 Alira Apil. Fresh from Guimaras. Iya sining paho, no? Sa ato sining mga ka-K5. Damo subong ka kakadto sa Guimaras, no? Kaya kasi siyempre manggahan festival. Barato subungang paho dito ka-K5 Alira Apil.
3: Maka-eat all you can kaya sa 120 pesos mo. Pwede in kada.
2: Eat all you can, ha? Sa atong sini nga mga ka-K5. So, amuna ang mango sago ay ka-K5 Alira Apin. Leo, kung may try be contact sa Palawan, sa atong sini nga mga ka-K5, may ara kita dito nga ipareport. May ara sila da nga number ang mga technician nila da, no? Kikinap ako ga ano sila eh, coordinate, ipareporton ta. Kaya dito sa Palawan, ka-K5 Alira Apin, no? May ara dito nga nagtrending, no, sa may Puerto Princesa, Palawan. Amo ko anong natabo dito. No? May ara dito nga motel. Ano, first time ko ninga na even sa mga hotel wa niya dapat mo. Oh, kay privacy na. Yan.
3: Yes.
2: Sa aton sini nga mga ka-K5, privacy na. Pero dito ya mga ka-K5, sa aton sini mga pinalangga nga mga taga Palamati, no? Dito ya sa may Puerto Princesa, ginkakibot dito sang mga nakakita sang video. Yung sulod mismo sang motel. Magambal ka motel, anong nagasulod sa ulo mo?
3: Turulugan eh.
2: Turulugan?
3: Mm.
2: Oh, kag ano pagid? Siyempre, turulugan. Natural, pulawayan.
3: Oh.
2: Ano pagid, magambal ka motel, lodging house, and the common concept sa nga tao, bla?
3: Ate, ang mga...
2: ikaw yung pamangkuton kung very specific man ang imo nga sa sabat. Natural motel to lugar na langan malagaw ka na, alangan plaza ng motel. Pero kung magibatian mo mga amuna, you know, mga tawag ni gani, in layman's term.
3: Kalipayan sa langit.
2: Na. Puluhuwayan, tululugan. Mm. Pero ti siyempre, tululugan ina sa mga kalabanan, mag-couple, mag-partner, or di gani kalabang iban, ti nakiti na kinasugata mo lang sa dalan, no? Nasugata mo lang sa dalan, gindala mo na. K5 ba, Alira Apil, no? Sa aton sa mga ka-K5, sa mga pinalangga na aton, mga tag-palamati, no? So, ang natabo dito sa isa ka motel, nag-viral ini ka K-5 alirapin, initungod na may CCTV sa sulod sang room, kwarto. Pero ang mga nag-check-in, why kabalo nga may CCTV? Mm. No, sa ato sini ka mga ka K-5. Ang gadgad sa klase ka motel nga nang nabutangan nila na CCTV naman. No? Ka K-5 alira apin. Ikaw bi ko nabalaan mo nang amo nang klase sang motel, amo nang klase sang hotel, sang lodging house. No? May CCTV sa kwarto, ma-booking ka pa? Ma-check-in ka da?
3: Hindi eh.
2: Oh. Kasi siyempre, bisan isang ka lang, kagawa ka na upod, kung nagtulog ka dira, bisan ano, panaguro ka barato, dito ako mag-check-in da. May arada niya nga tao nga kung isa lang sa kwarto yan, na may antin siya mag-i hublas ang kamatuoran, di ba? Oh. Okay, tanayaga kung ano man dira iya-iya nga way sa iya sininga. Magtulog sa libla ka K-5 ba alirapin may tao yang hublas ka kamuturan sa magtulog mo di siya kasaho nga mainit di siya kasaho nga may panapton nga magtulog siguro galakat-lakat di mas kwarto mo na kita dayay mo ya daya nga balaan bukid kaga ano mo mo sining tawag ni ang imo sining turon sa K-5 balirapin? Di pala hindi manami?
3: Hindi gini. K-5, imagine mo, pareho abi, nagahublas ka na kahit maligo ka na. Nagahublas ka na kahit tungod bago ka tapos sa ligo mo. Tapos kung manugtulog ka na, kitaon lang imuya ng mga kwan, mga garamadan sa kalawasan mo. Tay of course law ay man ano nga especially kung maglaptop agid sa publiko no bisan pa bala nga hindi mo bala hungod no kahit syempre wala ka man nya kabalo of course kahuyanan man na sa imo nga part.
2: Sige tapos ano pagid ang imo nga masiling da
3: amo na kay Fibre syempre kay of course nahuyan ka man no sa imo nga part no of course dapat mangin liable man no ang nasambit nga motel o kon ang imo ginstayhan nga mangin mangin marespeto man bala sa imo nga privacy kag of course syempre ikaw bilang guest no dapat man nga irespeto man nila ang imo nga mga private nga mga ginahimo sa sulod sang imo nga kwarto. Kahit siyempre amo gani nga nagbook ka sa ila sang kwarto para at least mangin safe ka bala no kag may pahuwayan ka bala nga hindi ka ma ano dira sa iban nga mga lugar. And then of course no kung for example K5 Ray no nga may natabo gid man sa mga motel nga mga amo na nga hindi mo man mabalaan nga may mga CCTV pagali no. And ti siyempre lauay man ina no kahit hindi ka na masaligan wala kay Five Ring establishment no masiling ay sa establishment nga amo sini may CCTV gali ang ilang a kwarto ti syempre malugi kasi na kay Five Ring no kay ti of course ang mga tawo no hindi na magsalig sa imo man nga nasambit nga business kay Five Ring
2: sakto ra no kaya kay Five ba alira up ti ang ano tong bati mo to anong bati mo kag isamtang ginulat ang Palawan to anong bati mo sa tong mga isa ka lalaki to kag isa ka babae to nga nag-check-in to.
3: K5 Ray do ang nasambit nga lalaki na do foreigner man ato no. Kahit siyempre sa iyang physical appearance do na of course nakita naman ang video ang video no. Kahit siyempre nag-trending man ina may ara man kita sa may makita nga may nakita nga mga videos naman nga lain pagid no K5 Ray. So ang nasambit nga lalaki no do foreigner ato kun may lahi nga klase sang businessman actually K5 Ray. And then ang babae te amo na nakita taman K5 Ray nga do Chinese gin man ato kung hindi kita magsala no. So ang babae mga K5 do Chinese ata ato nga businesswoman man nga ang pahayag no kon allegation ang lalaki mga K5 kag ang babae mayara man sang ilaman nga tagsa-tagsa ka mga partner K5 Ray.
2: Sige sa ato sini nga mga K-5 no sa mga pinalangga naton nga mga tag palapati ang natabo dira nag-check in ining duha ka K-5 alira apin sa motel dira sa may Puerto Princesa ang ining mga nag-check in dira residente man isang Puerto Princesa they are known because sa ila sini nga mga businesses, mm. no? Kag mga dalakuan ni nga mga pamilya. Mm. Amo na ang aton sini nga clue dira.
3: Mm.
2: Ang ining lalaki, even though nga ti foreigner ini siya, mm. sa aton sini nga mga kakipay, kakipamilya ra apin, pero kabalo ni siya mag Tagalog.
3: Mm.
2: Ang babae is nakita naton dumay lahi man.
3: Mm.
2: Pero kabalo man ni magtagalog because kani nga nilalako na ni sila sa Pilipinas.
3: Mm.
2: Kani nagdugay na ni sa Pilipinas.
3: Mm.
2: Kag may mga negosyo, no? Kakipay, Paul, nga balik-balik mo na. Oh. I-try be contact na. May mga contact kita na sa Palawan mo. Contact number, blada. Oh. I-try be sila penetrate to, no? Gina-try na to na connect ang aton linya sa aton silinga K5 News FM Palawan para at least magka personal nga makakadulong sila sa report na tuhoy si Nidrick kay K-5 alirapin.
3: Mm.
2: Oh. Karon, ining na lalaki kag babae, may mga asawa na ni sila mm. kag bana.
3: Mm.
2: Oh. Ugaling nga doon to lang nagluyagay sila nga duwa. Oh. Karon, nagsulod sila sa isa ka motel. Amo ning delikado. Delikado gani. Mm. Okay na masulod ka sa motel nga way ka sa asawa kag bana. Sa kay family rap. Eh?
3: Mm.
2: Pero masulod ka sa motel nga may CCTV tapos may asawa kag bana ka patapos mag-viral abaw. Amo ginang delikado da. Sa kay family rap. Oh. Anong lesson learned dire?
3: Ang lesson learned nato mga K5 no, unahon nato nanay sa establishment. Hindi man kita mag anong
2: may si tanay ko may CCTV da. Ko may CCTV da, di ko magsunod da. No.
3: Of course no, K5 Ray sa duha ka mag partner nga nagsulod dito sa
2: oo,
3: ano no.
2: Kung imbalaan mo lugit mm. no, ano kao nga may ara ka sang
3: asawa ka ba na?
2: Oh.
3: Mm, hindi nasagi ka pang ano pa. Pangahoy kag pangamuti sa pihak nga.
2: Kung hindi ba mapapunggan ang ginatawag nila nga Arikis, oh. Katol.
3: Katol ba?
2: Mapunggan, tiyano, kakipay balirapin.
3: Siguro.
2: Siguro nila nga di sila banakpan eh.
3: Pero hindi tayo naya pag-itolerate, of course.
2: Hindi pag-itolerate, mm. pero what I'm just trying to say is mm. that siguraduhon lang nila nga hindi sila madakpan.
3: Mm.
2: Kaya kung madakpan sila, at ikalamay hati kagpulagin nila.
3: Mm.
2: Ima mo, hindi mo naya masiling why isang tawo nga nag-amo sila, mm. diba? Oh.
3: Kung madakpan sila yung K-5-8, tiyan mo na yung ginatawag nga karma.
2: Kaba.
3: Kaba na.
2: Kaba ka-karma eh. Sa itong sini nga mga ka-K-5, di mamu ang babae ko nun eh, ang iya sini nga bana, bantog nga kontraktor dito sa may Palawan. Big time! Tapos, ang iya bana sa aton sini nga mga ka-K-5, do ano daw,
3: bantog man,
2: bantog man nga naga pangbabayi. Diba si balang babayi do natak-an na blaw? Kaya duwa, why ko di ginarespeto sa bana ko? Wow. Pwede balirapin? Mm. Oh.
3: Amo na guro, ang ginatawag kay Fiverr nga, if you can't beat them, join them.
2: Aba, grabe ba? Literal ba, no? Oh. Amo na ang ginahambal sa kilala ko,
3: mm.
2: nga si Ngo-Ngo,
3: mm.
2: nga ambal ya, malot-malot, malang na ah. Malot-malot, malang na. Oh. Lagi pa balira?
3: Mm.
2: Mm. Dari kita sa ato sining palatuntunan mga ka K5 sa ato sining pagpangalagad sa ato sining palatuntunan ng balitang K5 sa umaga sa paghatag sang kabuhi sa sining istorya ni Pidring kag ni Maya. Si Pidring kilala bilang isa ka gwapuhon nga foreigner nga nagapuyo dito sa May Puerto Princesa. Samtang si Maya naman isa ka half Filipino, half Chinese nga mayara sang dako man nga negosyo didto sa May Puerto Princesa. Gintagpo ang ila mga tadhana mga ka K5 kag sa wala ginalauman nga hitabo natabo ang indi dapat matabo.

0: Din ato si Mayaman. Ha? Ina ko pa sinigin na hulat diri sa amon sining meet up place. Meet up place. Abi kay tawgan ko sa bala. Tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut tut. Hello.
1: Hello.
0: Nasaan ka na, Maya?
1: Ay, si Pedring ba to?
0: Oo, si Pedring ni. Ti, makita ito din, Blaria, Marcos Simo, makita kita di.
1: Sa diin ganito nga motel,
0: Dili lang sa malapit sa ginakantuan to permi,
1: Pakanto
0: ka na?
1: Dili lang kay mahimos ko, anay, sang akon nga daralon. Madalagid ko sang imo nga gusto nga mga outfit.
0: Ano pa gid ang ikaganda sang outfit sa ibuhaw?
1: Kita.
0: Ano oras sa makita dire? Ano oras ka mahalinda?
1: Mga 11:40 siguro. Kahit manyaga ko anay. Or gusto mo dalantikaw sang panyaga para dikto na lang kita manyaga.
0: Sige, sige. Mayo gid na. Kita diri Maya ha.
1: Sige.
0: Sige. Bye.

0: Alas 5, alas 6 sa aga. Kag sa sining at iyon, nagkitaay na si Pedring kag si Maya. Nalugay kasi imo ba? Lugay kinang hulat ko si imo. Ano pag ipagdala mo? Nagkada mo kag isang dalahaw?
1: Ay, sorry lang. Kaya hambal mo, madalaman bala ako sa panyaga para upod kita kaon.
0: May Tagalog, may Ilonggo, no? Sige, masulod na kita. Manami, di ko nung ang butil mo. Safe ko nung kita diri, safe. Huwag ko sa may makita diri sa ito. Pasige, sundan ka siyang bana mo, ha?
1: Hindi ka magkabala ka, kaya ang ako niya, balos niya sa iya. Bala mo, nagit nga ang ako niya bana, min akuan man, no? Mantas man, nga babae dor. So, bilang babae man, oh, syempre, hindi ko yung magpasugot ya, nga siya lang. Dapat mabalos man, kuya.
0: Oh, actually, si misis, huwag magandang kabalo, ah. Ang importante si Didri, safe kita diri nga huwag sa may makakita sa atin.
1: Sino nagambal si mo, sina?
0: Ano?
1: Nga safe kita, di?
0: Siyempre, eh. Balaan ko na na yan. Nga safe, may motil, bala nga may hindi safe ako. Safe, ginambalaan doon nila nga kalabanan nga kanto, di. May kababalaghan nga obrahon.
1: Sa bagay, no? Oh. Sa bagay, ti sige, ah.
0: Masipin na kita, masipin na kita. Sir! May bakante na nga room? Ah, may aray din, sir! Pilak-bilog! Ano man ang klasik pamangkot man? Siyempre, isa lang! Ah, sige, sir! Dito ka mo sa room 69, sir! Room 69? Oh, sir! Ah, sige, ah! Safe pa nire! Safe na safe, sir! Safe na safe kung hindi ko makita! Ah, ang safe na safe kid, sir! Tuntunin nga klasik ka, marubantay niya. Sige, sige, babayad na kami, bayad na kami, kipasulod na kami. Sige, sir, enjoy your day. I will enjoy also watching you. Ari na kita dress sa ato sining kwarto. Maya? Bala mo naman nga, pareha sa imo. Antos man ako sa akong sining asawa.
1: Nahaw, ginanunya ka haw.
0: Wala man, kay ti, siyempre do, may mga edad naman kami. Ti, siyempre, kung nag-edad ka, gusto mo man mapangita sang iban. Sang iban nga, pwede nga ma, ano, ma, ka-enjoy-enjoy. Ti, ikaw. San umlang kita dito nagkilalahay nga duha. Pero do nga ado naga lapit gid ang imo balat chagon sa ako naw.
1: Kati balam mo man gusto ko man sang guwapo no. Gusto ko man sang you know mga foreigner naman kati syempre do ka ano man no do ka last ay man kung puro lang Pinoy.
0: Sa isyu sa kaman galit no. Maya. Hindi tala pagpanugayon pa niya. Kay gain ako pag inapunggan ang akon sininga balat siya akon sa imo. Kay gani, Maya. Dugi na sindutan na ang akon sininga balat siya akon. Hindi tala pagpanugayon ni Maya! Maya! Plaster na! Kay umpisahan ta na! Natapos ang maliligayang araw ni Pedring kag ni Maya sa sulod sang motel. Nagmatapos ang isa ka adlaw.
1: Ala, dali lang. Ano yung ginapangsen sa akon man? Abe, bebe. Oh my gosh! Ano?
0: Uwi yung oh my gosh mo ha?
1: Ala, tugon ko si Pedring. Pedring? Hala, hindi na siya makontak yao. The number you have dialed is unattended. Please try again your call later. Hala, hindi na siya makontak yao. Kring, kring, kring. Hala, paano naman kinangla ko anay makontak si Pedring kay kung hindi, tipokid kami nga duha.
0: Duha signal ang cellphone ko hao.
1: Kring!
0: Makanto ko na yung lasano. Oh, may katawag. Si Maya. Ano niya magusto niya pag isang second round? Kapoy pag-ani ko. Sabi tong ko na yung Hello! Hello?
1: Ay, salamat. Nagsabat ka, Gidman.
0: Oh, ano to? Oh.
1: Pidring lang tawa ang ginsend ko sa imo. Hambal mo, safe. Hambal mo, safe kita sa susunod sa motel. Oh. Ano niya ang pidring?
0: Ano niya? Teka. Check ko. Oh! Nga, may video ini! Nga! Sino nagkuha sa sinig ang video? Ala, kita-kita agad ang akong sininga. Kalamay hati kag pula nga turon. Ala, ang balaan bukid sa gibara si taon man. Hindi ni pwede. Mapail kita sa kaso sini. Maya! Madakpan kita sa ngaton sini asawa kag sa ibubada. Tapos ginig ako sa mga negosyo diri, Maya!
1: Pidring balik ito yung adaan niya. Ang boy ito ya. Pidring hambal yung ito yung adaan. Safe.

0: nadakpan ni Maya kag ni Pedri. O kung natukiban nila nga ang motel nga ilagin tulugan may aragal isang secret CCTV sa sulod siyang kwarto. Wagin sila maglaong mga kakipaiba nga makita ang ila si ni Hublas nga kamaturan sa sulod siyang motel. Eh gani nagpile na sa nagakaigo nga kaso ang duha kamahin batok sa tag-iya kag sa management sang motel nga ila gintulugan. Nagalapta naman sa karon sa social media dito sa may Puerto Princesa ang video sang duha ka tinuga.
1: Duha ka tinuga nga hubla sa kamator.
0: Hublas ka kamaturan. Sa atong sini nga mga ka-K-5, tiyan mo to, nag-file na kuno ni sila sang kaso. K-5 alira api. Tungod sa pag-viral sang ila sini nga, pakighilawas sa isa kag isa. Nag-ano sila eh, bumbatsuhanay sila dito sa sulod. Kinakuha kita ng tanan ko sa CCTV. Tapos ang CCTV, ang lain pang nagawalan tao, guro kang nagabantay sa CCTV, nirecord ya. Pag-record ya, gimpalaptaya.
1: Siguro kilala ya guro ang nagsulod dito, no? Ang duwa ka mga hubla sa kamatuoran. Amo na siguro, ay, sige, champa na ni guro. Basi amo na ni.
0: Kasi amo na ni ang tsansa. Nga makatilaw kita sang tilapia kag sang
1: tsansa nga makapangwarta. Kati masiling ba si i-blackmail niya bala, no? Kati masiling ay mga negosyante man ni.
0: Kay Pipeline Pasgala karon na mga pick mo anay tita Maki Canobeba sa may Pitugo, Mama Analyn Panis Agrabante, Edgar Barbadon ko totoy kadlaw si Sir Edgar. Aga pa ko nakakadlaw ba? Oh, sa to sini nga mga K-Pipe, no? Mamo ang lalaki, no? Ano man na, kung sa ano pang term, ducks, no? Ducks, no? Ducks ang babae, Coca-Cola ba di? No? Kakipay ba alira apin. Sa to sini mga pinalangga ng mga tagpalamati. Di sa labton ng galing nila niya sa ila sini nga mga partner. Kahit nag-viral na ining video, pagkagalapta na sa social media, sa aton sini mga pinalangga ng mga taga-palamati. Nag-lesson learned sa mga nagabalak ka magkakadto sa motel, no? Pamangkot gid ka mo kag isito it you gid, gawala sang anuman nga mga kamera kag CCTV sa sulod sa kwarto. No? Kay violation na sa Privacy Act at i-5 ba alira apin? Because ang kwarto is a private room nga dapat supposedly wala na dayas ang kamera kag i-5 alira apin? Bisan way ka pa yan sang partner or sang upod sa kwarto, bisan isa ka lang ya, hindi dapat ka may kamera dira sa mga kwarto. No? Kakipay balira? Kaya may mga standard operating procedure

0: Sige. Alas 5:15, 5:15 in the morning sa atong silibar, mga pagpakalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Amoy yadto ang aton palatuntunan nga ginatiguluhan, hublas nga kamatuoran. Ginadulong sa inyo sang Extend Food Supplement para sa bakbakang grabe at may gana sa kama upod si Mr. at si Mrs. Mag-inom sang Extend Food Supplement. May makakaglabuwas ka mabakal sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Extend Food Supplement ang the best nga partner ni Mr. kag ni Mrs. sa kama. Extend Food Supplement, paborito ni Roberto Mendoza. Alas 5:16 sa aga. Salamat kid ka K5 Alira Apin.
1: Sige ka K5 Reggie, gan sa kusina sa K5 News sa Family Iloilo. Inisi ka K5 Alira ang inyong kusinera nga nagasiling. Ang pagkaon makahatag resistensya sa aton apang kumataman, malain man sa kalawasan. Yum yum yum yum.
0: Yum yum yum yum. Ang Mingo sago ni ka K5 Alira Apin ha. Amo to yang yum yum yum yum ha. Alas 5:17 mga ka-K-Pop. Sa itong sininga pagpangalaga ng balimam ningulo, betrayal cannot be corrected by another betrayal. Correct ka. Ang sala, hindi dapat gamitan pang sang pagkasala pagid. Bet Edar Lilia, Tabski, Abeliana, Diaz. Good morning. Gotoy otoy gid sila kadlaw no sa to sining mga K-pop. Alas 5:17 oras sa to sining pagpangalagad. Sa pagbalik naton, balantayan mga balita nga natipon sa aton sining mga Unit 12 reporters kag sa aton sining patrol diri lang sa balitang K-pop sa umaga. Magbalik ang balitang K-pop sa umaga, sige apon ka opo ninyo ka K-pop Ray Espeha Umalay.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino. Nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magbabanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa himpapawid, K5 News FM Philippines.
4: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagal,
8: mabuti ka. Para sa matilo nga dugo,
9: DTX-500.
8: Para sa healthy nga tayo,
9: DTX-500.
8: Ang DTX-500
9: ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo nga tayo,
9: happy kanunay.
8: DTX-500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX-500.
8: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX-500.
8: Masamit ka bala ang gina-allergy?
9: DTX-500.
8: Ang DTX-500
9: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalit na sa mga nagkalaylay ng energy.
9: DTX-500.
8: Masalika DTX-500.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo kuda ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka, magabuti ka.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Sa DTX, sang una yan iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C, sag 1 capsule 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C,
1: mabaka mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Go, kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Go, Mighty C,
2: ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabakal sa mga butika.
6: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
6: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa Kilid, sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
0: Nestor! Ang sinaing!
8: Luto na!
0: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasing!
11: Tigalaba!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo?
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men
12: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
12: para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500
12: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
12: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino nga tayo,
11: happy kanunay.
12: DTX 500
11: masaligan,
12: epektibo.
11: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500
12: ikaw pala
11: ang may diabetes.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
12: kagga kontrolar
11: sa imo blood sugar.
12: DTX 500
11: masalika,
12: epektibo.
11: DTX 500
12: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio
11: ang D3 Bio
12: yung may PCO
11: ang PCO
12: yung may D3
11: mga butika.
12: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
12: Yung may D3.
11: Mabagats mga butika.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May kumso!
18: Alas 5:27 oras sa atong silingang pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Naka-panayon ko mga nakatutok sa atong silingang pagpangalaga baga ka K5. Nakainom na blaka mo sa Klinika DTX Coffee Mix. Ang Klinika DTX Coffee Mix, may kape ka na, nakadetox ka pa. Every morning sa pagbugtaw ninyo, inom dayon sa Klinika DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Ang kape nga kampiyon sa naging makabulig sa atong silinga ikaayong lawas. May ampalaya, the sugar cane extract, kag chia seeds. Kasa naging makaparami sa atong silinga lawas. Ginadetoxify ang aton sa mga kinaon, mga higko, ginakakas, mga kakipay. Pinaagi sa Panginoon sa Klinika DTX Coffee Mix. Sa mga may problema sa bowel movement nila, plano hindi gawa ka pang-ariya, dira. Ibnin nyo sa kape nga DTX Coffee Mix para nami ang inyo sining pagwa sa inyo higko sa lawas. Klinika DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Why good problema? Kaya ang iya sining sugar, imo sa alternative sweetener o stevia. Nga hindi gid makapataas ang inyong sininga blood sugar level. Mighty C ang alkaline based ka vitamin C. Basta ganing Mighty C, the alkaline based ka vitamin C. Sa ragin nga makabulig sa ito sininga ikaayong lawas. Mighty C, the alkaline based ka vitamin C. DTX 500 food supplement mga kakipayb sa may mga hypertension, high blood, diabetes. Inom sang DTX 500. Ang DTX 500 mga kakipayb, himo man siyang palaya kag di sugar cane nga halin sa panit sang tubo. Ginkakas ang matamis, ginpabili ng mamapait. Nakitaan na sa mga eksperto sa Estados Unidos, sa Amerika, nga ang Klinika DTX 500 manggaranon sa ginatabag na superior superior antioxidants. No? Ang antioxidants mga kakipayb sa ramang katap na sa mga balatian na makapatay sa mga free radicals kamo na gaguba sa mga selula sa atong siningalawas. Halong nga nato ng aton mga selula good nga malikaw kita sa mga malala nga mga balatian mag-inom sang Klinika DTX 500. Klinika DTX 500 sa aton sini nga mga K5. Sa ubot rang kaso si Pon Hilanat mag-inom sang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio mga K5 sa ranggit nga makabulig sa aton sini nga ikaayong lawas. Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. May vitamin D3 kada may extra virgin coconut oil ka pa. Untate ang pag-inom sang vitamin D3 lang. Dapat ang vitamin D3 mo may extra virgin coconut oil. Ang pangalan sang suplemento nga dapat may noon, Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio. Ang oras, alas 5:30 saga. Naka-standby na sa linya si KK5 AJ Cordoba para sa dugang mga balita kag mga police report nga iyan natipon subong aga. KK5 AJ, good morning.
19: KK5 Ray, sa subong, at large ang suspect na nagbuno patay kay Erwin Baldomer. Kaga ang suspect KK5 Ray ginkilala kay Joel Ligo sa ngayon sa residente sang barangay Agmanaphaw, Mina, Iloilo. So KK5 Ray, exclusive na ito naging padulungan kagapon kag na-interview ang asawa, especially na KK5 Ray, ang bata sang biktima nga nakasaksi o kung siya gid mismo ang nagupo pa sa iyang tatay kag nagdala sa hospital samtang nabunan ini ka Kay Fibre. Si alias Madong Kay Fibre, exclusive naton nga na-interview kagahapon.
8: Kay Five sa Subong, kaupod nato no ang bata sa biktima nga ginbuno patay diri sa barangay Agmanaphaw Banwa sang Mina. Kaya ang yasini nga kamuga subang nga bata ang ara gid nga kun paano gidbuno sang suspect ang yasini nga amay. Sir, ano gani alias mo?
20: Badong.
8: Badong. Pwede mo masaysay sa amon kung ano gid gagapon ang ginhalinan ni papa nimo kag sang yasini nga kontra.
20: Ano nga ba sa papa nga wife ni gagaging ko na? Tapos, nagrabata si mo, kung ano mo kung wife ni gagaging nga, muto nang isulo ni papa. Muto, nagkita ko, nagsimbagana sila, nagsinggit ko, naglagan. Sinupan ko sa papa, kaya nagbuo ka, barakol, pag-ibakol na si Ayas Duel nga yan. Tapos pag-bakol na, nakasunggo sa suminto.
8: Wala may go?
20: Nag-kibiyas siguro, pwede yung higot gamay.
8: Oo.
20: Muto na buka nga ni Papa pag ano na.
8: Ano nga ginagawa ni Papa mga balakol?
20: Kawayan.
8: Oo. Tapos?
20: Bakol na wala yung higot. May higot magkaroon gamay-gamay. Tapos binuno ni Papa. Muto na nangambal si, ano, ang mau ko nga. Nanoy ni Chilio, lagan din. Muto na. Sabi ko, huwag pa ko na nakalabang ito, ulit mo na bunaan sa parang silid. Muto na, singgit ko bulik, may gano'y nagagi ang risiko nga si Kuelog, basta kayo ko si Papa.
8: Okay. Pero sang pagkupo mo kay Papa ni mo, may pilas na siya, wala pa?
20: Huwag pag yung nagpapir ko, ito huwag ko na bunaan, ginawaslik na ko mo. Nagkabog ko. Muto yung bakol na yun, may nigo. Muto binuno na.
8: Sa din ang suspect sa din nagkuha sang iyang kutsilyo?
20: Sa buso na.
8: Ah, may dala na, may taklos na siya gali? Oo. Pagkatapos buno sang suspect, din siya nagpakadto?
20: Sa motor na, pagkatapos motor na kagawa nagpaburot. Ay, kudasig ko motor.
8: Sa din pakadto?
20: Di pa, way pa, putotan.
8: Oo, tapos? Okay. Sa din ang igo ni Papa mo?
20: Sa wala. Sa doon sa igo ng korason na.
8: Ah, sa kilid? Oo. Pero pag buno, nakatindog ka sa Papa mo? Kung...
20: Nakatindog pa eh. Nagbaba ka na ako. Ito, nabunan ko. Moto, nasinggit ko bulay gano'n.
8: So dapat?
20: Ako, natin na gano'n. Natin na nag-agistolog. Basta kayo sa tricycle.
8: Sino na nag-upod ka man kay Papa mo sa ospital?
20: Upod. Yung dapat nampa ko na pala makaturugan. Kapag hindi makaturugan.
8: So sa tricycle pa lang na kuha na si Papa mo?
20: Buhay ro gambal. Tapos pag pagkapit na sa hospital, nagsuka. Kapag ano ko tugas na. Ngayon.
8: Di, alimbawa, kung nagalan daw subong ang suspect, no? Bilang isa ka bata man, no? Nga ginkuhaan niya sang amay. Ano sini ang mambal mo siya? Kaya ikaw nakasaksigid? Kung nagalantaw, subong ang naghihimo sa ni kay Papa mo?
20: Okay lang, dapat ipakurong na. Okay, ikaw ano sa Christmas, Papa?
18: Kay PBJ?
19: So, amo yan to, kay PBJ?
18: Why ka po madakpan to si Joel to?
19: Kay PBJ?
18: Why ka po madakpan si Joel at large Gapon?
19: Yes, wala ka Kay Fibre kag ang pamilya gani no, nagapanawagan gid o kun nagapangayol sang bulig nga kun sino man ang nakakilala o kun nakahibalo nga kun din ni alias Jewel nga mag-coordinate lang sa Mina PNP kay ang pamilya sini ni alias Jewel personal man atong ingaduan pero wala sila sang ma-comment
18: kay Fibre.
19: Kay Fibre?
18: Ano nga kaso ni Pansiya?
19: Murder.
18: Murder. Okay. Palayo-layo ana sa mga manok kung nagatok-tulok daw.
19: Oh. Ato na nagpalayo na sa.
18: Speaking of binun anay, may binun anay man tos dumanggas, ano to tabo to?
19: Yes, Kay Fibre, isa man ang patay kag isa ang pilason sa nagluntad nga sabing incident sa Banwa sang Dumanggas sa Barangay Piedmonport North o kung kilalang lublob sang una ka Kay Fibre. Kay sa amos sa 19 piyesta sa among barangay ka K5 Ray, kag lunsay malang ini sila residente, bali duwa ini ang nagpamuno kag duwa man ang mga biktima. Sunod diri sa pagpangusisa naton sa kapulisan ka K5 Ray nga halin ini sa sulod sang gym ang duwa ka biktima, kag nagsugot ay ini sila sa gate o kontertahan sang gym, kag didto na nga nagkumprontahan ay kag hinali na lang agin buno sinisang mga suspect ang duwa ka biktima ka K5 Ray, kag gilayon nga gindala sa pinakamalapit na ospital dira ang isa sa Banwasang Dumangas, kag isa sa Barotac Nuevo, apang samtang ginabulong ining isa ka biktima sa Barotac Nuevo ka K5 Ray District Hospital, ginbawian sang kabuhi. Samtang at large naman ining isa ka suspect, kag ang isa na tigayon nga madakpan, kag nagluad man nga amo na identify kung sino ang upon niya ka K5 Ray, kag sa subong padayon ang hot pursuit operations sang kapulisan sang Dumangas Municipal Police Station ka K5 Ray. Samtang dito naman sa Banwasang Anilaw, isa man ang patay ka K5 Ray sa nagluntad naman nga shooting incident sa Barangay San Carlos, Anilaw. So sa pagpangusisa man naton sa kapulisan ka K5 Ray nga halin sa poblasyon sang Anilaw, nagamotor ining duha ka biktima. Samtang allegedly gin dirty finger sign niya sini ang mga suspect nga nagatambay sa kilid sang highway ka K5 Ray. So nagdiretso ini ang duha ka biktima sakay sa ilang motorsiklo nga papuli na kontani. Pero lipod sa ilang hibalo, ginasundan gali nila sang mga suspect ang ining duha ka biktima, kag amo ginbalabagan sang motor, kag ginkumpronta, mayara sang pagbinaisay ka K5 Ray nga natabo sa bahin sang suspect kag sa mga biktima. So sang nagpadalaga na sang motor ining mga biktima, ginalingan na lang ini nagabot ang duha ka suspect sang pusil, kag dito na nga gintero ang mga biktima, kag naigo sa likod nga portion, kag naglapos man sa naga-drive sang motor ka K5 Ray. So kwan gid did on the spot dining back rider ka K5 Ray.
3: Ang back rider ang napuruhan, ang ride ang nagadala sang motor yang biktima. Ka K5 AJ, di nang iapilas?
19: Sa likod man ka K5 Ray, kaya naglapos ining bala sa lawas ang backrider niya.
3: Pero hindi wala man siya napuruhan, kadya?
19: Wala man.
3: Mga pila ni pangidaron sa mga biktima?
19: Yara, tanan sa line of 20s ka K5 Ray.
3: Mga legal na tanan?
19: Mm.
3: Ang suspect, ang mga suspect na nagtiro sila, nadakpan ni Y?
19: Sa subong ka K5 Ray, wala pa man nagladakpan, pero identify na kung diin nga barangay kag kung sino ini sila ka K5 Ray.
3: Dira man sa Anilaw lang.
19: Yes, dira man sa Banwa, man sa Anilaw.
3: Di ano tong rason nga nagdiding dirty finger to sa wala lang, tripping lang, trip lang.
19: Tungod nga medyo ara naman sa nakatugong man sa Agwa di Pataranta ka K5 Ray ang ining
3: ano
19: mga biktima.
3: Ano oras tabo gani?
19: K5 Ray.
3: Ano oras sa tabo?
19: Pasado alas 2 ng kagahon.
3: So kay nakainom, padayaw.
19: Yes.
3: Tiyan mo na kasi ako magpadayaw ka, wabi ang karma kagangaba dahil sig magbalik mo.
19: Yes, eh, tsakto gina K5 Ray. Isa pa nakatunggong na sila. Puro na mga maisog.
3: Tigaling provide naman ginatolerar ang pagpaniro, wag pagpanglothang, pero tigaling inabla kung why siya nag-dirty finger, why matos siya may natabo to, nga mo to, di ba? Why siya nagpanggarit-garit, why siya nagpinadayaw, why mas tanin na tiruhan eh?
19: Oo, di, kiti, wala man nila mabalaan kung anong pinsar to sang duwa to, basi kung ginpang brekan man sa ilang amiga, kagti, nagdugang pa to, kundi eh.
3: Gabi, kasi nga namo sa example, ginagpabrikan ganyan sa amiga, hindi pwede, wala man ng problema, hindi pwede, nakainoman sila, hindi pwede, mga nakatughong man.
19: May ara na ko na kilala ka K5 Ray na pililipon balang problema niya. Tapos
3: may ginapabati-batian ka haw?
19: May kilala kita dira, kilala mo man
3: May ginapabati-batian kaya duwai siya di, karoon pa duty ya.
19: Hindi man sining boy at may ara man kita sa kilala nga la babae nga ginbiyaan.
3: Amo gani damba ko karon pag ani duty ya. Pero ti amo na blang inambal nga ibutang sa lugar ang imo paghambog no. K5 EJ Cordoba.
19: Yes.
3: Kay di mo paktan ti imakon mo na nag dirty finger ka lang to, wait mo maglaong nga may mga taklos gali tong armas. So ano nga kaso ning i-file sila?
19: Murder man ka kay Fibre, duwa ini, murder kag frustrated, murder. Kaya titungod ang isa, wala mapatay ka kay Fibre.
3: Sige, salamat kid, ka kay 5 AJ Cordoba.
19: Sige, nga nga report, nga nadulungin sa inyo sa Kaluan sa D3Bio para sa ubusin po nila na trangkaso mag-D3Bio. Opo sa patrol, si Kagi 5 Jason Dalaron. Ako naman, si Kagi 5 AJ Cordoba para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Ililo. K5 News FM.
4: Nakabaton ko no allegedly 120 million ang mga congressman niya ang boto sa impeachment.
21: Baldo.
4: Doara na gani ng complaint sa United Nations, K5 Michael.
21: Kay K5 Michael, back to you.
22: Ama na gani, Sir Robert, no? Kaya ito, may nabasa ako eh. Pero wala to ta. Wala to na to, no? Anyway, damo salamat, Bacolod Campion. Ang signal sa Bacolod. O damo salamat, Daddy Babe, Sir Robert. Diretso na to ng aton ABP sa Iloilo, Sir Ray. Good morning.
3: Mayong nga morning, K5 Michael Silorio, kag sa tanan nga mga tagpalamati naton sa Bilog nga Western Visayas kag Negros Island region. Naka-extend ako kagabi. Salamat, kid. Balik sa iyo, Mudra.
22: Dapat salamat sa RBP, kampiyon ang signal diri sa Kalibo. Nag-ragamak ang signal sa Ngiling. Katuan na ito ng Rojas, Sir Jobert. Kumusta ang signal sa Rojas?
23: Good morning, K5 sa Visayas, Sir Michael. Basko ang signal sa Kalibo at hag mga K5. Diri sa Roa City kag Capiz, matulutawhay ang amon panahon aga pa naka DTX Coffee Mix. Back to you, Sir Michael.
22: Damo salamat, Sir Jobert. Kampiyon man ang panahon naton diri. Kampiyon man ang imong signal ah. Diretso nato na si Sir Nestor. Sir Nestor, kumusta ang signal sa Antique?
24: Kampiyon gid ang silid natin diha K5 Western Visayas, Sir Michael. Naka-inom rin kami DTX Coffee Mix ni Sir Simon. Naka-inom rin kami Extend Food Supplement. Kiti fiesta na mo salad sa may banwakang si Balam. Balik ka nimo, Sir Michael.
22: Damo salamat, Sir Nestor. Daw gato bangay lang kita. Kampiyon ang signal. Kompleto na kita. Diritso na to ng kampiyon. Yung mga balita alin sa Negros Island Region. Daddy Babe, Sir Robert. Good morning.
21: Mayong aga sa liwat, Western Visayas, Kalibo, mga kakibab, dirisamon ang mga magbalita. Sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region, patay ning anay katapos ang Revolutionary Proletarian Army matapos nga ginluthang sa may Purok Banda, Barangay Santol sa Banwa sa Binalbagan. Ang biktima ginkilala sa kay Joseph Agustin, 38 anyos pumuloyo sa nasambit man nga lugar. Si Captain si Police Captain Jolan Vinson nagsiling siya ning hipis ang Binalbagan Police Station, nagapanglakaton, papauli ang biktima sa ila sining balay, gikan si Limnan, hinali lamang ini nga ginlambatan, kaginlothang mga kakibay, wala pa sang ini provocation, kung nga ang ginlothang ini mga kakibay, that's why nagatuto karon ang aton sining mga pulis sa ila sining investigasyon, kung nanugid ang motibo diri mga kakibay. Gindala sa ospital ang biktima, apang ginbawian sang hulam nga kabuhi na recover sa area sa posisyon kag sa sense of incident ang 45 caliber pistol ara na karon sa kustodiya sang kapulisan.
4: Naga hindi gid kami ka masiro kada semana di may patay sa amon kundi sa Puan Calavera may napatay nga mga miyembro sang Philippine Army o kung dati nga mga miyembro sang Philippine Army, mga kapko. Damo diya sa amon. Subong, aripagid, may breaking news. Nasa Puan man, isa ka babae sa Sikaba, siyudad sang Cadiz. Kag sunod sa information, nga wala na sang idalum nga panapton ang biktima kay nakita ini sa maligwin nga bahin sang nasambit nga barangay sa siyudad sang Cadiz. Ginapadalman sa mong investigasyon kunbala san o siya katapusan nga nakita ining babae nga nasa Puan na gidlamang nga wala na sang kabuhi.
21: Amang mga balita namon diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Antique o Kalibo.
22: Damo salamat, Bacolod. Kaluluoy man ang babae. Anyway, sa ating pagpadayon, alas 5.45 sang agang oras. Mga kampiyon nga balita sa Iloilo sa Kaiser ABP. Sir Ray, good morning. Kumusta ang Iloilo?
3: Mayong aga, Western Visayas, diretso kita sa mga labing tanalo pangdon ng mga balita diri sa probinsya kag siyudad sang Iloilo, ang sentro sa aton mga balita. Subong, ginatawag naton nga Bontero, Bunanay kag Tiruhay. sa Banwa sang Mina na balita naton kahapon, isa ang patay matapos nga magbunanay kag magbaisay ining duha ka lalaki na tuhoy gid lamang si Sirianay nila parte sa jogging ani no. At large si gapon ang suspect kag kilala kay alias Joel kag padayon nga ginapangita sa aton nga mga kapulisan pasakaanay ni isang kaso nga murder matapos nga ging buno ang ining biktima kag nadulaan gid sang iya sining kabuhi no sa aton sining mga ka-K5 nagpangita man sang ustisya ang pamilya tungod sa natabo sa sining biktima samtang binunanay naman ang natabo man didto sa baybayin sang Dumangas matapos mga ka-K5 nga napatay man ang ining biktima sa pagpangusisa sang K5 News FM nilo kay Police Corporal John Ray Robito investigador sang Dumangas Municipal Police Station nga piyesta sa among barangay nga dira sa may barangay PD Monfort Dumangas sang matabo ining insidente no o kun ining krimen sa isa ka disco party. Nagwa ang duha ka mga biktima sa diskuhan kag nagsumalangay sila sa mga suspect sa gate sang cover gym. Ang mga suspect ang kilala kanay alias Kumpol kag alias J lunsay ligal ang pangidaron bangod sini naglunta ng komisyon sa tunga sang duha ka grupo kun sariin ang suspect nga si alias Kumpol ang nagkuha sang kutsilyo nga nakataklo sa iya sining hawak kag nagpangbuno patay gid ang isa ka biktima. Samtang sa may Sara naman sa bahin sang Sara patay naman ang 66 anyos nga tigulang, isa ka senior citizen sa Gintiro sang riding in tandem sa barangay Ardimil, Sara Iloilo, pasado alas 9:27 kahapon nga adlaw o kon sang naging talikdan nga adlaw Mayo 19. Samtang pauli si Ber Concepcion sang barangay Del Castillo ang bag-ulang kuha sang iya sini nga social pension mga ka-K5 sa senior citizen sang senior citizen ging tambangan ini sang riding in tandem kag ginalutang mga ka-K5. Hasta subong wala pa makilalaan ang ining mga sospetsado nga nakasoksok sang helmet sang ginobra ining krimen. Ginapadayon pa ang investigasyon sang Sara Municipal Police Station kag ginahibalo kung ano ang rason sa paglutang sa sining biktima nga si Ver Concepcion sang Barangay Del Castillo, Sara Iloilo. Amo nang mga balita ramon diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo. Balik si Modra ka K5 Michael Celorio.
1: Damo salamat Sir IBB, Sir Ray. Damo salamat madinugon ang balita sa siyudad sang Iloilo. Kumusta ho naman ato ng mga balita? Kampiyon yung mga informasyon halin sa kay Sir Jobert sa Roja City. Sir Jobert, good morning!
2: Sir Michael, manangay po ng balita din sa probinsya sang Capiz. Apat ang pilason mga ka-K5 matapos ginpangbuno sa sulod sang binailihan sa barangay Timpukon, Panitaan, Capiz. Ini matapos nga nagkinagamo may binaisay sa tuwa sang duwa ka mga suspitsado kag apat ka mga biktima alas 12:20 sang kagahon mga ka-K5. Ini natabo sang ligid nga adlaw kun sa diin may dalagaling nga armas nga kutsilyo ining isa sa mga suspect mga ka-K5 kag didto nag-init ang istorya kag samtang nagainom-inom mga ka-K5 tulod sang binailihan hinandos sang suspitsado mga ka-K5 nga si alias Jeff kag ining upod nga si alias Jeff sang mismo pumulo sa nasambit nga lugar ining apat si alias Ray yan kag alias Nick upod si alias Ati nga bisita nila nga taga sulod sang Rojas. Wala ta preparar ang mga biktima mga ka-K5 kay wala sila sa mga armas kuan lang gid kamot lang gid kag abilidad wala sila ka kuan wala sila ka luwas sa kutsilyo nga dala ni alias Jeff mga ka-K5 landing sa ospital ang apat may samad sa TL kamot kag guya mga ka-K5 ang isa sa tiyan kun sa diin ini siya ang nagpalagyo ang isa ka suspect pero ang isa ining si alias yan yung dakop sa aton sini nga Panitan Police Station. Sa karon ng apat nagapabilin sa nagkalainlain nga mga ospital diri sa amon sini nga siyudad sa siyudad sang Rojas. Samtang ang amon provincial hospital, ang Rojas Memorial Provincial Hospital mga ka-K5, inareklamo gihapon sa aton sini nga mga pumluyo sang kainit kagutok mga ka-K5 ang ila sini nga mga kwarto. Ini matapos nga ang gobyerno wala sang nagabalibad mga ka-K5 bawal magbalibad sa pasyente ang ward karon sang Rojas Memorial Provincial Hospital actually baton ini sa aton sini mga katapos ang Rojas Memorial Provincial Hospital Management kaysa provincial government mga ka-K5 kay 180 lang ang amon sini nga makaya nga mga pasyente pero because ang hindi pwede balibaran ang mga pasyente mga ka-K5 naga cater sobra 300
23: ka mga pasyente adlaw-adlaw ang nasambit nga hospital. Suno sa kay Rina Lynn dito ning nagpost sa Facebook nga wala gihapon ginaksunan sa provincial government ang kainiton kakagutok sa pasyente sa ward sa Rojas Memorial Provincial Hospital. I think sa sining mga inadlaw basi patawag naman sa conference ang chief of hospital sa Rojas Memorial Provincial Hospital sa probinsya sa Capiz. Apo ning mga nagapanguna nga mga balita diri sa amon sa probinsya sa Capiz. Back to you, Kalib.
1: Damo salamat Sir Jobert sa kampiyon nga mga balita. Madinugoon man ang Capiz. Kampiyon nga mga balita, kumusta naton ang probinsya kang Antique? Sir Nestor, good morning.
24: Thank you so much Sir Michael. Mga balita, Rigas probinsya kang Antique gintawag nga first time in the history ni Dr. Ernesto Servillon Jr., Schools Division Superintendent kang Schools Division Office Antique, ang advance nga pagpanagtag kang gobyerno provincial kang allowance kang mga Antiqueño athletes nga mangin representante kang Western Visayas sa Parapambansa 2026. Base sa Facebook post ni Dr. Servillon, nakadyagin pasalamatan ng amon gobernador si Governor Paolo Avier sa pagpanguna sa pagpanugro kang diyang allowance sa mga atleta kahapon Mayo 21. Naman ang K5 Western Visayas nga nakabaton ang diyang 31 ka mga representante kang Antique kang tag 18,000 pesos nga allowance para diyan sa parang pambansa 2026 nga hiwaton umpisa sa Mayo 24 rugto sa may Agusan del Sur. Samtang sa rugang pagit ng mga balita, dayo anam ka mga banwa sa Antique nga ginalakipan kang 80 ka mga kabaranggayan apiktado kang water shortage sukun kulang sa tubig. Suno sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. 33 sa may Sibalam ka barangay, Darwas Barbasa. Pulo sa Banwa kang Adini, 22 sa Banwa kang Patnungon, kag Pulo sa Banwa kang Sibaste. Suno sa PDRR mo para yun kung ang anang monitoring kag pagpatigayon kang pagrasyon kang tubig sa bulig kang Bureau of Fire Protection sa diyang mga lugar. Amorang pira ka mga balita sa Antique, balikan nimo si Michael.
1: Salamat Antique sa mga balita sa Aklan kag Banwa sa nga kalibod ako pang dating punong barangay sa Barangay Sugnod sa Banwa sa nga Malinaw sa ginpatigayon nga pag-apply sa search warrant sa CIDG. Na-recover ang isa kanay ni Ma'am kag caliber 22 nga rifle kag iban pa nga mga dokumento mga K5. Suno sa police, wala siya nagkaigong permit ang nasabitan nga armas pero may LTAP man siya gani pero gin-apply niya pa search warrant sa aton kapulisan sa subong magapatubang sa isang kaso. Republic Act 10591 na Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act mga ka-K5. Sa katapusan niya balita, ang Vice Mayor sa Banwa sang Numansya ginkondina ang natabong nga pag-strapping sa panimalay ni SB member Jerome Vega mga ka-K5 kag nagasalig siya nga malsolbar ini sang aton kapulisan kay kumemainitan sila nga diskusyon sa sesyon kapartitang ini sang parliamentary procedure. Wala na ta oras bakulod Iloilo kag Antique ah. Sa Lunes naman di ko na pagibalik.
5: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
3: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Sa mga pinalangga natin ng mga tagpalmati na nag-upod kid sa balitang K5 sa umaga sa Bernes nga edisyon. Mga ka-K5, ginatamyaw tagid sa mayong aga si Ma'am Ana Lo Pentavia de Sacalio. Good morning ka-K5 Ray, pa-shout out kay Tita Marilu Discalzo, Jo Marie Discalzo, Jan Cabrillo. Salamat gid sa Ray. Nagapamati gid subong sa barangay Apolihista, Sara Iloilo. Ma'am Ana Lu, good morning. Rose Marie Cabarles, Agosto 5. Ngayong aga kay Pebre Umalay, Guerrero Sarmiento, Ma'am Nadeline Sautong, Vladimir De Leon, sa kay Ma'am Bibing Bibian Pagtulunan, bakal kamudra sa mga klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, sa mga ginapanglibo ni Nadeline Sautong, Ma'am Elerna Tilar Magoles, good morning kay Tita Rina Mapa, Tita Rina Mapa, dira sa Maya Lapus, Rizal Lapus, Tita Rina Mapa, good morning. Sa kay Ma'am Ning Ilumba, sa aton sininga mga listeners, KISS, good morning gid, sa kay Ma'am Twinkle de la Peña, kay Ma'am, kay Sir, kay Sir Noel Goles, kay Ma'am Erlinda, nagapamati gid sa aton sininga pagpangalagad. Sir Edgar Badbadon, good morning, Nonito Sumbong, mayong aga. Ang oras, alas 5.54 sa aton sininga pagpangalagad mga kabyanan. Mag-inom sa mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy nga sa nagin makabulig sa aton sininga ikaayong lawas. Klinika DTX 500 D3 Bio Mighty Sib, DTX Coffee Mix, Extend Food Supplement. Sa mga wife pa makabugtaw, hoy! Pagbararangon, doon ko ba dyan? Kagbag paradigos, adlawon talaron dyo! Gapani maho ron tinyo! Bugtaw ron!
18: Ako naman si Ka-K5 Ray Espeha, umalay nga nagpabilin sa mga tinagagan gisiling. The voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga Ka-K5.
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
9: Mga buti ka.
6: D3 Bio.
10: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
6: My D3.
9: Mga buti ka.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
6: Garantisado!
9: Epektibo!
6: Ara mismo!
9: DTX 500!
6: Nagapalandurum ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga uno?
6: Masami nagkapangihi!
9: Masami ginauhan!
6: Masi may diabetes ka na!
9: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compact.
6: Nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
9: Garantisado.
6: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
25: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka. Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
6: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
28: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
6: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
29: Libre! Libre!
6: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon, sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
29: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
29: Bakal na sa mga butika.
8: X10 Food Superman.
11: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa ngigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
8: X10 Food Superman for men. X10 Food Supplement for men.
12: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for men. Epektibo gid.
8: X10 Food Supplement for men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care go. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
15: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies, at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: problema, gid ako sa akon body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis, kag nagputi gid akon nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
4: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
9: Wow, ayos gid.
8: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
4: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
0: Mas nagtilo ang atay.
4: Happy kanunay.
0: DTX 500.
4: Masaligan.
0: Epektibo.
4: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
4: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
4: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
0: Masaligan.
4: Epektibo.
0: DTX 500.
4: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio.
0: Ang D3.
4: Yung may Physio.
0: Physio.
4: Yung may D3.
0: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
4: Ang D3.
0: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
0: Yung may D3.
4: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
0: D3 Bio.
12: O, si Karen. Kadamo isang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
4: Ang D3.
0: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
0: Yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika.
13: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
15: Oras sa Pilipinas, lasais 10 na sa aga. Oras kinadulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa.
2: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Live mula sa bulwagang balitaan ng K-5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka-K-5, Ted Aujero Francia at ka-K-5, Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
15: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Biyernes, Mayo 22, 2026. Manayanaya ang panahon sa siyudad sang Iloilo. 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Live, mabatian kita sa radio, makita sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Kada aga, Ted Aujero Francia. Sa headlines, kinadulong sa kaaluan sang Klinika DTX 500. DTX 500, nagatap na sang diabetes, hypertension, kag cancer. Para sa manami nga kaon kag tulog, magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant. PNP kag NBI ginmanduana sang DOJ nga aristohon ang wanted nga si Bato de la Rosa. Sa balita lokal, PNP Western Visayas Director Brigadier General Josefino Dico Ligan ginrelieve samtang tonilada nga basura nakuha sa suba sa siyudad sang Iloilo. Pila ka mga luyag mangin presidential scholars nagareklamo nga may listahan ay na pero wala ginpahibalo sang barangay sa probinsya. Sa balita regional sa Antique, madamo pilason sa aksidente sa dalan. Sa K5 Network News, sa Bataan, Aboitiz Power ginpabaskog ang ikasarang sa mga kabataan sa digital skills kag pag-amlig sang palibot. Balita, National Department of Justice gin-confirm nga may application na para sa Interpol Red Notice kay Senador Ronald De La Rosa. Pagpahog ni Vice President Sara Duterte sa First Family nga pamatsyon, unang i-present sa impeachment trial. Balita, international, anay Cuban President Raul Castro ginkasuhan sang Amerika. Balita sa negosyo, OWA kag DTI, may partnership para sa paghatag sang loan sa OFWs, tubtub 5 million pesos. Balita sa inampang sa NBA, Western Conference sa Finals Game 1 sang San Antonio Spurs kag Oklahoma City Thunder, may pinakamadamo nga naglantaw suno sa NBA history. Balitang entertainment, matapos ang makapila ka beses nga mahulugan, Alex Gonzaga nagabusong na. Sa balitang extra special, piso halin sa artificial nga itlog ginbuto. Lasay skinse na sa aga, sa imong pagpamao sa sininga oras, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee.
9: The story of the day.
16: The story of the day.
15: ang top story of the day ginadulong sa

0: Santo ini sa valid nga arresto warrant kag inisyu sang ICC. Madumduman nga ginhinglanan si De La Rosa bilang isa sa co-perpetrators sa kaso nga crimes against humanity. May kang tanan sa ginapahayag linibo ka mga pagpatay sa idalom sa kampanya contra illegal drugs sang Duterte administration. Samtang ginpatod sang National Bureau of Investigation o kon NBI nga igapatuman ang arrest warrant pato kay De La Rosa sa luyag niya o kon indi, dugang pa ni NBI Director Attorney Melvin Matibag nga makasalig ang publiko nga hugot nga pagasundon sang rule of law sa hiwatong operation kag himuon ini sang bugos nga may professionalismo ang lihok kasunod sang mando sang Department of Justice nga iserbe ang ICC arrest warrant bato kay De La Rosa si DOJ Secretary Frederick Vida.
1: The National Bureau of Investigation are now tasked to effect the arrest of Senator Manuel De La Rosa.
2: DTX 500 Morning Newscast Balitang Lokal.
0: Sa detalye sang mga balita lokal, ang balita ginadsulong sang D3 Bio. Gin-relieve bilang director sang Police Regional Office 6 si Police Brigadier General Josefino Dico Ligan. Base sa special orders ni Philippine National Police Chief Police General Melencio Corpos Nartates Jr., effective a relief order kahapon Mayo 20, 2026. Halin sa PRO 6, Silon si Ligan sa Directorate for Operations. Magatalos naman kay Ligan si Police Brigadier General Randolph Torres Tuanyo, nga taghambal kay Information Office Chief sang PNP. Ang 53 anyos nga si Tuanyo ang graduate sang Philippine National Police Academy PNPA Class of 1995. Kag nangin hepe sang General Mariano Alvarez Police Station sa Cavite kag anay Deputy Director for Administration sang PNP Finance Service. Lasais just i-8 sa aga, oras kinatulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, magtumar adlaw-adlaw, DTX 500. Sa iban pang balita lokal, nakakolekta ang General Services Office sang 5 katonelada sang basura kasunod sang duwak adlaw nga pagpatuman sang Oplan kontrabaha sa barangay Tikod La Paz, siyudad sang Iloilo. Sunod kay GSO Head Engineer Neil Ravena, 70 ka dole tupad beneficiaries ang ilagin deploy agud mapadasig ang pagpanglimpyo sa waterways sa among barangay. Dugang pa ni Ravena, plano Manila nga magtakod sang waste traps sa lugar agud matipon ang basura kag indi na maglinap ta. Samtang sunod naman nga limpyuhan sang GSO ang barangay Baldosa kag kaingin lapas tubtob sa Tabuk Subaharo. Target naman nga i-turnover sang GSO sa barangay ang pagmaintain kag paglimpyo sang waterways na ibaluan nga gin-launch ang Oplan kontrabaha sang Martes. Kaupot ang Iloilo City Government, Department of the Interior and Local Government o DILG kag Department of Public Works and Highways ukon DPWH. Tinutuyo sini nga malimpyuhan ang waterways sa 7 ka mga barangay sa sudad sang Iloilo agud malimitahan na ang pagbaha kun mag tingulan. Lasais just in 9 sa aga, oras sulong sang DTX Premium Coffee. Hugot nga ginamonitor sang Iloilo City Government ang sitwasyon sa karon sa supply sang tubig sa syudad sang Iloilo kasunod sang ginalauman epekto sang El Nino phenomenon. Base sa monitoring, may 25 ka barangay nga ginakabig high risk ukon prone sa drought kag vulnerable sa mangin epekto sang sobrang tig-ilinit. Suno kay General Services Office Head Engineer Neil Ravena nga maiyara na sang duha ka barangay nga critical ang supply sang tubig bangod sa padayon nga mainit ka tiempo ang barangay Hinaktakan Lapas kag Kalaparan distrito sang Arevalo. Bangod diri gilayon nga nagdeploy ang sudad sang duha ka static water tanks sa duha ka barangay agud gilayon masabat ang kakulang sa supply sang tubig. Ginpasalig man sang Iloilo City Government nga padayon ang pag-check sa mga barangay ilabi na ginakabing nga high risk barangays para madasig ang himuon nga intervention. Lasais 20 sa aga, oras kinatulong sang D3 Bio. Mayara na sang duha ka barangay nga kritikal ang supply sang tubig sa syudad sang Iloilo. Ini ang gin-confirm ni Engineer Neil Ravena, ang head sang General Services Office sang Iloilo City Government. Suno kay Ravena, ang barangay Hinaktakan Lapas, kag barangay Kalaparan Arevalo, anay pangayo na sang

0: bulig sa city officials. Agot niya matagan sila sang supply sang tubig. Bangod rin nag-deploy na ang Iloilo City Government sang duha ka static water tanks. Agot makatag sang dugang supply sang tubig sa among mga barangay. Dugang pa ni Ravena, nakapag-agot naman ang ilang opisina kaya Mayor Raisa Tsu kag sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office. Agot niya layon nga mahatagan sang tubig ang among mga barangay. Gipahayag man sini nga mayara sang bulk water suppliers nga nagtanyag sang libre nga supply sang tubig kag delivery sa mga barangay nga yara na sa critical stage bangod sa padayon nga pag-init sang tiempo. Mayara naman sang anong pa ka barangay ang ginamonitor sang GSO nga critical naman ang water supply. Sa kabukusan, 25 ka mga barangay ang nakita sang Iloilo City Government nga high risk sa pamahog sang El Nino phenomenon. Alas 6:22 sa aga, oras kinatulong sang Mighty Sea. Gusto mga healthy, mag Mighty Sea adlaw-adlaw. Mag-silo sa bagong opisina ang Commission on Elections sumugod sa Lunes, Mayo 25, 2026. Nahantang ang bagong opisina sang COMELEC Iloilo City sa ground floor, Integrated COMELEC Field Office, Iloilo City Government Complex, Barangay Taal, Molo, Siyudad sang Iloilo. Iwaton na sa bagong opisina sang COMELEC Iloilo City Office ang tanan nga transaction. Naibaluan ang daan nga opisina sang COMELEC ang nahantang sa Mabini Street, Barangay Usmeña City proper. Ginagurhan ang bagong opisina sang COMELEC sang Febrero 20, 2026, kag ang opisina sang COMELEC one-stop shop sa diin dira man makita ang COMELEC Regional Office kag COMELEC Provincial Office. Lasa 6:23 sa aga, oras kinatulong sang Klinika Spore Biotics. Nagreklamo ang pila ka estudyante sa probinsya sang Iloilo angot sa 20,000 pesos nga scholarship program para sa mga benepisyaryo sa idalom sang bagong Pilipinas Barangay Scholars. Inibangod nga mayara na sang mga benepisyaryo at mangwala sa nagkakaigo nga information dissemination sa barangay na may listahan ay sa incoming fourth year students sa mga mensahe nga ginpadala sa K5 News FM Iloilo. May mga nagpadulong sa ila barangay apang base sa mga nagatubang nga official nakaraffle na sila sang benepisyaryo. Patag sang barangay officials ginraffle ini bangod man nga sobra sa lima ka estudyante ang nag-apply. Kinkwestiyon naman sa mga tagreklamo nga wala nagasunod sa qualification kaangay sa pag-prioritize sa mga halin sa low-income households kag naghalin sa pamilya nga wala sang may nakatapos sa kolehiyo. Madumduman nga sa bawat barangay makikinabang program nga proyekto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. hatagan sang 200,000 pesos ang kada barangay. Sa diin, 100,000 pesos para sa educational assistance kag 100,000 pesos naman ang ipatuman para sa proyekto. Samtang may mga barangay naman na wala sang reklamo gikan sa mga pumuluyo. Sa 6:24 sa aga, oras kinadulong sang Extend Food Supplement for Men. Solar Power Plant Project sa Banuas sang Ahuy malapit na nga makumpleto. Reggie Di Mayo sa report.
1: Mga ka-K5, nagdangat na sa 95% ang pagtukod sang konstruksyon sang solar power plant project nga nahamtang sa Barangay Tipak, Lahoy, Iloilo kasunod sang ginpatigayon nga ocular inspection Webes nga adlaw Mayo 21 sa pagpanguna sang sangguniang panlalawigan pinaagi kay Board Member Rolex T. Soplico.
2: Ang superpower sa Mighty Sea, lakas tensya, matalinaw Mighty Sea.
3: Sa exclusive interview sang K5 News sa Kamsara kay Board Member Soplico iagin kakibot matapos nahibaluan nga ang building permit sang proyekto bago lamang na issue sang Mayo 7, 2026 apisar nga madugay na ginatukod ang among solar planta. Suno sa iya dapat matapos anay ang pagproseso sa mga kinanglanon nga permit antes magsugod ang construction. Dugang pa ni Soplico nga ang proyekto na hamtang sa agricultural land nga kinahanglan pa sang laundry classification. Apang ginpahayag man sang board member nga dako ini nga bulig para sa mga pumuluyo, bangod posible nga makapabuhin ini sang konsumo kag presyo sang kuryente sa tion nga mag-operate na ang proyekto. Nahibaluan nga ang proyekto ginlunsar sang Hulyo 11, 2025, pinaagi sa ginpatigayon nga groundbreaking ceremony nga ginpangunahan ni Department of Energy o kon DOE Secretary Sharon Garin. Ang proyekto may kabugusan nga pondo nga nagabalor sang 611,464,639.78 pesos kagin panagiyahan sang Joynostal Solaris Incorporated. Sa karon nagahingyo si board member Suplico nga sundon gid ang nagakaigo nga proseso kag regulasyon antes magpatigayon sang amo sini nga mga proyekto. Magapasa man ini sang committee report agud mahibaluan ang desisyon sa mga ahensya kag sang CLUP may kaangtanan sa proyekto nga nagasakop sang 17 ka hektarya nga duta.
4: Well, very fruitful, no? Naglibot kami, nagsulod kami sa site, sang solar plant, nagkanto kami sa punta, tapos nagkanto kami sa may suba, tapos nag-withdraw na kami sa area. Well, una, no, ang project is already around 94-95% complete, more or less. 95% complete, more or less. So, ara na nakita mo na siya, no? Ang solar plant. Yet, ang building permit, nabulaga ako kay mag-ulo po kakita. Na-issue lang sa May 7. Ang building permit sa akong pagka-intindi should be issued prior to the construction of the project. Iniya, 95% na ang pang-issue niya. Ang duta ang ipatindugan, agricultural na. Wala pa na ma-land reclass. So, tingala ko, nasige-sige ang construction sa solar plant. Nag-abot na sa 5% more or less, yet ang papilis hindi kumpleto.
1: Balita, nagikan diri sa Banwasang Ahoy, ini naman si KK5, Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
0: La 6:28 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bayo. Sa iban pang balita lokal, magasapol ang Department of Agriculture Western Visayas support ang Department of Trade and Industry o kung DTI agod istoryahan ang hugot nga pagmonitor sa compliance sa mga manugbaligya sang bugas sa mandated price ceiling sa imported rice. Sino kay Teresa Solis, Regional Technical Director for Operations and Extension sa among agency, hindi dapat maglapaw sa 50 pesos ang kada kilo sa baligianay sa imported nga bugas. Dugang pa ni Solis, kinahanglan man ang bulig sang local governments bangod limited lamang ang numero sang personnel. Mayara man sang penalty sa idalom sang Executive Order 118 sa mga violator. Magapatuman man sang 53 pesos kada kilo nga suggested retail price sa local rice. La 6:29 sa aga, oras kinatulong sang D3 Bayo. Masobra 200 kilos nga ocean sunfish nagitaan sa baybayon sang distrito sang Arevalo. Kimberly Caluyo sa report.
5: Ginbawian sang kabuhi ang ginabanta masobra 200 ka kilo nga ocean sunfish nga maluya na sang nakit-an nga nagautaw-utaw sa baybayon nga sakop sang Kalaparan Arevalo Iloilo City pasado las 2 sang hapon Mayo 20. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Honorable Rodrigo Montaño, barangay kagawad sang nasambit nga lugar, pasado las 6 sang kasisidmon, napatay ang among isda. Dugang paniya, may malabang nga pila sa palikpik o confine sang among isda. Rason nga wala na sinin nabalan se ang iya lawas. Posible naman niya naigos ang LEC sang pump boat o kon fishing vessel ang lawas ang ocean sunfish nga nagresulta sa pagkapilas bangod man niya alagyan ang area sa mga sakayan pandagat padulong sa Iloilo Fish Port. Nag-coordinate man sila sa mga concerned agencies apang nag-abiso nga masami sa among kaso kung nagapalang luya na ang ocean sunfish. Manubo na ang tsansa nga makarecover ini. Nagulat pa sila sang tion nga mag-ayo ang sitwasyon sang isda apang nagpalangitom lang ini tubtob nga wala na naka-survive. Ginlubong sang mga pumuluyo sa higad sang baybayon ang napatay nga isda, nga ilaman gin pangayuan sang advice sa mga concerned agencies. Naglabot sa masobra na pulo katawo ang nagbuligay, agud nga tigayon nga mahakwat kag malubong ang ocean sunfish. Yari ang kabayan sang payag ni Kagawad Montaño.
6: Sa agriculture, kada ang mga Coast Guard rate yari man din mga kapulisan. So, ting advisan na nila, tikon napatay ilubong na lang din. Sa city agriculture, kag sa BIPAR, kag sa DINAR, so ang advice din, mula na kay Bira na kung naman, no, mabuhi ang ina nga isda. Kay Pito Damo naman sila na eksilensyaan lang ang mula basta gapaluya na gagapay dyan.
5: Kagini si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Lasay 31 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX Premium Coffee. Sa Arevalo, alistado ang anay second year college students sa drug bypass operation sa Barangay Santa Filomena, Arevalo, siyudad sang Iloilo, sining karon lang. Ang subject amo si May, 30 anyos, residente sang Barangay Mainuswagon, Talisay City, Negros Occidental, kag nagatiner sa Dulunan, Arevalo. Ang babayi, nakuhaan sang pito ka plastic sachet sang illegal drugs nga nagabalor sang 34,000 pesos. Lasay 32 sa aga. Sa iban pang balita lokal, ang balita ginadulong sang Mighty Sea. Ginpagwa na ang calendar of activities para sa hiwaton nga palarong pamarsa 2026 sa Prosperidad Agusan del Sur. Base sa calendar of activities, nag-umpisa sa pag-abot ang delegation sa naglaylaing nga riyon sang Mayo 11. Samtang May 19 kag 20, nag-iwat sang refresher course para sa technical officials kag insundan sa earthquake drill kag meeting sa medical officials. Mayo 22, subong adlaw, hiwaton ang solidarity meeting kag welcome night. Sa Mayo 24, mahiwaton nga misa sang pagpasalamat kag sundan sang opening ceremony sa Dato Lipos, baka Pandong, kung sa din hiwaton man ang governor's night. May 25, hiwaton ang Tribal Olympics, lagip ng demo kag exhibition sports. Mayo 26, tub-tub 30, hiwaton ang hinampang kag sa Mayo 31, ang closing ceremony. Lasay 33 na sa aga.
2: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
0: Ang Balita Regional ginatulong sang DTX 500. Sa Antique, 5 katao pilason sa aksidente sa dalan. Eileen Rose Magbanwa sa report.
7: Pilason ang 5 ka mga pasahero kang sangka jeep matapos nga na sideswipe ang nakapark nga multicab nga may karga nga kawayan. Ginabanta alas 11 sa aga Mayo 20 sa Barangay May Bato Sur, San Jose. Sa interview kay Police Chief Master Sergeant Ilyasar Rojo, ang traffic investigator kang San Jose MPS, ang naginpahayag nga samtang nakapark ang multicab nga may karga nga kawayan nga ginamaneho ni former San Jose Mayor Justine Encarnacion sa kilid kang gasoline station na sideswipe jackang di pampasahero nga jeep nga halin sa banwakang animihi. Suno kay Police Chief Master Sergeant Rojo, madasig ang pagpadalagan kang jeep. Rason nga urihira nakita kang driver nga may nakapark nga multicab sa kilid kang dalan sa diinana dya gintingwaan nga likawan apang nalabot gid ang natuo nga porsyon kang jeep kag naigo ang mga pasahero. Ginabanta 15 o kundi 16 ang sakay kang jeep apang 5 ang nasamadan sa di nakaangkon kang lanag sa natuo nga mata si alias Perlita. Pila sa dayi naman ang nabaol ni alias Jezebel kag pila sa nawala nga ulo ang naagam ng day alias Anya kag Marjorie nga lunsay mga outpatient samtang pilas naman sa natuo nga kiray ang naangkon ni alias Roger. Sa talad nakaistoryahanay rin ang magtimbang nga grupo kung sa diin buligan ni former Mayor Encarnacion kag kang driver kang jeep ang mga garastuson sa pagpabulong. Kag balita regional halin Rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampyon ng mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan, ang kampyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
0: The 6:35 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500 para sa normal nga blood pressure, manaming nga kaon kag tulog, magtumar adlaw-adlaw, DTX 500 effective. Sa iban pa nga balita regional sa Aklan, pagratrat sa balay sang konsyal sa isa ka banwa, wala pa sang kaathagan. Leonard Viray sa report.
8: Padayon ang ginahimong investigasyon sang Numancia PNP matapos ginluthang ang balay ni SB member Jerome Vega sa may barangay Kuaman si Norte Numancia Aklane. Sunong kay Lieutenant Elmer Sardone, may CCTV footage na sila nga ginauyatane nga dira makita nga nagapalapit ang isa kalalaki sa balay sang nasambit na konsyal antes natabo ang pagpanglutang. Nagabote saan om kabasyo sang caliber 45 ang narecover sang motoridad sa guwa sang balay ni Vega. Matandaan nga no sa nasambit nga konsyal, isa sa maginalantaw sini nga motibo ang may kantanan sa politika o konsa dati sini nga trabaho bilang media. Samtang hugot naman nga ginakondena sang sanggunyang bayan sang Numancia ang natabo nga pagtiro sa balay sang konsyal. Sa karon nagapangita pa sang dugang impormasyon ang awtoridad para nga makilala ang gunman kag mahibaluan ang iya nga motibo. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
0: Alas 6:36 sa aga, oras sulong sang ascorbic acid, Mighty C. Sa K5 Network News, sa bataan, ikasarang sa mga kabataan sa digital skills kag pag-amlig sang palibot, ginpabaskog sang Aboitiz Power. Eileen Sanchez sa report.
9: Nagsani puwersa ang GN Power Mariveles Energy Center o GMEC at GN Power dinginin ng Aboitiz Power para sa programang Youth Eco Skills on Digital Literacy and Coastal Conservation na ginanap kamakailan sa bayan ng Urani, Bataan. Layunin ng programa na bigyan ng kaalaman at kasanayan ang mga kabataang kasapi ng Tubo-Tubo Fisher Fox Association pagdating sa digital literacy at pangangalaga ng baybayin at kalikasan. Katuwang sa aktibidad ng LGU ng Urani at ang Provincial Government Environment and Natural Resources Office o PGNRO. Ayon kay Mistilin Gutierrez ng PGNRO, mahalaga mga ganitong programa upang mas mapalakas ang partisipasyon ng mga kabataan sa pangangalaga ng kalikasan at mapagsama ang makabagong teknolohiya at tradisyonal na kaalaman ng komunidad. Kabilang sa mga tinalakay ang pangangalaga ng Bakawan, Fisheries Code, Microsoft Office, Canva, Public Speaking at Team Building. Ayon naman kay GMEC GNPD Reputation and Stakeholder Management Manager Joseph Paulo Mendoza, hindi lamang operasyon ng planta ang focus ng kumpanya, kundi pati ang paglikha ng mga oportunidad para sa mga komunidad habang isinusulong ang responsableng pangangalaga sa kalikasan. Ibinahagi naman ng kabataang kalahok na si Renmar Guevara na natutunan niyang mahalaga ang mga bakawan sa pagprotekta sa kabuhayan ng mga pamilya at ang pagkakaisa ay susi sa mas matibay na komunidad. Balita mula sa Bataan, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampyon na Himpilan, Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: 6:39 sa aga, Philippine Standard Time. Oras sulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa mga lalaki nga nagapulaw, magtumar Extend Food Supplement for Men. Sa Palawan, mga mangingisda nga nagagamit sang Super Lights na dakpan. Gilbert Basso sa report.
10: Nasa kote ng mga tauhan ng Magsaysay Municipal Police Station ang 36 na mangingisda matapos na mahuling gumagamit ng ipinagbabawal na super lights o sobrang maliwanag na ilaw habang nangingisda sa karagatan ng Palawan. Isinagawa ang operasyon bandang alas 4:10 na madaling araw sa Municipal Water ng Magsaysay sa pamamagitan ng Seaborne Patrol Operation ng mga otoridad sa pagpapatrolya. Namataan ng mga operatiba ang 3 fishing vessel na gumagamit ng super lights na isang illegal na paraan ng pangingisda sa ilalim ng Municipal Ordinance No. 85-2010. Matapos ang operasyon, dinala ang 3 fishing vessel kasama ang 36 na crew members sa Sityo Bantayan, Barangay Lukbuan para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon alinsunod na rin sa umiiral na batas. Ito si K5 Gilbert Basio para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: Ben Aujero Francia, DTX 500 Morning Newscast, Balitang National.
0: 16:40 na sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Cog, Mighty C. Mayara na sang application para sa Interpol Red Notice kay Senador Ronald Bato Marapon de la Rosa. Ini ang ginpahayag sang Department of Justice karon nga ginapareso na si De La Rosa sa National Bureau of Investigation kag Philippine National Police sa kon PNP matapos wala sang ginpagwa nga temporary restraining order kon TRO ang Korte Suprema agud punggan ang pagpatuman sa arrest warrant gikan sa International Criminal Court o kon ICC. Sino kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez sa iya pagkahibalo may application na para sa red notice batok sa senador. Sino kay Martinez hindi pwede mag-issue sang whole departure order batok kay De La Rosa bangod kinahanglan maghalin ini sa korte. Dugang pa sang opisyal nga sa karon wala pa sang na-monitor nga nagwa sa pungsod si De La Rosa base sa information gikan sa Bureau of Immigration. 6:41 sa aga sa dugang pa ang balita nasyonal, ang balita ginadulong sang D3 Bio. Kinatrangkaso ka, may fatty liver ka kidney stones, magtumar D3 Bio, epektibo. Gin-confirm ni House Impeachment Prosecutor kag Bicol Saro Representative Derry Ridon ngang una nga iga-present sang prosecution panel sa Senado among articles of impeachment angot sa ginapahayag pagpamahog ni Vice President Sara Duterte batok kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos kag anay House Speaker Martin Romualdez. Sunod kay Ridon, pangunahan ni Senior Deputy Majority Leader 3rd District of Iloilo Congressman Lawrence Defensor ang presentation sa unang article pagasundan sang issue angot sa unexplained wealth. Pagamit sang masobra 612 million pesos nga confidential funds kag aligasyon sang bribery sa Department of Education. Ginpahayag ni Congressman Ridon nga ginpasunod ang presentation base sa kabakod sang ebidensya kag mahapos pamatud-an nga mga aligasyon. Suno sa iya, kumpiyansa ang prosecution panel nga bastante ang mga ini agud makakuha sang kinanglanon nga boto para sa conviction. 6:43 sa aga sa iban pa nga balita nasyonal, ginhaylo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga ginakabig presidential scholars nga magtuon sang maayo kag gamiton sang husto ang bulig financial gikan sa gobyerno. Sunod sa presidente, kabahin ini sang programa nga naghatag sang tag 200,000 peso sa kada barangay kung sa diin katunga sang sininga kantidad ay gapain para sa lima ka estudyante nga nagakinhanglan sang suporta agud makatapos ang pagtuon. Ang kada scholar makabaton sang 20,000 pesos nga educational assistance. Hinatagan pagtamod sang presidente nga priority sang administration ang education bangod kinamatarong ini sang kada kabataan. Sunod sa iya nga dako nga bulig ang programa bangod masobra 200,000 pesos ka mga 200,000 ka mga estudyante sa bugos nga pungsod ang maka benepisyo. 6:44 sa aga sa katapusan nga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang Mighty C. Nagpagwa sang update ang International Criminal Court o kon ICC na toy sa sitwasyon ni anay Presidente Rodrigo Duterte samtang nakahunong sa The Hague, Netherlands. Suno sa ICC registry, si Duterte ang inakabig nga elderly detained person nga may mataas nga peligro sang pagkatumba. Kabangdanan nga yara siya sa idalom sang continuous cell monitoring. Ipasag sang ICC nga sa tumlagsaw nga kahigayunan nga na dasma si Duterte, gilayon nga nakaresponde ang custody staff. Agod buligan siya kagilayon man nga nagpatigayon sa medical check-up. Gininambit sang ICC nga wala pa sang nalista nga insidente sang pagkatumba sa nakaligad nga 30 kaadlaw. Dugang pa sang ICC, kinahiwat ang kinanglanon nga adjustments sa iya selda kag mga kagamitan agud masiguro ang kaluwasan kag kasulhayan sang anay presidente. 6:45 sa aga, subang adlaw Biyernes, may libre nga consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch sa Cosmart sa Kalinog, 9:30 sa aga, sa alas 3:30 sa hapon. Sa imong pagpamahaw sa sininga oras, Number 1 kagawad, Sir Rami Ramos sa Pulau Dumangas, Iloilo. Ma'am Susan Gabion Galan, kay Ma'am Linda Velete, Sir Richard Heka, kag Kitchen Warriors ang Days Hotel, Manong Boy Beramin, Tita Ambing Bayes Kabasak, Sir Makmak Murgia sa Japan, Sir Julio Parcon sa Tipak Lahoy, Sir Jomari Bayuran, magpangape, DTX Premium Coffee.
2: DTX 500 Morning Newscast para Balita International. International.
0: Ang balita sa luwas ang pungsod ginadulong sa Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Sa Amerika, ginkasuhan sa US Department of Justice si anay-Cuban President Raul Castro sa Miami, Florida, USA. Gindimanda ang anay-presidente kag lima ka iban pa sa conspiracy. Agud patson ang US Nationals, apat ka counts sa murder kag numero ka counts sa destruction of aircraft. Ginakusahan ang anay-presidente kag Cuban military sa pagpatibusok sa duwa ka civilian planes sa tong tuig 1996. Nga ginapanagihan sang Cuban-American group nga Brothers to the Rescue kag nagpatay sang apat ka mga tao lakip ang tatlo ka Amerikano samtang yara sa humanitarian mission sa Florida Straits. Ang anay Cuban president nga 24 anyos na karon ang nagserbi sabto nga chief sang armed forces sang Cuba kag inpahayag nagmando agud pati busukon ang eroplano. Alas 6:47 sa aga sa iban pa nga balita international. Sa United Kingdom, nagpangayo sa pasaylo ang anay British Pirate Radio Station sa mga pumuluyo sa United Kingdom kag sa hari matapos aksidente sininga ma-report ang sala nga balita nga nagtaliwa na si King Charles III suno sa pahayag sa istasyon. Ang insidente ang tugas ang computer error sa ilang main studio sa Maldon, Essex na nagresulta sa sala nga pag-activate sang Death of Monarch procedure nga masami naka-standby sa UK broadcast stations. Gilayo naman ini nga natadlong sa istasyon matapos matalupangdan ang problema kag nagpangayo sila sang on-air apology. Sa matabo ang insidente, yara sa Northern Iceland si King Charles III, kaupod si Queen Camilla para sa isa ka royal engagement. Ang radio ang gintukod sa 1964 bilang pirate radio station nga nagbato sa monopoly sang BBC kag nag-operate gikan sa mga barko sa dagat antes nagbago sang operation sa nagsunod nga dekada. Alas 6:48 sa aga sa Domingo, may libre nga consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Yag Au Branch. Sa Mataga Sara, Iloilo, Northern Iloilo, sa 5th District, ayong nga balita kay nagbukas na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara, Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. La 6:48 sa aga, oras sulong sang ascorbic acid, Mighty C.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo.
0: Ang business news kinatulong sang DTX 500. Para normal ay mga blood pressure, Sir Jomari Bayuran, Sir Julio Parcon, tira sa Tipak Lahoy, Sir Donito Sumbong sa Sumulong Antipolo, Sir Richard Heka, DTX 500, adlaw-adlaw. Nagtingog pwersa ang Overseas Workers Welfare Administration kon OWA kag Department of Trade and Industry kon DTI para sa paghatag sang startup loans para sa overseas Filipino workers nga mahimo maglabo tubtub sa 5 million pesos. Sunod sa OWA, ang loan ang wala sang collateral kag may 0% interest base sa nasaad sa 2 billion pesos ka pondo para sa OFWs. Magluwas pa ini sa Step Up Upskilling Program nga ginatanyag sang OWA sa OFWs. Sa reference rate, 163 pesos and 10 centavos ang Bahraini dinar, 198 pesos and 84 centavos ang Kuwaiti dinar, 160 pesos and 4 centavos ang Omani rial, 86 pesos and 79 centavos ang Jordanian dinar, 61 pesos and 72 centavos ang United States dollar, 82 pesos and 97 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 88 centavos ang Hong Kong dollar, 78 pesos and 50 centavos ang Swiss franc, 44 pesos and 91 centavos ang Canadian dollar, 48 pesos and 33 centavos ang Singaporean dollar, 44 pesos and 13 centavos ang Australian dollar, 16 pesos and 44 centavos ang Saudi rial, 48 pesos and 15 centavos ang Brunei dollar, 71 pesos and 76 centavos ang euro, 12 pesos and 35 centavos ang Brazilian real, 15 pesos and 55 centavos ang Malaysian ringgit, CAD 36 pesos and 22 centavos ang New Zealand dollar. Mighty C Morning, Sir Ronaldo Hililang, Coach Kenneth Gangoy, Ma'am Bea Singuan Sonon, Ma'am Mary Jane Isopasa Erisuelo, kay Ma'am Laura Jean Barreta, Ma'am Laura Jean Barreta sa Jelt Eatery, and Sir Leonito Barreta sa Mabolo Delgado City proper. Very good kaya nag-service sila sa DTX Coffee Mix. Sir Leonito Sombong, Kagawad Rami Ramos, number 1, sa Pulau Dumangas, Sir Steven Herradino, Mighty C Morning. Ang balitang entertainment kinatulong sa Klinika Day of Fresh kag DTX Beauty Soap. Alex Gonzaga nagabusong na. Kesha Marie Catalunya Hanaysay sa report.
11: Inanunsyo ni Alex Gonzaga ang iya pagbusong paagi sa isa ka video montage na nagapakita sang iya baby bump kag sang iya mga nagligad nga heartbreaking losses. Sa iya post, nagpahayag si Alex nga matapos ang halos anum katuig ni nga pag-asawahay kag tatlo ka miscarriages, wala gid sila nadulaan sa paglaom kag padayon nga nagasalig sa Ginoo. Nahibaluan nga naka-experyensya si Alex ang tatlo ka miscarriages kag ang pinakaulihi ang ginanunsyo niya sang Enero 2025. Nagpadala naman sang congratulatory messages ang mga netizens kagiban sa mga celebrities.
12: Ini nga balita ginadulong sa inyo song DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa Showbiz Balita. Ako si ka K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Mighty C Morning, Manong Boy Berhamin, Ma'am Ludi Gulilaw, good morning! Ang sports news, kinatulong sang D3 Bio. Western Conference Finals Game 1, sang San Antonio Spurs kag Oklahoma City Thunder. Record-breaking, Enrico Sorita sa report.
13: Ang double overtime sa Game 1 sa San Antonio Spurs kontra Oklahoma City Thunder sa Western Conference Finals ang pinakamadamo nga naglantaw sa NBA history. Sunong sa Nielsen kag Adobe Analytics nag-average sa 9.2 million viewers sa NBC kag pickup. Ang audience peak ang naglabot sa 12 million sa second overtime tugtog matapos. Iniman ang may pinakamadamo nga television program sa gabi nga may 6.9 million sa NBC. Ang ini nga balita na dulong sa sang Mighty C. Kung gusto ninyong healthy, inom ka mo sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Ini si KK5 Enrico Tupa Sorita Jr. para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Mighty C Morning, Ma'am Gemma Sumido, Ma'am Beth Edalilla, kay Ma'am Miss Singh, Ma'am Nin Fatahala, and birthday greetings kay Sir Raymar Estil. Raymar Estil, birthday greetings from Ma'am Jane Erisuelo.
2: Beth Aujero Francia.
0: Lasay 54 sa aga, Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang DTX 500 Morning Newscast. Ted Aujero Francia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamaya nga akong nga buyon.
14: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
16: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan na ton nga ang D3 Bio ti puno sang gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa ang gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa ang gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kag ghrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba? Kung kontrolado, ginastimulate niya, Sir Boy, meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante, di kining musili nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Ano yung pinaka-importante, Sir Boy? Kaya may ara ang mga kuhan mo,
17: kaya hormones. Kaya kaon, magutom ka, makaon
16: wala na niya hormones. Oo. Kaon na lang, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
14: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
19: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi, ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
17: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
16: stop mga matamis, tinapay,
17: pasta. Noodles, pasta, Mickey, bihon, kanon, jutayon mo na.
16: Isli na lang D3 Bio.
17: Oo, galing. Galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 Bio ka, ang D3 Bio ga provides imo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 Bio ka.
16: Namiya jita, tubig lang at tubig, tapos D3 Bio, D3 Bio. Mas dasig ka man.
17: Hindi ka mag-hypoglycemic.
20: Kinkagat ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Anoy mo on mo, kwa ka sa ka D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pag anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
16: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3 Bio.
17: Wow! Right?
14: D3 Bio! D3 Bio! D3 Bio!
21: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
14: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio! Health!
3: News, D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
22: Mabagat, magabuti ka.
3: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino. Nagsimula na. Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid, K5 News FM Philippines.
23: Mahigo ba na ang imo dugo?
3: DTX 500.
23: Masamit ka ba na gina allergy?
3: DTX 500.
23: Ang DTX 500
3: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
23: Nga sa masami,
3: amo naman
23: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
3: DTX 500.
23: Masalika DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
26: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3 tenses. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
3: Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
28: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
29: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
28: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Good news!
28: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
29: Libre? Libre!
28: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
29: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
28: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
29: Bakal na sa mga butika.
30: Nestor, ang sinaing!
31: Luto na!
30: Ang labahan!
31: Nakasampay na!
30: Ang uniform ko!
31: Naplansa na!
32: Ganito ako!
31: Tigasin!
32: Tigalapa!
31: Tigasay!
32: Tigaplansa!
31: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
32: Sa gabi,
31: ako ang bossing!
32: Dahil kasangga ko!
31: Ang extend!
32: Supplement for men!
31: Lourdes!
32: Tapos ka ng maligo!
30: Yes, darling! Come to mama!
32: Extend Food Supplement for Men.
31: May maca at lavawaska
32: na nagpapataas ng energy
31: at stamina
32: para sa tigasing performance.
31: Extend Food Supplement for Men.
32: Para sa matino nga dugo.
31: DTX 500.
32: Para sa healthy gatay.
31: DTX 500.
32: Ang DTX 500.
31: Ang may mataas ka antioxidant.
32: Nga amo naman
31: ang nagatindo sa imo atay.
32: Basta tindo ang atay.
31: Happy kanunay.
32: DTX 500.
31: Masaligan.
32: Epektibo.
31: DTX 500.
32: Mataas pala ang imo blood sugar.
31: DTX 500.
32: Ikaw ba na ang may diabetes?
31: DTX 500.
32: Ang DTX 500.
31: Ang may powerful compounds.
32: Yan ang kapanupo.
31: Kagakontrolar
32: sa imo blood sugar.
31: DTX 500.
32: Masaligan.
31: Epektibo.
32: DTX 500.
31: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
31: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
31: Yung may PCO.
32: Ang PCO.
31: Yung may D3.
32: Mga butika.
31: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
31: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
31: Yung may PCO.
32: Ang PCO.
31: Yung may D3.
32: Mga butika.
31: D3 Bio with PCO.
0: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
31: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
31: Yung may PCO.
32: Ang PCO.
31: Yung may D3.
32: Mga butika.
31: D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
31: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
31: Yung may PCO.
32: Ang PCO.
31: Yung may D3.
32: Mga butika.
31: My family history ba na kamuusang diabetes?
32: Mag-DDX 500 ka!
31: Mataas ba na ang imo blood sugar?
32: Mag-DDX 500 ka na!
31: Ang DTX 500!
32: Ang may powerful compounds!
31: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
32: DDX 500!
31: Garantisado!
32: Epektibo!
31: Para mismo!
32: DDX 500!
31: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
32: Magalingin ba na ang imo nga uno?
31: Masami nagkapangihi!
32: Masami ginauhan!
31: Masi may diabetes ka na!
32: Mag-DDX 500 na!
31: Ang DTX 500!
32: Ang may powerful compounds!
31: Yan ang panubos
32: ang imo blood sugar!
31: DTX 500!
32: Garantisado!
31: DTX 500!
32: DTX Coffee Mix!
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
32: DTX Coffee Mix!
31: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
31: DTX Coffee Mix.
32: DTX Coffee Mix.
31: Mighty C.
32: Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
31: Mighty C.
32: Mabaka sa mga butika.
31: Mighty C.
32: Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
31: Mighty C.
32: Mabaka sa mga butika.
28: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
31: Good news!
28: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
8: Libre?
9: Libre!
28: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Kadaragsa nga punggot.
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit.
9: DTX Beauty Soap.
8: Galao magputi.
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol.
9: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Men.
13: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
12: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
16: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
17: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
16: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
18: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Mahigo bala ang imo dugo?
19: DTX 500.
12: Masamit ka bala ang gina-allergy?
19: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
19: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
12: Nga sa masami,
19: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
19: DTX 500.
12: Masaligan. DTX 500.
19: E3 Bio.
20: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO.
19: Ang BCO.
12: Yung may D3.
19: D3 Bio.
12: With BCO.
22: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
12: D3 Bio. Ang D3.
19: Yung may BCO.
12: Ang BCO.
19: Yung may D3.
12: D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Ang oras sa Pilipinas, las 7:21 sa aga, oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Kag, Mighty C.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Nagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.

0: mga isyu na hindi uurungan punto por punto ang usapan. Then, Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
3: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Biyernes, Mayo 22, 2026. Manayanaya ang panahon sa siyudad sang Iloilo, 28 degrees Celsius ang temperature sa sininga oras. Nagata kita kortesiya katawaran sa mga nagapamati sa radyo, nagalantaw sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Ilonggos abroad, Filipinos abroad, Mighty C, morning sa inyo! Ginaabi-abi namon kamo. Welcome sa Foro de los Pueblos.
0: Mas gid pa Basko, mas gid pa sadya ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Let's go straight sa mga headline. Ang mga pangulong dinalan, ginadulong sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. NBI nagpasalig sang madasig nga pag-aresto kay Bato. Water supply sa pila ka barangay sa siyudad sang Iloilo naganinit na bangod sa sobra nga tig-ilinit. Ginatos ka solar street lights sa Santa Barbara, Iloilo, ginpangkawat, kawatan nakita sa closed circuit television. Las 7:23 na sa aga, subong adlaw Webes or Biyernes, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Kalinog Branch sa Cosmart sa Kalinog from 9:30 sa aga sa alas 7 or alas 3:30 sa hapon.
2: Foro de los Pueblos.
3: Sa Domingo, kagada Domingo, free consultation sa Klinika Miagao Branch, Baybay Norte, Orbi Street, Miagao, Iloilo.
2: Foro de los Pueblos.
3: Sa detalye sa mga talalapang doon nga balita, nagmando na sang pag-aresto ang Department of Justice paagi kay Secretary Frederick Vida sa NBI, National Bureau of Investigation, kag PNB. Agodakpon ang fugitive from justice nga si Senador Ronald Bato de la Rosa.
2: Foro de los Pueblos.
3: Sunod kay Secretary Vida sang Department of Justice nga ini bangod sa valid arrest warrant nga ginpagwa sang ICC. Madumduman nga ginhingalanan si de la Rosa bilang co-perpetrators sa kaso nga crimes against humanity. Magkangtanan sa ginapayag linibo ka mga napatay sa idalom sang Duterte administration sa ilang illegal drugs campaign.
2: Foro de los Pueblos.
3: Suno kay Secretary Vida nga ginmanduan na niya ang NBI kag PNP nga ipatuman ang arrest warrant.
2: Foro de los Pueblos.
3: Ipasalig naman ni NBI Director Attorney Melvin Matibag nga mangin madasig ang ilang pagdakop kay De La Rosa nga sa ilang monitoring wala pa makagwa diri sa Pilipinas. Kay manti si De La Rosa nang may kagulingon niya nga interpretation sang layi. Hindi saya mag give in sa layi bisan pa nga he is a lawmaker. His attempts to evade and obfuscate the warrant of arrest issued against him, nagapakita saya deliberate hungod nga pagbastos sa judicial process.
2: Foro de los Pueblos.
3: Regrettable para sa sitting senator nga ginapilit niya ang iyang idea kag interpretation sang layi nga nagagovern sang aton sing pungsod. Kag saya ang nag-interpret niya ti sa akong invitation, hindi ako dapat nga madakop. Ang ipaginabugado nga si Jimmy Bundok, ginakadawan sa mga dugay na sa law profession. Si Jimmy Bundok, di ba, kung ano yung artista, kag nagabugado. Ama niya, ti, kung hindi niyo makita si Bato, niya adarin na lang sa amon as lawyers ni Libato, pili niyo maserbi di ang arrest warrant. Sangit pa mang kot ni Cesar Lilonte, ano, ihatag niyo sa iya? Why masaga sa batsang tadlong?
2: Foro de los Pueblos.
3: Pero sa pagkibalot na sini ha, ang mga law students sini, ang mga law professor, magpabor ni sa balonta nga basta gani nga arrest warrant dapat nga personally ihandin mo ini sa arestado. Tilam kon din dyan nga kuhan nga layigin na sandig ni kuhan ni Jimmy Bundok ang ana. Alas 7:27 na sa aga. Foro de los Pueblos. May bago na ang regional director ang PNP Western Visayas sa pag-panguna ni Brigadier General Randolph Torres Tuanyo. Siyang PNP spokesman. Bulos kay Brigadier General Josefino Dico Ligan. Pagkita ta please si Ligan kasi Tuanyo. Kahapon nagwa ang mando sa diin may special orders number NHQ SOURA 2026-4698 nga nagari-assign kay Ligan sa PNP Directorate for Operations sa Camp Krame. Si Randolph Tuanyo amo ang spokesman sang PNP. Foro de los Pueblos. I-address ta kay incoming regional director Randolph Torres Tuanyo ang community and public relations sang spokesman sang PRO6 nga si Major Lailin Sincil. Okay man magambal, okay man hindi. Dapat ni mapa-refresher course sa boss niya, sa bago niya nga boss nga si Tuanyo. Nga mangin mahagop tani sa media bla. Hindi nga mambang, ay sir, alas 8 lang kay wipe ako sa opisina. Ikaw ang extension nga ba sang sa regional director sa kailigan sa una. Way tatong gawa ka bate ah. Kay Sincel nga ini. Ha? Si Borio amo man to. O Truman. Ha? Mayo pa ning sa province sa una si Aranyo. Subong si sinonining si ining isa ka PNP official man. Foro de los Pueblos. May dumayo pa ang iyang relasyon sa media. Pero ining si Sincel nga ni. Dapat sini si Pao ni sa pisto Brigadier General Tuanyo. Is training spokesman mo. Ang spokesman mo ay gambal. Do pariobla sa mayor ka sudad. Nga hindi tala maghambal. Ang ginapambal si Joy Pantilaga. Yung pamangko sino mayor? Si Joy Pantilaga Gorsalo kon si Reisa Cho. Yung nablaway kagit pa salamat ba't pumuloy ang titani makadirekta bla paagi sa media. Binoy Tanyedo Manyosa pa Sir Bobby Riman Sir George Ocampo. Huwag kagit pasalamatan. Foro de los Pueblos. Ano ang background nga ini ni Tuanyo? Sa ato nga pagkahibalo, siya ang halin sa Cavite, nangin chief of policeman sang isa kabano sa Cavite before sa nga nagpungko as PNP chief. Foro de los Pueblos. Kaya sini nga korso is public safety. So dihan nga mapatuman niya ang public safety, ang safety sa publiko diri sa Western Visayas. Foro de los Pueblos. Alas 7:30 sa aga, we'll pause for a quick break, magbalik ta and mag-update kita sa Palarong Pambansa. Dugay-dugay ang update naton sa Palarong Pambansa. Hey, magasugod ang hinampang sa May 24 to 31. May mga gin pang contact kita nga mga coach pero why sila ga sa labat. Amo pa lang gan ining nabdan nyo, hard to get na kamo. Ilugan nyo bla si Mr. Game Time, si Sir Roding Villaros bla nga at all times lang. May iban gid nakangalan-ngalan na hindi na kaguay na nag-reply. Feeling celebrity? Borawan nyo! Alas 7:30 na sa aga. Foro de los Pueblos. Kaya sa Rianta man karon, kay may pagtuon bla, nga feeling broke. Ang pagkawadan kwarta, kung may kwarta ang tao, can cause ang cardiovascular disease. Tuoday a sa imo Ma'am Ros kabangalin bagi tuoday a nga kuno ay kwarta nagabatsag ka. 7:31 sa aga. Balik kita sa aton nga palarong pamansa update.
1: Yan naman niya sa may Bagus City nga ginadulong sa ato no, sa Kaluan sang May PC. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag Kalingawan Tanagros K5 News FM. Foro de los
4: Pueblos. Mga ka-K5, may ara na kita nga network tandem broadcast. Kaya ang aton nga mga reporters, ang bilog nga coverage team ng Palarong Pambansa 2026, ara na subong sa Agusan del Sur. So kuwaon ta na ang report, mga network tandem na kita with K5 Eljan Castaño on our special booth dito sa Agusan del Sur, mga K5. Mag-test broadcast na kita subong kag tanawon ta ang sitwasyon sa aton nga mga atleta dito sa Agusan del Sur. Foro de los Pueblos. standby lang sa mga nagkaladakpan sa illegal palagas with sigarilyo on the side. Dumabilib. Okay na to? Sige, etan, intro.
2: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
5: 66th Palarumba Bansa.
2: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita. Musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarumba Bansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Congressman Alvy Benitez of Lone District of Bacolod. Mayor Greg Gasataya of Bacolod City. Clinica Power Trio, TTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral, and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
6: Isa magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao.
4: This is it.
6: Magandang umaga, Luzon, Visayas, at Mindanao. Nakaready na po ang K5 News FM Palarumpang Bansa Agusan del Sur News Bureau para magbigay po sa inyo ng mga impormasyon ukol po sa Palarumpang Bansa. Ito po yung 66th edition. Alam niyo, maraming mga pagbabago ang mangyayari sa Palarumpang Bansa na gagawin ngayong taong ito. Una, we will have first football games para po sa secondary girls and elementary girls. For the past how many years, wala hong ganitong klaseng sports na ginaganap na football for girls, elementary and secondary. But for the first time here in Agusan del Sur, ay magkakaroon ng football games for elementary and secondary girls. Now, i-check ho natin yung signal natin mula po dito sa Agusan del Sur. Tayo po ay nag-broadcast live dito mismo sa sentro, sa puso ng Agusan del Sur, kung saan gaganapin ang 66 Palarumpa Bansa 2026. Check.
4: Okay, good morning K5 Belgian, good morning K5 News FM Philippines, dito sa flagship station natin sa K5 News FM Bacolod. K5 Palarumpa Bansa 2026, VP Elgian Castaño, you're coming in 5x5. Go ahead, sir. Okay. So, atabayan na natin mga ka-K5 ang pagbalik ng ating coverage team sa Agusan del Sur. This is the 60th edition of Palarumpa Bansa sa buong Pilipinas. Ang Palarumpang Bansa, mga ka-K5, it all started in 1944, tapos until 1972. 1974, naging Palarumpang Bansa because before it's not Palarumpang Bansa ang pangalan nito. So right now, this is the 60th edition why this National Games is called a Palarumpang Bansa. Isa-isahin natin, kunin natin muna ang mga istasyon natin na nakaantabay na ngayon all over the Philippines. First of all, kunin natin muna ang flagship station din natin sa Panay, K5 News FM Iloilo. Good morning.
3: Good morning, Sir Eric. Yung signal ni K5 Aljan.
4: Iloilo.
3: Hello.
4: Good morning. Kunin natin muna yung Iloilo natin to. Wala pa.
3: Hello. Hello. Sir Eric?
4: Yes, sir. Yes, sir.
3: Sir Eric, mayong aga. K5 Ted, dari sa Iloilo. Alam, klaro yung signal ni VP Eljan, naka D3 ba yung signal niya? Back to you, Sir Eric.
4: Okay. Thank you so much sa K5 Iloilo, K5 Ted. Puntahan naman natin ang K5 News FM Rojas. I-check natin ang signal ng K5 coverage team natin from Agusan del Sur. K5 News FM Rojas, good morning, sir.
7: Good morning, Sir Eric. K5 News FM Philippines, Sir Eljan. Nakaantabay na kami dito sa K5 News FM Rojas sa mga sitwasyon dyan sa Agusan del Sur para sa nalalapit na pag-umpisa ng Palarong Pambansa 2026.
4: Thank you so much, K5 News FM Rojas.
0: Foro de los Pueblos.
4: Puntahan naman natin ang K5 News FM Palawan. K5 News FM Palawan, K5 Alex, good morning. Palawan. Okay, while waiting for Palawan, puntahan natin ang K5 News FM Cagayan de Oro. K5 News FM Cagayan de Oro, good morning.
8: Yes, good morning sa iyo, Sir Eric. Loud and clear po. Makikita natin dito ang kagwapuhan ni Sir Eljan doon po sa Agusan del Sur. Ready na po kami dito sa Cagayan de Oro. Nakaantabay po kami.
4: I like it, Cagayan de Oro. Ang ganda na pasok, ha? Yung mga tira na ganoon.
0: Foro, Belos Pueblos.
4: Tingnan naman natin ang gwapo natin, K5 News FM, Antique. Sir, good morning, Antique.
9: Good morning, Sir Eric. Good morning, VPO. At sa lahat po ng mga sister stations natin, malinaw na malinaw po ito yung signal natin dito sa Antique at nakantabay na rin po kami para sa mga kaganapan dyan po sa Agusan del Sur. Magandang umaga po.
4: Thank you so much, K5 News FM Antique.
0: Foro de los Pueblos.
4: Puntahan natin ang K5 News FM Aklan. K5 Aklan, good morning.
10: Sir Eric, good morning. Sir Eljan, tsaka sa mga sister station natin, no, sa K5 News FM Philippines, we're ready, no, na makinig sa mga latest update dyan po sa Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026. Sir Eric?
0: Foro de los Pueblos.
4: Very good, K5 News FM Aklan. Magandang signal. Now, puntahan natin ang K5 News FM Tacloban. Sir, good morning, Tacloban.
11: Morning mga ka-K5, nakaantabay at handa na po ang K5 News FM Tacloban na tumanggap ng mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa Agusan del Sur. Back to you, ka-K5, Eric.
4: Thank you so much. Okay, kumpleto na lahat. Okay, K5 Eljan Castaño, yung signal natin sa K5 Hinguog, okay na. Dumaguete is okay na. Palawan, okay na. K5 Eljan, I'll turn it over to you. Good morning again.
6: Isang napakaganda umaga po sa inyong lahat mula po dito sa Agusan del Sur para po sa live coverage ng K5 News FM Philippines ng Palarong Pambansa 2026. Sa araw na ito ay nakantabay na ang ating mga reporters para po ibibigay sa atin ang iba't ibang mga update, lalong-lalo na ang mga sporting events na inaabangan po ng ating mga kababayan. Ito po ang ating comprehensive coverage na magsisimula. Bukas, magkakaroon na po ng elimination round sa basketball events for the Palarong Pambansa. Very early po kasi yung mga venue dito, very easy and accessible lang kasi nakapaligid lang dito sa amin ngayon. Now, i-check ko mamayang konti si K5 Jimmy Gregorio. Siguro, ang tanong ninyo ay bakit parang marami mga booth o kaya mga kiosk andito ngayon sa paligid. Kasi nataon, itong Palarong Pambansa dito sa Agusan del Sur ay napapanahon din sa kanilang very famous na festival, na Liagan Festival, na parang panaad sa Negros. It's a festival of festivals ng Agusan del Sur. Kaya napakaganda po ng paligid namin dito. Medyo maulan ang panahon dito. Ano? Iwan ko lang kung dyan sa atin sa iba't ibang bahagi ng bansa through our sister station kung kamusta ang panahon. Sa ngayon dito, maulan. Umuulan ho dito at the background, makikita ho ninyo yung pagbuhos po ng ulan. Sa ngayon, i-check natin saan ba gaganapin ang opening ceremony ng Palarong Pambansa 2026. Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po ang K5 News FM Philippines. Mula po dito sa K5 News FM Agusan del Sur Palarong Pambansa News Bureau. Nakantabay na si K5 Berto Gakit para malaman ho natin, ha? We will try to see ano bang hitsura ng stadium kung saan doon po gaganapin ang opening ceremony bukas. And based on the report natin natanggap, eh baka darating dito si President Bongbong Marcos at kasama daw si Mayor Lenny Robredo. Yun pong initial information natin natanggap mula po dito sa mga organizer. I-check natin yung signal na kantabay ngayon si K5 Berto Gakit kasama si K5 Kevin Susana para malaman at makikita po natin kamusta gaano ba kapreparado itong stadium kung saan gaganapin ang ating palarong pabansa opening ceremony sa darating na May 24, araw ng Linggo. Check natin sa line number 1, K5 Berto Gakit. Magandang umaga.
12: Kakibab Eljan at sa lahat ng ating mga ka-K5 sa buong Pilipinas, magandang umaga sa inyo. Dito tayo sa Patinay Sports Complex. Ito yung center ng buong laro o dito gaganapin yung opening ceremony sa 24 ng Mayo. Makikita natin sa ating screen dito ay medyo umulan ngayong umaga, pero nakikita natin kag-5L dyan na maraming mga kapulisan at maraming mga masabi natin local stadium government LGU ng Agusan del Sur ang nakantabay ngayong umaga. Kakipaiba Eljan, Patinay Sports Complex dito sa may Prosperidad, Agusan del Sur. Makikita natin, compare natin doon sa Ilocos Norte nung nakaraang palarong pambansa 2025, medyo kalakihan din itong Patinay Sports Complex kung saan makikita natin sa ating screen dito ay may capacity ito na 3,000 seating capacity, no? Kaki-5 Eljan at Kaki-5 Eric, 3,000 seating capacity. This complex, itong sports complex na ito, ay synthetic rubberized track. Meron dito tayong nakikita kanina na Olympic size na swimming pool. Kaki-5 Eljan, Kaki-5 Eric. Mula dito sa ating kinakatayuan ay makikita natin ibang yung mga galing iba pang mga Muslim. Kita natin Negros Occidental na yung mga sports natin ay nag-iinsayo din dito sa loob ng sports complex. Sa ating pagbibigay ng information regarding dito, nabid itong Agusan del Sur kakibaba Eljan noong 2025, noong sa Cebu pa ginanap itong palarong pambansa. Tatlo dito sa ang Cagayan de Oro at yung isa pa na mula dito sa may Agusan del Norte at Agusan del Sur, at napili nga itong Agusan del Sur na mag-host ngayong 2026 kakipay Eljan. First time ng Agusan del Sur, no? First time ng Agusan del Sur sa buong entire ng Caraga region na mag-host sa ganitong pinakamalaking prestigious event ng buong Pilipinas sports event kakifaiba Eljan. Ang makikita natin na 20 athletic association galing sa 18 region ang makikita natin at sinasabi na mapupuno itong stadium mula sa athlete at sa lahat ng mga coach sports event natin sa Linggo, May 24, Kakibab Eljan.
4: Okay. Palaro, control tower, go ahead. Thank you so much, K5 Berto. Yes, sir.
6: Okay, K5 Eric, kamusta po yung pasok namin dyan? Okay na ba?
4: Okay, loud and clear.
6: So, maraming salamat po.
4: Signal, good.
6: Okay, maraming salamat po kay Fiberto Gakit. At least nabigyan po natin ng impormasyon ang ating mga kababayan, lalong-lalo na ang tagapagsubaybay ng K5 News FM Philippines. Medyo mahirap kami magtagalog dito, but we're trying our best para po maintindihan ang ating mga kababayan, hindi lang dyan sa Visayas, Negros Island region, but including in Luzon area, lalong-lalo na sa Ilocos region, sa Santiago kung saan ay andito rin na magbibigay ng update for Region 2. Itignan natin, nakaantabay na rin sa linya sa araw na ito, ating reporter na si K5 Jimmy Gregorio. Jimmy, can you please give us an information? Ano bang kaganapan kasabay ng palarong pabansa? Bakit maraming napakagandang mga cues dito ang tawag natin dito parang panaad booth, ano? Sa atin sa Negros. Kasabay na gaganapin for the palarong pambansa. Ano bang klaseng festival ito? Nakatabay ngayon si K5 Jimmy Gregorio. K5 Jimmy, magandang umaga po. Jimmy?
4: Okay. K5 Jimmy Gregorio, inantabayan po natin ang pagpasok ng kanyang report.
6: Okay. K5 Jimmy, andyan na ba? Okay, sinicheck natin si K5 Jimmy. Ano? Balikan natin mamayang konti si K5 Jimmy habang inaayos po natin yung signal. Andyan na ngayon si K5 Noel Isin Senggog. Andyan na rin ang ating dumagete si Attorney Di Palubos at saka si K5 Bernie Kabusa. Akala ko dalawang abogado ito eh. Ano? Andyan si K5 Bernie sa kabila. Hindi pa pala ito kumuha na kanya PhD. Now, mula po doon kay K5 Berto, puntahan ko ngayon si K5 Red Standby. Puntahan ko si K Boscaino. Yung dapat ting abangan, lalong-lalo na sa gymnastics, ano? Saan ba ito gaganapin at kamusta yung saan ba ito gaganapin? This kami, kailan magsisimula yung laro ng gymnastics? I-check natin sa line number 1, K5K. Isang magandang umaga po sa inyo.
13: Hindi
6: magpapagod. Sandali, mute po. Kay, please go ahead, Kay.
14: Magandang umaga, K5 Eljan. Medyo maulan ngayong araw dito sa Prosperidada. May tatlong venues po para sa gymnastics at gaganapin po ito simula Mayo 26 hanggang Mayo 30 ang K5 Eljan. At ang area kung saan ito gaganapin, may nakuha tayong tatlong venue sa nasabing aktibidad. Medyo mahina lang yung signal ngayon kaya hindi natin mahanap. Pero sinusubukan pa natin mapalakas yung signal. No? Tinignan ko ngayon kung saan yung schedule na ng laro o K5 Eljan. Dito naman sa bulleting quarters ng Region 9 at Region 10. Yung sa Region 10 na bulleting quarters na doon yun sa Noli National High School sa Bayugan City para sa Region 10. Tapos sa bulleting quarters naman ng Region yung Davao sa Bunawan National High School ang K5 Eljan. So far, yun pa lang yung informasyon na nakuha natin nung pinuntahan natin ang Provincial Information Office nila ngayong umaga dito sa Agusan del Sur. So magsisimula ang gymnastics sa May 26 hanggang May 30.
6: Okay, maraming salamat po ha. At least alam mo natin kung ano mangyayari. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon mamayang konti ang makasama natin if you have any question. Pero this time around, ikutin muna natin. Sinicheck natin nandiyan na ba si K5 Red Salgado kasi isa sa mga inabangan nating sports ay yung volleyball, ano? Siguro nakantabay na ngayon si K5 News FM Palawan. Nandiyan na nakasabay na natin si K5 Alex Paglubutan ng K5 News FM Palawan. Kasama na rin natin si K5 Edward Sanyaga ng Tacloban at saka si K5 Errol Dakami muna po sa Santiago. Tinitignan po natin sa screen. Now, nakantabay ngayon si K5 Karen Badilla. Alamin nyo natin, ano ba yung mga schedule of events for softball? Kasi ang softball, andito lang sa Prosperidad. Kung saan nandito ngayon, nagkakaroon po tayo ng ating live broadcast mga ka-K5. Malakas ang ulan sa mga oras na ito. K5 Karen, can you please give us an update? Kamusta naman yung preparasyon for the softball? Kaya ba ang baseball at sa softball event? Dito po sa Parang Pabansa 2026. Karen, magandang umaga po sa inyo.
15: Magandang umaga sa inyo, K5 News FM Philippines. Sa ngayon, nandito tayo sa may Naliyagan Grounds kung saan gaganapin ang baseball tsaka yung softball para sa Palarong Pambansa 2026. Dito mismo din, no, sa Prosperidad Agusan del Sur. At sa ngayon, may hawak ako ditong schedule ng baseball secondary level mga ka-K5 kung saan sa May 25, yung unang maglalaro ay yung Region 4A o Calabar Zone versus sa Region 10 na Northern Mindanao. Ganon din, May 25 din, maglalaro ang Region 3 Central Luzon bato or versus sa Region 11 ng Davao Region. May 25 din ang Region 2 o Cagayan Valley versus CAR o Cordillera Administrative Region. Then ang Region 12 o Soccsargen versus Region 4AB o Memaropa. Then May 25 din, maglalaban ang National Capital Region o NCR versus sa Region 7 o Central Visayas. Then Region 1, Ilocos Region versus BARM o Bangsamoro. Then ang Region 6, Western Visayas versus Region 8 o Caraga. Then Region 8 then or Region 9, Eastern Visayas versus Ilocos Region, May 25 din. Then pagka May 26, maglalaban ang Region 7 o Central Visayas versus sa Region 8, Eastern Visayas ito mga ka-K5. Then May 26, Region 10 o Northern Mindanao versus Cordillera Administrative Region. Region 13 o Caraga versus Region 4B ng Memaropa. Then ang Region 3, Central Luzon versus Region 5 o Bicol Region. Then May 26 din, ang NCR versus Region 1, Region 4A versus Region 2. Then Region 6 versus Region 12 o Soccsargen. Then Region 8, Eastern Visayas versus BARM. Ang Region 9 o Zamboanga Peninsula versus Negros Island Region. So May 26 din ito gaganapin. Then pagka May 27 ay maglalaban din ang Region 11 o Davao Region versus Region 5 ng Bicol Region. Ang Region 10, Northern Mindanao versus Region 2. Then ang Region 1 versus Region 7. Tsaka yung Region 13 versus Region 12. At ang Region 6 versus Region 4B o Memaropa, tsaka yung Region 3 versus Region 9, and National Capital Region versus Region 8 o Eastern Visayas, tsaka yung Region 4A o Calabarzon versus Cordillera Administrative Region, at May 27 din ang BARM versus NCR. Then pagka May 28, yung maglalaban naman ay ang Negros Island Region versus Region 3 o Central Luzon. Then yung Region 11 versus NIR ulit. Then Region 9 versus Region 11. Tsaka yung panghuli, yung Region 7 versus BARM mga ka-K5.
6: Salamat po K5 Karen. Ano? At least ready po tayo. Abangan ho natin ang mga performances ko ng iba't ibang region, lalong-lalo na ng Western Visayas sa baseball at saka sa softball games. Maraming salamat po kay Boss Kaido. Ang bahagi ng ating coverage atin sa inyo ng ating Power Trio, DTX 500 Mighty C, DigiBio DTX Coffee Mix Dio Fresh, and of course, kasama din natin ng DTX Beauty Soap. Maraming salamat din sa ating mga sponsors, DPT Speaker Congressman Alvin Benitez ng Lone District of Bacolod City, Mayor Greg Satayra Bacolod City, Congressman Sergio Marañon po ng 2nd District of the Province of the Negros Occidental, and Mayor Salvador Balik Iscanati po ng Cadiz City. At iba pa natin mga sponsors from the local radio stations. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa K5 News FM. Mula po kay K5 Karen Badilla, puntaan po natin si K5 Don Diglodovi. At saka standby kay Cyril Refil para malaman natin yung mga basketball events. Unahin na muna natin si K5 Cyril. Cyril, magandang umaga. Ano na ang preparasyon po at kailan magsisimula ang basketball game sa Palarong Pambansa 2026? Cyril, magandang umaga.
13: Magandang umaga, K5 Iljan. Asante po tagapakinig, all the Philippines. At okay na po yung signal natin, K5 Iljan? Okay lang?
6: Kasing gwapo mo, Sir Cyril. Guwapo pa kay Sir Edward. Go ahead po.
13: Ang schedule bukas sa K5 Iljan, no? Maglalaro na bukas ay yung secondary boys ng kasi maaga sila K5 Iljan kasi maraming games ang laruin. Ang venue ng basketball ay sa
6: bukas Sabado, pero nang larong pa. Abangan mag-college pa tayo, ha? ng basketball sa lahat po natin mga kabayan. We will be covering the basketball games tomorrow. Ano ba yung unang laban-laban bukas? Sino maglaban-laban bukas?
13: Maglaban bukas, alas 8 na kumaga, Kifa Iljan, ang WB Western Visayas, WBR A versus
6: Western Bra. Visayas, ha?
13: Oh. So yung Braa, Kifa Iljan, yung yung Braa alas 8 ng
6: Anong kalaban po ng Western Visayas?
13: Okay, mamaya lang, Kifa Iljan, ha? Ito pala ang kuha natin hindi pala. Bukas mag Ibiraa versus Caraga, Kifa Iljan.
6: Yung Ibiraa, lugar yan ni Sir Edward, Eastern Visayas.
13: Eastern Visayas.
6: Kina Sir Kevin yan.
13: Caraga. Oo.
6: Anong kalaban po ng Ibiraa?
13: Caraga Region, Kifa Iljan.
6: Caraga Region. Alas 8 ng umaga sa mga taga-Tacloban at taga-Samar at saka Leyte, yung
16: medyo humihingi signal ng ating live feed 7:58 medyo
6: okay, ano po ang problema live feed natin
16: okay
6: Cyril okay. Go ahead
13: yes I keep file dyan at yan po ang bukas susunod na maglaban alas 9 ng umaga ang si Braa versus Region 1 A Kifa Iljan. So ayan po ang ano natin. At may nagtatanong dito kung kailan ang Negros Island Region sa Monday pa po ang laro ng NIR alas 12 ng okay. Tanghali versus MIR.
6: Saan ba gaganapin? Saan ba gaganapin ang mga basketball games na ito? For secondary boys and elementary boys?
13: Ang secondary boys sa OEC Evacuation Center, samantala yung sa girls naman, K5 Eljan, gaganapin po ang laro doon sa may check ko, yon sa may Municipal Evacuation Center ng Del Monte, Tanagugon. Yun sa elementary girls ang laro kita dyan at yan pong studio natin. At sa elementary boys, ang elementary boys po kakipa dyan ay gaganapin po sa may... okay, i-check muna natin ang elementary boys. Okay. So, ang elementary boys ay doon sa Abis Gymnasium sa Bayugan City, kakipa dyan. At ano mo lang natin ang
6: Region 7
13: ang Region 7 Mobility Quarters Manila doon sa Bayugan City KPM dyan 35 kilometers
6: sige, Cyril, salamat
13: sa may, sa at ayan po ang pinakalitis update natin ng KPM dyan sa schedule ng basketball mula dito sa area ng OIC Vacation Center back to you, KPM dyan.
6: Maraming salamat, K5, Cyril, Refe. Now, titingnan natin si K5, Sandro Salazar. Standby, andan si Dondi. Standby, Dondi. Wrestling naman yung specialty ni Dondi. Habang si Sandro, athletics, ang kanyang specialty. Unahin natin wrestling kasi paborito ni si Bernie. Mahilig kasi siya sa wrestling. Kaso hindi siya nagdumadamit pag nagre-wrestling.
17: Correct.
6: Yung problema natin, ha? Paborito ni Sir Bernie yan. At saka si Leonard, paborito niya swimming. Check natin ngayon, nakantabay si K5 Dondi Glodove muna po sa wrestling area. Kung saan po, gaganapin na yan. Kailan yung schedule, ano? Alamin po natin. K5 Dondi, magandang umaga po sa inyo.
18: Magandang umaga ka K5 Sir Eljan, magandang umaga K5 News FM Philippines. Inaasahan po ng buong bansa
17: ang paglalaban-laban ng mga wrestler sa larong wrestling ngayong May 25 hanggang May 29, 2026 na gaganapin doon sa Bayogan City Dome. Sa ating impormasyon na nakuha mga K5, ngayong May 25 Monday, alauna hanggang alas 3 ng hapon, ay gaganapin ang medical for all age and weight categories, drawing of lots of cadets category. At sa May 26 naman po, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, gaganapin ang weigh-in for cadets category. At magka alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali, elimination rounds for the cadets category. At pagka alauna, imedia hanggang